0: jebu
1: mfano gosha ikutwa ku antsala ndlebeni wana ba and sun khoma kahle wana ba
0: ena mina ndi tsaka badi ko mtwa la ndlebeni la wana mkhala
1: ah wana ba so bebebe ka mapulo mina mina mfano gosha dango
0: ikeze sinere jara kefa
1: amtale
0: thank you baba
2: kwalani se feka sin sibalela mabadiri ya joli se gulu ya deke alimbalela tripisi boti albombeli boti yembalana xigako xo fanisa xinyenyani xo saseka na ku yena kee a va tsaki ngopfu boti
0: ivi takaze boti
2: ivi ri na mali yo tala
0: mara botarku mira ta inbuzulo mara
2: alboli boti a stretati nimbalela magwagwaros
3: Hi, thank you.
0: Thank you.
3: Joni.
0: Muri jani.
3: Ita shaka kase kara. Thava thava.
0: Thava ku thava sis.
3: Minjani.
0: Epo kule minjani wena.
3: Hufuki kapa ku.
2: Minjani thava.
0: Emi na loy.
4: Hi ku komele special swili ansi ansi nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors i 850
5: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 ntsena lama emazinghu yo tiyo
4: 12 BTU Ecol i 5700 unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh hi 395 hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mabanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwala Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051 Bafana Bafana Hardware
6: Kuyima kuherile Point S Giyani Tires and Auto Services Sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncher alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku ku pfuna loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing Mala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha ya wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile ku va wu famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware unga ifonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services
7: kuna va khazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti flavor to hambanahambana ti nandzi haka kuna ti spicy chips na tin'wana ti flavor leti wena u nga ta ti lava a va xavisi ti chips ntsena va xavisa na ti juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikota va na tona to hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumeka ntsena eka khazi halal

0: معلش وامي واش وصل
1: مين كسر بالور رانزيكو سي تابي ليلا
2: تابن تاب
1: تابي كو تابا سيس
2: يسنغلا إن مان ماريا ودرين مان ماوري لايا إن تاغلا ماريا مان ما غود ما كرون دو كشتال Nikupanya kama sanga ning manaria mungu wako kwa nguvu zaidi alar na dunia moja.
1: Kesi na dunia moja.
2: Aida.
1: Thank you. Si kambi dila.
3: Ah, kile mwa na botilo ni juu mo.
1: Sorry ane.
3: Imani wafuisha mwa na bot.
1: Hey mzuri.
3: Ita tutumani aleka wamude nukumana ana kani. Four kishanza fridge. Ita kota ku eti sa keke leri nga ri fihla la frijini. Ite ri herili ka swihisa. Ni ku tlula timaleke. Pfukani mukon'we wa vanhlavi. Ni hetisela hi mana hi mase wa mina wa nkoka. Kokwani dala wa nga lava. Pfukani ka xiseveseve xa handla hi dzavaka makeka ka hosi ngoho wa rintlhanu. Tlhavetela n'wana buti va nghena hinkwawo na lavantshwa.
1: Kesa swinene hane.
3: Isona.
1: Thank you. Cesar bam tabelela.
4: Aku pfuki mana ana kanya le khalekele ti bananini.
1: Mhm.
4: Ku pfuka mhan burisa ka mapayini.
1: Mhm.
4: Ku pfuka mhan lindi mana ncambi le. Veri le ku ikoleka nkuri ka sfasonke.
1: Mhm.
4: Ava pusha hi mhan makuvela lavo duma misava hinkwayi jikelele va ri la gear 16F amugangeni wa ri voni ngo thank you.
1: Thank you. Je sarfa mthabela.
5: Ako pukisa mtsava. Wale ka mninginis block 3. Mhm. Ku poka botna senyane ka majosh.
1: Mhm.
5: Ku pukase stop kumbele ka mapapini.
1: Yeah.
5: Ako sa love ka tsona ba zuma kumbe kra la hi.
1: Ayeni. Thabela me.
6: Ba we.
1: Aye.
6: Mwe vate.
1: Aba dzen general.
6: Mwe taka vanhu lava a hi tshama na vona laya vengele ka n'wamanhungu laya se a hi le xitekere firi laya dan'wini hi nkarhi wura va tsutsuma va ka gongo n'wini a hi tsutsuma hi ta hala ka ntshuxi ku na bakani mayimele Phineas le ka gongongo
1: ya
6: ku na dabu loyo xikala xaka manganyi na vona a ni ri a va pfuki ku na Phineas Sithole na vona ni ri a va pfuki kwale ka gongongo swi nga endleka ku ri ku a hi tshama na vona kwala marhumbini a ka n'wamanhungu laya dan'wini laya ni ri mina general a va bule ka jekejeke
1: nimtwini ke swinene general kusuka le ka ntshuxi leyi ti tlhaveli me
7: a va pfuki vona the general kusuka le ka ntshuxi leyi pfuka the general vapfuka kokwani gaveni kusuka le ka makoxa le pfukani kokwani gaveni tayatelela hi mana tayatelela hi Derek Sungwani kusuka le ka ngove le pfuka the dero vapfuxa hi mofa ya mathusi kusuka le tikari ka mavuza sweswi vapfuxa ri la ka homa 14 bivu lavala
1: it's more fire
7: tansiya ka mavuza ya tela ne buluku dank n'wana mani
1: thank you baba si tlhavelela
5: aba pfuki mhani gilma thevu ya ka maswanganyi ku pfuka kokwani wa risima aka bode ku pfuxa mhana filisiya kokwani wa mbabi ka jimijimi le hamba stran va pfuxa hi mhani elisa kamphaneki mindyangu wa kampenisi hlayisekani
1: kesa swinene na n'wa mihlayisekani
5: tanku
1: si tlhavelela
8: tlhava ni boxa
1: tlhavi ku tlhava sweswi
8: we va dzudza
1: a hi va dzudzeri ba
8: ni lovu kazi ma nga pfuka mfamulonga mfamukandi ya gondo ra R5 mfamutali ni ka a mi xitungu xa ba xirhami lexiwani 1,R578 waga mungana wa mina ku hala dihopu leni khavuwe mungana ri do tangana a ni nge fasi zo ri huna mini swi do vonana ni ngeyi wo njhika hala ka bungeni ku chaka the junior va nga pfuka mi humela ndzhaka xihani moya kati xo bisa ku xirhami xa kona vanhu va hosi hinkwavo vanhu lavawana va tsundziwa hi bot masinyani laha ka majosi ka gondo ra R578 loko o tlhava mina ni ta ku boxa
1: ndwi si tlhaveli me
9: enarala ni mitini loko mindawuta pfukani na kala xaka manganyi laha yisiwana xaka gongo pfuka

0: hetelela hi le ka thomo leyi kokwani byala lava swo kani pa vanhu lava hinkwavo pfuxa hi sinya swi swi thole kusuka kwalaho ka xiharhi xa tingonono dyango
1: khesa swi nendla ka goma mola
0: exekanta
1: kalgo ajesa ra family mamukerile ku na munhu je kwala ku na munhu kwala a ku na munhu la tlhavelela
2: leyi my DJ
1: yebo mam
2: a netiweke leyi namuntlha yi nga ri na phaphapa
1: yi ndla swona wamuntlha ni yi toloverileseni
2: hayi wa yi tolovela hi ndipe and iPhone radio ni hambi ko tshika ku va na switoritori i khanik a swi ze swi endla
1: hi ta ku yi
2: hambi swi ri tani honi va pfuxa mo ni nghena le ya ti-efe leyi ni ya kuma n'wansati luya veri mhani makhuvele loko duma loko va vula vona a dume misava hinkwayo yi jikeleni u ka mhani makhuvele ringesani ku twakala ka grand form hi kongoma le ka vamhani le tisaka siyandhani ka nkwakweni va bede yaku ka ivi ni suka ni nghena la a ri singa vu ni ya ku machomi ya mina veri i mama kesi va ri kwala a ri singa vu ni ku ni va xewetini mhana ngungunyani a va tsake njhani na pfuka choma moni ya hetelela hi n'wanuna loyi nga khomeku kahle hotspot ka yena so yini kunene va ri i mihlengo i jaha ra mihlengo eka xikhumba n'wanuna wa mbilu ya kahle a xivhinga xe xi nga kwalaveleni ra ximahlo a wu xi rhwalelangi mahala n'wana sesi vumunhu i na byo pfuka jaha ra mihlengo ni n'wi rhandza ngopfu ni munhu wa vumunhu a pfuki jaha ra mihlengo yima ni vula ku vula mina hi nexe a ngo khongela leswo kaxela i munhu wa kahle loko no tlhe no vula ni ku i kahle tileyi mihani swi tekeli nhlokweni na mikateko yi ta ku namarheta no pfuxiwa hi xala tihlungwani ri la ka makoxo me ni kata min'wanati loyi wa ntlho wo pima va hetela ku swi leva ntlhandla TikTok ya radio va hlaya mina ma yi chumayela ngoma loko tswantswari handle makala na ku pfa mfanelo wo ka nga sheri loyi byongo na munhu wani ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina tileyi my DJ ani i nchumu
1: ka 12 minutes past the hour 4 o'clock and dot ya mahlweni mikisarome kha ri tsutsa vanari ka nambara 060-875-942 kasike ene le ka WhatsApp ri kona mikisaro nga swi kota ku xa xandle ku tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku nga va ku tsala kunene kumbe ku kandziyisa kunene laha ka WhatsApp laha tsi tlhavelela Leria
3: Bandiya le a thathakwe le ku na Richard Matheni ngopfukani i gaxeni ndlovu ngopfukani mi vona ku yiniyini kwala hansi ka ntshava n'wina le mvumayileni le ka ndindani leyi ranfomo yi duma kandza a mvumayileni Ronald Mnyoko loko mina se ni n'wi tshemendela boyboy loyi ni ku i nyiku kan'we
1: yita
3: i juluka ivini ya le ka gongongo leyi ku na kalaxaka manganyi loko va nga endli loko va huma moyele va ku voyivoya se ni endli kahle kukani mi vona ku yini hi yini kwalani va ku na khesa wasi ya mina povoy vanhu lai kwalava a va na ku va pixiwa kokwana wa dejina dijeleri se xiputa xa kokwa mbile na jikijela i swikumondiya lexi xitekete hi sweswo na sweswo rede yi antsa la jilongo laha heyo
1: ye wena tsi no tlhava leswi
4: misaveni
1: ahi
4: ni ta pfuxa Pythos Mathosi kusuka laha ka thoma a va pfuki ni pfuxa Dandrick Betty kusuka laha ka Mulamulana vana va pfuki ni ta hetela hi S Milan kusuka laha dan'wini ra ka makoxi laha lava pambulana ku va pfuxa hi usani jema ka kusuka laha ka ndhambi mugangeni wa ka Boromana FC ni tlhava ni tlhava maseve
1: keswo swi endlhaiseka ni maseve tlhavelela
5: warakiragadi
1: yebo
5: ni fukile ke
1: ritsule le ka yina
5: ri gona ni ta fuxa mhana anakanyi ni fuxa hahani wa ka nkwakwe mhani letisa ni ta hetela hi mhani aniki mhlanga i mhani livi ya mahlawulo ka siyandza ni kiya levuka tanki papa
1: ina kiya levuka mama
5: tanki my papa
1: tanki my mamas I was like, I'm going to go to the house.
6: Ni pusha the general le ka tshushi le. Ni pusha na swilo swa nghala le ka ngove le. Ni hetelela hi gumba gumba ka xosani. Masem tshika mutala na machele. Khata ma xomi.
1: Khata. Tsi, tlabiri me.
7: Ai.
1: Ayei.
7: Njani mo aswa me.
1: E pfukile me njana.
7: Ai munhu wa pusha man. Awo tsonda pusha wa mbina moya ni pusha ho tsheni kumeka le ka tsama block 25 le mganga wa tana kahle. Apuka apuka wa ta ndyangu. Ntanda pusha Alex Harare Maluleke wa no kumeka le a babangu le. Ntanda hetelela ya fumo ngongo i gift joke by wa no kumeka le ka mswane le na bona hawo avapfuki. Wa na vukwa mo acha pusha xilahla ri cha dzamuti ni ri la satana lo.
1: Baramuchina na mune papa.
7: Hello.
1: Ni twa vaka ku baramuchina na munhu.
7: Yini?
1: Baramuchina na munhu. Ni twa ku hala ka samulani.
7: Okay, Brahmin.
1: Thank you, Brahman Ek. Jesus, I'm telling you. Kuna munukwala. Kuna munukwala.
8: Avapoko kwa kwanza boya la kama kosha.
1: Yeah.
8: Vapoka manashi sobe la tukwenda lekuwa la France. Vapoka sisi basani wana maniposa la kangoza. Avapisha ya masinya arona tumaleka la uma bloko na ni kesi ndiye kilemi.
1: Kesa mida papa.
8: Thank you.
9: A ku pfuki munhu wa ntsaka malume xibudungwa le a Bomb City le. Ebe ku pfuka malume the General Patson Khosa le ka mbatlu le ka xitachi le. Ni hetelela hi masemo fa mathonsi va ri 14 ka ku ri ka ndengeza ka mavhusa. Vanhu lava va pfuxa yanhu wa masilo. Vision Ndlovu ka mapuve a chamaka.
1: Hip hip.

0: ti va kahle mara xem hi wa vutlhari ku na lexi hi dyelaku nyana network ka tsongonyana xem tse ni tlhaveli la
1: teka fanuweni magoda ka mukhoma pfuki teka dilori maleka ka khala na hina pfuki a hi telela hi mhani nesenkuna ka byengetini a va kuta hi fosta store ka ndzindzana
0: khesa swinene le sitolela ka ndzindzana la
1: thank you.
0: Ke sa rafa mthabelela. Kuna munda.
2: Ni tsona ka nthe bo deri tshwana ka ngaka a ba futhi. Ngena la se se ke la ni ku mona ku na ndi ndi na ntsa ku tsika ndi na na mini. Ngena la ka mapuwe ni ku mani vhidi ku ka ni nda heta ka mhango dia na sa ya le ka ka ke ni ya dia ke ke. Yapo kuma ani kin tsanga mun tsala waje su ara kala ka senda na 19 ka mun ke
0: kensa sunene ka makhe
2: dangi ka mun ke
0: sei seka na makhelwane
2: na mina si ka mun ke
0: danko je sarfa mthabile la
1: amne ngiso litanda bonu kuna swanga mthlantsena vakumeka la ka mina ni sa blue 2 mannari yanga James vakumeka le a hlangana na RGP ni kuka ndishini o kwani gaveni leka va LCC mina nkambiwa wa bot masenyana kuna nwana pfukani ka kwani gaveni ndishini la va pusha kumbe va tlanisa ka xiyena moya n'wana andriko ximetani wa bejema lenga tijem toma xingwana gravel ni leka ka kakana black trading ti je tlhava a hi tlhavetelweni van'wana ya mahlweni a hi yini dangu dangu bijini
0: teswo swi na nhlayisekani papa
1: dangu
0: ekaske sibekela ka 20 minutes sei bila wore leya ya mune tsi no tlhavana
3: kokwana sa bohala madabuleni ka makosha a vapfuki kokwana wa gwevani la ka thomo na vona a vapfuki ni hetisela hi kokwana sa vava i tiveka makhahlela le ka mninginisi block 3 vapfuxiwa hi kokwana dala wa nga lava la ka thomo mr dj
0: kese swi nhlayisekana
3: danki na n'wina mhlayise
0: danku tabelela
4: ayi apuku sakala aditas malulela aka mningile aba puku na nantsubuni pheni kwinika kwala aka mningile aba puku na lulancha balala la aka bapayile bapuki uza bethe mashaka
0: kaza sna hlayisekana bihlela
4: so
0: kaza rafa tabelela
5: Mwana tsotela na.
0: Ai ba tsene ba.
5: Wo sungula both first as tole ka ndinga aba pop. Manje jan ka mchipis aba pop. Ne tsela ko kwa dlala nga lava la ka thomo la. La ka kusha makoda ka mkhomi hlaisa ka mashomi.
0: Ke se swina ngwe hlaisa ka makoda.
5: So.
0: Tabelela.
2: Nanda yini ka zingzingi tsukani. Na makhulana vo dima misava hinkwayo ni mitini ni ya hetelela hi mhangu wa James a hlangana ni RDP a va pfuki i mhala nkambi mhani ni mbikala ka ntirho yi sase ku ri kona
0: kese swi na nhlayisekana ka nkurisi faswonke la
2: iso
0: ti tlhavelela
6: matleni
0: ahi
6: we va blomu xa pfuxa mamari ya n'wa James hanwa mina lava hlangana ni township ivi ni pfuxa but i bi maswanganyi ka maswanganyi ni ta hetelela hi Jehovha
0: Jehovha Jaira
6: mo ni hetelela hi Bot Thomas Chauke ka xikhumba ava pfuxa mani gele na tevula na khensa maxona
0: khensa swinene mani gele yi hlayisekana
6: inkomu
0: danku je sarfa mthabelela laka mahlohlwani la
7: orati ku na mhana mina i n'wata ku smahlhlwani kwala ka mahlohlwani kwala ku na na mhana leyo va le sasa fika kwala ka mangele ni kombe ku tisela hi swana mthasene kwalaya swa fanda kwala ka maninginisi kwala hayi i mahlohlwani
0: kese swinene mahlohlwani
7: fanda hatsele
0: danki baba je sarfa mthabelela
8: Mwazi wa mina.
0: Mwingisiro mwora nzeka.
8: La basa nika chanika.
0: Ndi mtoka chiko tuja mwondo miela.
8: Ie mwondo bateka.
0: Hmm.
8: Itasungula hii papa rimo. Lema wapka utel. Siswa tiki karicha kumane.
0: Hmm.
8: Ie mi kutumela laya apa bangu. Niko LS Ararma luleke. Pukani.
0: Hmm.
8: Ni tanti ni kuna produce muzana lasi chimile laya buka na akuri chikodo cha mondo mwila la patanga tuamina bye bye
0: kese zina nhlayiseka
8: ikona mwaka
0: taku jesar fam namam keril
9: Kuna mana advice langa kuhani awa puke. Kukuri na mani makubela gandala nkakani. Kumi anea eti sela hii mani. Wangu wangu wangu nipusha waka mapuba na asutonku imani. Loko waka wani ito awa tatlebangeta futi. Mani sofi ushaka zotolo wari kwa laka umfuti ni idanki.
0: Ushaka bza gobo lebze.
9: Mungu ya mafura.
0: Kesa sunatleseka.
9: Thank
0: Jisar FM Tavidi da. Kuna munda?
10: Nikon.
0: Hmm.
10: Nipusha man chaka mninginisi.
0: Hmm.
10: Nipusha man Josepha Lighting.
0: Hmm.
10: Nipusha man Mauri kama puu.
0: Mm-hmm.
10: Vapusha imalizi majoka mninginisa Block 3 nko.
0: Kiasa suna ila Block 3 kama mninginisi?
10: Danke.
0: 106, alo.
11: Ah, tava mtava.
0: Mtavi kutava.
11: Nariti urikare.
0: Aushe.
11: Ay, ambisa watani mana anakani. Ay, usulavini mungini minna vile la tobi yoki andeka kumke na wana mwana.
0: Hmm.
11: Kambi kukani kwa la mga kona, kwa mga fati.
0: Hmm.
11: Mani makuwezi. Kwa la giyani, kukani na mwini na wana mwana.
0: Hmm.
11: Metisele ya no wangwa na wami na andi ndi kwa la kankura isi wa soko ni mikini.
0: Hmm.
11: Ocha ande kakungenu. Imanda enda afu nini. Papu.
0: Kamamu.
11: No papu waka.
0: Kamamaka. Watuwa isa kusitesua heta so ay sube kalaka 25 minutes past the hour. 4 o'clock at the dot. Tsi, tavili me.
12: Kwa mbele kwa badzudza banla.
0: Ay, badzudze ni banla.
12: Mitale ka mbokota ka mjejwane. Mbowini amuzi abafuki.
0: Hmm.
12: Mingena laka kusutuba la ashawela block 7 at Katarini. Bako onafonyo ka makupa na wona abafuki.
0: Hmm.
12: Na hetelela le. Amutu noka maluleke le mawale baku wana papa remote na wana papu.
0: Hmm.
12: Ushaegu shoko shoko. Information suwe yu. Kutuka kwa ala suku mika. Mikesi ni dike tseni.
0: Kese sunerebu shoko shoko. Information suwe yu.
12: Thank you.
0: Hey, thank you, Baba. I'm sorry to be excited about training curry. It takes a congruent. I can barely end 060-875-942. Tabi dimi.
13: Ah, tava mtava buti.
0: Tava kutava sisu.
13: Mwana push.
0: Hey, what's it?
13: Nakasi enda ngona man ani kimshanga. Aba kufuki famba ya kakwa kwenye.
0: Yeah.
13: Mwane biya matawuli. Tuka ni famba ya leka nkwa kwenye.
0: Hmm.
13: Kwa kwa ni gavini nita mshanganisa. Ana niya jake kakwa kwenye. Ana mkwa wan buti.
0: Hmm.
13: Kwa push mwana mwana kasi enda ni dhangi kabuti.
0: Kese sune nega sisu?
13: Danko.
0: Danko. Ntabiri me.
14: Allah kutisi lerewa me.
0: Abeli dileka kana kwe right. Inga sili zazalele kam kwano.
14: Aga lewa wale kenri zireji udwa na kitisa giba tu se ngayo.
0: Arba tu se.
14: Uneli mana anakanya laka umukala kala kitubana nini.
0: Mm.
14: Uneli ponyo kama kuwa mwe block 7. Uli gadare.
0: Mm.
14: Ginya gauru gizima gifite girmula bare mchini bomba mezi bare na kuhuri ya manchumu uhu
0: umbya
14: basmaka mkava zusa gilurdu ki mtani mdulu wa rasea like mwiskimini makobela high school
0: gile mwile kamata kama skimini makobela high school
15: Vana va camp vele camp na munta mara va eta na munta.
16: Ah va xa section ndi mlabelela tinjombo xi mati wana.
15: Thank you.
16: Thank you baba. Sei, no tlhava leswi.
17: Ava tlhaviwa. Ni mana ni ku kwala block 7 aka thomo.
16: Mm.
17: Ni ku kwa ndala vanga lava. Inda ni ali ka ngoyo a tlhane le. Kuna ha mai ka va ka matshepe. Ava pfukile. Wala ka ngoke la ya. Kuna manjayela a jumana. Ava pfukile. Va pfushwa hi swa va tiveka makhasele. Kwala block 3 ka mbungini ni la na kona. Nacho wa mina lome.
16: Mingisero wa mina o rendzeka.
17: Mina ni hela kwana ndi good and bye.
16: Na mina ivi ni ku good and bye.
17: Mina ka komo.
16: Tanko. Sei, no tlhava leswi.
18: Tlhava ni tlhava.
16: Tlhava ku tlhava sweswi.
18: Minjani.
16: E pfukile minjani n'wina?
18: E kona. Laya Giyana section F kuna mani makwela loko duma misava hinkwayo a va pfuki. Ni ya le ka mininginisa block 2 ku na munghana wa mina Jomo Elias Muzila na yena a pfuki rixini. Ni ta hetelela hi munhu wa swihlangi kwala la xikokwana ku nga Grace Mateula n'wamagulasava na yena a pfuki rixini ya. Vanhu lava pfuxiwa hi Masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Ndzindzani a hi tirha tirheni Mashava.
16: Khensa swinene xava rito xava rex xava ri wa wawo
18: danko
16: i xilumani lava ri khensa swinene hlayisekani papa emakumeni rivereta se bila wa raliya ya munhu sweswi n'we mi nghena ya ku sukela sweswi kuya le no tsetselela vi le sikhimini vhele vatsoi va pone ku tsetseleriwa tsi no tsetselela la
15: kesa ku tsetseleliwa va pfuki papa xilwana va fana lava swikhunywana lava ngo tt ku pfuka xigodo xa monomila laka basari ka xaniki va pfuka bava Alex Harar la babangu lava va pfuxiwa hi nantumuni benkwini ka kaya block 3 ka mnikeriskani ku kahle kahle
16: kahle kahle
15: aye
16: aye ni babu ti no tlhava leswi.
19: Vote amusimbo wena ka mugejwana ka mbhokota tani basile a va pfuki. Swa namuntlha ntsena a block 3 ka mninginisi swipfuka jaha ra mina. Hahani wa ndhavezitha a va pfuki va va pfuna makwenu ku valanga swa tiku. Va pfuxa hi Manrose Hobyani ni kwana swinene n'wananga na ka kuzani hlayiseka mfana wa mina.
16: Khese swinene lamagunyeni na molo wungolo nghe.
19: Eswi tshamele n'wananga ti tshama ti kha ti duma masiku na madaki.
16: Khese swinene hlayisekani. Makumenari kwetimenete si no tsetselela la.
20: Ahe nkonga nanga.
16: Aye.
20: Ni pusha ya ri iwisa nje makamu. Ni pusha uminsi xa grounding. Ivi ni ta ni ta pusha kokwana wa risima ka bodo n'wananga dange mfana wa mina ya ni da netiweke va nga ni khwatili lava ni pusha ku n'wananga netiweke a yi pfumeli.
16: Khense swinene ka mani.
20: I dzena hi la jana ra n'wananga i ku i fesi lavaya loko va ku mhani lavaya va wena no yi ni n'wamuchavi jaha ra mina la ka huvu.
16: Khense swinene ka mani.
20: Hlayiseka n'wananga.
16: Danku. No tsetselela la.
21: Ya nda ku tsama ntlo le makhuvela ma wa block 9. Ini ku tsa sengwa dzidzivuka la ka xikwavava la ya. Ini ku tsa mana mkateko la ka xhelane la ya. Hikwava la vona vana ko kwani mazi kwa ka mkhulu. A hi khomane ni e hanga i vona.
16: A hi khomane ni ka vanhu ka.
21: Thank you.
16: Thank you baba. Raya mathele mbe zoromela ka tsetela la ntabere ka nambara 0608875942 ku fanela ba tsi tabere la
22: kuna ba kwa mathapi la ka sikuzana ba pu kuna mana neri la ka sikuzana ni tangela ni zana ba na ba pu kuna papu ma joka la ka sikuzana ba na ba pu la nda a ku cha mu sa ma pres ya sikuzana ko pa ke mutamo na le thank you DJ
16: ke so sile hlaisa kan
22: thank you
16: thank you Jesar fam ndo tsetela leswi.
1: kwakwani mahandle ka mukhomini vatwini ni suka hi mina luya ni ku mhani makhovela lowo duma leti efeni a Giyani a va pfuki ivi ni suka ni ya ko mhana anakanya i vatwini loko va bulisa mukhalabyo mukhon'wana wa mina a va pfuki va pfuxiwa hi mhana mukata kwala ka xikhelana a hasi ka pawa brami
16: brami lowu
1: hi swofeso bra
16: kesa swi ta ni hlayisekani
1: hayi
16: Tsi muetelela kubana kutetelela la.
3: Mandi zima joko avafuki waka mninginisi. Mana siki siyako kwani wambali ka dzingidzingi avafuki. Nda hetelela hi mani mama ila mwatlelani fukani wingi. Avafuxa hi manchaki kwaka mninginisa block 3.
16: Kesa zwine manchaki?
3: Eso.
16: Dango. Amzertana sibe kala kama kubena armona temela tsa ibila wara liya monene baba ndari bela la mengiserga ngkwene ngona mka kwesha kasha ndangwe mka kutsandekene ka kwesha ndla ku mgengeri kola inga ku yendlene e bakore bango ba ringisa kahle ba rilome ya mitirweni ai shuma shuma na ya chaya ku ngari khale matibala ene pobeleni mengisa rmane ndzani kandi ndzani ndzani ndzani swinu nyika tarisi mro hisa be it's a friday pe twa
4: Harmarovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyika tana ATM ya 150 rand. Hey, i society hi yinga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Nele Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardware. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hile Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Nele Kadokcha Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tikele Nshoko Inle Shaku. Hipwi Sabaranzoba Mwina Kusuka e Joni. Hipwi Seli Mpopo Mahala. Hui Shoko Shoko. 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Armarovela Funeral Services Take the chance Rekati Kasmendeta Armarovela Funeral Services Nguinam labaka kujoina Milem kiswa kanganyisi Lepsuindua kaibangwana bakalika batirwa hina Mingapfumeli kwa kela jbukwa nshangwina Eshtarateni kumbe lukumunu amtela ekaya Hakela mfena ito ofisi ntahina Nale post office egiani Nalo mitendela kakona Fena loko kurina mavaya Armarovela Funeral Services Vikanu kanganyiseka 065-525-4253 Umbe 074-751-4932

pfuneke ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swipfula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Gilligilli, lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: Jesus FM Mthabela.
1: Hello.
0: Aye.
1: Komela ku vapusha.
0: Ayo pusha mo.
1: Ukomela ku pusha hani muluva ka mphambu.
0: Mhm.
1: Ku pusha mani wa maboda, wa magoda ka mphambu.
0: Mhm.
1: Ne telela ku pusha ma ne telela ku pusha mase ana maluleke ku ri ka mphambu, a pusha mani wa xitisha Jesus ara la ka ngo.
0: Ke se swa nthaiseka.
1: Yeso.
2: Madyandza pe traditional hila Dr. Giligili beru wa fambukaka vari kona
3: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku banana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wana mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174. Madyandza pe traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka. U nga durheli with Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
4: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi hina family plan leyi khavaraku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi, leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u

0: vosologe a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhana mamazi ekokwana wa ntsumi i mhana maxele a va pfuki va kurisela khekhe era mukhalabye wa vona leri a va ri ku dyeni tolo vanhu lava hinkwavo va pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani khani lowu pfampfa hetlela ka madavulu mbuyi a mi ni naveli na khatsa.
1: What's up Friday with amalamulele sonori omtese bla bla wa iminyawa hireka ku pfuka xisiwana xa tiko ra ka gongongo kala xaka davulo manganyi magoda pfuka ni ri xeni ivi kuya pfuka masenyani roni Ronald Maluleke ni ku mun'wana twi pfuka ni ri xeni kwalama wa block 9 ku na swa tika i rixeto papa remote Maluleke na vona ni ri mun'wana ti pfuka ni ri xeni michini yo bombi medzi ni pfuxiwa hi ponyoka makhuva a kaya xavela block 7 at Katarini munumuzana vulavala ma ni kese guruguru magaria
2: tlemilo wa DJ ku na ntukulu i vhiji ndlovu laya chamandwa ka mapuve laya ka ku na mhani magoda driver ya teretere laya ka mapuve laya ku na kokwani wa mukheso laya ka mapuve laya hinkwavo a va hlanganela ka laxaka i W manganyi me ni tshamaka tikwerileka ku ni kensile tlemile wa DJ wosi ya mina ne boboy
3: rixile DJ tlemile kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mhani gale mathebula aka maswanganyi papa gumbagumba Elias novela le aka xihosani scheme 16 komaleke ka ngobe jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a vihehli danke brahmin.
4: Ahe wena DJ Tlem wa mina wa nkoka mani wena mani wa tova wena mani wa tova ina man ina mani wa tova wena mani ta ku ni pfuxa mbofaya mani wa tova wena mani wa tova mani ina mani a ri kwala 14B mara a kaya ku ri ka mavusa mani ina mani ivi ni pfuxa mani na ivi ni pfuxa enkuza yi hlehli mani wena mani xi hlehla nga mangeva mani wa tova i botchali mani wa tova wena mani mavasa kwalaya ka mapayini mani wa tova ina mani wa tona ni ta hetelela ku pfuxa mani na ni ta hetelela ku pfuxa mhani gale mathebula mani wa ta wena mani ina mani kwalaya ka maswanganyi matoa hinkwavo lava va pfuxa hi mani na va pfuxa hi mjuda mjudis diman van al dimana ni ziyevo yes a ri kwa section f mani wena mani danke mani wena mani DJ Tlemi
5: ka vavalani ku na mani a nhleko a va pfuki ni pfuxa kokwana wa mina ka siyandhani kokwa nkuzani leyi ni ya hetisela hi ku pfuxa makoni wa mina n'wamavone kwale ka siyandhani va pfuxi mariwomba n'wamavone nga ra back danko
6: ni kombela ku teka lava landzelaka ni ta sungula hi wa mina ku nga n'wamafoto kwala ka huma 14B a pfuki ivi ni ya le a section f va kona bra juda mjudis diman van al dimanan yes yeo yes a va pfuki ni ta hetelela hi ku pfuxa mhani muluva kwale ka mphambu a va ri na gezan class Maluleke hikwala ka huma 14B danke we vulaval
7: DJ Tlem ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa chomi ya mina sesixalat hlongwani ka makoxa pfuxa pfuka chomi munhu wo ka a nga xiri byongo na munhu wun'wanyana ivi ni pfuxa masewa wa mina mhana hlengwemutileni ka makoxa ni pfuxa xiseveseve xa mina mhana siku xi na xitshimbile na nkateko kwala ka mapuva a va pfuxiwa hi mhana a ri basile risima na hlana ri kwala ka mapuva inkomu
8: mese party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na tatana mofaya mathonsi ka mavuza pfukani ku na mhani keyila ka mapayeni na n'wina pfukani ka mhani ni ta hetelela hi sesi n'wana mhani i sesi mariya wa ka hayi sweswo ka nhlaniki pfukani ka n'wana mhani vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mariya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala hansi ka vomi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko
9: lemi ni kombe ku pfuxa vanharhu mhani keyila ka mapayeni pfukani mhana mukateko ka xitlhelani pfukani na n'wina mhani jajani ka muchipisi pfukani na n'wina va pfuxa emahanhlekani wa manyuni ri kwala zone pfuka papazela hlayisekani tlemile wa DJ
10: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani mangi ka mukhomi man Grace, man Makuvela, Gandlanani

0: kakani mase wa mina man rozobyani ka nkwizani ava pfuxa hi man flora makhuvela mawa block 9
1: rixini muhaxini kombela ku teka vanharhu laya ka mapfuve ku na kokwana wa mukhenso a va pfuki laya ka gym ku na mhanicavo ka bavu a va pfuki laya ka siyandzani ni hetelela hi muyingiserinkulu wa GCR i Javulani Valoyi a pfuki vanhu lavawani va pfuxi nkuzana la ka siyandzani muhaxi bayo
2: ai rixini DJ ni kombela ku va pfuxa hi pfuxa ya mhani Joel etini ka nkori hi pfuxa mhana bomba a 14B ni hetelela hi vanhu va rihanyo ka nkori ka tomi lava pfuxaka ririmali ku hlayisekani DJ
3: rixile Mr DJ ni kombela ku va pfuxa ta sungula hi khalanga nhlamulo kwala ka Minginis block 2 ni nghena la kwala block 2 ku na lora sixifufununi ni ta hetelela hi mani Maria Bilakulu vanhu lava a va pfuxiwa hi swona mutlha ntsena a ri kwala ka Minginis block ni ku danku
4: avuxa ni mahaxi njhani hi kombela ku va pfuxa ta pfuxa sivara wa mina entendhambi a xivulana a gwangwangu ni pfuxa kokwani xibudungu a ka bon'wani ta hetelela hi mana ni kokwani dala wa nga lava kwala ka thomo ni ku pfukani kokwani hinkwavo pfuxa hi mhana tlhaku ka mavala na ka vanhonya vo saseka na misinya yo ningana ni yo tswala ti-topolax danko
5: rixile tlenwa DJ ni kombela ku va pfuxa papa Joe gift ku bayile ka mswana pfukani ivi ni ya laka khakhala ku na kokwani patroni hi swa n'wamhangwani ni ku pfukani ivi ni hetelela hi swilo swa nghala le ka ngove vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dluri maleke ni ri laka khakhala danku
6: rixile DJ Tlemi a ku pfuki kokwani wa risima a ka bode ku pfuka mhani Joe a lightin ka nkwerhu a xifasong laha hi fa hinkwenu lani tetisela kokwani wa mukheso la a ka mapuvela lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma a ri yexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna Elkana Mxava a block 20 ka sikhunyana ku na papa ya xiluvana fana hlayiseke DJ hlayiseka hi DJ Tlemi tanke xilungu
5: rixile tlhavantlhava ni kha ni ku ni kombela ku ya pfuxa papa kaka ro bava la xivulani la ri bava na marhanga ya rona pfukani papa mina ni ya pfuxa papa mina ibudunga jomo la ka bon'wani la ni ri pfukana n'wina papa mina emaluleke lava pfukani papa mina ni ya hetelela hi mani lowu nga ri kokwani dala wa nga lava la ka thomo la pfukana n'wina papa mina loyi a va pfuxa i mama Albi kwala ka xikukwani inkomu
7: one va pfuxa Tlem the DJ ku na sesi Basani n'wana mhani Phosa ka ngove a pfuki ku va sesi Agnes Ndukwani mama rito na mponisi a B9 va pfuki ku na Foster Sithole ka ntindana va pfuki vanhu lava pfuxi mhana advise n'wakhwani danke
8: a ku pfuki hi ribaloyi a pfuki ku pfuka Masenyani Ronald a va pfuki ku ya pfuka papa xiluvana vafana a va pfuki hinkwavo va pfuxiwa hi rikaka ro bava ri bava na marhanga ni mt wa ka ndhambi ni kwala gongwangu wala xivulana kwala gongo ra mali tanko
9: minjhani boti Tlemi ni pfuxa mhana anakanyo pfukani mi hetisa khekhe n'wana mhani ni pfuxa mhani Khumalo kwale 14A ni hetelela hi sasirhulani Chavalala makhelwani wa Tsakani Rose Mashinji kwala ka mapayeni i mhani Kheyila danku
10: ni pfuxa Smart lexo tonga ka sikhunyani ni pfuxa mhani n'wamavona ka siyandhani ni pfuxa Basani n'wana mhani Phosa ka ngove vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani Julia la rimba ra ka Makesi
11: rixile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki kokwana Clola section A ku pfuka kokwana Swoboha ka Makoxa ta hetisela epotlinki ngoveni a vihehli alava inko va fusha mama pipisa inye komaleka la kangove a chamela tso ngomo.

0: hamsetala mikere pa maldar vela lan khasu chan kongom katir sa siang siang borisha whatsapp kwa mamosha shan lekan ngoro kon lekan mishosa gram shaka ski hamsir tan lukok pressure mo shosa sra zon ngoro kumoring betse ka jisar fam utek ka kona kuskala hamsir bro fero chan kuskala ka fikala ka warle kuskala ka warne arko za fikala ka warle ayan tse bura mina lemelo tj amavla vala mester pa shosh lekan siang siang nyan emings roba siang siang kunan tika sutan siang siang panga nyisola en kota kuteka ma telo in kwa un kota kuteka eka whatsapp ka number 0608 7592 chan kuteka skam en kongore ka number leifana ka kaske shosh nipubele evere tsumela le ka ngwenle e bona la manga kona la ngwenla au shem la kuno parte ka ba de ba tuma ibe de ba ra shem am dan komela ba tbara en shi da vere le kubeta ne sungula ngwe mara bo sungula la tsi mo sungula la kampanga ni sola
1: a ba poke gomba gomba mdi wa ti tres ka shosana a ba poke botu se de la kamtsane baje dan da tere le jojum do kwa ka nombela vanhu valava pfuxiwa evapahlongwana makhala mathaveni valava
0: kese swi navapahlongwana
1: danku
0: si no tlhava leswi
2: tlhavani tlhava
0: ntlhave ku tlhava sweswi
2: moni pfuxa elisa n'wankuna a pfukirixile a ta navelela gege ra tiyani khosa na Robert Baloyi kwala mugangeni wa ka Mpfenyisi Svara Sithole mi le ku ntweni pfukani mi ta endla sweswo Gift Joku Bayi mi ni twile pfukani mi endla sweswo hi mama makhekhe mambirhi la mugangeni wa ka Mpfenyisi Khavani khava ki levukile kulu ka mata mahulu ya wuthusa danke xilungu
0: danke xinghezabele na ki levule ka mata mahulu ya wuthusa kere
2: danke
0: danku What was six hello?
3: More about push our banner. More into two money and our wish, and we got a boat leaking over the Wava Poki. Naga Masanga in the Wakona, Man Maria Masanga in Karaka Masanga in the Wanava Poki. Even Telela, Papa Uta Bennett Marshall, Abbey, Hinkwan, our push at Jaram, with Thomas Joke, like a Skubaguna, and Dunkin.
0: Tell us when I second Thomas Joke.
3: Dunkin.
0: Dunko. Je sarfa mi tabiri da.
4: Ke le julongo le kuna hani eshi mutansha swara mutilena jikijela leshi avapfuki le ka mapapila le kuna mansofi mansofi vakambani bhai pfukani mani vanhu lava hinkwavo avapfuxa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani DJ Nkomu
5: ni kombele ku vapfuxa botleni ni pfuxa papantsongo wa vana Imusa Makhuvele laha ka xikukwana Eco Park pfukani muti ya mona ni pfuxa papa ntsongo wa vana Juda le Giyani section F loko va hume moyeni va ku ina mani ni hetisela hi mani maxindzi kokwana wa ku hlula laha Giyani section F pfukani mani beva ni vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele ka ta Buti Rich ka Ndhambi Kensile botleng.
0: Amoreng betsalo.
6: Tsene pusa mana ala kanga poti. Tsa man ma horila ka mapu. Pusa e tsala tika makolo. Ka tso mane tsela ka kopona ba tsa jete ke ya motho.
0: Ke se tsene la kwakweni la. Thank you tlhaisekano. Oh, for the way to the Lakuja Barahino, a Lakasian and Lava Bethay Lava, Sukaba Lakaskas to Melanta Bangatarun and Laka was a Pamela Shatanya, Bokorabango, Tibashumit Lemro, it's a Friday boss, see Akukuba Banzaraka, and Kompolo Shamasin and Ronald Marule Kelamawala, Papa Remota Mawa, Ebakum, Chinupompa, Zigaskaman, Ebakun Pushaman, Richard Matella to Chogra, Pushaka, Manaskuna, Zinga, Zinga, Mofravo, see, Emanuka, and the Baku Mister Patch, and Kompolo Shaman Rosa, and Lakan Kuzanamu, and Kuronke, Mansara. tekela ka brigitse block 3 and the talent ombiya mina ngoba bona la ka siyanda lawo fisha kahle imanwa zitha bahlangana kuhle ka starter emarula drive thank you mr dj kaske imanwa ngana ngasukuna na jata nyana la langa tsara kunene ngwa ba gorishile mwasi ngoba ba fisha ba bana tsara ka ngoba ba fisha body four star thole la ka ndinda la yana papa munyunyu la ka khakala la ntayela la mama cancelar singa fa fisha kahle ivin chuma la ka ndinda la kaske na ivin chuma la ka ndinda la kaske e ba gor mama cancel ba gorishile tlemero tja ku fika ba tsara ka malume gift joke ba ila ka mswana ya na mngana wa ex zekar cheder ko tsala robene ka shoko ntayela hi mana hi mana hleko kha vabalane va pfuxa kahle ma makhensi nwa holela nwa muti ya mona i mani nwa nhlengani va ku I love you butiza hira baby ni khensi swinene va mandlari vuyelela ma makhensi kusuka laha ri singa view laha ka sike va ku ri van'wana va ku va xume ni kombela ku pfuxa vanhu vaanzaraka ni kombela ku pfuxa va mixon dlozi kwala ka nkuri ka tomu na sylvia baloyi kwala ka nkuri ka tomu ni ta yitelela ipetunia ndlozi kwala ka madobe laha va pfuxa kahle hi sicilia ndlozi ni ri kwala ka nkuri ka tomu xumani mahaxi ni khensi swinene ni va mandlari vuyelela ka sike mana nwana ntsara kunene ra hi xihatlanyana ni ku gegegegegege va ku ri va ku tsintlhaveli mavunavana mina ni tlhaveli la ni kombela ku pfuxa ri vana va rendzeraka hi ya ka weekend botisipo choice lobtari wa lexa wala block 23 va ri laha endhawini ta le santron city na dj absa a kusuka laha crash ya mamaviana hotela ya xilumani ni ta hetelela hi wisan richard ra 14c i baza n'wana mani phosala va pfuxaka ni ri kwala mugangeni ndo rife ya makam it's a friday boss ho ti endlela gram fomo yi hot kesi swinene i baza n'wana mani phosa kusuka le ka ngo va le mugangeni ndo rife ya makam ka sike va ku ri van'wana va ku ri xile movunavana ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka mamanana kanya la 14a la likingoveni lava hehlela ena boti masiyelo la ka mavalana lava pfuxaka kahle hi sesiwa ntima nyana la ka sikhunyana ndyangu sesi wa ku fanela hi ntima awuxem va ku ri mani n'wana nga kona la va ku xile hi tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mana advise la ku nga khuwana la dlori maluleke la ka khakalala na mana neo lava nkata joni va pfuxa kahle hi makhesi vongani la gosembetsa wa xigubu la ka xikukwana stadium va heta va ku dangi tlhava ni tlhava ka sike ni khesa swinene va mandlari vuyelela lave lava va tsale kunene la ka whatsapp la ka sike ni pfumeleli ni teka lava nga kona la tsi tlhaveni mi
7: sorry Ashen tawon tawo
0: aye
7: minjan
0: e pukile minjan
7: e pukile
0: eh
7: tolon tem khoro di jetle mi
0: eh
7: u faka bangwana la river ni ri mabati ba kokwana wa the junior na
0: eh
7: o toko eh na lati ba man patrol ni ko ha ya man patrol ni la ba i kokwana wa the junior na kokwana tile na jikija toko ni ri man patrol na la ka jilong
0: Eh mindle kahle she mindle kahle patrol ni ta nkhuza hi vito niku mani pati pati
7: Eh ni jo so
0: Ai va tsuti
7: Ni pusha bona man patrol
0: Ni
7: pusha na man roso bjana
0: Ni
7: pusha Ibrahim na Brahma semza kwele andi vere le ku ka mdavula ambi vere a machele kwele
0: Eh
7: aba pusha e machi du gracious in people ni ri kwa la river plaza ska ko tsaka ka ku pai da ke DJ Lemi
0: loko mo bona ndi vala vito ra patrol me ntsundusha ni
7: Ta mi tsundusha
0: Because as nel size gat
7: Danko
0: Danko
8: Ayo DJ Watlemi Uwe bapusha Bapusha sesiletisa Mwana mani kulu Mwana mani boko Nungu pukani Ka sesiletisa pukani Manlungwani Yani achabela kekele Kutena makwe ru Kwa laka siyandan Kwa lana Ebe nifamba ya mina luyani Kwa mani gavene Vako mwana waka mahori ni fuka ni famba ya le kasi ya ndande kuduwa keke kwa mwana ulu wa minu. Ivi ni famba ya minaluya nikuwa kwa mwana mamaza. Manu kumalo. Nilifuka ni mkwurisa la keke kwa ndala manu. Ita famba ya le kasi ya ndande na mtla le. Ya deliri mchana mtla. Mipisha ya mwana mahori kama povu aska sports center. Enkomo a hla sekene tsa vantla ba
0: Tsi tabelela
9: Mang ga jang ka mchipi Man Maria ba yang kulo ka dip tsho ka mndi ni Tsi tsa du kwa ka mapati ke ba pusho ai man tsho ke tsho ka mapati la tsho
0: Ke se se nna de frigenda Aw, shem netwa kyako FK endla ku rantsa ka yona
8: matimu. Pusha simhlopi lezi zitha ka ngobe, Bot Morris guyi ka mapuve, Man Maria Blankulu ka Mlinginis block 2, papusha hi mana khabisa ka ngobe inkulu.
10: Kombela ku pusha. Kuna masetsa ka nomso ku mabone ka siyanda na bapfuki. Kuna leni wa Nomel Mabasa. Apulukwa na bapfuki. Ku kuna ti sell and love more cause ya kelan ka show ka vapuki vapusha man clothes vakazitha ka ngove inkomo
0: kasebe khona bana kwa tsela nda ba gorosi le jetle mme ko bana kutsha mananhle go raka ba bana lana ko kwana ku zanda ka sianda nda tsela la engoma bona la ka sianda la ba futsha ka tle man ri bo mbola ka gym re ke sunane man ri bo mbo ex ka ka gym re ka ske am sure tara mixer me korsa te bana tata bona le tinga sala tsi tla be le la
1: ije thoba
0: ime na lo
1: la ga no sumpa sita sita ma jalo ku skala tsama ime na DJ Thaba mo ile ba pambo
0: mhm
1: ka di ko sa Friday ya weekend malamle eka malume gabu gabu le atikwenda ka papazela pukani kokwani gabu gabu
0: mmm
1: itatanga grace wa me sita mashali ye yelo ikose
0: mmm
1: ila malume Redolf Mabasa la adiwai la loko pukani pasa Redolf
0: mmm
1: lo abanusa kumbe kwa pambula nga wa mana hamiseketeli wa tolo na tolo ima la nkela sumatan sisa mashali kusikala tama block 16b ya DJ Kana mtaka kuli mtaka babi
0: na menya bonga mtaka babi
1: ya
0: tango
11: DJ Tlemi wangani nyizela ni pfusha lava ni pfusha ku vatsaka na vona wena malume Patson General akaya hele ka mbatlo ava pfuki vari loko va pfula fester va langutaka nwa dzikudziku manisani rivombo nwa mavona pfuka na n'wina kwala ka gym ngalalume eya manomusa nwa mavona mana mina la ka siya ndani ka na nguna manga pfuka mana mina o alava hinkwapfu ava pfuxiwa hi mburi ya tsavu hlangana ni thawe jivilani kumeka kona ka DJ Tlemi o dza mafara wewe hi ri thava ni thava
12: ayele block 3 ka miningine siku na bana ndomun band queen ka vapfuki vaswa va va makhahlelo pfukani na n'wina tayetelele mali magoda ka mapuva atereterini va pfuxa hi kokwa gwe vanhu kwala ka thomo bayi
10: ni pfuxa mani makhuvelelo vo duma a mugangeni wa rivoningi pfukani mani ni vuya ni pfuxa na masehi wa mina mani Maria Magagani kwele Gumbani pfukani va masehi wa mina i vuya ni hetelela hi ku pfuxa mandlekani va manyunyu kwele ka Phaphazela lava va pfuxaku lava i mani Burisa va ri kwala ka magezi wa njhini inkomu
13: minjhani minjhani vaxomi maseha ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa Thandi Zuthu kusuka laha ka Mulamula a va pfuki ni pfuxa na Similani kusuka laha ka Thomo Damu ra Tlhampa a va pfuki ni kombela ku hetela hi Pathos Mathosi kusuka laha ka Thomla lava pambula ni ku va pfuxa hi Sanjima ka musuka laha ka Ndhamba ahe
14: eyi xewani muhaxi ni kombela ku pfuxa Sam Big Five kwala ka Bode abi maswangayi kwala ka maswangayi DJ Lerisa Ximomondeye kwala Jilong a va ri na solanga mavasa kusuka kwala ka Bode hlayisekani muhaxi tango
15: ahe mihaxiwani ma hi kombela ku va pfuxa nghena la ka mininginesila bulutuni ku mhani mari ya ka bulankulu pfukani yena ya ka thoma lani kokwana wa gova ni pfukani ni ta hetisa le Pythos Mathosi na ka thoma la vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhani vhukela la ka thoma laha fika vukosi bya ka xiviti endaku
16: I shambisari oka vandava landela Felis Stupenio Felis
17: Iko pia ni shariza oka vandava landela
18: Salvation Kupia
16: Felis shambisari oka vandava landela Felis Stupenio Felis
17: Copia mi sarriza, allora andava l'andare l'altro.

0: eka 65 kwa gina eka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh tuketani is 6 months eka refra mangu wa mova uhaba waiting period logo utlema mali ya wena hikunyika nzaka 48 hours nsena titsariseli sweswi hikuibera nqingo eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u isendra email eka admin@shubasa.co.za. Vahlabi Bricks and Sand Lab iba shabisa vanduma ba misava na switina va shabisa the mixed bricks, stock bricks, medium block, big block, the interlock 3060 na 3080, the domestic pavings la va tlhela va shabisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boy sand, river sand, crop sand, bubble storm. I nga va chekelela ka Facebook na TikTok iba hlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona. U nga yi kuma eka email ya admin@vahlabibricks.co.za. Tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka the product abona hinkwat swilo la swi chipe ku chipa. Va kumeka eGiyani opposite na Buick Hardware. U nga va foyinela eka 015 812 0848. Aka Malamulele a R81 Road 076 048 0108. Ka Mamayila 072 325 6828. Na le gandlelani ka khani wa kona 082 724 2000. Vahlabi Bricks and Sand na hi xitini hi khoma nambara.
1: Marubela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka Extension 4 ePenament Street opposite Botlisto kuswa na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswa na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswa na le Maname Long Primary School. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Armarubela Funeral Services ali tekele chance hika ti kasmende ta Armarubela Funeral Services n'wina mlavaka ku joina milemukiso ya vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Matyandzope traditional hila Dr. Giligili buri nga fambu kaka ya bari kona
3: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambana na ka kasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telendzeni ka makhwiri ku pfula ma business ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzo Pet Traditional Healer Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka Unga dureliwe Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day Kasi unga ba foinela loko lava Tombstone uri kwi na kwi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko la kuma catalog na ti price unga whatsapp nambara teto kumbe u ba endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i ba endli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
4: Hip hip hooray! Tangela 30 wa malembe na la dumadwe gyana malamulele hi mintsengo ya le hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6m hi 369.90 Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika makume 31 May 2026 na duma way you say and score
2: Madanzo Pet Traditional Healer Dr. Giligili Burungo Fambukaka Barikona
3: Bapuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula ku hambana na ka swona ku tshungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telendzeni ka makhwiri ku pfula ma business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzo Pet Traditional Healer
2: Dr. Giligili
3: la pfuna hi ku tshembeka

0: Ntla mfumolo abunanga bya kona leswaku ra bunthlan namuntla it's a Friday pause DJ Zinhla DJ Lace Faki Tony and Tobad White baba hilo ri sumra kahle vhandi kuswa kahle ka DJ Zinhla na ka top chart lowe khale la ngutisa mix of Faber simulerwa le kutrene kahle swinene ngopfu eka nkarhi wa sweswiwane 45 hour day 6 o'clock hloko maka ikhensile mangu xitalo ka vana kom
1: ya switwala kahle leswaku ra hi mani ira bunthlan vele ti simta kona u switwala kahle na wena kuri ala i mahelo la waye ya viki ungaba ngari na mali mara i mahelo ya viki ndlela yona yale kaka so lokela ngisaka rakona vele 0646 14 minutes before 7 o'clock awara gadla bumbere loko ri kuwa ku join uzo luza swotala ni zwone la ugena kahle la ngutisa kuri mashelo bele hasi na mashelo mele hehla wona mama mse kuyini ukweka la ngutisa kahle kuri shise kuyini eka mesho so kuri na muthu kuhela ngisala ndakula swi rika shisa swona ka hari eli ka hari mesho kuri ra gamboko la handle la ku basuluki swinene akungabe ka kubona kala kahle ku fambe kahle eka mesho wa kuri na muthu seven be kari bona kuri xanake the minimum not maximum temperatures tona ti bati mse kuyini ukweka la ngisaka kahle la dorobe ra giana so kuri tsena so kuri 11 to 29 kama It's 11 to 29 nakona ibi ya kahle la all days 12 to 24 ngena kahle lay abilabila 10 to 24 ibi ya kahle la aliphalale it's 11 to 24 ibi ya kahle la livubu 12 to 27 makado los three charge 10 to 24 ibi ya kahle la mokopani 10 to 24 musina 13 to 26 ngena kahle phalabura 14 to 30 bokopani kumeshani polukwani 9 to 23 patabazimbi is 11 to 24 ngena kahle la toya ndo 30 to 28 netela kahle drobara tsanini 11 to 25 lawa kuba shelo wa mtisara wa nokusuka baka bjiro ya tamashelo.
0: All right Africa Zonga isho leswa ikhomile swona eka misho wa sukuna na muntla loko ikhalela ngutisa eka hobi ya vumba ukorokwe bjana mashelo mingisela sa fam eka misho wa sukuna na muntla loko noko the big breakfast osho no 106 points ra magenza fam se iba ikhaya kutika kahle mahungu la mabaka marange mahlweni ne le ka misho wa sukuna na muntla matele ngo mahungu Mr. X la mangeta ba kha imala ngutisa igome eka timaka ta kuva xipansha sharshaka shatukuna na Africa Zonga xibe xika xhluleka ndalo le vanwanani vako hayi ava vuyi va ta endla match and match
1: ava vuyi va ta hipfuna ne
0: vanwanani vako ava vuyi vanwanani vako hayi kho loko va andla vutiolori va Mexico va ri training vala South Africa ava hlangana va ri vuyi malawe velo ke ndele ka swihlekisa swi tala Africa Zonga ikunika kahle top stories mangu lama va kamara nge mahlweni ka sim 586 waba aki batukuna Nigeria abele OR Tambo International Airport la bangandleleni yothelela eka rikwabo kuchabela butomi bya bona tanile swi 30 ta June kungakulanguseriweni eka ku kombisa ku bilela etikweni nkwaru ku lwisana na vaaki lava nga hala tikweni swingari enawini so swin'wana vhele va kaikha xi langutisa mingiseri eka mixo wa sukuna na muta tsundzuka no hi se vulavula va le Malawi leswaku na nhlayo ya ku tala swinene ngopfu ya vahlampfi lava nga tlheriseriwaka kaya eka rikwavo le ndhawini leti ta le Malawi sweswi hi vona nhlayo ya le henhla xinene ngopfu leyi fika kolomo eka vo 586 ya vahlampfi kusuka kahle etikweni ra Nigeria lava nangiseriwa ku tlhelela ka rikwavo nkalonga itekembelo
1: ya kana ba bona vele ba kana ba khitikana lo muti borderini lo muwani va serious zwinene va isala va swivona kuri inga ku siku na xinyame la tikweni ra Afrika Dzonga ya loko ba khela ngusa kahle ka siku leri wandana namuthla ku tava kuri na mevulabulo kahle kahle ku suka le ka masipala wa Kholisi Chavani la mera vanga tava kha ba tivisa kahle kuri korekeri ku tava swifambisa ku yini ku ba khela ngusa swinene eka masipala lowa wa Kholisi Chavani ku ramba kahle mani na mani ku tava kahle xiphemu xa tirho lowu nga tshashametiwa lowu nga tava ku ri la mera ri swi tele leswi nga tava kha ba swi langutisa kuri swivaka kumba kumba ntumbuluko mitiro ku endla hlubuke ka vaaki mati gezi ku basisa hambi kuri swo fana kahle na mabiloko na hlangano yin'wana ya muganga kusuka amugangeni leyi nga ta va yi karhi yi vona ku ri swi ta kha swi fambisa ku yini
0: Alright gaming so sa fami shona leswi swi va swin'wana va ka kha swi langutisa leswi swi xaxameteke Mr. X ka mixo wa siku ra namuntlha ri langutisa eka nongonoko wa The Big Breakfast ku ya sala 10 minutes mixer ku nga se ba kahle awara ya nkombo tiva leswaku mixer i le ka awara liya ya sungula ya nongonoko The Big Breakfast kasi vito ra sira khale ka xandla xa president wa tiko David Mabuza ri boxiwile eka ntshamo wa commission ya matlanga ka siku leri ra tolo swin'wana vhele swi nga ku mulon'wini laha vanhu va nga ku vutiseni ku vito ra sira ra khale ka xandla xa president wa tiko David Mabuza ri boxiwa xinjhani eka commission ya matlanga so hi swona swin'wana vanhu va nga ku ti vutisa switwani ngopfu loko khari langutisa ko kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kasi mukamberinkulu eka xiyenge xa maphorisa Mr. X ya le magondzweni exifundzenikulu xiya xa le Gauteng ku vulavula kahle nkulukuma Samuel Mashaba u languteriwa ku nyika vumbhoni ku ya emahlweni eka commission ya matlanga ne le ka siku ra namuntlha
1: kasi loko ba hi langsa kahle ku ya emahlweni Godfrey Netshiyodzwi langa tsama a alela kahle Shebe Sheet Bailey the 30th April rona lebeli rwani ku ta tlhela langsana kahle na yena namutla e khoto langa ta vakara isa ka kahle mahlweni xikombelo xa yena xa bail loko hi langsa kahle Shebe Sheet kasi ku ra muthla langa ta vakara ri bona kumbe xani ka eka siku ra namutla anga hi kuma bail kambe u talo va kha mhlabutsi makata leswa ku ri loko a dzi angu dine ya bail eka karhi lo nga hundzi swi swana u ta swikota njhani ke kambe naswona sweswo hi ta vakara swi langutisa hi vona.
2: All right, gaming so far me speak of one record and this I come show sikona na munthla kama unga sikona na munthla ta maka inwana ku tsakisa switene ngopfu swibika swikomisa timanga ta ku bangi ya le xikari ya tiko i vula leswaku hambi leswi inyimpi ya matiko ya Middle East yi vaka na switandzako leswo ka swi nga ri kahle ximo xa timali xa tiko xa ta ma xa tsembisa nyana endlalo le mixeri ka siholobya wandzawulo ya vuxaka na matiko mambe Ronald Lamula a khome hlekeletano na ntanga yakwe ntiro wa Mexico Roberto Alseco Alvarez eMexico City xikongomelo ekutishisa vuxaka exikarhi ka matiko ma Afrika-Dzonga na tiko ra Mexico.
1: Ya kasi loko bekhela ngutsa swin'wana vhele ku ya mahlweni kahle ka vandyangu va kume switina swo ringana mune swi ri endzeni ka bokisi leri a ku fanele ku ri na ntsumbu wa murhandziwa wa vona hi nkarhi lowu a wa n'wi heleketa endlwini ya yena ya ku hetelela ntirho wa ku heleketa mufi Dr Thamsanqa Eleja Nkobane kumbexani Konyane u endliwe kahle ro hetelela hi ku kavanyetiwa kahle endzhaku ka loko vandyangu va ta va kume leswaku ku na switina swo ringana mune endzeni ka bokisi ra mufi nghozi ku vukiwa leswaku yi humeleri kahle endzhaku ka loko ku ri na nyimpi ya rivengo exikarhi ka mu go mjana arna ba satwa mbere kahle kahle lowani la unwan satwa yena ngetela la ba khateka kahle tsumbulwa a ungungumelisa ba ba ulahla before ba teka bokisi ba risa la ba chela switira swimbiri andzeni leswi nga hetela swa swikari swi endleka sweswo la ingata ba ikari bona ngetela ku vitana kahle maphorisa la ba kata vetele ba fika ba ahlula mhaka leyiwani la ingata ba ikari la ngutisa kuri ku ya mahlweni kona ke swi ta kha swi ntsa ku yinike
2: hora ke Afrika Dzonga ke sala no ngoti mina yitsi mixi ri kongoma kahle ka wara ya nkombo 52 after the hour 6 o'clock mixi ya mahlweni ku nika kahle swiko swa mahungu tani vhele swa hi komisini leswaku hi khona mani maAfrika-Dzonga ya ku tala
1: swa ahuva kahle na
2: hi matsaniso swinene ngopfu mani matsaniso swinene ngopfu tanihiloko leswi a va swi langutserile kusuka kahle eka xipano xa tiko ra Afrika-Dzonga xa rixaka xi nga va xi kha xi tsandzeka kasi un'wana wa xikolo wa malembe ya 22 wa malembe ya vukhale khomiwile na ku rwexiwa nandzu hikwalaho ka hlasela mudyondzi wa 21 wa malembe ya vukhale leswi landzela nkandziyiso wa vhidiyo lowu kombaka mudyondzi a ri ku hlaseleni ka mudyondzi maphorisa ya lavisa ku kondza mudyondzi a khomiwa u la ku talela ku ya ku tivonaka secord ya Bloemfontein eka siku ra namuntlha hi swo swin'wana vhele i va kha yi kha yi swi langutisa vhele na eka mixo wa siku ra namuntlha
1: kasi swin'wana leswi nghena swona kahle eka siku ra namuntlha n'wanuna a hisela en'wansati yindlu elipopeni ta kahle ta elime maxavo hikokwalaho ka ku va a kume leswaku a nga na vana vana lava nga na vona a twa nga ku i vana va yena kambe va va kha va n'wi hlamusela leswaku ri a hi vana va yena hi ndlela yona yaleyo la vulaka leswaku ri kusukela kahle hi lembe lera 1999 ku fika kahle eka siku ra namuntlha Dr ta va n'wi byerile ku ri ha yena a nga bebulu loko a fika ekaya u byele sesi wakwe leswaku ri leswi a nga swi kuma eka dokodela ivi kusuka kwalaho sesi wa yena va n'wi byele leswaku ri hina i khale hi kha hi swi tiva hi xin'wana lexi endlaka leswaku ri lomi ndyangwini swi hete leswi nga fambi kahle vanhu va tshama na xihundla nkarhi wo leha n'winyi wa swona a kha a nga swi tivi loko se ya swi tiva va tlhela va n'wi byela straight ku ri ha hina a hi swi tiva ivi va hetelela va endla swo huma ndleleni sesi a swi nga tshamisekanga loko mi tiva swilo nkarhi wun'wanyana hayi zamazamani va tshalatshala mani va kha mi hi hlevela ka
2: alright ke Afrika-Dzonga ya mahlweni ku nyika kahle swiviko mingiseri swa mahungu lama hi khomile swona kasi un'wana wa valulamisi va nhlengeletano ya TB Dr Nkateko Mkhondo u vulavula hi nkoka wo lwisana na vuvabyi bya rifuwa hi ta tsundzuka loko hi vulavula kahle hi vuvabyi bya rifuwa i vulavula kahle hi vuvabyi bya TB lebyi va ka swi karata vanhu va ku tala swinene ngopfu Afrika-Dzonga ku na vanhu va ku tala swinene ngopfu va le ku hanyeni na vuvabyi lebyi ya kambeke a vi le ku byi lemukeni kambeke va va kha va hi tsundzuxa ku va na ku va hi kha hi tekela nhlokweni timhaka ta ku va hi kha hi kambela mavabyi loko swi twa ka mukhuhlwani wa kona se ku ndlhula mavhiki mambirhi hi twa xifuva hi nga ku se xa hisa va ri a hi va hi kha hi lemukisiwa ku va hi kha hi vhakela kahle tliliniki ta le kusiwani na ku va hi kha hi chekisisa timhaka ta vuvabyi bya TB i ndlala kasi president wa tiko ra Afrika-Dzonga enkulukumba Cyril Ramaphosa komisa timhaka ta leswaku mingiseri tanihileswi nga ka n'hweti ya vantshwa kombela vantshwa va tiko ra Afrika-Dzonga va va tlangela n'hweti leyi vutlhana vutihlamuleri switene ngopfu minkarhi ya ku tala loko ku celebrateiwa ku va na ti-excitement tin'wana ta xiyimo xa le henhla la vanhu van'wani va hetelela va khomiwa la vanhu van'wani va hetelela va lahlekela hi vutomi bya vona so i xikombelo xikulukumba switene ngopfu kusuka kahle ka murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga nkulukumba Cyril Ramaphosa ku va va hi tsundzuxa kumbexana ku va va lemukisa vantshwa va tiko ra Afrika-Dzonga ku va va tlangela n'hweti leyi va ka hi ri ka yona botlhare e botlhamelele na bonono
1: ka selo bokela ngse ongile re re khomara go etelela la one so ka nda winter Ivory Park hala ba thembisa la one ka ho leswa gore sesi wa makumena ro wa malembe helo a uma kahle but bakre jo pushwe kahle huwa nkulu ya bana laba abarikari ba lwisana kahle na ku timela movha wa yena la handlela la vulaka leswa gore kuna chomi ya yena loyi aba tshama swinwe lwa ngetela loko asuka na pundu aku uya kaya a heleliwe hitiro e hindi asuka a hisa a lighter movha ya roommate ya yena aba tshama swinwe and then ka rwalo hetelela khandi ya bazi ya famba ya kaya mara u hetelela ba karaka kumeka because akuna ti footage la li tinga kombisa leswaku ra khome xigubu xa petrol ka chela movha liya kusuka kwala a lighter ndzilo a heta tsutsuma suka a famba lavo lapsi bya xiphorisa bya ri ku yeni kahle a mahlweni.
2: Alright, gaming so so fam shibeka kahle la ka tlhalo minutes ka ngoma kahle ka warra ya nkombo sho shibiko leswa hi khomela swona ka awara ku sungula hi khomela kahle the weather updates hey funzeni ku lishana popo top stories making headlines ka mishwa siku ramle ka mishwa skape xa ikuta xi hisa kahle ka mahungu ya warra nkombo na remember ngobe hlamalani the queen swi hela kwala famisana kahle na mthimbani Afrika Dzonga tiphini rishile.

0: Right game was so Africa Zonga Mr. X era botlhano twa mfumo wa bona ka bja go le soka ikone mafara so so nje
1: ya era botlhano vele era botlhano vele ko tarantsana te minute ba kare ikongoma awara yanka yenga se ba xitsaitsai re semura kahle swinene re se ku hitsenisa nyana hi karwa rona re semuleriwani mara atwa la
0: ka swanyanganya swa misavo mara la vanga fa mara ba akwilo why me love in mara ngwe mingala oba mara
1: ai karwa bona u fikile no hina u ta fika
0: phela ka sometimes
1: ya
0: loko bo hlawula unwe unwe tsa
1: ya
0: langa lobo va ku ngupfuyi va ku munhu n'wana wa have an opportunity ya ku va pfuxa munhu u nga pfuxa mavutomi bya wena
1: papa mina
0: papa wena
1: ya
0: and also ku nga swi hisa swi vulavula hi va papa mara loko ko famba na mhani na papa mhani va ha ri kona
1: hayi timhaka ta ku mhani va kona
0: eswona ku i papa hi mhaka ku a na n'wana nga famba close ngopfu na n'wina handle ka papa
1: hayiisoka
0: hi time hi hayiminyana
1: la papa mina a ni zangi ni nga va na rona rirhandzu ra papa
0: leswi ni ringa famba ma ha ri ntsongo
1: ya swinene ngopfu swinene ngopfu
0: bona ba ya kwi mara
1: eh ta valanda phela sometimes loko nhleketa ku na menta fa ni na problem
0: a hi teke riqingho hi toko ba ri hina ni ba hi
1: phone
0: mile moye
2: yebo
0: yebo
2: loko e khuguriwa e yo mane
1: kata so ivalo bla yile so
0: gela ka hloko maka u ya ka hloko maka ka basa so tinzo kuguliwa
1: akunga hloko maka le
0: yo ringa ta ku hleba mina yo ringa ta ku kombisana
1: na yo kombisana nyana zwikona zwikona kambe hloko maka kona vele yime ndlela le yandzelaka xana hi ku vona ka wena hi yime tiro le yinwana lontsongo a faneleke ku va anga yitirike naswona loko wo bona unwana a ruma nwana wa wena mitiro ya leyo a uta hi huma njani ani kona leswi swo mkuma ku va xi rhuma matini ku ri na pfula ku ri na mumu ku ri na dyambu
0: hambi dyambu ri ku tuwa tuwa
1: exactly xana va ku hi yihi hi ku vona ka wena mitirho ya kona vo se va sungula ku fona
0: ya
1: ku sungula ku se va yi twisisile
0: a va lemuku ku ri namuntlha it's a world day against child labor ne
1: yes
0: ya so that's why hi langusa timhaka ta mitirho ku na mitirho yin'wana vana vhela va swa hi yihi mitirho leyi vonaka n'wana leswi ngo wo tikiseriwa
1: ala swi n'wi fanelaa
0: swimajila n'wana wa 20 years a kha a ongola mukhegula wa 80 years mara
1: ma swi vona mara
0: Ash,
1: I'm taking love.
0: Go on, Patan.
1: Rishin.
2: Ahe.
1: Ahe.
2: Yeah, it's right there.
0: Okay.
1: Yeah.
2: Ah, I'm telling you, I'm not going to go to the hospital. Loko shi ri sentani, shi cheriswa magoji ya ti-toilet. Ekuma kuri shi rhumiwa nyana mitirho ya oversize aka xona. A swi laveki ntirho wa n'wana i ngo ni byela ku nikeli mati yona i xi nyika wheelbarra hi ku la kaya kumbe a ku na mati ku na swiphayiphani laya i kuma ku ri xi nge se rhwala nchumu xi wisaka hi 4 what about loko se xi hoxe xi pange mati laya xigubini xi vuya haleni we lo tshama a kaya ntirho wa n'wana tsutsumi ya xava xinkwa a thifini nghena la ka vamakhelwani i ni vitanela mhana swimanimani
0: kokwani phahlani hi ngo va na xivutiso kwalano ku kahlekahle hi vulavula hi n'wana wo tanihi kwini phela ku na n'wana loyi a fitaka ku ya tihunyini Mr. X ku na n'wana loyi a fitaka ku ya matini so hi nge vuli kun'wana a nge hi tihunyini hikwalano a hi vulavulena hi malembe hi ku loko malembe mara so a nga fiti hi ngo vulavula kun'wana a nga yi tihunyini ni n'wana mina a ni fiti ku ya ka mati Mr. X
1: ni le tihunyini wa fiti
0: wa switwisisa
2: a hi teneni so n'wina ka sami vula n'wana wa malembe mangani
0: hi vula n'wana n'we mi fanele mi determine na ku n'wana loko malembe ma ri so wa fita ku endla leswi hi ku ya hi nhlamuselo ya n'wina n'wana i n'wana na mina ni n'wana mara ni ni nkulukumbile
2: n'wana wena
0: ni n'wana
2: na mina ni n'wana ka vatswari va mina n'wana wa vo 10 years a xa ha ri tsanana for ku ri xi ya tihunyini xi ngo endla sweswiya swo va ya a tihunyini vatswari xi landzelela va fika va li bohela titshintso li tshinganinyana xi endla xi tsaka mara ku ri wena i rindze ku a xi landzi tihunyi xi vuya na tona
0: va ta ku khoma
2: Yebo
0: mkhulu wa stitch mingi sirwa ina usungula lana wa hini mitirho leyi mikuma kun'wana nga fanelanga va kha a yi tirha lana wa hi ku vona ka n'wina kwala ndyangwini no mi swi vona ku leswi komba ku tikisela n'wana a yi famba Mr. X
1: rixile mamukerile
3: ahe
1: ahe
3: a hayi fanaka ndzi vula ku vana wa 14 years ni nge rhumi famba kangetela nkolota lowu betere ka ri ya yi kangetela mati lama hinkwawo i vuya na wona nkolota lowu tala aleswaswa ni n'wana a nga famba tema tihunyi tsemela golweni ya tihunyi n'wana wa 14 years a nge swi koti
0: nemitwi
3: u na vana va tlhela va ri mamuwana hambe swi dzihi dziharisi a ni nge swi tsakeli sweswo
0: nemitwi
3: ahe
1: thank you ya 060-875-942 na mukandziso ta va eka ri hi langutisa
4: mi landza na malume kwalano ni ta vulavula hi mina ni ri n'wana laha ni nga kulela ku loko va ta va ta ni amukela luma ni ri kona ni ku voni susa ku hluphekeni kasi ni va ku hluphekeni mara ku kula ni kurile mara hi leswi a ni nga fanelangi ku ya ku hlakuleni masin'wini a ni nga fanelangi loko ku tshoveriwa mavele ni ya tshoveriwa ni ya tshovela mavele ni rhwala magonyongo mina a ni vuya ni ku ni karhele ni rhula endleleni ku twa ku tikiwa tshama ni ku hwi va ta za va ni landza va ta ni teka a ni nga ri yena wo ni ta wu butisiwa ni yisiwa tinyirini ku ya rhwalela tinyiri ku ta kandziwa ximbundwa laha ka mahatlani hala hayi hlayisekani mani n'wini swa tika swin'wana lomitini ku kula u kurile mara hi tikeriwile
0: harit ke a hi teki laha
5: Rixile boto wa mina na mlanja kwala xiticini makhama xuma na ntirho wa n'wana i ku va i n'wi rhuma famba yi ya nxavela xikwa ni niketi yini yini n'wana a hi yena luwa wo i ta cerisiwa magoji ta yisiwa tihunyini a hi ntirho wa n'wana walowo i ku tikisela va mina vana va swi tiva futhi va mina va swi tiva futhi va albi va kule va fika kwala va nga kona a va swi tivi sweswo namuntlha i yene na yena a nga swi tivi sweswo o tiva ku ku na ku tlilina yindlu ku na ku hlantswa swibye hi leswi a tivaka swona swa mintirho leyo tika a hi ntirho wa n'wana walowo I mavonele ya mama albi kwala ka xikukwana inkomo
0: inkomo i le ka 060-875-942 Mr. X
1: good morning hi mutekini
6: I pfukini maxaka
1: I pfukini swilo swa layoni
6: I pfukini ya mina ni nga vulavula hi n'wana lowu nga xikolweni xikombiso grade 8 grade 9 a siwa na ndyangu na vana lavatsongo va ya ku crèche van'wani va ya ku primary ya sala languta ndyangu na vana lava lo twa hi nga ku a yi tshamisekanga kasi loko a ha languta vana lava swi va ta vula ku i ta hundzuka mutswari swi endleka tidyondzo ti nga ha yi mahlweni ma swi vona se no twa hi nga ku vatswari a va zami munhu wun'wanyana wo a hlayisa vana lavaya kasi loko hi a heleketa n'wana xikolweni swin'wana crèche swo heleketiwa kun'wana xikolweni swo heleketiwa loko a vuya a fika leta exikolweni i ta tshama kha leta masiku hinkwawo hi mhaka ku yini i fanele a rhanga a heleketa n'wana a vuya ta lunghisa swa yena exikolweni ma swi vona se ni vo swi nga tshamisekanga that's why tichari n'wana ku tshama ku ba n'wana wun'wanyana se loko ku ba n'wana lowu a hi ku leta va ku swilo yini a kumbe ta ni ba masiku hinkwawo hi ku ni ta leta masiku hinkwawo hi ku nampundzu ni heleketa n'wana wa n'wana wa vatswari exikolweni ivi ni vuyala leswi vula ku loko mi ta ni ba mi ta ni ba lembe ri zi ri hela hi ku ni ta leta masiku hinkwawo leswi vula ku a swi tshamisekanga masi vona
0: danke
6: danke
1: danke
0: a hi teki laha Mr. X
1: ya
7: ri xile vaxe na yi twa nhlokomhaka vana va mhani mhaka leyi ya ku hi teka i vanhu lavakulu hi va ongorisa vana i mhaka yin'wana leyi vavisaka swinene mi kuma ku n'wana a tshikisiwa na ku ya xikolweni swin'wana i ku rhuma n'wana ku xavisa ti-drugs ex ya ex swin'wana ni n'wamagoda hi meka mphambu danki vaxe
8: a ni mina ni pfukini a mhani u ri ka mikisa block 3 mina ni nga pfuxa mhani mhani ex
1: aw
0: mhani Mara mga real.
1: Mara ka wala wala so.
9: Hey, ambe na nga ba kokwane, nwana nge ndinde ndiwo. So kukula kwa landwini, tshikota ku tlilina ntsena, so nguruma mtiri utika, hayi ko nonda ti ya hino. Izo zwi ndla ku nwana, hayi ku nwana ku kwa tshikinyala na hala, na ku vana va swi ta vakuma ku yi. Ba ala la ba sisi. E man mo ri kwala ka mapuko. Kwa dyona na kusula dango.
0: Enkomo ikhesa swinene ngopfu man. Ikhesa swinene ngopfu. N'wana man n'wana u fane nkarhi n'wana a tirha hi vulaka a tirha mara n'wana u va xikolweni Mr. X i ya lava yini ka bara mati va kona vana lava va yaka matini vhele ku na xiyimo xa phela swilo leswi yana hi xiyimo xa koho kwala ndyangwini i ku hi le ka xiyimo xa njhani tshama na mudyuhari ku na vana lava hlayisaka vadyuhari
1: swi tele ngopfu a swi vona kolomu emitini ko kani hi to ka hi nga vuli vhele loko mo kuma ku vhele na mana kona futhi a va kona kusuhani xa tirha
0: swinene a hi tekela va Mr. X hi va twela kusuhani mi nga hi xoweti hi pfukile mele yini
1: ya ah ba fambe ndumboko
0: hello
10: so ka swihundla ndzi tini ntirho na sex mi kona
0: vulavulana fam
10: mi nge tini ntirho ni ku lowu wa fanela wa hi n'wana lowu wa fanela hi n'wana kuna vanhu lava hlanganaka na swiyimo ende lava nga tlhariha ka masiku yo fana na namuntlha n'wa i dyondza ku sweka a ri ntinini ma lowu mi langutisa mi ku a swi nga fanelanga luya a nga kula a swekeriwa a keliwa mati a tshoveriwa tihunyani namuntlha i hanyi mikapu a yunivhesiti ma swi twisisa se swiyimo swin'wana swa tlharihisa hi nga pimeni ku leswi swa n'wi ringanela loko a kota ku tlakula bara ya switurituri swimbirhi a pfuxa swi pfumela miri wa yena wu pfumela a pfuxi
0: dank
10: a ni nge pimi mintirho
0: babaye fa Mr. X
1: ya yeah, hina famba mara ku na ku dyondzisa ku na ku tirhisiwa
0: yeah.
1: Swi swimbirhi swa
0: hambanini
1: loko langusa nkarhi wa kona 5 minutes before 9 o'clock mina ni famba mina mina ni ta ze na hlangana na vona reasoning from the script
0: na madambu ni sonde gospel top 20 mina wena
1: why ni ku mina na wena ku avasula ku yambala
0: oh hi sota e humamela ku nghena mama
1: ni ku humamela ku nghena wena
0: oh
1: e man mara why ba yiveki so mara
0: a reds
1: ai man
0: va tlo ku fight swipe
1: how obvious
0: afrika dzonga tata hi ku randzile hlangana kahle sunday monday xikomu xivela mbenyene ku randzile bye bye mr post ndambi inga khukhule ku yisa bafanele unga vuyi unga leli a hi leleni vanhu yane loko hi famba yalo miya ka kona peace and love my love ka sasika

0: kususa swinyama kutshungula vanhu vo hlongorisa hi moya kutshungula munhu wo hlangana nhloko kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku kusimeka loko u nga kumi n'wana kubiha minti kuhlongola moya lowu kuhlupha mutini kutshungula swilondza hi ku hambana ka swona kutshungula switshetshela kutshungula vana vo wa kutshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula kupfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona kutshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri kupfula mabisinese kupfula tilaki ta munhu kutshungula nyoko kupfuretela kutshungula xilumi kutshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva kuvuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back kutshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula kupandziwa hi nhloko yi nga yimi kupfula moya wo profeta kutwasisa vun'anga kupfulela lava nga pfaleriwa vun'anga kupalula mpfuku kuvuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Gilligilli lava pfuna hi ku tshembeka u nga durheli wu Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Swibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu laha va na individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 30,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi laha i vanhu va malembe yo kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka

0: sebe, ye ma sebe, pape la pe.
1: Nang moya,
0: ane,
1: nang moya,
0: ine,
1: nang

candela.

Ya impela minikhetile baka baloyi simra kahle kusuka kahle ka Ben Mayengani minikhetile ba ri baka baloyi ivi tira simra kona ani vuli ku mina nikhetile ni vula ku ri simra kona va ri i vaka baloyi ri suke kahle ka our very own president Ben Mayengani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yene ni ya languta ku nghena kahle na vomani eka mpundu wa siku ra namuntlha ni khe ni ku hashtag eka mani mani leyi nge le ku fambeni kahle yene eka mpundu wa siku ra namuntlha ni va mani leyi ni belela ka vomani yena na vosesi wa yena va boti wa yena lava nge le ku fambeni kahle na yena le ka 106.0 gandlati xihondzo le ka grand form siku ra n'wina ri saseke ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ke ya humelela ka sikeni ka rivali mani na mani leyi nge le ka xo famba xa mani na mani siku ra n'wina a ri saseke lava nge le ku traveleni kahle va khe va famba ti-long distances siku ra n'wina a ri saseke ti-taxi associations ta hina ta ku hambanahambana hayi mani mi va na siku ra kahle hi khensa swinene mitirhisano lowu mi nga na wona kumbe migingiriko hinkwayo leyi mi va ku mi khe mi hi nyikaka yona eka vutomi bya masiku hinkwawo tanihileswi mi va ku mi khe mi hi tleketla siku na siku hi leswiwani hi swi vona kahle hi ti-taxi drivers leti mi va ku mi khe mi hi nyikaka tona siku ra n'wina ri saseki ti-driver ta hina vacheri va hina lava hi va rhandzaka hambi hi khandziya taxi hi xota mi heleli mbilu hambi hi khandziya taxi hi ri na mindyalo yo tala a mi kwati hambi hi khandziya taxi hi dyela taxini a mi heli moya hambi van'wani va khandziya taxi va khe va na swipyotso kwalaha taxini n'wina mi hi rhandza switetano hi khe hikuva hi mi rhandza na n'wina swi suka timbilwini ta hina otherwise ken ba mani yambelela ka lava va ku va ri ku tirheni kahle emasaloni siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela ni nga ri vali mani na mani lava va va ku va ri ofisini eka siku ra namuntlha siku ra n'wina a ri saseki a swi tivakela ku ba thelefoni mi tala se mi khe mi nyenga mara otherwise ke mi vona siku ra kahle hi ba mani layivelela ka lava ya va va ku va khe va tirha kahle a ti-gatini ya mi rhandza masecurity ma hina mi va na siku ra kahle ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela van'waximahusa siku ra n'wina a ri saseki profit ya namuntlha a yi hundzi ya tolo otherwise ke ni nga rivali lava va nga busy va nge le ku tirheni etixopeni siku ra n'wina a ri saseki hambileswi hi pfa ku hi khunguvanyisa timbilu ta n'wina tiheli moya hi mi rhandza swi suka timbilwini ta hina kambe ke ni nga rivali mani na mani lava va va ku va ha ku chayisaka loko hi ku n'wina ma ha ku chayisa fambani mi ya tiwisela mani a swi tiva ku mi ta tlhembuya futhi loko dyambu ri ku anyone otherwise ke ni nga rivali mani na mani lava va ku va khe va drive va khe va driver kahle matrak our truck drivers siku ra n'wina a ri saseki mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela swi tiva ku ri a mi wisi n'wina mara mi heli mbilu siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni kambe ke 060875942 va yahle le eka ti-brick yards na ti-brick layers ta hina hi mi rhandza swi suka timbilwini ta hina mani siku a ri saseki otherwise ke 060875942 nomber ra riqingho leyi mina n'wi nga ta va khe hi famba kahle hi yo tanihileswi ni nga hlamuseta n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi voneni ku ri ti-hashtag eka siku ra namuntlha hi tiyisa kwini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni balekisa sweswo mina ni ntombi ya ka mahumani a languta kahle ku ni famba kahle ni va mani hi site leriya ni ba mandla ni belela kamisele ka ntsoni ri ni nga view kahle va ku Marilyn ku ra namuntlha i birthday ya Brian mina to Judas King Buja J Chabalala hashtag eka vona na vona Zex Colbert va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ri na wena ri lamathachu la hashtag eka munhu a ku fana na Bishop Rasi Pedzi Mawulipheli mi vona siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Tuva ra Nova mi vona siku ra kahle le Bekersdorp le kasi ni bomba ni lembelela ka munhu wa ku fana na

li hashtag eka n'wina le le a chamu ravu mi vana siku ra kahle hashtag eka munhu wa ku fana na vachanda vambirhi mi vana siku ra kahle le mbirhi le kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na mhana nhlayo na nhlayiso laha ka bode laya mi vana siku ra kahle mana risana ri na kona ringana mi vana siku ra kahle le silopule va ku ka hi le ka makoxa Marilyn Ansi ka vukosi bya ndhuna mungoni i mama triple r lava one mi vana siku ra kahle ni balekisa sweswo ni ya languta kahle ku ni famba na vo mani le ka TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka hashtag eka Jonathan Mabalani wa Gubin kese shunene mgana Ivana sukura kahle Kasi nivana kahle muna kufana na Sharon Hashtag ya muna kufana na Matimu Elliot mvana sukura kahle Kasi nivana ntwani ntwanano na kubwana kwa lani Mushu Smooth mvana sukura kahle Menli hashtag eka nguina Siabonga Magubane hashtag eka nguina Mwatsakisa mvana sukura kahle Masevi kwa kwanu wako tulale gyan section A ile Logi ukunguina maa kwa ijoina Miende shona Leshimina ni mtembi sakshona Mina ntombi ya kama oman Ego ntafuka ni nga mdisang mahlasa. Otherwise ke, ni bamanda nbelele kama na man. Lawa kutoku baka aijoina. Eka sukura na mutla. Nguina bangi siriba mina baku randeka. Risumure ria raben maengan. Rabaka baloi. Rona ringataba kiri gongo msaka atlika. Tintloko maka. Tama uungu loko yuko maku ijo. Mfambaka atlina mina marlinu waka shirinda nto. Mbile haka maumali wa nikisoka katitinda wende. Tata kabungeni kashtaj. Nikinu umaka atli mtinu waka pirita. Nguina minte baka atli vitu rancho alo yingwe. Nto mbia baba alo yuwane. Maumani mwona dzongeni baka ngala shu hundi tanga lako shu inda shofosha hivyo mangena nilu ni rwambi riu mairwa naru ngunu otherwise kaya ayifambi nguna bangisiru wa mina bakurandeko

African countries yi nga fiki yi player in South Africa ntsene vanhu vo tala va le ku swi soleni ngopfu swinene ku ri no kasi why vanhu vo tala kumbexana why matiko laman'wana ma twa ingaku South Africa it's a camp where we can or where they can keep vanhu lava pfumalaka maphepha hi ndlela yaleyo and then van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri va ku how does it global issued when African countries including Pakistan flogs and South Africa the global issues makes the flogs South Africans now ya van'wani va le ku vutiseni ka timhaka ta ku ri loko hi ku miri mi lava ku covera vanhu lavawani hinkwavo what about the Pakistans na vona va wela kwala Africa xana ke so vanhu vo tala va le ku swiluseni ngopfu sweswo va khi va kombisa timhaka ta ku ri on behalf of South Africa vanhu a va tlheleli kaya and then bakhe ba komisa bangwana bakhe ba komisa timhaka ta kuri Nigerians has banned many countries on this global phenomenon not unique anu lava vengele ka ti comments kumbe ka swiyenge swa mabulu Jisa FM yi ba ingarina xa ba hendleni ka swona mina ba yiseri ba mina ba kuranteka mina na nwana ya ba khesa sweswo mahlweni le ba ikhela nguta kahle leti ba ka huwa kumbe xa leti ti ba ku kheti ba pongo it's only 10 minutes to 10 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke to tala leti ti va ku ti ngele ku trendeni ngopfu hi tetiya ta World Cup n'wina va yingiseri va hina va ku rhandeka laha vanhu vo tala va khe va heleketa kahle va wuxa kahle rirhandzu support laha van'wani vo tala kumbexani laha timolo to tala kwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga a va hostetele vanhu a ti-packing lodge ta vona laha va nga fika va endla timhaka ta ti-big screen ku va ku vanhu va ta va ta gadara kona va vona kahle bolo liya a yi tlanga tolo kumbe game liya a yi tlanga tolo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke letiwa hi leti mina a ni mi khomele tona loko ya hisa mahlweni yi languta kahle tiku leriya ra DRC va tikomba va ri ku kumenyana ka ku pfuneka from matiko man'wanyana tanihileswi va khi va kombisa timhaka ta ku ri va le ku xoteriweni hi timhaka letiya kumbexana hi ti-supplies na na ti-medication leti va nga ti tirhisaka ku va va lwisana na ebola leyi nga kona tindhawini ta von'we na vayingiseri va hina va ku rhandzeka va kombisa timhaka ta ku ri more than 500 wa vanhu va na xitsongwatsongwana xexa xa ebola kasi 102 a ku ri 101 eka siku ra tolo eka siku ra namuntlha ku na ku tlakuka lava kombisaka timhaka ta ku ri ku na munhu lowun'wana a nga ngetela a hundza emisaveni mimoya vona a ye etlele kurhula hi yisa mahlweni languta kahle case liya ya Tiffany Make loyi a nga hehliwa hi ku dlaya n'wana wakwe Jaden Lee Make last year n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka yi rizuma kahle ecourt ya magistrata eka siku ra namuntlha a Palm Ridge n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka eku lahlekeni kumbexana eku kumekeni ka ntsumbu wa Jaden va ivikwe ku va a lahlekini and then a laviwa more than 12 hours and then navusiku a tata kumeka a ri ka ti-stes ta laha va tshamaka kona laha va nga n'wi kuma moya wa yena wu humile emirini wa yena kumbexana laha va nga kuma his lifeless body laha va kombisaka timhaka ta ku ri va sungule ku va va tivutisa ku hi n'wi lavini la ka building yi nga n'wi kumi u tata vekiwa hi mani only to find out ku ri no man munhu loyi a nga behind all this i mhana n'wana u hehliwa hi milandzu ya ku va kumbe i accuse-iwa hi milandzu ya ku va a dlaye n'wana wa yena Jaden Lee Make wa 11 years moya wa yena a wu etleli hi kurhula n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mhana wena Dr. Thomas Chauke na Xinyori Sisters number 33 ximatsatsa

0: wa huwo eka Jesus FM remember ngubeni
1: nikhinsile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya miyingisele mahungu iya awara ya khumeka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka wungunkulu eka awara leyi meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizi ta ri na xiave xa ntirho wa ku tlangela na ku lemukisa vaaki mayelana na vanhu lava hanyaka na vutsoniwa elwandlenene section A. Meyara hi nkarhi lowu a nyika mbulavulo va hanyaka na vutsoniwa vanhu lava fanaka na munhu un'wana na un'wana naswona va fanerile ku va va khomiwa hi ndlela yo leyi faneleke. Meyara vula leswaku vaaki hi lava va fanelanga ku va va ri karhi va nyenyemuka eka vanhu lava hanyaka na vutsoniwa naswona loko va amukelekile ekaya va nga hanya vutomi byo olova. Loko a yi se emahlweni u vula leswaku valanguteri va vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va fanerile ku va va ri tirhisa mali ya vona ya midende ku va xavisiwa.
2: Lava va hanyaka na vutsoniwa vona va nga hi endla ku hi hlangana ka siku ra namuntlha, hi xeweta na vatswari va vona lava nga kona va ta tlangela na vona, hi xaku vanhu lava nga lana lava va tshamaku a va lwetikumetini va lo va tisa vinyi va vona ku va tata va ta hlayiseka. Loko van'wani loko hi tshama na vona emakaya va va risk liya yo mi nga n'wi lava munhu a pfule yindlu navusiku a suka a famba, mi tlhela ni xewetana lava va va hlayisaka no va na ku tshemba ku n'wina mi va hlayisaka mi le ku va hlayiseni kahle vana lava hina va makwenu wa hina. And I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya khumeka Jesus FM. Muyimbeleri wa vunanga bya Likompo lowu a tivekaka tanihi Hlonono Chauke u langutela ku humelela emahlweni ka khoti ya majistrati ya Pulukwani laha xifundzeninkulu xa Limpopo ku ya emahlweni na xikombelo xa yena xa beyili. Wa xinuna wa malembe ya 19 vukhale u endlile xikombelo xa beyili laha a nga aleriwa ya majistrati Godfrey Nontsindzwe ekhoti ya xifundzankulu ya Pulukwani siku ra 20 ka n'hweti ya Dzivamisoko. Wa xinuna hi loyi a nga langutana na milandzu yo hlaya swinene ku katsa milandzu yo ringeta ku dlaya naswona u tshamile ekhotsweni kusukela eka lembe leri hundzeke hikokwalaho ka milandzu yo ringeta ku dlaya kun'we no hlasela vaseketeri vakwe. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya khumeka Jesus FM. Ku vaaki emugangeni wa Phalawu Benade ka Giyani hi lava nga sala va ri na ku vilela kun'we no chava swinene endzhaku ka loko ku ehliwa leswaku ku vile na ndlopfu leyi nga onha tifense ta mindyangu yo hlaya hi ra vunharhu nivusiku. Vaaki lava va nga va va ri karhi va kombisa ku chava swinene laha tindlopfu ti nga nghene ti nga nghena evusikwini emugangeni wa vona naswona ti onhile mindyangu yo hlaya swinene. Mhangu leyi yi tlakusile swivilelo swo hlaya swinene eka vaaki laha va nga kombela ku nghena ni nga ku laha va nga kombela valanguteri va swiharhi va va ri karhi va nghenisa xandla hi xihatla. Valawuri va mfumo va fanerile ni nga ku lava faneleke va swiharhi swa nhova va fanerile ku va va ri karhi va kambela swiharhi swa vona no vona leswaku xiyimo lexi hi lexi tshamekeke xi lunghile minkarhi hinkwayo. Ku langutisana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizi ta a ri na xiave xa ntirho wa ku tlangela no lemukisa vaaki mayelana na vanhu lava hanyaka na vutsoniwa elwandlenene section A. Hi ku gimeta ka mahungu ya awara ya khume ya wun'wana ya kona ka awara ya 10:30 ku bela awara ya 10 ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa Mid Morning Live ku ya amahlweni na ntswalo yin'we rixini.
0: Eka Jesus FM. Remember ngubeni.
3: Shibasa Financial Services ti kumele fanela cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170,000 rand. Kasi na family plan lei khavara ku wena nwinyo xibukwani xikangu na murhandzo wa wena na vana va sikisi lei u hakela 8 rand yikunyika 10,000 rand, 120 yikunyika 15,000 rand, 160 yikunyika 20,000 rand, 200 yikunyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela 200

swa switike ngopfu mara ma switwa mara na vari miringetini kula ku va mintshikisana yena mu i dlayeme kahle kahle loko u kuma lowa songwa nsati hayi khona loko ri wanuna ive u va u ganye ku ganya a ku hayi vana va wena va ta va va mina ya so n'wina hambi ma swi lava hamba mi swi lavi a ni ngo lava advice kahle kahle a no lava ku mi tivisa ku ri loyi i munhu wa mina a yi khona mantsakosi n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandzeka vito ra artist ya hina kasi ke vito ra risimu i munhu wa mina hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri wa mina va ku rhandzeka it's exactly quarter past 10 i nghena kahle eka xiphemu lexiya I xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi mi swi tivaka ku ri hi va hi kha hi vulavula hi swilo leswi va ku swi kha swi humelela ka vutomi bya siku na siku hi va hi kha hi dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kambe ka siku ra namuntlha ni na ta ku hi tlhelela le ndzhaku no tindzhakundzhako mara le ndzhaku le yes le ndzhaku le n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ye hi ya languta ku hi fike hi benefita yini hi ndlela yaleyo hi leswiwa swi tshame so loko mina loko mina na ha kula ni xo ku ri ya loko hina ya ha kula a ku ri na va ta ku va a hi va ndhawini a va xavisa tidoyili va xavisa tindluwa va xavisa a swi teletele swilo leswi va swi xavisaka mikukulu and then ku va na lava van'wanyana a va xavisa mikumba n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vanhu lavaya a ku ri na leswiya swa ku mi kuma ku u hlangana na yena maybe amudendeni ivi then loko se nkarhi wo londa wu fika va ta londa hi ndlela yaliya hi swini swilo leswi a wu swi dyondza from vona kumbe swilo leswi swi nga ku pfuna ku i tikuma u ri na xo karhi remember ku ri vanhu vo tala mi kuma ku va kota ku va va xava swilo hikuva va kha va xavisana swo fana na mikumba nkarhi luwa wa khale luwa a ku tlangatlangiwa xitokofela va ku sweswiwani hi tlangela loyi wani a xava swilo swo karhikarhikarhi ivi ku tlangeriwa loyi xitokofela a xava switulu swo fana na sweswo swiya so hi la ta twisisa kumbe hi la ku twa hi sayiti ra n'wina ku vanhu lavaya hi swini leswi n'wina swi nga mi pfuna from vona kumbe vuxaka lebyi mi nga tikuma mi hetelele mi byi akini through vona mina ka hina a ku ri na this guy a huma Pakistan or Ghana somewhere there but

0: from that side. Ah, oh, mother, the guy ashabsa mkumba. So idine yevana pshaka lezo zako. Nkarhi wun'wanyana a siya xitoko laha kaya because a famba a rhwale swihi swo tala. So mani va ku no mani u nga siya xitoko xa wena and then loko i ta haleni u ta fika u rhwala u xavisa loko u karhele u ta vuyisa hi dlina hi va na vuxaka byo fana na byibyiya a hi n'wi vitanaka hi yena Jabu because a hi tsandzeka ku pronounce vito ra yena and then na namutlhela na sweswiwani buti u kumeka tindhawini ta le Elim sweswiwani u na shop that side a Elim hi n'wi vitana buti laha ndzeni ka muti. So n'wina vanhu lavaya vuxaka na leswi mi nga tshama mi swi experience hi vona hi swini a hi va vitana va ndhawini 0608875942 n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka va ku ri xile Marilyn mina leswi we i swi vulaka na swi twisisa mina lexi ni nga dyondza xona hi lava a va endla ti-drift na ti-churchisa hala mha ni tshama kona ni tiye na dyondza ku ri tinsimbi letiya a to dura that much vanhu a vo hi durhisela mahala mara ni dyondze ku endla mitirho ya mavoko through vona hi mina gift kusuka kahle le ka xikukwana all right you see leswi mi ni vulaka swona swo fana na sweswesiya 0608875942 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta va khe hisa sweswo mahlweni hi va hi khe hi twa hi n'wina ku ri vanhu lava va khe va hi xavisela swilo va ta va ta hi xavisela makaya hi swini leswi hi nga va hi dyondza swona through vona those people n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 ku na swin'wanyani i riqingho ra mina la nuwani ri nga fika swi o otherwise ke ndzi va ni khe ni yisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ni pfumeleleni kantsongo all right swi lunghile 0608875942 ni pfukile minjhani
1: nendo experience ku phuvisiwa n'wana mhani wata ku phuvisiwa
0: askisi
1: afo hi putisa wena wata va ta na mabadibi lama mo va na ti-enoma one wena ifike ri xava hi 200 ni twe ku vava mirina a ku ni xava ha khale eveni ya xopeni yo karhi loko va ku bakibile ra ri nda 180 teka mina egaina malui
0: sorry a ni le ku hlekeli
1: wa tiva va hi phutisa ve expression ya mina hi ku layi expressa ku va hi phukisa a va na lova va rhwalela mukumba liya yi xavaku hi 140 okay futhi ondzi ya mukumba yin'wa mani va ta vava ku fika mukumba na debet va ku 300 ani yena i xave hi 140 nkumba luwa wa swi vona ku gaina mali yo tala njhani se like tanihi vanhu hi nga tolovele ku xaya xin'wana na xin'wana arakeni hi nga vulavisisi swihi leswi swi xavaku ku hisa ku vona ku like hi dyiwa kwini a ta pfulu a tala xikhongu a va u xavisela hi 300 a ni hakelitsongotsongo yi tsakisa ngopfu mara loko ya xopilipi xi vona n'wambhala ni ni twa ku vava na lo dyondza ku phusisiwa ni twa ku vava na veni vela ngoma xiyimbele ri twa ku vava zambe ni twa ku vava
0: xitori
1: n'wana mhale ha xikulu
0: leswi
1: ku ya problem n'wama humanyeniae ntombiliya
0: tongile yo xongela nona wa
1: yonakahle ae futhi n'wan'wana mbozi yo khomeki nkomu
0: thank you 060875942 askisi sesi sorry mingiseri wa mi mi le moyeni
2: ahe mpfukela
0: ni pfukeli minjhani mamo
2: hi pfukile heyi swilo swi hi dyondzise swihi swin'wana mara a hi dyondzise ku munhu u fanele a ti dyondzisela ku xava xilo cash hi yexe ku tlula ku ya xava ka munhu ivi va ta va ta ni chavisa siku rin'wana vanhu lavawani va nghena mutini loko ku nga na nkosi maswona ku ku ri Saturday va le ku fambise ka program munhu kwalaha mutini va fika va sungula ku londa munhu luya kwalaha nkosi mi tshami swona ka mani hi kona nga vhani swiwana ku hayi kona a hi vanhu vanene ni na xonga wa gcine va n'wi bili munhu yaloye ende a ndzhaku ka sweswo a na ha gcinanga na ha va voneli vanhu vo tala va famba va xavisa swilo hi tindlela
0: lexi ndlaku
2: va hlangana na munhu ndleleni a va n'wi tivi no n'wi tiva i fika ku naha nkumba va n'wi tsarisa va n'wi teka nkumbelo ivi va famba va lava hi lava ka nkulukumba ku na un'wana papa a va byele ku yime hi nkulukumba hi lava ka nkulukumba va ta nkulukumba hi mani hi lava nkulukumba nkulukumba swi ve swi va dyondzile na vona ku lamisaveni laha mi fanele mi hanya hi khetha na ku tiva munhu ku i tshamaku yini ma swi vona
0: ni mi kumaka kahle

0: Se a swileswi a swi dyondzisa vanhu vo tala, a hi dyondzeni ku xava swilo emavhengeleni hi hexe.
1: Ni khensa swinene mama.
0: Hiswona mihlayiseka n'wana.
1: Thank you. 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka, mina n'wi va khesa sweswo mahlweni. Hi swihi leswi mi nga swi dyondza ka vanhu lava va ku famba va khe va xavisa lava ya miyingiseri wa mimi le moyeni? Thank you. 060-875-942 kuna vayingiseri va mina va ku rhandzeka rintonkuna na ku vona kwalani, ni khensa swinene hi rito ku va u yi joyinile. Otherwise ke mina na n'wi yisa sweswo mahlweni muyingiseri wa mina mi le moyeni.
2: Hi
1: pfukile minjhani?
2: Hi pfukile mani, hi le tindhawu ta van'wani vanhu mani ku le ku tirhiweni.
1: Doswame ku yinhlikani?
2: Ya hambi swiritani ni lava ku vekanyana mambirinyana. Vanga va mbalavula ku vona va pfune ngopfu ene vo fana na mina va ndle ku ni tlharela because ni va vone kusukela hi ma-90s. Vanhu lavayani a va tikomba ku vona va lava ku va kota ku tirha, munhu a nga swi kota ku titirhela hi mavoko ma yena. And hi ndlela yaleyo maxopo ma hene hi nkarhi walowo early 90s a ma chavichop mara hi mhaka a hi loloha va hisa lava a va famba va hi xavisela tiduvet va hi xavisela everything ene vona va kha va hlayisa mali va ta kota ku hi tekela na mavhengele lama namuta sweswi ku nga mavhengele ya va mani ya le matikweni ya le hansi. Se hi ndlela leswi swi ni dyondzise ngopfu ku munhu a nga swi kota ku endla business lowukulu ku byongotsee bya tirho. Vanhu lavaya a va famba hi mapatu va kha va xavisa a va ti ku byela va ku teka i ta hakela hi ntsongontsongo hambi u hakela hi 50 rand, 20 rand, 10 rand hi nkarhi walo a va nga vileli ene a ku heteleleni va hetelele va dya tixopo ta hina hinkwato va hetelela sweswi vona ti-businessman hi xava ka vona namuntlha.
1: Ni mi kuma kahle.
2: Se ni dyondze swikulu kumba ngopfu ka vanhu lavaya lero munhu i fanele a tirha ntirho lowu vitanaka buku dzendze. That's why mfumo loko u nghena ka democrat u ri buku dzendze. Vanhu vo pfuka vo lo tshama mhani ku rima miroho yinene sweswi. Mara i lo tshama kaya ku rima miroho mati ma huma. Mara wa tsandzeka ku rima ku na madyambu a ta kota ku cheleta ivi a ta pfuka mimiku na mpfundzu ta ku mayini xixevo. Swa hi tsandza sweswo. Ntirho wa hina ku vulavula baho wa for no apparent reason. Himela mfumo wu ta hi nyika mitirho ku hava mfumo wu ta ku nyika tirho tirho ti endleni.
1: Ni khensa swinene.
2: I maredo foni ra xivongo tirhisa masiku mo tirha valungu va hi vona.
1: Thank you. 060-875-942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni itsongo li 27 minutes past 10 hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka. Mi dyondze yini n'wina hi vanhu lava va ndhawini miyingiseri mi le moyeni?
0: Merlin.
1: Ahee.
0: Wa pfuka makwenu wani.
1: Na kana pfuka n'wana mhani.
0: Na ti vutisa ku namuntlha ririmi ri pfumele njhani swa va Merlin. Hambi swiritani ni tela nhlokomhaka. Nhlokomhakani mi vanhu lava va nsiye na dyondzo ya ku ni tikamba ni ti vona ku ha tsandzeka ha hluleka a hi na byona vuswikoti wa na makatla. Hi na makatla na ririmi ku kombetela na van'wanyana hi tintiko ye lava yi lavo ka nga ri kahle lavi lavo ndzisa ku yini yini ma switwisisa. Se dyondzo leyi ni nga yi dyondza ka vanhu lavayana ni i ku loko ni langutisa nkarhi wa sweswi na nkarhi lowu va famba va xavisa mikumba na swin'wana na swin'wanyana a ni loko ni langutisa wa sweswi loko wo voka makhelwani ku nekiwe mikumbi ta swi vona ku swi na fono yin'wana yi kulukumba ngopfu. ita swivona ngari swo dhavuleliwa swin'wa switumatumiwa switumatumiwa ngongo kolomu ya ku nga na vana valava vo ba mati nkarhi lowu a swi nga olovi ku vona mikumbakumbanyana yo karhala a ni munhu a swi tiva ku ta hakele yo 20 rand yo yaleyo se mi ntwa hi nga ri va tise ku cinca ngopfu ende minkarhi mi yaliyanani na vona a va swi landza a kule swilo swo ya swi kha swi hi tlhinela swi chipa masiku lamawa hi mhaka ku yini na ku haleswi le ku tshineleni xileswi a wu xi kuma a joni a ku durheni luya a xi kumisa sweswa i xi kumisa sweswa ku durha a jonani a va xi lande Durban se sweswiwani sweswo swi landziwa ku joni hi tshama na swo kwala kaya se swa olova ku ni nga vula ku nkarhi lowani ku ha a ni pfalekini a ni nga pfalekangi nchumu loko khi xava lahaya hikuva a swi suka kule loko hlayelela transport lawu ta yi famba ku xi landza Durban kumbexani kwalomu va marova start a swi ku vuyisa kwihi ka mali yaliya ya nkumba wa 400 rand se mi ntwa hi nga ri vanhu lavayanani va tlharihini loko a ho va kopela ni i nge hi ri kule vuton'wi se hi na makatla loko a ku na munhu a nga na makatla ni munhu wa ntima munhu wa ntima ni i dya swo hola i dya swo hisa hinkwaswo hlangana andzeni ka khwiri a ku tlhariwangi hi xitalo ma vona sweswi la ban store la ku tele na vanhu vo xavisa tijuzi na tikhulutami yini hinkwaswo va rhange va tshika lava vo ta hi le handle va xavisa ivi va karhala swo ko mintirho a hi yi kumisa va kombetela hi mintirho va ku hi mitintirho va ku ve ri va teka mintirho byongo bya hina lebyani byi salelanyana ndhako se vanhu lavaya ni dyondze swo tala hi vona na va lava tichechi ho ka hi nga swi koti ku kota vakwalava giyani na leswi kwinikwini a va ta ti endla swi ta va tichechi swi tlhe ta ha va tsandzaku mavantivanti na mafestere lama mo durha ya kona lama yani hi dyondzisi hi vo valava vo suka zimi na le vo mozambique hi vo swikhokho swa wona se ma swi va komba ku ha feyila
1: Danke. 060-875-942 munhu ya kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu rimemba ngoveni u yime kulunga
3: ni khensile ndzawulo ya vutleketle na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi tivisa vacheyeri mhangu leyi nga humelela egondzweni ra R37 ekusuhi na Lebowakgomo meyara wa masipala wa xifuningakuwa Greater Giyani Councillor Thandizitha a ri na xiave xa ntirho wa ku tlangela no lemukisa vaaki mayelana na vanhu lava hanyaka na vutsoni wa mahungu xitalo le ka wara ya 19 rixeni
1: Alright, mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni n'wi lavayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kumaka ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta lomba ku mikhe mini yingisela mi ri kona mikhe mi famba kahle na mina mari leyi ntombi leyi yaka mahumani ntswalo ya bava leyiwani it's only 29:11 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni mahlweni ra ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka moni ku inone eka nkarhi lowu ni nga ka wona miyingiseri mi le moyeni
2: mpfukini na
1: Ni pfukile
2: lexi mina ni nga dyondza xona i ku dyondze ku va pfune ngopfu especially ka vakokwani ku xava swilo hinkwaswo a va nga ta swi kota mara va swi kota ku va hakela hi 100 rand se kaya ku na swipedi ku na swikumi ku na swilo hinkwaswo leswi loko ku ri a vula ku lava ku xava cash a swi tava swi nga ri kona ma swi vona se ni vona ku va hi dyondzise ku va pfune ngopfu ka vakokwani na va lava holaku nyana mali leyitsongo ka vatswari va vana kuma ku u ti holela mali ya vana vambirhi a nga ta swi kota ku xava nkumba wa 500 va n'wi byela ku a teka hi switsongotsongo i hetelela a vuye a va a na nkumba loyi a ta za heta lembe a nga wu xavanga because loko a hola mali ya yena yi fanele yi hakelela n'wana xikolo fees kumbexani ku khandziya kumbexani ku khera ma vona se mali va n'wi byela ku hakele 150 u hetelela loko a heta nkarhi walowo a va na nkumba ma swi kota hi ku komisa vanhu lava va dyondze ngopfu va dyondzise ngopfu
1: ni khense swinene ejara special
2: mi va na weekend ya kahle
1: na n'wina mi va na weekend yo saseka ku fana na mbilu ya n'wina
2: thank you
1: otherwise ke 060-875-942 malume gagashi va ku ni na wena ni ri la Albertine tifemeni n'wana sesi otherwise geze swinene le tifemeni ne va ku hina n'wina ni ri kwalaga ra nko wa zone 9 hi ntirho ni tirha kahle saloni khense swinene amando i va na siku ra kahle kwalaga ra nkowa 060-875-942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka miyingiseri mi le moyeni n'wina
4: My miri wa mina hinkwawo.
1: My senyi.
4: Is fucking my miri.
1: Good is nice.
4: And me is fucking. Ya twala maka. Vanhu lava a ni va dzonisa swin'wanyana mativa. Ni hleketa ni ri na mhani un'wana laha kaya mata a teka duveti rin'wana ri kha ri endla 400 rand ivi loko ni ya le a kayaka wena ni kuma ri kha ri endla 110
1: timhaka leti nga kona.
4: Ni n'wi tlherisisa ni ku ma ni ku wa ri tlherisa rera dlawasi wa ri hakela ya mali ya wena mhani. mina ni hava malale ezaru wa tlerisa

0: Ebe eta eta ku famba ka nkarhi ha mhandu ya fika longela mso finingela hinkwaswo hinkwankwankwa ntlele finingela worksuit sikurela a mita swi tiva ku ri hava xin'we worksuit ya le ni ntirhaka hi yona ntlele finingela yona malaka ku ri vo January ku halayo
1: ixiya
0: ebe ni pfuka hi xa mundzuku ni va landza leyi ni ya fika ni ri teka leriya ra 400 ni vuya na rona ra 400 ni ri hakerile va na deposit ku ri hava
1: maisenyi
0: Ah, impela ni fika ni hakela ni tlhele ni heta se ni tlhele ni phinda ni teka yin'wana futhi futhi maze ma ku mambirhi madoveti malama
1: exiya
0: se kusuka kona se ni kota ku ya kwele ka ka wona hayi ko se ni nga vila ni dyondza kwalani ni swi vona ku heyi loko a va nga ri vona va lavawani a yi ta zi hela January na ha finingela
1: worksuit
0: ene ku wana wo ni phalala kha va swi vona ku ni famberiwile mapoto ma tekiwile hinkwaswo laha mikumba hinkwaswo makhetirisi karhi hana nchumu ka ku va marhumbeni
1: kahle kahle a va lo kwata
0: a ni swi tiva kwatisa yini loko ni vuya ni kuma ku handeka yini loko ni wa nhongwa leswi khi ya va switsukumete kwala xikarhi ka ndyangu
1: leswa swo loko mi ku a laha ndeka yindlu yi ku a
0: mayimeri ni zama ku tlela ivi ni tlenga kumbexa ni totlenga lomana lori loko ni phaphama ni kumaka ni lori hi swona ku hanchumu
1: ni khese swinene
0: hi swona mayimeri wa mina hinkwawo
1: danki 060-875-9942 en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta va khehisa sweswo mahlweni hi twa hi n'wina va ku rixile hi Marilyn mina lexi xi nga ni vavisa ku tshame ku ta va majaha man'wanyana ma fika ma xavisela kokwani ti-glass va ku a ti fayeki va ku va ti banansene le hansi loko va ni hlamuseta ti nga fayeki loko se vona va sala va ni koma ti-glass letiya no yi banansa ni le hansi yi baleka mbila mina yi vave ngopfu ku ri kokwani va endla ni yi bakitala tindlazi 060 bigzer mi le moyeni n'wina
2: ayi mpfukile na
1: hi pfukile minjhani
2: ayi pfukile swinene ayi ni tekisa hi papala va ha kuma ku sweswo va ni tekise ngopfu ya swa humelela a nga vuli swo bula mira mo ni nghena kahle ku mhaka ni ku vula ku swa pfuna swinene ni khesana swixalati loko va hlamusela timhaka ta ku vota a vo tsandzeka ngopfungopfu ni ta vula ku iri tingana ni ta chava ku to i chava ku ku ve a ri hansi loko a xavisa madzimba a xavisa ti-call time swisiya ti-airtime hinkwaswo swi loko a kha swi xavisa jikajikani ivi ni ta voniwa hi maxaka ti va ni tekela hansi maxaka ya mina se munhu wa kuta a nga na mhaka na swona i lava leswi a lava ku swi endla ku yena un'wana wa chava ku ya vhengeleni a nge a suka ntirhweni a ri na madaka a ya vhengeleni ku a xava xo karhi ivi antini ndzani ya hlamba loyi a nga na vutihlamuleri ni famba ni basile ku ba ni basanga ni ya ku xaveni ka nchumu xo karhi ni vuya swa mina ku chaka ka mina ku ta vonaka swaku i semende leri kumbe i semende swi ta vonaka se van'wani vo tala va chava ku jikajikana ku na ni tijuzi ti sungurile na hina va musambike hi kha hi thoriwa kwala lokuxini hi jikajikajika aitira na vona va pakanyana sayitini toli use titiya sweswo ku huma ku lava tikhisisa ntiso se va kha va end i ntiso wolowo mara ngopfungopfu se ku nyuma ri kuya ka ku loko ni xavisa swilo va ta ni tekela hansi ka hela van'wani va xavisa na vona na mihlapa na yi voneka yi xavisa vavanuna sweswi a swi nga ri kona khale a va swi tekangi swa swisiwana swi endliwa hi lavo pfumala swa le mavokweni ku ri ku munhu u ti hundzuluta va ni vhuka u byi endzela se munhu un'wana un'wana fanele a pfuka a ti endlela a swi khataleki swa ku endla yini leswiva va ku mintirho ya kala van'wani vo hlawula mintirho i lava ni ya ku nona u la ku yi kuma ku mintirho ya ku nona ku nga dyondzanga u kota mukazi swi lava munhu a tiyimisa eka ntirho un'wana na un'wana wa ku famba phama daka famba phama famba rhwala xitina famba rhwala leswi u swi vona swaku ni nga swi kota miri wa mina wa pfumela famba tirha swi khataleki swaku un'wana ta ku hleka loko a ku hleka i ku nyika laki munhu yeleyo ni khensi swinene mukazi la 46
1: Thank you. 75942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vanhu lava ya va ndhawini va mi pfune hi yini va mi dyondzise yini va ndhawini mani loko hina ya hakula hayi a wu ta swi twa va ku maseve teka lexi maseve u ta badela maseve a va ndlisa sweswo va mi dyondzise yini va ndhawini n'wina va ku ri xile muhaxi mina lexi xi nga tshama xi ni chavisa i ku va vona va lava ya va ndhawini mi va vulaku va tikuma ni tikuma ni teke ti-doyle ka vona amudendeni ende mudende lowu a wu nga ri kona laha mi ni tshamaku kona mara u te a ta ni lava a ni kuma ni tivutisa ku u kombe hi mani laha mina ni tshamaku kona that's one thing lexi xi ni chavisa hi va ndhawini n'wina muhaxi wa mina ku n'wi hakela

0: antangwa ikela because mina le aninga dendeli la because mina le ani dendela kona aninga dendeli atikweni leri mina ni tshama ku karona so ani ti jela ku loko ku ku mdende u fika ni ta tlhelela kwele ninga denda kona even kota ku nwaikela indlela ya le
1: 060-875-942 mativa John John era ku vetaniwa John mfamba msiyavana.
0: Okay, right. I think kuri nhloko mhaka leyi va vulavula ku hi yona iya le ka nongonoko lowa ku hela ku muni ku
2: hina hi pfukile mina a ku ri na vamhani van'wana a va xavisa tindlowa hi bikiri vakulukumba va hamba va ta va rhwele hi xibaktani va fika va xavisa hi xava va xavisa hi xava se mara a ka vona mina ni dyondze leswiwa ni va vutisa ku loko mi ya kaya mi fambe mali muni va ni byela mali yo tala ngopfu va loko va tlhelela Zimbabwe vona a va huma Zimbabwe ni ve ni kota ku samina kaya ni kota ku ya kaya eyi ni dyondze swi swikulukumba ngopfu ka vona ni swi vona ku munhu ku va a endla xilo a hi ku va munhu a kuma mali yo tala a kuma mali ya yo tata bakiti i tipulani ku va munhu a endla xilo swisweswo muhaxi swi ve swi ni pfuna ngopfu hi mhani lavaya a swi nga endleki loko va ya kaya a va hundza hinkwalo va hundza va ku ni vuyile n'wananga ihina ni va nyika swin'wana ku va nyika swintukulwani kaya kumbe swihlangi ku a va ri vakulu mara va ni dyondzise mhaka yin'wani yo hlengeleta yo veka hi zukwazukwa i endla swin'wana ene andzhaka loko ni dyondzini hi vona muhaxe ni vuye ni swi endla ni swi vona ku swa tirha ni swi endla ni swi vona ku impela swa tirha ku va munhu a endla xilo lexi a xi lavaka a hi ku va a hola ka mfumo a hi ku va a kuma mali yo tala ni dyondze swo tala ngopfu hi vamhani lavaya vakulukumba lavaya ni dyondze ngopfu mina ni dyondze ngopfu mina muhaxi ku hlamusela swona eyi ni dyondze swi swikulukumba ngopfu leswi avuton'wini ni nga swi endlisa leswi vona a va endlisa swona i nkomu muhaxi i kokwani Joyce kwala ti-A
3: Avuxeni Marilyn na nhlokomhaka ya wena na khana yi twa ya mi ni dyondze swo tala ngopfu a ni tshembi na ta phinda kahlekahle a ni tshembi wa tiva ni xave bakiti hi 200 ro tseleka mati ritshwa ni phinda ni tlhela ni xava rin'wana futhi hi 200 ritshwa ivi ni ya phinda ni ya xava xo chela tiphekisi hi 50 rand wa tiva loko se ni ya Benston fika ni nghena xopeni kuma ku lexiya xo chela tiphekisi ka xopo yin'wana i 10 rand ni kuma ku bakiti ro tseleka mati i 100 rand wa tiva ni twe ku vava wa ta ni twa ku vava hina loko ni languta mabakiti lama a ma nga tshwa ni nga ma xavi 2-2 exi ni twa ku vava ngopfu se ni ti dyondzise ku hambi xilo ni xi vona xi ni tsakisa loko va hundza va kha va xavisa ni nga ha xavi i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
0: okay right mina n'wa yiseni kahle mahlweni ku ra vayingiseri va mi va ku rhandzeka ma ni kumanga ntiyiso la
4: n'wama huma leyi ayi leswa mirhi liya yo xava liya ha hi love ngopfu hini hi swi xave ngopfu hi sweswo a yi zangi yi humelela na switsanana leswi a hi lavela swona ku a hi ku i ya milenge ve te va xavisa mirhi ya milenge mirhi ya ku na miri loko tlhavatlhaviwa hi ti humesini ti-200 ka vana ya mhani a yi pfunangi mirhi liya swi tlo loko ku tiyela xibedhele ya tiphakela ho maphilisi va ta ku chela mimirhi yin'wanyana i nwa yi tlhela yi na makamba nteni ivi swi nyanya ku ku twisa ku vava vanhu hi mirhi liya a yi kahle mhana xavi a ni xavise na n'wungu wa mhini ku xavana ha ha xavi hina i mhani mahori kwala ka mapuku kokwani wa diyona na ku hlula danko
5: i mixo lowunene na vaxumi muhaxi a xiticini a tshemba mihlayisekile tatswa munhu muhaxi vanhu lavani i vanhu van'wani va kahle ngopfu ni ta mi byela ntiyiso hi leriya ro loko wo lomba xilo ka vona u tlhe u ya na mali u ya xava a nge ku tsundzuxi mara siku

0: n'wanuku ya kulombeni i ta ku byela ku wa kolota se vanhu lavo taniyani va vonini mina loko wo lomba xilo ka vona n'wi hakeli i n'wi hakela hambi wo lomba yini na yini i n'wi hakela mi ta va tichomi ngopfu and then na siku leri u ka i nga ri ku kona ni vulavula mina swi a ni kona i kona munhu yaloye wa mihlapfa a xavisaka kwana no n'wi fonela ni ku u nyiketa vana va mina yini yini ni ri kule na yena o va nyika why na mina loko ni kha ni hiselela kwalaya xitandini a xava ti-340 ka mina a veka xopeni ya yena a xavisa leriya ro xin'wana na xin'wana a swi kota ku ni vitana ku ni ta ni ta n'wi endlela lexi a tivaka na xi kota vanhu lava ni vula ku kombiwa rirhandzu mara loko wo endla leswiya swo loko ku fana hina hi dzahaka loko wo lomba dirho yin'we ivi hi xa munduku i ya ya lomba yin'wana a ku u kolota yin'wana tolo mi sungula ku holova yi n'wi byela ku hi ya ni ku koloti hay mi ta hambana a nga swi lavi ku endleriwa vutsotsi se da swa mi kuma ku van'wani vahlapfa va fika va va titsotsi laha hi fika hi va endlela vutsotsi loko ku nga va endleli vutsotsi swakudya karhi yin'wana u ku nyika ku ha ta ta teka swilo swa swona so se i mahanyelo ya vanhu na mahanyelo ya hina ho fanele hi hanya kahle na vona mataleni mina ni ri lavhenda a hi xumeni muhaxa
1: a hi ximeni himpela mataleni va ku ni na n'wina ni ri kwala ka mkho right ka mphambo en'wamagoda khensa swinene en'wamagoda 060 875 9480 mipfukini minjhani manihulo
2: hambileswi ni nga ha swi lavisi mungo ni nga ha cica ni nga ha swi lavisi swona
1: vari hambi nsinya wu tsemiwile i ta twa munhu a ku na chika kwala ntomeni wu nga ri kona ntoma
2: ene ntoma loko mi languta ma ha wu voni hi ku wu tshami wu
1: vavita rifi hi n'wi na mhani hulu tote ntote
2: a reda swi na mhaka eyi a kha ha yi twa nhloko mhaka ka mhantsongo i vanhu lava vo tala n'wina loyi mpelapela loko vo famba na lava van'wanyani na lava va nga va nga tshama va hi ta rila swin'wana swa kahle swo saseka swa mavayivayi mhani ni hleketa mina hi 2020 ni teke mabulomu mambirhi rin'wa ri ri 150 rin'wana ri ri 150 ka mudyana wun'wanyana ivi loko ya vuya a ni tele hi n'hweti lawa nga hakela hakela ka leya loko ya vuya hi leyi a kuma ni ri xikeletoni mhani hi ku vabya COVID ivi
1: a ni le ku hlekeni a ni nge hleki mina
2: ivi ni ku jiriyo teka xipacini ta nyika boti i mali ya vona ya mabilomu mativa a nga pfumeli ku teka a ku ni nge teki mali ya n'wina leswi ni nga xiswave no ku ni ta fa ni nga ku hakelangi swi ta swa swi karhata a ku mi nge fi ni ta vuya ni ta yi kuma mali ya mina se swi nyami ta ni nge teki tekani mali mi ya xa mimbirhi mi pfuna mi hanya ivi hi mpela a fambisa sweswo iyaya ta vuya a kuma ku hasa xikeletoni
1: xi tlharamukile
2: xikeletoni xi tlharamukile ko hava 300 to va na wa na 150 ni ku ni ta ku hakela rin'we hi ku ni sweswiwani ni hava a ni alini karhi loyi a ku karhi lowa a ni nga ta teka n'wi mhana ni hembi a swi na mhaka ni ta ni nyika ni to teka 150 ya leyi ni ta yi kuma nkarhi wun'wanyana leyi yi nga sani se loko a kola mina ni nga munhu ni nge tetani hamba no n'wi kuma ri xikeletoni mali a ni ta ha mali na hi lava hikuva ni yi khale yi tini mavabyi ma mi kuma sweswi
1: ni mi kuma kahle
2: masiku
1: na mi tshemba
2: o a ni ta ku hayi swa mavabyi ma mi kuma sweswi hikuva mi fanele mi ni hakeli khale mali ya mina se vanhu lava ya ku vulavula tiyisa hayi swin'wana hi nga va byijimbetele hinkwaswo swin'wana va dyoha mara swin'wana hayi a hi hinkwavo ni vutomi bya vona ku va hanyeka leswi ya va nga tshama va ni ndlela a va hanyeka xi hambana
1: ampere
2: ampere o swi yo yini n'wina a ku mi nga ni ni tshambani mi ya xava mimirhi mi titsungula mi ta hanya
1: ni kenze swinene mhani
2: hulohi
1: sweswona sweswo xiteketo lexiwani nga na vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke va ku much love home girl from bungeni ka xitachi ni kenze swinene hi yuza u va na siku ra kahle 060 875 942 mina n'wina va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka mi va mi khe mi ni byela ku mi kotlane na yini n'wina miyingiseri mi le moyeni ahe
3: hi pfukile
1: minjhani
3: hi pfukile

0: Nkohleka.
1: Hi ku na mbaku mi lava ku hleka na n'we. Se no rhangelela.
0: Se swi merile no. Leswi ni nga swi dyondza hi vanhu lava vo huma matikweni la ya le handla ni. Vanhu lavaya va khomanile. Ene va rhandzana. Ene loko mo twa leswi va nga khomanisa swona mi nge zemi ku i maxaka. Loko mi vutisisa kahle va ku na laha hi tshama kule na kule ho huma tikweni
1: rin'we.
0: A va khomanile mehe ni dyondze rirhandzu hi vanhu lavaya va rhandza. Va rhandzana. Sesile sesi mari no.
1: Ni khense swinene sesi gracious.
0: Danko.
1: A ni ku kumbe mi lo mi mbabyiwa.
0: Hayi a ni mbabyiwangi ha. A swi talangi swo mbabvambabyiwa la ka mina ni.
1: Nikhense swinene.
0: Danko.
1: Danke 060-875-942 mbamanda ni belela ka mana mahala nga kuma khatlanga kahle xiave eka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni teka kahle muyingiseri wa hetelela nkarhi wa mina wu nisile muyingiseri mi le moyeni
2: ahe sesi marile ni mpfukile
1: ni pfukile minjhani
2: epfukile mina leswi ni nga swi dyondza hi vanhu lava le handle lavo xavisa lavawani ni dyondze timhaka ta ku ri va rhandza munhu ende va rhandza munhu wa ka vona ntsena na hina vanhu va kwala tikweni va hi rhandza hi mhaka ku va swi kota ku ri loko ku ri na nkosi va tisa ti-basic leti ti lavekaka ankosini and then na mikumba na ti-duvet loko wo za wu kumeka u teke duvet hambi yo va yi ri 400 yin'we va ku tiseli yona kaya loko a ta swi dyondzisi ku hakela hambi wo hakela hi 100 rand a va na problem mara i ku ni nge swi koti ku ni teka byi 400 sweswiwani ni ya avhengeleni ni ya xava kumba kumbe duvet ene u handle ka vanhu lavaku va khoteka hi swikweleti
1: nimkumaand
2: na vanhu lava na vanhu lava nga makaya va nga na swiphaza a ni va hi pfuna ngopfu vanhu lava hi lehisela timbilu na swi kota ku ri loko ni aganekini sweswi mina ni ya a xiphazeni ka ni vadyo ku ni hava ni kombela mugayi kumbe chikene va ku nyika hinkwaswo leswi u swi lavaka the main point hakela u ta swi vona ku vanhu lava va hanyisana kahle na vanhu
1: thank you
2: hi swona sesi miri ni travele ya kumbe kwala ka mapapila
1: khense swinene laha ka mapapila laha mbana siku ra kahle
2: asivetani
1: thank you 060-875-942 tanihileswi ku nga friday ka siku ra namuntlha titamutini ka n'wina mi chiza risimu and then lava van'wana hi ta va landzela kunene 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina muyingiseri mi le moyeni GRFM hallo
3: yebo
1: hi famba hi risimu ra mani kokwani phahlani
3: a hi fambeni hi risimu ra NC
1: loko ku yini
3: xibamu xa matluva
1: okay right in can see
3: yebo
1: thank you 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni hi famba hi risimu
4: my meri wa mina a hi kokeni dinga David Mathevo like va rin'wana na rin'wana hinkwavo ma famba nice
1: all right in can see swinene
4: munhu ku ndlwi
1: thank you 060-875-942 xibamu xa matuva ekusuka kahle ka henisi kumbexani dingani David Mathebula hi twa hi n'wina mingiseri mi le moyeni n'wina
5: merilino i pfukile
1: ni pfukile minjhani
5: David Mathebula mani rose wabyani ka nkuzani n'wana a nga hlayiseka
1: mi va kahle mani rose le molweni lowuntshwa leyi
5: a ni 100 n'wana nga ku ha na xitsongo xiphiqo ni kahle ni 100
1: ni khense swinene
5: hlayiseka sis
1: thank you 060-875-942 famba kahle hi risimu ra mani mpundu wa siku ra namuntlha henisi kumbe dingani David Mathebula mingiseri mi le moyeni
6: makwavo
1: hallo
6: mehe ni lava xibamu xa matuva henisi
1: ni khense swinene 060-875-942 mingiseri wa mi mi le moyeni aye ni pfukile minjhani la ka mujaji laha papa remote mchini u papa metsi kasi a wulo tshoveka mchini lowu na u paupaupa u nga yimi khensa swinene famba hi risimu ra mani ni khensa swinene thank you 060-875-942 mina na n'wina hisa sweswo mahlweni hi famba kahle hi risimu ra mani mingiseri wa mina mi le moyeni

0: o amor. Eka Jizara Fair. Marimba Ngobe.
1: Marimba Ngobe. Nikinsile u eka ri ka bangseri mba vatsundzuxiweke ku tirhisa man'wana ma magondzo naswona va tirhela mfumo va le magondzweni va le ndhawini ya mhangu ku lawula xiyimo xa mhangu leyi vatirhela ni nga ku vatirhi va magondzo va tsundzuxiwa swinene ku va va ri karhi va ri na vuxiyaxiya loko va tirhisa gondzo leri.
2: Traffic advisory from the Limpopo Department of Transport and Community Safety regarding the road accident update at R597 near Spanapudi in Lebogomo. The Limpopo Department of Transport and Community Safety informs motorists of a serious road accident on the R37 near Spanapudi towards Lebogomo. The road is currently closed following a head-on collision with a possible involvement of a scholar transport vehicle. Motorists are advised to use alternative routes where possible. Traffic officials and police are on the scene managing the situation.
3: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya 11 muyimbeleri wa vunanga bya le Kompo Lihlono no Katlewo Chauke u langutela ku humelela mahlweni ka khoti ya le henhla ya Polokwani ku ya emahlweni na ku endla xikombelo xa beili. Wa xinuna wa malembe ya 19 vukhale u endlile xikombelo xa beili laha a nga aleriwa Magistrate Godfrey Nun Tsi Yozi e khotele enhle ya Polokwane siku ra 14 ka n'hweti ya Dzivamusoko. Wa xinuna hi loyi a langutaneke na milandzu yo hlaya swinene ku katsa nandzu ringeta ku dlaya kun'we na ku va ri karhi a hlasela va ni nga kona na ku va ri karhi a hlasela vaseketeri va yena. Ku langutisa nakambe ka mahungu ya awara ya 11 ka Jisar FM. Meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandizi ta ri na xiave xa ntirho wa ku tlangela na ku lemukisa vaaki mayelana na vanhu lava hanyaka na vutsoniwa eLwandlenene Section A. Meyara hi nkarhi lowa nyika mbulavulo u vula leswaku vanhu lava hanyaka na vutsoniwa i vanhu lava faneke na munhu un'wana na un'wana naswona va fanerile ku va va ri karhi va khomiwa hi ndlela leyi nga fanela. Meyara u vula leswaku vaaka va fanelangi ku va va nyenyemuka vanhu lava hanyaka na vutsoniwa naswona leswi ku va ba ri karhi ba amukeleka emakaya ya bona hi byona vutomi lebyo olova.
4: Lava va hanyaka na vutsoni hi vona va nga hi endla ku hi hlangana ka siku ra namuntlha. Hi xeweta na vatswari va vona lava nga kona va ta tlangela na vona. Hi xoku vanhu lava nga lana lava va tshama ku a va lo cukumetile va loko va tata va ta hlayeka hikuva hi tshama na vona emakaya. Baba risk dia yo mega mona ba munhu a pfule yindlu na vusiku a suka a famba ni tlhela ni xavotana lava va va hlayisaka no va na ku tshemba ku n'wina mi va hlayisaka ni le ku va hlayiseni kahle.
3: Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni vandzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va tivisile vachayeri va mimovha ya mhangu leyi nga humeleleka gondzo ra R37 ekusuhi na Spanapudi eLebogomo. Ku gimeta ka mahungu ya awara ya 11 ya n'wana ya kona ka awara ya 12 hafu ku bile awara ya 11 ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi hi nongonoko wa Mad Morning Live wu ya emahlweni na ntswa leyi n'we rixini.
0: Mamu, eka jisa na fe, kubudu.

se yi kumaku kumbe ma lavaku ku tlhela ni kuma kambe you rediscover your purpose minga endla yini na ku minga hanyeli ntsena routine minga hanyeli ntsena ku hakelela swilo swi faneke swi hakeleliwa mara mi hanya vutomi lebyi byo hetiseka xo sungula tshikani ku lava xikongomelo xin'we lexikulu hi ndlela yin'wana ni nga lavi xi xin'wana xikulu xa dramatic ni yimela ku vona xin'wana xi nga ta humelela kumbe ku va na rihatinyana so ri dzindanyana ivi jikijikise ma xin'wana e-e a ku ze ku laveka sign a ku ze ku laveka swo tala purpose ya n'wina yi tala ku tshiya ti-clues evuton'wini hi ndlela yin'wanyana ti vutiseni ku i ti-topic tihi leti mi rhandzaka ku discuss-a tona i ti-problems tihi leti mi rhandzaka ku ti-solve loko mo twa ku na challenge ya so n'wina mi nga navela ku nghenelela mi swi lunghisa i yini leswi vanhu vo tala va rhandzaka ku kombela ku pfuniwa ka n'wina kumbe i ti-activities tihi leti mi rhandzaka ku ti endla mi twana nkarhi wa kona wu tsutsumi swinene loko mi kha mi swi endla swisweswo i ku xikongomelo xa tumbela ka swisweswo kuma ka swilo leswi mi rhandzaka ku endla swona hi laha xikongomelo xa n'wina xi nga kona xa vumbirhi langutani ti ni ta ku yini langutani ti-frustrations ta n'wina i ncini xi mi karhataka ngopfu loko mi languta society loko mi languta community leyi mi nga ka yona i yini xi mi bodaraka swinene xi mi karhataka i ncini lexi mi navelaka nga ku n'wana a ngo xi lunghisa i yini lexi xi mi endlaku ku mi titwa mi nga ri kahle loko mi swi languta swi kha swi humelela i yini lexi mi endlaka hayi mani ku nga va ku ri na ndlela yo antswa yo endla swilo swo karhi ku nga va ku ri na ndlela yo antswa yo endla swin'wani nkarhi wun'wanyana mi va mi swi vona ka mabindzu mi swi vona ka ti-charity teti va ku ti kona van'wani va ta swi kuma ka ti-career ta vona van'wani va ta swi kuma ka ti-movements leti nga kona ka ti-communities mara langutani ku i ncini lexi xi mi karhataka ngopfu van'wani loko a vona n'wana na hambi ku nkarhi wa yena u vona n'wana ingaku a nga tshamisekangi kumbe a nga basangi kahle u khumbeka swinene ku tlula vanhu van'wanyana swi endleka xikongomelo xa n'wina xi ri kona kwalaya ka ku hlayisa vana van'wana hi loko va languta vadyuhari a swi vona ku kokwana ingaku a yi le ku kumena munhu wo yi swekela yi le ku hluphekeni swinene mi kuma ku n'wina every time loko mi vona munhu lonkulu ma khumbeka swinene swi endleka xikongomelo xa n'wina xi ri kwalano kumbe mi vona vana young people vantshwa loko va kha va famba laha patwini laha mi ti vutisa ku mara va swi tiva vanhu va lava ku vutomi bya vona byi ta helela kwihi ku ri every time loko mi vona muntshwa hundza mi ti vutisa ku mara ya loyi wa swi tiva ku fanele endla yini hi vutomi bya yena swi endleka xikongomelo xa n'wina xi tumbele kwalano se ka swilo sweswiya swi mi frustrate sweswo mi ti vutisaka ngopfu swona xikongomelo xa n'wina swi endleka xi tumbele kwalano xin'wanyana langutani tinyiko leti mi nga na tona sweswo ni vulavula hi ti-qualifications a ni languti hi tidyondzo ni vulavula tinyiko leti mi nga na tona vanhu van'wanyana va na nyiko yo dyondzisa va nga van'wani va na nyiko yo hlohlotela nyiko yo xavisa ku vumba swo solve ti-problem nkarhi wun'wana ku connect-a vanhu i nyiko leyi mi nga na yona swilo leswi mi nga interested ka swona nkarhi wun'wanyana kwalaya ka ku mi kota ku endla yini mi navela ku pfuna vanhu hi yini i ncini xi mi nyikaku matimba ku ri mi twa swi mi motivate mi swi navelaku loko a no kota ku endla leswi loko a no kota ku pfuna vanhu hi leswi hi liya mi nga ta kuma xikongomelo xa n'wina van'wani ni vurini ku xiyo mi lahlekela a mi swi endla mara vutomi byi humelela because life happens ende loko vutomi lebyi nga byi humelela byi tayi gandlati byi fika byi pfala xikongomelo lexiya ivi xi pakiwa garaji se mo tshamela ku hanya ntsena kumbe mo tshamela ku survivor ntsena a xi pfuxiwi xikongomelo xa n'wina hi kona mi nga ta hanya vutomi byo hetisa tisola mi ku why leswi ni nga swi ringetangi mi ku why leswi ni nga swi sungulangi why leswi ni nga swi tshikangi why vutivi bya mina ni nga byi xerangi na van'wana mi ku why leswiya ni nga swi akangi why buku leyi ni nga yi tsalangi loko mi swi hleketisa sweswo swi endleka swi mi leader kumbe swi mi komba ndlela ya ku i ncini mi fanekele mi xi sungula namuntlha se hi leswi swi swinharhu i ncini mi xi rhandzaku i ncini lexi mi xi kotaku kona se mi nga ti vutisi ngopfu ku kahle kahle i yini xikongomelo xa mi.

0: atiyani day care eka sokura na mondla ba ku ita kahle tindweni ta bahashi rishile na ku amukela mudondisa
1: inkomo mahashi
0: minjani
1: ipfukele minjani
0: ipfukeni blabla na mema
1: ne balola na mem thandi mem ndlovu kusuka a dinga tiyani crash
0: elaka sokura na mondla
1: e decide ku me vhakela muhashi ku ta komba vana va hina loko mitwala ka xiyani moya hi loko swendlisi ku yini va kota ku switiva
0: mba mkemba dondisa kahle
1: va dondisa
0: va tiva swa ka TV
1: la ku ta ku va switiva ku leswa va swivona ka TV loko va twa voice ya munhu ka radio hi loko swendlisi ku yini
0: ya ni mkuma kahle okay right ni kambe mta mkemba driver la xesho minga khoma even then blan can blabla na vana va mina wo sungula mingo xisanya na hansi swintsongo kunjani sesa
2: fukini
0: wena man wena
2: Mkhenso.
0: Wena mkhenso waka mani?
2: Waka maswanganyi.
0: Waka maswanganyi. Ishaweta mani kaya ya mkhenso?
2: Ishaweta mani.
0: Imani bitra mani?
2: Imana ntivo.
0: Imana ntivo? Okay, you can see lina sisi. Okay, right. Minga tsineta lungo yana yena. Kunjani sisi?
2: Okay.
0: Iwena mani wena?
2: Ime nakedi.
0: Iwena mani?
2: Nakedi.
0: Nakedi. Waka mani ka nakedi? Okay, ushaweta mani kaya? Iman bitra mana wena?
2: Imankhulu.
0: Imankhulu. Mankhoni. Okay, ni can see lena sesa. Okay, kunjani?
2: Fakile.
0: Iwena mani wena?
2: Menkateko.
0: Iwena mkateko waka mani?
2: Mkhumbulo.
0: Waka mkhumbulo ishota mani kai?
2: Mani.
0: Iman bitra mani?
2: Ialmin.
0: Okay, loko wena ukula ila kuba yini?
2: La kuba nurse.
0: Ila kuba nurse sesa. Ni can see lena sesa. Okay, right. Minga tsineta lo nwanyani. Kunjani? Kunjani e bod? Ikwatele yini kasi? Timakata ka. Okay, kunjani e sesa?
2: Okay.
0: Wena mani wena?
2: Me Esta.
0: E wena ento?
2: Esta.
0: E wena Esta. E waka mani wena?
2: Waka mala.
0: Waka manganyi?
2: Waka mla.
0: Waka Milan. Okay, isho ta mani kai?
2: Isho ta ma.
0: Loko ikulela kuva yini?
2: Lawa.
0: Ila kudondela kuva yini nwananga?
2: Na kudonda kuva.
0: Awustivi, okay right. Okay, Avrin waloy. Yeah, mingani kata boti kwalani. Ikunjani e boti?
2: Fikile.
0: Iwena mani wena?
2: Hlula.
0: Iwena ku hlula. Iwa ka mani ka ku hlula?
2: Waka mzamani.
0: Waka mzamani. Ishota mani kai?
2: Ma.
0: Iman bitra man?
2: Police.
0: Ishota man? Imani?
2: Police.
0: Iporisa? Ya wena blind wena ishota wena loko kulela kuba yini? Na wela kuba police. Ah, ifumela inhloko. Okay, you can see line. Kunjani? Iwana man wena? Abakuti mana wena kai? Ivulavulela hansi, vulavulela henhla. Iwana mani? Inga beki nomola. I mean inga beki iba uko nongweni. Iwana mani? Iwana mani? Ye, mana wae benge kutu. Enda batayo kwa telo kwa wae kubulavuru sangi. Mara ilo kubulavuru sena ubulavuli. Ae buluru ete lele. Iwana mani? Isha weta mani kaya? Ima bitra mana wena? Ima bitra mana wena? Mana wena ima bitra bo? Okay, right. Aye, and then. Tunela says, kunjani?
2: Okay.
0: Iwana man when?
2: Shuril.
0: Iwana shuril. Iwaka man shuril?
2: Lakastole.
0: Iwaka stole. Isho weta man kai?
2: Man.
0: Iman bitra man?
2: Iman stole.
0: Iman is stole. Alright. Ilo kukule ilo kubayin? Na wena ustibi? Okay. Kunjani ka says?
2: Okay.
0: Iwana man wena?
2: Hlukelo.
0: Iwana nhlukelo wa ka mani ka nhlukelo?
2: Ka manganyi.
0: Iwa ka manganyi. Loko ikula ila ku va yini ka nhlukelo?
2: Teacher.
0: Ila ku tisho ta mani kaya?
2: Mani.
0: Isho ta mani, iman bitra mani?
2: Tiyan Maor.
0: Intiyan Maor. Loko itala no wena abate iya kwini wena?
2: Tiripin.
0: A tiripin. Ilonge yini?
2: Masimba na makeke na juice.
0: Bakulong se kahle mama wena ni can see lena says okay ni can see lena bangana ita tlhe bona na futhi ni kuna leswi mlavaka ku kunjela swona kuna swinwana mlavaka ku kunjela

kwa si mishu ndlisa kuyini kwa lana wa makhelwane wa n'wina mishu ndlisa kuyini na otherwise ke ku nova ngisele wa mina ma grant ka hi lo sala ntsene na timinete ta ku ringana khume nkombo n'wina va ngisele wa mina va ku randeka ku va mina na n'wina hi va hi khe hi hambana otherwise ke ka nkarhi lowu nga ka wani tanihileswi a ni nga mi byela ku ri mina na n'wina na vuyeni kusuka kahle ka dinga tiyani day care n'wina va ngisele wa mina va ku randeka ende ku tiphineni swinene van'wamambuxi va mina laniwani kambe ke mina ku fambeni kahle na mina marilini wa ka xirindza ntombi laha ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini leti ya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka pirata n'wina mi ni tiva kahle hi vitira ntsalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina va yingiseri va mina va ku randeka otherwise ke mo hi twa ku ri vanghana va mina va ni khomele yini kunjhani kunjhani ka sesi hi wena mani wena a ni ku twi kahle hi wena mani hi wena hlawuwa ka mani i hlawuwa ka cawuke okay right ku na swin'wanyana laniwani lavaku ku swi lunghisa n'wina va yingiseri va mina va ku randeka moni ku iniwa

0: Okay, I want to be a doctor. Thank you. Ni kenzo shinene sesi. Okay, right. Ku look ten ka unwanyana. I mani unwana va ku hlela swa le crash?
1: Myself. My name is Tushak.
0: Thank you so much, Tushak. Okay, right. Ni kenzo shinene. Kuna unwa ila ku hlela swa unwanyana wena?
1: Myself. My name is myself. When I grow up, I want to be a doctor. Thank you.
0: Thank you so much, Michelle. Okay, right. Can so shine and bomb come me if I carry any casuka na muntla. Tani lusim came me kwambe sa kore. I'm la taku banaba ba kiba kubona kore. Loko shuska ka radio kume loko mtu amona kabla bla ka radio. Shuba shukeshu suke la queen. Even then me decide taku bamba tisalin. Loko basuka lanwan. Mila kumi me ba isa queen kuya matwin. And then Ken came jela kache ba tuar akaya kore. The arrest about cat farms are going to be a match win.
2: Loko suka la navana. Baya ku dyeni nyana ku ani pfuka rixanyana si ri xili dyambu loko va heta ku dya hi va yisa apalamente va ya vona tiyindlu letiya to gadana ni a va ti tivi ene vo tala va hina a hi si hi nga wu kumi nkateko ya joni nkarhi wun'wana
0: se
2: la ku ta ku va va swi tiva ku apalamente loko ku ri tiyindlu letiya ti endlisiwi leswi na leswi na leswi ivi hi va komba na tirhoboto letiya hinkwaswikwaswo
0: sweswiyaletiya
2: va ti hlayaku ku hi loko swi te yini ivi hi va yisa ndzeni ka mavhengele va ya dyondza ku xava mavhengele mo karhi ma lama ma nga ri ku kona hala ka hina hi va komba ku leri i vhengele rihi na rihi va ya nghenanghena nyana kwala ivi va yisa lexi xitimeleni lexiya vana va huwaku kona
0: xitimele xa le molo
2: xa le molo va kota ku huwa koho seni hi laha se hi nga ta heleleta kona ivi se hi ya kaya akaya va nga hi langutisela kolomu ya ka vo 26 hi ku vana va hala ku huwa
0: ya ni mikuma kahle
2: se na mina ni la ku kombela ku rungula vukaya hi rungula principal wa hina ku nga mhani makhuvele Abigain ivi ni rungula vana va mina ku nga hlayisani Thembani Tlemete Delight na vingi va mina vambirhi n'wina ku nga Mikateko na Dlithin Makhuvele kwele ka dinga na tiko ra ka dinga hinkwaro na vatswari hinkwavo lava nga hi pfumelela ku hi nyika vana ku va hita na vona vana va ha hlayisekile mem Chauke na mem Vaida va ve ri va chava ku vulavula inkomu
0: ni khensile swinene mi ta va na siku ra kahle
2: khensile muhaxi
0: thank you otherwise ke 0608875942 na va yingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi ta va khe hi hambana hi nkarhi lowu ka wu nga heteku mbilu mo ni lunghisa swin'wanyana laniwani loko ni heta ku swi lunghisa hi kona mina n'we hi nga ta va hi khe hi hambana n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni to balekisa sweswiwani mina ntombi ya ka mahomani ni ya jika kahle amavhengeleni loko ni vuya hi loko mina na n'wina se hi va hi khe hi lelana ximfumo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka vuyendzi bya hina byi suka kahle le ka dinga le a tiyani day care n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vatswari vana va ha hlayisekile otherwise ke mo ni nghena hi la
3: Kasankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza rumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomana swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 0633 5834 kumbe 0647002558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyane hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
0: otherwise ke mina na n'wina ivi hi va hi khe hamba yinisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khene ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla mi va na weekend yo sasa ku fana na timbilu ta n'wina ni va mandla ni belela ka vanhu hinkwavo lava ni nga kota ku va khe ni famba kahle na vona eka nongonoko ka mpundzwa siku ra namuntlha Hashtag eka muna kufana Jonathan Mabala nwa goyu. Nkezo shunane mgana minawe sungle kahle nangunogo kawara lia ya nkai. Hita ita gimeta kahle sungwe saidi lirara TikTok ya me. Kasi

kasi tiko ti makale ti fanela ku veka ri burisana hi tona ku languta eka to eka nhlekani lowu lava swi tivaku nongoloko lowu hile hubyeni laha timhaka ti tengiwaka koho laha timhaka ti va ku ti karhi ti tengiwa koho vona leswaku ti chukachuka ti tshamiseka hetelela hi va na xintshuxo amaheteleleni kumbe amakumu ka swona ku kombisa timhaka ta tiko as a whole hi va hi karhi hi vona leswaku hi swi lunghisisa ku yini hi ndlela yaleyo kambe hambi swi ri tano swi ri hi ndlela yaleyo tiko timhaka ti fanele ku va karhi hi languta eka to eka nhlikani lowu wa suka namuntlha nhlikani wa kahle wa ku saseka swinene hi vona leswaku ha ti lulamisa timhaka leti ti nga koho na ku va hi languta eka timhaka leti va ku ti karhi ti ba mpongo eka swiyenge swa mabulo xo sungula a hi languteni eka case ya rihlonolo Chauke Shebeshit vanhu va ku tala va hetela va fika laha mi kuma ku a va swi twisisi ku hikokwalaho ka yini va le ku languteni va vula leswaku munhu loyi wa muyimbeleri loyi u gweviwini kumbexana u le ku fambeni ka ti-court laha a nga ri ku yimeni swi tikomba ku nga ku u le ku tsoniweni na bail loko a lava ku endla ti-applications ta bail swi tikomba a famba time and again ti-court ta ya va tshama kha va ku remind mara munhu hi loyi u dlayini even then jikijiki a ndzhaku ka tin'hweti to karhi kumbe nkarhi wo karhi a huma a khotsweni kambe Shebeshit swi tikomba nga ku u vekiwa under pressure kumbe u le hansi ka ntshikelelana nge se tshama a dlaya munhu o xungeta vanhu a tlhela ba vanhu a humesa na xibamu swi tikomba nga ku tirha xihlawuhlawulani kumbe milandzu leyi swi ya hi ku loko yi weyiwa yi fika kwihi na ntikelo wo tanihi kwihi ke a nga khomangi va dlaye munhu hi leswi swa ku xungeta ku dlaya na ku va a karhi a ba maybe defens vanhu lava va ku va ri koho ka crowd va lava ku vona loko a va karhi a performa nkarhi wun'wani kuma ku va n'wi khomi va nga n'wi khomi laha a lava ku khomiwa kona a hetela va karhi a va ba na swi swa ku xungeta vanhu ku humesa swibamu in public sweswa ku taniya i munhu loyi a nga duma tivekaka swinene kambe hi loyi munhu u dlayini u nyikiwa bele a tshama handle kumbe a hetelela a huma milandza hi yi herisiwa a nga teka nkarhi wa ku leha swi tikomba onge ku na xihlawuhlawula kumbe njhani 0608875942.

0: Nhlekani. Nhlekani mamkere.
1: Yebo puto.
0: Emkhulu.
1: Uthi ini puto?
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila man.
0: Yeah.
1: Ngiyabonga puto.
0: Mhm.
1: Hey puto.
0: Ahe.
1: Loko mi kwatili. Mi vala kula hinkwaswo leswi swi fikaka ka mina.
0: Mhm.
1: Mi nga va mi ri na mhani kwala kaya mi kuma ku mi va khuza ngopfu ka xilo xin'we. Ra fika ritiriwawa tiva loko nga ni tinta ku dlaya mina. Ku ri ku mi nge n'wi dlaya. Se hi vona loyi a nga dlaya a kuma bail loyi o xungeta a nga yi kumi bail. U famba yini kwalaya? Iku se swi humela rivaleni ku na loyi a nga dlaya a nga kuma bale va ku ha i na right ya ku a kuma bale a hi se swi twa ku lava va xungetaku vanhu ku lava ku ta va dlaya kumbe ku lava ku ta va ba va lava a va kumi bale se va tsoneriwa yini lava va nga xungeta phela i munhu a ngo lo kwata loko a vhela a ba kumbe a xungeta a hi laveni na luya i lo endla yini ka loyi kuze a n'wi xungeta ene a nga endlangi i lo isiya tihoni
0: khoma ni tano yi nghena ka tlhelo mhaka ta mahungu hi vuya swin'we
1: yebo puconi
2: ni khensile tinhloko mhaka ta mahungu ya awara yan'we gondzo ra R37 leri pfariweke sweswi ri pfuriwile ndzhaku ka mhangu leyi nga humelela meyara wa masipala wa Greater Giyani Councilor Thandi Zitha va amukerile mabazi kusuka eka khampani ya Great North mahungu xitalo le ka awara yan'we enhlekani
0: ku wa ni phahla nhle hi mamukela
1: yebo budon mina hi mina loyi ni jaye makwavo wa n'wina ni kuma bale mi ni vona kumbe mi twa ku ni le handle hi bale i vuya ma wun'wani wa ka n'wina a ya ya karhatana na wun'wani hi le byaleni hi le kwihi a vuya a n'wi tshembisa ku loko i ni karhata swo ni ta ku dlaya i vuya a khomiwa luya wa ka n'wina hi ku tshembisa ku i ta n'wi dlaya a nga nyikiwi bale loko a apply-a bale n'wina mi nga kuyini swa vava swilo swo yani ebusona phela loko munhu a pfinyini munhu a dlele a nyikiwa bale munhu a xungeta la a xungeta na hi ku dlaya kumbe hi ku ba ku fika laha a khomiwaku hi sweswo phela loko vo tiva ku nina xibamu a mi cavani na munhu ebusona wa swi kota ku ya a ya mi pfulela case a ku munhu kombe hi xibamu lavaya va letlhela vo byeriwa ku n'wi kombe munhu hi xibamu ene loko va lavisisa va kuma ku mina xibamu swi boha va mi talela ni mara luya wun'wanyana i lo dlaya va ku i na ti-right ta ku apply-a base i nawu wa tiko ra hina ha wu twa mara kun'wanyani phela na vo vaveki va nawu a vo swi program-a swilo leswiwani va jila kun'wanyana u nga pfaleli munhu u nga n'wi nyiki bale hi mhaka yo exungete vanhu hi ku va byela ku yi ta va dlaya van'wanyana wa vava allright sweswi titanta luya a neliwaku bale va le ku rileni va ku hina se hi swona vinanga a va ku byeli bale ya vona hi ku hlengela hi ta hi ta ku humesa a hi vona va lava a ngo va ngo i va xungeta hi ku vava se kwalaya a swi mi hindi kahle bidron munhu wo dlaya a kuma bale munhu wo xungeta a aneliwa bale allright a hi vutiseni i be mani a hi vutiseni i xungete mani mara bale wa aleliwa i ta swi komba ku ri va lavaya va n'wi tsonaku bale ku na swin'wanyani va vonaku ku loko o huma i ta va a disturb-a swilo swa vona ko va ku hi le moyeni swa endleka yena magistrate wa kona kumbe i le ku n'wi tshovileni ka ndyangu but you got on an eye, and we are one down the corridor. And I see who made this in a style of smokers. Also, who you know, it's only the way in the grid, the moon, and the Tayang moon. Lavanga Tayamun, Rosa, Kai, Kaka, Chica, Chicago, I.
0: Inkomo ikhensi.
1: Yebo.

0: Rășile tebu. Mingeani tebu, mingeani tebu. E botan, în aranda shortcut, locul ca în genanga, în aranda shortcut. Shortcut am înele botan, în amintua, socomaca ca să sunem în gopo. Lui a nimic balabla cu lui Wagajau, că lui Ioani. Ango falelua între cum pe cu coleliua. Munaloe u. Mi landele lin kesia yena mara mzaba mi landela kesia yena mi languta mi bona ka TV mi itwa ku ifamba yindleka yini matkomeli ya yena amafito ka nga kuma bail wa lwa khoto wa ruketela u endla swinwana swinwana swa swihleketaka khoto so hi yona makale yi mutshikelelaka kuri anga yi kumi bail a ti makata ku bangutsona bail e bodon abangutsoni bail ba lava kuri ele ka rehabilitation bang rehabilitator so rehabilitation le yena you too highly because of what say u swi endla too much like anga la ku rehabilitatiwa u nda hasahansa a lwa na maphorisa ntlayini yini 123 va search va nkuma na phone yo durha 123 va nkuma na ti drugs 123 kuma njhani bail munhu aloye uya ikuma njani bail munhu aloye ni jikomela ku mini dyela ni dyeleni uya ikuma njani bail rinrini va nkumi na phone a ni teka sele rinrini va nkumi na drugs a ni teka sele rinrini va nkhomi akha lwa na maphorisa hayi bodon hayi a va n'wi kandziyeli i mhaka ya vukhomeri bya yena byi too much a nga tikhomangi kahle munhu lwane a nga tikhomangi kahle hi bodon hi nga languti ku yi suke yini kaya a ya nghena yini jele a hi languti yena switandzhaku leswi a swi hanyaka loko a ri ndzeka jele
1: Inkomo 0608875942 ya amahlweni twa ku van'wana va ri nhlekani mamukeri
2: ahe mfukuri bodon
1: hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
2: mfuko swinene khalanga mhaka leyiwani yi tshamenyani hi ndlela leyiwa loko munhu kavula xi vulavuri lexi a fika kavula munhu loko a fika a nga behavi kahle a nge yi kumi bail sweswiwa mina ni nga ta kwala xitikini ni ta ni ta dleketela e bodon hi tintiho ivi xikombisi DJ Rex va dlaya ivi DJ Rex hikuva va fika va tikhoma kahle va va ri na behavi va yi kuma bail mina hi matikhomele ya mina ivi swi tika ku ni kuma bail a vuya hi ku va nyika munhu hi ku endleni yantiwa swi ya na hi makhomele leyi kavula ma swi ta ku i kumiwe na ti-drugs a ha ri ndle ka xitokisi xa vumbirhi i kumiwe na swi na tifoni na tini swi leswi nga lavekeku ende yena i tibyela ku i na ti-fan leti hi nga vutisa kota ku ti n'wi yimelela loko a ndza swin'wana ti ta endla hasahasa tindla yini yini yini yini o fika a kuma ku a swi fambelana leswi yena a swi pulanise xiswona that's why munhu bodon loko a ri na crowdi leyi nga ku yi n'wi yimelela ngopfu i tala ku delela hi ku tiva ku i ta yimeleliwa ene ka nawu a swi tirhi swisweswo swi tirha ka ti-festival na tiyini yini se hi ku ya hi mina a ni ta ku ni yima na lavan'wana a va n'wi tsoni beli loyi luya i ti alela bail hi yexe swi fana loko sweswiwa budoni ya lomba mali ka vachonisi a ku ta tisa rini e ankhoni ku ni ta yi kuma n vula ku ta nyika mara loko no fika ni ku vhiki leriwani yimelelana mali yin'wani mana hayi ni ta i ta hatla a nyika mara ni khe ni swi tiva ku swi nga ndleka ni nga yi kuma mali yaleyo kumbe hayi swi nga ndleka a ni nge yi kuma mali yaleyo se luya u endla hi nga ku lipopo i ya yena kumbe jele i ya yena oro ndhawu i ya yena ene swa hambana munhu i boso ka ti-festival i vun'wana va boso a bolweni un'wana va boso ka switori mara ka nawu ku hava boso u tsandzeke ku hambanyisa a tshamile ndzeni va fanele va n'wi dyondzisa ku hambanyisa
1: ni mitwini
2: ni khesi budo
1: inkomu alright hayi va ri a tshama a jele a ta kota ku dyondza ku hambanyisa Mingan phone ni WhatsApp and kombela ti calls ntsena ti nene eta ka ti nga ta ti WhatsApp. Minga tlhema hi rumela marungula. All right, va kola va lava ku lwana me. Nhlikani mamukeri.
3: Bodon mfogeli ma.
1: Ena hi tshama hi pfukini hi ngon'we.
3: Hai, fogeli bodon.
1: Mm.
3: Me hi sa loya, ne? A hambanyisi bail out na parola.
1: Mm.
3: Yena a ti khome vi munhu va ta n'wi nyika parola.
1: Mm.
3: Parola bodon i xigwevo xa le handle. Ene a wu xi humeseli mali.
1: Okay.
3: Xi ya hi vitikhomi bya wena ku i tikhoma njhani loko ri jele. A ndzi vi munhu va ta n'wi humesa hi parola, a ta sayina parola a ri handle. Se loko u handlela parola hala tlhelo wena hala tlhelo va wu kumela na swiyiniyini, titrakti, tifoni. Ma swi vona ku munhu yaloyo i xigevenga mara.
1: Mm, yeah.
3: I nga rileli xigevenga man'wana a hi xi tiki hambi xo hambi u fela kwale joyi a jele swikahle mativa vimunhu byi kahle ngopfu laha tikweni se loko nga ri vimunhu kwale maphoriseni i ti tlhela ti komba vuyada se hi vula ku hina hi fanele hi ku rila hi ku rilela njhani loko munhu a tsandzele tsandzele ku mubya wu tsemile wu tsemile. That's why when it's on that Gogora, Takamalagoro, Omar Tatso, that the populace of finances is standing up at Tari, one lawyer. And gonna make Wombe, but Tari Babu, Wumok, and Angar, for this and Anya, and you say, I is fully like a Gokwana, Kakabakwana, and Lagunanga, it does off. I will be one doing two one day while the issue is going in there. A nga va kulele ka vakokwana a nga ku kulelangi laha n'wana bava na mani a hi teni van'wana a mi na the original n'winyi wa vito laa tshamaka xambo
1: i nkomu yi khense swinene
3: i xibela ndzimi switi leti
1: alright nkomu alright ya mahlweni ka 0608875942 enhlekani mamukeri.
4: Ae njani?
1: E tsama hi fukini ngonwe.
4: A kola la so sena mangombe tran.
1: Mm.
4: A ya lo bodoni va va hala ku so sankano lo anga na wona le jele.
1: Mm.
4: Phele jele va ku dontsa mahanyele le.
1: Mm.
4: Se nga ranga swi tsisisi. Wa ti ku kumusha ta a kandla nga ri hi hale handle nga na freedom. A jela una freedom wo fane i submita leswa ku jela swa. Loko wa kumela na ti drugs ande ka court. Ka jele itoti ikulukumba u fanele ngu vuya hali handle a tshami kwala a tirhela mitirhi ya yena loko se a ta va right va ta n'wi humesa a ni va n'wi vona leswi a nga ku swindzeni
1: ya
4: yena a hi voni nchumu phela mara va kha va vula ku inta leswi na leswi a ri kwala handle se na loko a humini wa ha ta phinda swin'we leswi vonisa se swi nazo se makombetela la hi
1: i nkomu yi khense swinene nkomu. Alright, hey vari wa ta phina. Mara hi languta ngopfu na le ka mhaka ku hi loyi munhu u dlaye munhu, mara hi loyi munhu u lo xungeta u languta kana na mlandu yo tala. Lowo dlaya wa huma, lowo nwana u le ku xanisekeni ku tsama ri ka ti remind nhlika.
5: Ah, ka bodon mpukeni.
1: Ina hi tsama hi fukini ngonwe.
5: Mpukeni.
1: Mm.
5: Loyo wo dlaya loko ari le andeka ti sele i wa ti gonga.
1: Okay.
5: Anga ari ku ngeteleleni ka yin'wanyana milandzu se luya ma swi twisisa ku o va a kha a ngetelela yin'wana milandzu a ha ri ndeka sele a komba ku lava nga n'wi khoma a va tlhariha ni loyi a nga tlhariha hi yena se loko va va ya n'wi humesa ke ku ve i swi endla a ri kwalaha ka tisele loko se a ya fika le handle a ngo to vhe a nyanya i to vhe a nyanya a ku va twa hi yena na lava nga n'wi khoma a va teka va nga ha ri nchumu nawu i nawu heyi
1: ntiyiso
5: nawu i nawu vandla swona sweswiya loko se munhu a ri ndeka jele a bava n'wanyana a khomiwa i ngetelela un'wana nana loko a ri ndeka jele a ndla swin'wana leswi nga fambelaneni ku na nawu i va a kha a ti edela milandzu hi yexe se ku hava ku va ta n'wi chucha hi ndlela yaleyo va ku a humi a va free kumbe va n'wi nyika bail va ha ri ku n'wi disciplineni va lava ku ta vona ku nkani wa yena wu ta n'wi yisa kwihi loko a ta karhala ku endla i ta vula
1: yeah.
5: Se sweswo swi lavekaka munhu loko a tirhisa nkani na yena a tirhiseriwi nkani a kombiwa ku nkani wa ku a wu pfuni nchumu na wini na lowo dlaya loko o tama a dlaya van'wani kwele ndzeni va nge n'wi humesi se van'wani loko va onha va rhanga va tikhoma va kota ku tenga nandzu wo sungula wu hela se loko hi a ha ri leyi a tlhaya va nga yin'wani mativa ku tifoni mi ta ku i tiyisela hi vamhani na ti-drugs teto kwele ndzeni ka tiseke hi mhaka ku loko sweswi va ni khoma va fika va ni secha ni nghena ni ri empty yena wa ha kuma na foni yo bula na vanhu hala handle a kha a va byela ku ni tiseleni ti-drugs ni tiseleni swiyiniyini naswona ku wa delela mara mfana loyi
1: ya
5: a va n'wi dyondzisi leseni leya leseni yi ta komba na va lavan'wanyana va tichomi taku ku loko munhu a ri na nkanu a hansi ka nawu na nawu wu ta n'wi tirhisela matimba i mavonelo ya mhani makhwela lavo duma la gian section efela inkomu
1: yi khense swinene
5: danki
1: allright 060-8875942 ya mahlweni hi twa 15 wa timinete ku nge se ba awara liya ya n'wenhlekani mamukeri
6: aye budon
1: aye minjhani
6: na vaxumi
1: a hi ngo n'wina la a River Plants
6: kumbe swi to va swi ni hahile hi ku hi n'we mi vulavula xichangana xin'wana xo endla ni twa ingaku miri swi endliwa yini loko munhu a dlaye munhu na loko munhu a lo xungeta a ku ni ta ku dlaya ku ri why loko a lowo dlaya mi kuma ku ri wa humesiwa lowo xungeta a tshama nkarhi wo leha ni swi veke swona
1: e hi swona ngopfu
6: oho he budono swileswani swa nawu mi nge swi twisisi swi fana no sweswiwani munhu a dlaya munhu kumbexana a endla milandzu leyikulu ma yi twisisa munhu ivi n'wina mi ba munhu hi mpama mi ta kuma n'wina mi nga lo ba munhu hi mpama ntsena mi tikiseriwa luya a nga endla milandzu leyikulu mi langutisa mi kuma ku ri i le ku vevukeriweni ku tlula n'wina wa nandzu lontsongo
1: ya
6: ma twisisa budoni me ni vona ingaku swi ya hi tikhotokhoto leta kona ti vevukisela vanhu lava va nga na milandzu ivi ti tikisela munhu loyi a nga lo endla xinandzwana hi swona ni swi vonisaka swona hi ku mi ta kuma ku ri munhu i endle nandzu lowukulu lowu mi langutaka mi ku haloyi ve nge vuyi loyi i ya tshama malembe mi kuma ku ri i gweviwa vo 5 years mi kuma loyi a nga endla xinandzwani xitsongo i gweviwa vo 25 ku ya le henhla i swi sukela ka nawu lowa sweswi hi mfumo wa kona hi wo wu ni tisaka swona budona hi mavonelo ya maxudu gracious mphephu ni ri kwala River Plaza hansi ka vukosi bya ka ku bayi danki budon
1: inkomu yi khense swinene
6: mi khensile
1: allright hi ya emahlweni hi twa leswaku n'we mi swi vonisa ku yini kombe mavonelo ma ss gracious va ri mhe ni ba xitsonga xi dzaha swilo yini enhlekani mamukeri
7: ndhawini budon
1: ahee mi pfuki
7: hi pfukile minjhanini
1: hina hi tshama hi pfukile
7: a hi pfukile mativa nawu i nawu i ntiyiso ku milandzu leyi a hehliwaku hi yona a ni sweswiwani a hi vulavula hi milandzu leyi eka hindle se yi twa ku va yi edila ka nandzu lowu va nga n'wi khomela wona ni twa onge a ni se swi twa mina ku ku ediwe milandzu ya ku i kumiwe na swilo swo ka swi nga fambelani na leswi swo fambelani na leswi swi laveka ku jena swo fana na ti-drugs na swin'wana na swin'wana va ha vulavula hi nandzu lowu va nga n'wi khomela wona hi swona ene mina ku ya hi mina a ni ku ina hi swona a yena ri yexe a jele va kona timafiya leti ti tirhisaka swo fanele swi na yena loko ku ri ku i swi tirhisile swa ti-drugs na tifoni a jele va kona na van'wani lava fanaka na yena se mara xivutiso xa mina i ku a ni a ngo lo sungula a lwa i swi vonile ku i le ku tshikeleriweni hi mhaka ku va tshama vaka va remind nkarhi lowu hinkwawo lowuwani ivi a fika laha na yena a karhi hakwa kasi mina no va na yini loko ni lava ku humesiwa mi nga lavi ku ni humesa na ma swi vona se mina a ni ku nawu a wu fane wu hi languta hi ndlela yin'wana a va fane va n'wi nyika ni ku n'wi nyika bail swi vule ku va vhele nandzu wa wu herile bangu nika daily kuna yena ena malunge ya kwa akuma daily na yena aya chucheka afana na bangu ni bana banga hani mara aka ai meloku tenga mna ndio yena uzoe ya fika makumu utsemwa hi vana wena hi ku vona nandu se hakugweva mazvibona mara loko vaka va nkanjela hi tibutsu leti a hi vulavula hi tona leti to ka ti nga hlantswiwi tomi hanyanga thaka a nge humi hi mhaka ku na yena i twambile ku vava hi ku a ni i toloverile ku zalo ku ri ku wadzaa swidzidziharisi swa swa swizaku mara hi languta ku a hi yena ntsena a ti jele ku na timafia ku na vanhu lava va tivaka swilo hi ku hambanahambana timbangi ta xavisiwa ti-drugs ta xavisiwa mafoni ya xavisiwa hinkwaswo swilo swa xavisiwa jele ene a va fane vona loko va ka va vulavula hi nandzulo wa hina loko va ka va endla va ku nyamuntlha hi n'wi kume a ri na ti-drugs i ta ya khoto rini ku i endlise ku yini ku vabya a kumeka a ri na ti-drugs hileswi a va fanele va swi tirhisa xiswona loko ku ri ku hi ku nandzu wa kona va wu edeka loyi a ri na wona mina ni ku a va n'wi tweli a va n'wi humesi na yena a banyana hi moya handle a nge tsutsuma ya helo wa ha ti wu yimela nandzu wa yena a swi n'wi endleki ku fikelela laha magistrate a wa n'wi vona ku okay se a ku gweva aka milandzu leyi ya wena nandzu lowu karhikarhi ku gweva tin'hweti tingani nandzu lowu karhikarhi ku gweva malemi wa nga ri swo swo fana swona sweswo ma swi vona mina sweswi a ni ku a hi languteni a va hi languti hi ndlela yin'wana hi ku i ntiyiso mi kuma ku ri ku munhu i kumiwa a khome mukwana a dlaye munhu a yime kusuhi na yena va n'wi vitana suspect mara i kumiwa kwalaha ku nga na munhu loyi a nga n'wi dlaya ku na vumbhoni hi nkarhi wolowo mara wa ha vuriwa suspect ma swi vona ku nawu na wona swin'wana wu pfa wu hi tlunya hi nga wu twisisi mina a ni swi mavonelo ya general ka ntshuxi
8: inkomu hi khense swinene
7: danki bodo
8: inkomu right ya mahlweni ka 0608875942 rhumelani na ti-voice note ta n'wihi hi ku languta mhaka leyi hlela xitori lexi leswaku leswi xi nga tshamisa swo mbona xi ri kahle ke swi endleka mi kuma ku na ku va vokona na wu ri nga ri ku tirhi ndlela yi nga fanela kumbe ho hi mpela ri le ku ndleni ka swona ke
9: inhlekani budoni nhlokomhaka leyi ku yi tweni hi ku ya hi mina loko i ndle nandzu ku fana xikombiso na yeya loyi a nga jela u ka nga nikiwangi bail ku va a xungetini loko ni twa lava va nga nghena ra vumbirhi endzhaku ka kokwani Phahlani va vulavurile ku a nga na mahanyelo byelani mina va nga nyika munhu wo ka nga ri na mahanyelo mara bail munhu i fane a titsongahata a swi tiva ku i dyohini leswiya swa ku a va boso a jele a banana na maphorisa a va na ti-drugs tifoni ho munhu yaloyo wa ha lava jele wa a tshama ka yona a tshami ka yona jeleyo yaleyo ya luya wun'wanyana luya va nga n'wi nyika bail ni vona ingaku hi mina hi ku ya hi mina ni vona ingaku va langute na mahanyelo ya yena ku i hanyisa ku yini that's why a deserve ku kuma yini ku kuma bail so hi nge swi fananisi swi leswi loko ri kene na hi ya luya a ri na mahanyelo a ta yi kuma bail mara a nga na mahanyelo ku komba ku a nga na mhaka na munhu loko se a ya huma laya a ni i lo xungeta loko se a ya huma laha i ya ku dlayeni hi ku jele i ta ku yini wa yi tiva so mina ni vona swi ri kahle ngopfu loko va teka ku a va n'wi nyiki bail hi ku u ha ta tlhela a xanisa vanhu i tinyiko malekela ka ngoho jamela tungoma.

0: انت قاعد ما بكري راح تباب عليك 0608 75942.
1: Na nhloko mhaka ya n'wina ya ku vulavula hi timhaka ta jele na cawuki hi le ku swi tweni. Hayi, nawu i nawu, nawu i nawu. Loko a nga hloniphi nawu ivi va n'wi chucha a nga vi ku hlonipheni ka nawu, va le ku byaleni ka moya leyo biha. Aka lava nga ku swi vonini, phela va le ku swi voneni, va le ku swi tweni, va le ku byaleni ka moya leyo biha swinene. Aka lava va tichomi ta yena lava ndzi taku swo biha va tlhela va nga rhandzi ku yingisela. Ma swi vona, loko a ku wa huma laya va ku remind, a hundzuluxa matihlo, a va tlhava hi matihlo ku kombisa ku ala nhlonipho. Lavan'wani va lo swin'wi va ku ha n'wi nyikeli bele a tshama handle, va yanyisa ku delela. Phela loko vo ndza swo, aka lava va endlaku swo, va endlaku swilo hi mavomu, a ku ta va ku ri xigwevo xa kahle, a xi ta va xi kha xi hlongorisa na xigwevo lexiya i kha hi xi londzaku hi ngo a xi vuyi. Munhu a ta swi tiva ku loko ni ya leyi ni fika ni delela a swi nge lunghi swa mina. Ma swi vona, se loko a delela ivi va n'wi chucha huma, na lavan'wani vanghana va yena va ta aku deleleni, a tshami i ta huma hi nkarhi wa yena loko wu fika. I kokwani Gaveni Danke.
2: Ishile hloko mhaka ha yitwa yaloya yaloya a nga humesiwi yaloya a ni yi boss a rivala ku boss i fanele a byi endla boss emutini wa yena hayi a jele endle boss hambi a tlhaya mfanele ndzi ka jele yaloya laha ta gwivi a nga humi yaloya yaloya laha ta tshama kwale a nga humi hambi wana matawuzela a nga humi yaloya loko i tindla yena i na nkani kana yena hi ta vona ku yi ta hela kwini a va n'wi gwevi a tshami kwale jele until vutomi bya yena hikuva a ni yena i nhenha nhenha yi vonaka nyimpini phela se na yena a vonaka handleni ka jele ku yena i boso a ka swibuti swi nga kwalani hi ku hi wa dlaya a tlhela a ndla boso a nga la ku humesiwa yaloyo i nkomu wa vona leya mhani ma horikala ka mapfuva a hansi ka sport center i nkomu khalanga.
3: O dono o kahle mativula mpfukini na hina hi pfukini buti weli ka yoho hayi nhloko mhaka ha yi twa hayi ku ze va kumeka va nga n'wi nyiki beli ku ya hi mina swi tikomba ku xungeto loyi a nga na wona loko va n'wi langutisa va swi vona ku lowuwani i xigevenga a nga heta a dlayini hi mhaka ku a ni loko va karhi va n'wi langutisa phe na to ti-bail letiwani loko va karhi va nyika munhu nxoko va rhanga va langutisa ku i munhu wa njhani swa endleka loko va ku nyika bail wa ha ta swi kota ku tlhela i vuya laha kumbe wa loko va ku nyika bail i to va wehe wexe i va i ti humesini forever na i nga ha kumeki na va rhanga va ku langutisa va swi vona ku munhu wa njhani ma swi vona se a hi yeneni loko va n'wi nyika bail va za va n'wi alela bail va swi vona kahle ku nxungeto lowuya swi nga endleka loko a huma laya a za a hetisa swileriso swa yena hinkwaswa ku swa fana a ni nkhomunikhomuni na ku khomela swihi xo xi vona ma swi vona se that's why va n'wi alela bail va n'wi vona ku i danger i nghozi munhu yaloyo vitaniwa i nghozi mavonelo ya vamhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyani bodola.
0: Enhlekani?
4: Enhlekani mpukeni.
0: Hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini.
4: Hi pfukeni. Ah, me no vona nga ri i ximanga xi hlongorisa kondo la. Mara nga ri xibye xi ri khoma hi endlela ra kona. Hi ku loko ku ri kuma loyi a khomiwe xo sungulasungula, i kombele bail a nyika ti-reasons to karhi. Hi nga se vula swigwevo leswin'wana swi nga ngeteleriwa after sweswo. Xana a ku ri yini xivangelo xa ku a nga nyikiwi bail? And number one, i citizenship ya South Africa. Number two, hi langutisa loko nyika munhu bele xana a nga tsutsuma a ya tikweni rin'wana i na passport and all these things. Hinkwaswo sweswo swi tikombe kahle ku a nga ta ya head. Ene xikombelo xa xa bele a ku ri ku ni fanele ni teke mali ya vanhu ni fanele ni ya yimbelela. Number two i ku ni na n'wana a nga kumeka le kaya ni fanele ni ya n'wi vona swin'wana swo helana sweo hi lero ti-reasons ta yena a ku sunguleni a ti tikomba ku munhu loyi a qualifaka ku kuma bele. So that's why loko i ximanga xi hlongorisa kondo xi ta ze xi ri khoma ene sweswi xi ri khomeni because ti-case leswi se ta ngetelelana. So loko hi langutisa swilo a hi ringeteni ku hi nga teki ti-treatment ta vanhu hi ti-treat-a hi tindlela tin'wanyana se hi tindla ti-personal issues. That's why vamagistrate loko va ri ku tirheni mikama yin'wana swilo swa ti-bribe swi va swi ri wrong. Hambi ku ri yena loyiwani hi n'wi vitanaku CID loyi a nga khoma nandzu lowu swi nga ndleka swin'wana swintsongo a ri na swona a swi tiva. Sapoto leyi a ri na yona a yi hi komba kahle ku munhu loyi a qualify ku nyikiwa bele mara mina loko ni swi langutise no vona nga ri ximanga xi hlongorisa xikondlo ende nkulukumba loyi a nge hi kumi bele lero vutomi bya yena hi loko se byi sini.
0: All right, mo hi nghena mahungwini khensi swinene.
4: Okay, it's all right.
0: Inkomu.

0: Kwale Giyani. Enzela point as Giyani, tires and auto services na munga. Utakuma vukorugeri joshi imucha msava yukwayo. Nejinga na ranzu ralakaya. Hikumegema stulele complex Kwale Giyani. Opposite Biko Hardware. Unga iphone lega 061-536-5978. As Giyani tires and auto services.
1: Kuna ba kazi halal, lava, loko shita eka kuendla di chili chips, karbona ntsene la Giyani, ma endla ku di flavor to ambana, di nanzi haka, kuna di spicy chips, na tu mwanti flavor, letu wenu nga tati lava, aba shabsi di chips ntsena, ba shabsa na di juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips, na ti kwata bana tona, to hot dogs, sushis, engaribali, na full chicken, hinayona, na su mwanu shaku shaku uja su ambana, le su shikweke, loko shita eka ice cream, hina strawberry, shika wana vanilla. Hitler even a slash. Let's eat to like a show and flavor to ambarambana. In a mango flavor, na bubble gum flavor. Lish, shukumeka kinsene, eka kazi halal. Lagiani, tana sweshu, in a breakfast, na this next, in a show na. Washkota ku enter audio away na sweshu. Hiku WhatsApp 062-802-4745. Kazi halal. One bite and you are good.
2: Ende ngalo unene na vashumi tatana khalanga a xiticina themba mhlayisekile mchapiseki ya twala hloko mhaka swinene hambi leswa ini hupile mani tatana khalanga inga khomwa hi ri vambiri nwi na mfa endlazi ya mova mi ndlaye tlhani wa vanhu ivi nwi na mfika mi nga hanyi kahle khoto na leti jele mbhukutela vanhu va mukumana ti foyini mina ni fika ni tshama ntindlambulwa vanga ni tshamisa na lembe va hani langutisa kahle va kuma ku loko va ku remind ni tlhe ni yisa mavoko ndhaku ni ti tlhelela seleni a ni dzungudzi mavoko a ni tlakuse mavoko a ni va xawuti se wena u nga kumeka u va u fa hi ndlazi ya movha i fika le wihi va kuma na mukwana wihi va kuma na swirhedzani wihi va kuma na timbangi wihi va kuma na tifoyini tatana khalanga na milandzu leyi ku telaku hi le handle yi va yi tele o va ta ni nyika mina bail mi wo dlaya and a ni yo huma ni ya handle ni ya bail moya hi ku ni tikhoma kahle ni ta senga se ya loye tatana khalanga mo ni mbyela i deleli ngopfu anawini ende avengetwi hi yena hi ku wa yimbelela i ncini ku yimbelela hi ku swo ku yiserisa yena ku yimbelela va tele ngopfu vanhu va yimbelela ka va deleli vanhu tatana khalanga ti compliment leti a ri na ti-case ka tona hinkwato a ya a ti chavisela handle milandzu leyi a nga na yona sweswi yi tele ngopfu ende mfumo a wo n'wi tshikelela i nawu tatana khalanga loko swi leswi a swi endlaku tatana khalanga a ku kumeka wun'wani a yo endlela wa ka vona a nga ta za a swi vulavula ku mfumo wu endli kahle tatana khalanga loko hi ri jele hi fanele hi ti hlayisa ni tshame ni khomiwa tatana khalanga hi 2001 ku ri milandzu yin'wani yikulu hi tshovi vhene hi kha hi suka mataji tatana khalanga va ha swi tiva kwalaa xitokisini xa Giyani hi tshova vhene hi tshega xipfalo loko yi fika robotweni hi chika hi tsutsuma hi ri 4 a hi hetanga na vhiki hi nga khomiwangi tatana khalanga hi ku a hi ri phakati va hi pfalela va hi gweva va hi byela ku 3 years hi lero a ku ri 7 hi ku a hi ri na muyimeri va ku 3 years hi yimisa milandzu liya n'wina lero a feather church a hi yangi hi ya tirhela xigwevo feather church ni vule leswa swo lava mi va vonaku tikhoto va mbale tiyunifomo ta xibatiti va khungu hi tiketani i va a ha ri na milandzu yin'wana mara yi gwevo eka wun'wana se hina endliwangi swona tatana khalanga ku komba ku na wa wu deleriwa na yaloye a swi endli swinene nawu lowu munhu a nga wu tivi tatana khalanga i ta ku mfumo lowu wundla rhongo u swi bihe ngo leswi endliwaku hi mfana yaloye mataleni hi mina ni ri lavhenda a hi xumeni khalanga
3: ku rhula ku ve na n'wina hedon wa pfuka n'wanaka hina mina ni xapa timhaka ta khoto ti na swiletelo swo tala ngopfu ene u nge koti ku swi twisisa loku nga tivi nchumu hi swona vundeni munhu yaloye a va n'wi endla nsele mhaka ya yena loko ni yi landzelerisa swigwevo swo hi nga ku swe milandzu ya ya fika 20-20 wa milandzu loko ni yi landzelerisa ene mitirho ya yena a yi tshamisekanga a nga hloniphi i fane a xixima khoto i fane a xixima nawu maphorisa magistrate vanhu lava nga le handle a va xixima valendzeli va yena va lava n'wi vukelaka loko a ye ndhawini a va xixima hi swo swi n'wi ndlaku a nga kumi beli a nga endliwi munhu loyi a nga dlaya munhu sweswi a ya gwewa hi ya sele a nga tshama phela ku ya hi khoto u nga tshama ntlhanu wa malembe u khe ka trial va nga ku pfumeli.

0: elikuhuma evona dyambu loko la ku humi vona dyambu i hemba i ku wa vabya va ku i twa yini i vula i fane ya xibedhlele ki nga vabyi ya teka tiphilisi ene va bya ku i nga vuli bye le tliliniki lebyi nga ta yisiwa xibedhlele ta kota ku vona vanhu na dyambu hi ku dyambu a wu ri voni loko ku ri ku ku ri jele liya yo lava tlilinaku a va mi humesele handle ku na lava mi humeselaku ndhawini leyi ku nga ha mazingi le henhla va mi veka kona ku ri va ta kota ku tlilina tirhumu letiya mara mi va mi bohiwile hinkwenu se yena i hama hanyele ni to swi vurisa sweswo a nga endliwa hi munhu loyi a nga ta ba munhu hi mpama a gweviwa a sala kwala hi ku na ku tshutela marha munhu i nandzu wun'wana wukulu ka nawu wa South Africa ku ya hi nawu lowo mina wu landzelerisaka loko ni ri khoto ku hlometela munhu va ri ku tihanyeleni lava hanyaka kona i nandzu wun'wana wukulu u nga gwevisa i nga humi maxaka ya tata ku pfuxela u nga humi swi ya hi ku magistrate wa kona i swi dyondzele ku fika kwihi kwihi wu nga teki mali i veka vokweni i ku i ba mati tingwenya ti tlela ta huma sweswo mara a wu ta cina twalatsa u ta tidya tibhoncisi va ta ku pfuxela va ze va karhala ku na vanhu vo tala ni vulavulaka sweswi vo yo tlela makhwiri a va si gweviwa a police station a va huhu loko va lave ku ku twa kahle milandzelo va yi landzelela hinkwayo yi humini ya ku delela ku delela mi nga hloniphi loko mi ri khoto mi fanele mi hlonipha vanhu mi fanele mi hlonipha lava va nawu mi tlhela mi hlonipha vanhu hinkwavo lava nga kona laha ka misava leyi mi tlhela mi titsongahata loko va mi vutisa mi vulavula swavisiwana bya n'wina lebyi mi hanyaka hi byona kaya mi nga vulavuli swo fuma ngopfu tava xap sweswo don a swi tele ngo hi nga swi landzelerisaka la ri nga ze ri pela dyambu na ha ku byeli timhaka ta khoton ko leyo oxikwani mihi ni nghenini ni swi vonini se dasi wa ni landzelela milawu ku ya a khoto loko va ku na khoto va ni rhuma va ku ni ya yimela swimanimani ni ya khoto ni ya ku n'wi yimeleni khoma mali ku loko nyikiwa beli i ta huma loko nyikiwa fine ni ta huma hlayiseka n'wana ka hina swi tele ngosi swa khoto swi karhata ngosi leswiwani vanhu a va fanele va nga handli milandzu se va yi endla milandzu ku va ta nyika maphorisa ntirho na magistrate ta tirha hi loko ku nga ri na milandzu
1: minjhani muhaxi Bodon kwala xiticini na nhlokomhaka ya kahle swinene ka timhaka ta bail va nyika munhu loyi a fikaka a tikhoma kahle ku hayi munhu loyiwani i tikhomini vonani sweswi va tlhela va ringeta ku hlamusela ku munhu loyi va n'wi kume na swilo swa so leswo ka swi nga lavekeku a phakati ka tisele se yena i tikomba ongo i na matimba a phakati leyi se hayi munhu waloye a nga nyikiwi a tshami kwale until a za cinca mahanyele ha ku ri Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a hi yeni muhaxi
2: yevo Puton hayi mina na switwa hinkwaswo ene ve le ku hi kombeni ndlela ya ku ri matikhomele maboti loyi a nga tikhomangi kahle a jela na switwa a ni nga swi twisisi mara ku na kun'wanyani still na ha lava ku hindza kona ni twisisa na kona hi ku phela na wona maphorisa loko ma ku teka aseleni i ya le ku tengeni kusuka laya i nga pfaleliwa kona ku ya fika laya i tengelaku kona mi le ku tritaneni bed swi nga endleka epfufa hikuva a khomiwe tindhawu ta wrong ebe na yena a tlula se xin'wanyana hi lexi
3: kokwani Vhalani
2: ku va a kumeka na foni
3: yane
2: a tlhela a kumeka a ri na ti-drugs swi leswi hi ku loko a khomiwa i kumeke a karhi a sechiwa va n'wi pfalela hikuva va kuma ku a ku na nchumu se laya swi nghenise ku yini ku ri yena a ta swi kuma swi va mavokweni ya yena swa komba ku ri ku feyile lavaya va sechaku leyi kumbe vona va lava va xiphorisa hi ku n'wi zonda va swi veka va endla ku ri swi kumeka swi ri na yena ku ri va ta ku ma n'wi vona ku matikhomele ma yena enjhani a ni kholwi kahle hi ku vanhu va lava va le handle va kumekaka swibamu swi nghenile mara va le ku fambeni hi ti-flight swi komba ku ri ku feyila lavaya va sechaku loko va fika va chika na kwalaya ku feyile lava va faneleke va n'wi secha i swi nyikiwa hi vamani ku loko a ha nghena i sechiwile a kumeka a ri hava se amavokweni swi fike njhani a hi hindeni kwalano yevo.

0: Nhlekani mam Kerry.
1: Ayisibhekisha la mkani vatukulu mpukini na vaxumi.
0: Hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini.
1: Hi pfukini vatukulu. A na yi twa milandzu laha hubyeni. Na loko ni yi langutile vatukulu. Ku ngo vulavula ku nga xongela n'wini. A nga na munghano. Kwala anga kohondo tani. Naya kuna xihoxo xikulukumba ngopfu. Hi ngo ka hi nga tivi sweswi lowa ntukulu na hi anga bekulula timhaka ni vula hlantswa mukwanaka. Vanhu lava va kumekaka va ri le jele vatukulu mi kuma va ri na tifoni va fowunela vanghana va vona va swigevenga swin'wana hale handle. Va tlhela ku ri na maphorisa lama va tirhaka na woho kwalaya lavaya loko va tisa swilo va nyiketaka voho va ya nyika vanhu lavaa va nga le jele. A mi tsundzuki nkarhi wun'wani va kombeta ku va seche ngopfu a nga tigireta hala xilungwini va kume swilo swa ku tala va teka le na timali. Mi vona ku ti nga njhani timali ku a ni ri loko mi ri jele ni pfaleriwini ene loko munhu a ya ku pfuxeleni u nyikiwa xinkarhana xintsongo ngopfu hambi ngheni na swilo leswiwana hi tlhela va ku khomiwa swi yisa hi valavaya va tirhaku kwalaya loko mi tova ku va khome polisa rirhwale swo karhi hi vhene va yi vona ku na kona ku nga sala maphorisa yi nga pfuka yi hundza va hleketa ku ri hi tsutsumela ku ya khoma swigevenga yi ya ntirhweni ku ve yi rhwale swilo. Vanhu lavaya va tirhana na van'wana mi kuma ku va fowuna va fowunela a kaya va byela vanhu lavaya va le kaya kwena hisani mali ku laveka mali laha ya munhu loyi a nga khomiwa mi hlamala ku munhu luya yehe a fowuneriwaku hi xigevenga swi sukela kwini u ze swi endleka kun'wana ku khoma wun'wana wa ntukulu wa mina va fowunela swigevenga leswi halahala va ku a swi ti swi ta teka na mafoni ya mina ni vuye ni swi vutisa kahle ni ku za mi ta lava na mafoni hi yihi swi ku no lava va nga leti va nga na liwa le jele va na ku vulavula na n'wini ku a ni vulavuli na swigevenga mara swi tiveni sweswi lexi ni lavaka ku ta mi byela xona hi ku mi ri mali leyi mi lava ku a ta hlayiseka le jele a hlayiseka karhi a endla swilo swa ku biha na loko ko va hi ku n'wina swigevenga sweswo mi ta dlaya munhu luwa mi tshika ku n'wi tshika a tirhela milandzu ya yena n'wehe sweswi a na mi tiva mavito ya n'wehe na ma teka ivi ni nghena ndlwini ni teka khamera ni va xuta mhaka leyi a yi helange kahle vatukulu ku heteleleni kuma munhu luwa hi nga zanga yi humesa timali ta tibeyili a hetelela a nikwe free bay loko ni ta ku vugevenga byi koho kwale xiphoriseni na swigevenga leswi a swi nga halandzeli se yaloye na yehe swihoxo swi nga va swi ri koho hi ku ka a endla nkani ku ve a nga tshembangi nchumu a nga na lava va nga ta n'wi yimelela halaha ndzeni mi vona ku a va ta hetelela va nyika munhu beyili loyi a nga dlaya vanhu hayi munhu ni vanhu vatukulu hayi vukhuluku byi tele mara ni ngo khensa ku kumbe sweswi swi ta hungutana hi ku lowa ntukulu ebilekunorini xumani kahle vatukulu loyi o ka hi nga ha hlangani loko vo tshika va mi rhambini va mindzuku na namundlwani machinelo a ya ve hansinyana inkomu vatukulu
0: inkomu yi khense swinene
1: danke
0: 0608875942 26 wa timinete ku be awara ya n'we i awara ya mbirhi ka nongonoko GCR Talk kasi le ka awara leya
2: mbirhi ku ta ku ri awara ku leswi va nga vutisa swona vetele eko doye lava nga n'wi secha loko a nghena a jele va va ta va swi vone swidzidziharisi leswi a ri na swona ndhawu liya ku tirha mali swidzidziharisi swa xavisiwa a jele hi maphorisa. Ende loko ri na mali yo swi xava, wa kota ku xava loko ri jele. A nga ta endlisa kwala, a ngo lo nghena na swona eswixava ri kwala ndzeni. That's why mi kuma ku maphorisa ma le ku khomiweni hi xitalo hi mhaka ya sweswo. Ku va nghenisa swilo a jele. Sweswiwani loko munhu a wela ta vona original n'winyi wa vito a fika a ri nghamu ya mina kumbe n'wana wa mina, loko a fika vula leyi va ta n'wi byela ku ri na ta n'wi nyiketa na mali ya so. Phorisa leri ta ku ni nyiketi na codring na mina ntana ni kota ku ya n'wi nyiketa swileswi. Se codring la hi nge loko u ri fole na yena i ta va ku famba ni mi ya n'wi nyiketa fole leyi. Fole va ta ni nyiketa mara a phakati ka fole ri fanele ri sechiwa. Ku na jele yin'wanyana yi nga kona a Joni va nge hi le Leyikopo. Hi 1976 njhe buti wa mina khomiwa a gweriwa kona. A ni byela ku i ni tela na fole ra BD nga ni teli na sigarete. Hi ku fika laha michini loko wu secha fole leriya ku ya kuma rimhandzi a ni ma yi vona BD yindliwa. Ni ve ni gweviwa 1 month hi mhaka ya rimhandzi leyi va ku ni n'wi yisele murhi a jele. Se letin'wanyana tijele ingaku a ti na wona michini leyi nga kona leleto. I jele yin'wana yi nga mapurasini a kule. Inkomo
0: yi khensa swinene.
2: A no lava ku va hindzisa ku ti-drugs ta kumeka jele.
0: Alright, no, you can see 060-88-75-942. I bullied me that way.
3: Yevo Puton. Hi, Mina Nasri Drain Quasso.
4: Yevo Dono. I can't see it as someone else call me woe, and that baby. And look, I run around while I'm okay. Ito khomisa ku yini kule i fanele i va na ku hlonipha i hlonipha swinene nga teki nawu lowu i hundlaka akaka wona i ya hundlela jele ku na nawu leyi aka ni a va twi vana lava va hina lava ku na nawu wukulu swi lava ku hlonipha i hlonipha na kwala ndzeni nga tshamiki n'wayan'wana ya vanhu nga tshamiki lwa na vanhu xigoho xa wona xi ta nyanya ku milandzu ya wo yi tika i tlhela yi tala swi lava ku hlonipha swinene ka ku ayi a va twi na ku ti laya a va ti laya i lava ku beneriwa yini i ya ku yini a kha a nga ndli swona a nga ndli swona phelani se va ta n'wi humesa njhani hi a nga landzeleli milawo i hayi khona a nga landzeleli n'wana yaloye ka munhu yaloye a nga le ku landzeleleni ka swona ka i le ku ti vengiseni ngopfu hi vamhangisi karata ka vana amhani va ta n'wi nyika njhani beni a kha a nga ndli swona kha lwana vanhu leyi a kha lwana vanhu a kha a languta vanhu a swi endliwi leswiya hambi va ku nyika yo yaliya yo i humela handle swi lava ku hlonipha loko i famba ya ku byela ku ta endla swihi swa wena ri ni kota ku famba na loko i ya khoma byaleni i ya xixima van'wani va makwerhukulowu na loko ku ri kwala kaya i hlonipha vatswari va wena leyi i ya dyondza milawu leyi i mhani ma huri kwala ka mapuku kokwani wa dyona na ku hlula dango
5: van'wana va vaaki va tiko ra Malawi lava yimelaka ku vuyiseriwa nkarhi hinkwavo va boxa leswaku mfumo wa vona wu fanele ku va wu endla matshalatshala ya ku va vuyisela hi nkarhi hinkwavo. Ndzawulo ya rihanyo eka xifundzankulu xa Limpopo va hlohlotela vatswari na valanguteri va vana hambi ku ri va xinuna ku tinyikela eka phurogireme ya vona ya ku yimbisa va xinuna lawu ni yin'wana leka awara ya mbirhi.
6: Enhlikani Bodono hina hi pfukini n'wina minjhani ha yi twa thopiki ya munhu he yaloye. Mina hi ku twisisa ka mina nawu wa ku vanhu va nyikiwa ti-daily wu kona hambiloko hina hi kha hi nga swi lavi. Ku va lowo dlaya a nyikiwa daily lowo ka a nga dlayanga a nga nyikiwi daily. A swi khomani hi ku twisisa ka mina hinkwavo va na yona bail va na timfanelo ta ku nyikiwa bail se leswiya swo hleketelela ho hleketelela ku kumbexana o ka a nga ti khomangi kahle mahanyelo ya yena kwaleni kumbe swi endlisa ku yini Se hambi swiritano hi ku ya ntiso. A va fanele va n'wikini bele. A ni loko munhu a nyikiwa bele u tlhela nyikiwa na nawu. Ivi a ta kota ku swi landzelela leswiya. Loko ku ri ku matikhomelo ya yena ma nga ri kahle, vhele hi ta vula yini hi ta swi tekisa sweswo leswi hi ngo swi hleketelela hi nga swi vonangiki. Mara lexi mina xi vonaka ngopfungopfu ka xona. A ni ma kha ma hlamusela mi ku i xiyimbeleri. Vanhu va na mavondzo. Vanhu va nga swi kota ku va ya va landzelerisa va kuma la nga khoma case ya yena ivi va n'wi nyika xinkwa. Vukungundzwani byi tele ngopfu. Masiku lama ku rhangisiwa ngomali hambi va ya va lavo dlaya. Loko a va nga humesi swa nga nchumu a swi talangi a humesiwa jele munhu wo fana na yaloyo a nyikiwa bail. A dlele. Se loko i ri munhu wa swa wena u humesa mali u va nyika. Oh, u ta huma hi bail. Loko va za va kumeka yehe kumbexani na yena a zamini to tindlela teto va nga n'wi niki swi komba ku ri ku na swin'wanyana xikarhi swa mavondzo na swiyimbeleli kuloni kumbe va lava nga n'wi khomisa va nga xava munhu magistrate kwalaya va n'wi nyika mali a nge nyikiwi bail. Hikuva ni va rhangisa nguma va magistrate lava va tirha hi mali. Va ya lava mali ngopfu se ya loko va za va nga n'wi humesi hi bail hayi va xaviwile magistrate valava. Hi leswi mina ni swi vonisaka swo bodono ku hleketelela ka mina. Bodono mali yi famba mahlweni. Magistrate u nyikiwa mali. Ivi a kota ku humesa munhu a ku va na bail leyi nga ta n'wi humesa. Swa fana na ti-fine. Ku tirha mali ka magistrate a ku tirhi xin'wanyana. Hi leswi ni swi vonisaka swo bodona. I mali leyi n'wi dlayisaka. A nga humesangi. Inkomu.
0: Enhlekani mamukeri.
7: Ahee vazadona mpfukeni.
0: Hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini.
7: Hayi vantima hi hlonipha n'wina vo basa. Ya twala nhlokomhaka. Mina ni vona nawu wu tirhise swona leswi wu nga swi tirhisa wu nga tirhisaka mfana lowu.
0: Oh okay.
7: Xo sungula a nga rhandzangi ku hlonipha nawu. Hikuva ma vona ku nghena na ku va a kumeka a ri na swidzidziharisi na phakati ka tisele swi rhongo ngopfu. Matikhomelo ya yena a ya vangi kahle. Ene swi nga endla nkarhi wun'wana wana madala mi kuma ku sweswi mi ndlele n'wena mi be munhu hi mpamba. Mina ni fika ni nga tikhomi kahle mina ni nga dlaya. Na nawu a wu ta tirhisa hi sweswiya ka yehe wu nga tirhisa hi swona. So yena a nga tikhomangi kahle ivi na rinyacho ende swin'wanyana swi komba dyondzo ka van'wana ti-artist va kota ku swi vona ku leswi a nga swi endla a hi swona. Ene hi nga yi hi leswiya swa ku yena i na n'wana i nsati wa yena i lava ku bebula swi ndlisa ku yini na ku yini va tele vanhu lava va khomiwaka mi kuma ku na vona va lava ku ta ya tirhela family ya vona nawu a wu tirhisi swona sweswo nawu maswona a swi ri na ntukulu wa n'wapheni xivhi xikokwala ka swikhunyani danke n'wana matata
0: inkomu yi khense swinene
7: danke
0: allright ya mahlweni 0608875942 wa timinete ku nga se ba awara liya ya mbirhi ku ta ku ri awara ku hetelele ka nongonoko GCR Talk a hi tweni lavawa Nhlekani na n'we mamukeri Nhlekani
8: ahe bodo
0: ahe
8: hello
0: ahe
8: hello
0: hi na hi le ku mitweni kahle
8: bodo mpfukini
0: hi tshama hi pfukini hi ngo n'wini
8: hi pfukini ntotwa yini tlhotlhanyana mhaka leyi
0: oh ya
8: bodon milandzu loko yi ku pharekini yi ku pharekini loko i nyikiwa bail ka nandzu wo sungula i huma i tlhela i handla nandzu ehenhla ka bail yi va yi kha yi ngetelela na ku ya kula mi fanele loyi a endla milandzu yo tala ngo a nga yi endla a phakati ka ti-bail a ka ha ri karhi wa laki ra yena leriya a ri na roho ro sungula sweswi xi n'wi kumini xi kuma ku mandla swa kume leswaku a nga va n'wi nyiki bail. I mhaka ya ku i endle milandzu yo tala a ri phakati ka ti-bail. And leswi swi nga wrong ngopfu a South Africa because loko i nyikiwe bail va ku famba ya tshama ya wisa ta va kha ya ku tengisa erihandle hi le eka bail. A wu fanele ku endla nandzu wun'wana. Mara yena i fike a ndla milandzu yin'wana. Xa vu two, loko i ze i hupa munhu xibamu or i kombetela munhu xibamu i nandzu wukulukumba ngopfu sweswo bodo. Swiloko a wu lava ku ndzi dlaya. Fane ku herisa vutomi bya munhu South Africa i nandzu wukulukumba ngopfu. Se hi swona swi ndla kuma leswaku a nga kumi bail mfana yaloyo and a nge pfuka a yi kumini hambi ondla yena yini. Hambi ondla yena yini. Vo n'wi tshikela mhaka i endle milandzu yo tala a ri phakati ya ti-bail. Bail ya yi kuma njhani because loko a huma namuntlha va n'wi nyike bail mundzuku ya endla nandzu wun'wana futhi. A vuya futhi ma swaku se hi swin'wana swi na i state xi le ku huseka mali mhaka ya yena. Se yena a ti tshamisele sweswiyani a heta trial ya yena a tenga a gwewo leswi nga ta gwewa swona a vuya a ta tshama kale ku tani xigwewo xe hi xi herile. Inkomu bodon.
0: Inkomu yi khense swinene. Alright, ya mahlweni 060-8875-9942. Ya vuya swinene a hi twenini van'wanyana loko veni karhi hava a ngheni mavhengeleni taka topic ya hina leyi landzelaka eka nhlikano wa siku ra namuntlha.
9: Harima Rovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo Mceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endzhaku ka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botlisto kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arma Rovela Funeral Services, we take the chance. Eka tikhasimende ta Arma Rovela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
10: Endzelela dumadwe Giyani na Malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela duma steel roof tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4x6 meters hi 399.90, fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na capital. Putisa kwala xitolo la duma. Where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.
11: A kuna state xi hosaka mali bail i nawu wa munhu un'wana na un'wana hambi dlayena hambi pinyeni hambi refuse i fana kuma bail hambi ko va ndla yina yini bail munhu fana yi kuma. A ni ma vulavula wa magistrate laha na munhu hinkwaswo swivaku bail i nawu munhu a wu kuma a ngo hi kuma leti mara bail munhu fana yi kuma hambi mo vulavula na yini na yini miya le na le mi ku endla nandzu endla nandzu bail munhu fanele ku kuma nawu walowo ha van'wani va yina yini nawu walowo va swi tiva na vo valava va swa nawu ku bail munhu i fanele ku va tlhela va mi byela straight va ku i nawu swi sweswo.
12: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
13: CTM Limpopo yellow sticker priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mutsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving, more style. Swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena.
14: Hip hip hooray! Tlangela 30 wa malembe na Lagdumadweg ya Namalamulele hi mintsengo ya le hansihansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile 30 wa malembe hinkwawo. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90, Arctic white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90, kuma econ ya 12,000 BTU hi 5,399. Tsutsuma sweswi hi ku special xi ya fika makume 31 May 2026 na tuma where you say and score. Traditional shop leyi kumeka eBalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yi kumeka kwala Giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelela.

0: 0684 kumbe 0647002558 ePhalaborwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Mo Bigotry Healing Herbs lava eba shabisi ma mimirhi yo endliwa hi timintsu leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. U nga yeneli ti-ofisini ta vona sweswi.

0: botão, em clicar no botão, só se vista, só vava o botão, só vava o botão, só vava a chauca. Mas a mãe está com o braço, o botão, o segundo ano é meio, lá vela, te loiar, mano. Ele estava tido, nessa macama, comeria bail. Mas a tido, nessa macama, bail, em chine, e começou a imun, um anjar, e nas lucros de. Vata te vai, combi, sago. Se vai engraçar com o chefe, se dá a ganhar com mangueiro, com a ganhar com bail. Inti, ni, o TV Javo, na Javo, loiar. Oro, e matrele a vó. Um compondo.
1: E ele fica al budor. E aí, transou com a cama. E menovona, e vá magistrata, na vam chuches falava. E barco em lhe encaixo. E coava mundanga em sacanau. E nem fanalo, ele cu de comen gubia. Deixa só combisa cu. E a nia na nas malanias na sintana. Ela cu combacu. Malia é na itang terela, a cana o ambilo ka uni. So no vona varo ko enden ka so na vang tun bay, a traela pantil a guevi walo kuku ita guevi. A yana thamsi so so fana lo angana ma anyelo. Na lo mo vona lo so so abla abla ku ula ku a ku performing na te a ku insi sa na ku so so don sa vana mku bi a tham kola.
2: Enhlekani
3: aeba
2: ae
3: tsumba na bashumi
2: ae mivukile
3: hlasekile ngobono
2: ina tsama ivukile
3: beili iyikuma aka police leri nga goma nandu wa wena kumbe leri nga kuvilavisisi bya nandu lowu wena inga wu endla. Erona loko e fika le aka magistrate ri vula ku ri hayi ko nunyikeni bail. Ekulo ange tsutsumi ange endli yini ange endli leswo karhi na leswo karhi. Se loyi mfowethu loyiwani swilo swa ku swi tele ngopfu. Telengovu ego engaka nga lawuleki ende loko munhu anga lawuleki va ta ku nyika njhani bail hiku a nga no ku nyika na yena phorisa rero mindzi ku pfuka n'wi faka hi mpama kumbe a n'wi faka traveleni wa vona mhaka leyi ya ti-drugs leyiwani yi karhata ngopfu
2: ex
3: yi karhata ngopfu mhaka ya ti-drugs hiku lava tirhaka hi ti-drugs lava tirhaka hi ti-drugs va kume bindzu leri va ri kulukumba hala tijele na lomu ya ku yin'wanyana ende hambi vona lava va ti-artist loko wo yi langutisa mhaka ya ti-artist na lomu ti-performaku kona hakanyingi hi lomu ku nuwaku ku dlayiwaku ku kundliwaku hinkwaswo leswi swo hambana na misava na le misaveni ya le handle hiku na ku perfumiwaku kona kumbe kwalaya aka tinayiti wa tetiya hi la ku dlayiwaku kona ku nuwaku kona ku ndliwaku na leswo talatala leswiya. Loko swi za swi ya nghena na le maphoriseni na ku landzeleriwaku nawu swi nghene mhaka ya ku a ni ri swi ndla mali swi hambi na vanghani va ku lava endlaku na vona sweswi va ngeka va nga swi koti ku humela rivaleni va ti n'wi tshika kona va ka a ri ti i yo mhe ni yi vonaku yaleyo yo loko maphorisa va ku ha ha ku nyiki heyi bail nyika hi phorisa hi rori nge n'wi chuche loko phorisa ri ku loko i karhi kombela bail hambi wana tiloyara hambi ri na yiniyiniyini hinkwavo munhu loyi a alaku ku nyika bail i phorisa a hi magistrata futhi a hi muchuchisi i phorisa so phorisa leri ro hambana kuna yena kumbe ringa twana ni kuna yena ringa lave ku vona ari hala handle a ri te humana nakona hikwalaha ka hina ringa la ta n'wi vona ari handle kumbe i ri endlele yini lexi ndzhaku xi ri kwatisa ku fika mpemu ri lava ku na ku vona ri handle ni khensile
2: inkomu yi khense swinene
3: inkomu
2: inkomu All right. I turn it one. Hlekani mam kere.
4: Aye, minjani.
2: It's some of kini ngowe.
4: Epokene man. Eish, makaleba entela ku mfana luya ayi basangi. Then unwana unwani imunhu wa hikuma. So, engovulavula ku randa hina henga handi mhaka ku ani a inwana wa hina. Fanerini ku swi fanerini ku a nyikiwa n'wana un'wana wa rivaleriwa hinkwavo vanhu lava vulavulaku va rhange va dyoha na vovulo xikwembu xi nga va rivalela a ku ri vadyohi vakulu valava a hi na mahungu mo tala ngopfu
2: inkomu All right, 060-88-75942. Loko rina mwana vangana voice note rumeleni.
1: Tatana Khalanga. Swilo swa ku lukumba lo icha oke swile rivaleni ngopfu. Ango zondiwa a hinwe zondi ku zondiwa swendlo. Mwe hemjela na unge chichisiwi. Hikuva lavulaka hina switande malima. Hiya luya, ikape ku xigwewo xile makatleni. Tatana Khalanga. Vanhu a vativi ku loko a khomiwa xebexida, va vurile vaku. Ina mlandu leyi a nga yindla ka ndhaku ina ti-case leti a ri handle hi bail etlhe a suka a ya holovisa vanhu lava va nga n'wi pfulela ti-case i nandzu walowo a ni tivi ku vanhu lava vulavulaka vo ka u nge tshama va khomiwa na va ku lerisa va ku u ta landzela swiletelo swa bail a wu hlamulila a nga ku khomisa se loko u tlhela ku kombetela munhu loyi a nga ku khomisa hi xibamu va ku teka va ku loveka va ta zava ku nyika xigwevo tatana Khalanga xigwevo a nga xi kuma na bail a nga yi kuma mara hayi sweswi sweswi milandzu yin'wana sweswi namuntlha swi nga endleka hi ya twa ka mahungu va ku yingetelelanini na yo yiva kwalaya xikarhi va ha lavisisa titiwo tatana Khalanga nawu hina wo ka hi nga ri maphorisa mo hi mi byela nawu wu tiva ngopfu wa xiphorisa ene hi nge wu cinci daswoye loko va la ku khoma munhu kumbe emakhelwani ivi mina ni vulavula swin'wana swa rhongo nga ku ni yima na makhelwani va ni khoma va ku ni sivela vokola nawu ku tirha a ni nga onhangi nchumu ku pfula nomo ntsena mataleni mina Khalanga a hi xumini

0: Ni mam kere.
1: Ahe, bot don mi zumbi.
0: E zumbi ni ngongwe na.
1: Mi zumbi, me vone le ra mina ni kaneri mtsari na mina ni rimanana. Iku, loko va n'wi khomile va n'wi alela beyili ku ri timhaka ta ti-drugs na swin'wana na swin'wana, mina hi mana swo beyili va nga n'wi nyiki. Mata loko mo languta vana lava nga onhekeriwi mhaka ti-drugs va tele ngopfu hi ri vatswari hi twa ku vava, van'wani va le ku tengeni, van'wani eswikolweni va onhekele hi swo tala hi future ya vona hi mhaka ya ti-drugs. A va n'wi niki, a va n'wi tsoni beyili ku na lavo tala lava xavisaka ti-drugs va ta dyondza kumbexana a swi ta yima a tikweni ra South Africa. I mani gani ma tivula ka Masangana Khensa muhaxi wa mina.
0: I Nkomi Khensi.
1: Hi swona.
0: All right. Va ko van'wanyana laha hi ndlela leyi.
2: Khalanga, loko munhu a kumi beyili, ku na beyili yin'wana na yin'wana yi va yi na swipimelo swo karhi. Phorisa ri nga pfumela leswaku u nyikiwa beyili, mara hi ringanisela mara decision hinkwayo a yi tekiwa hi phorisa, yi tekiwa hi magistrate na muchuchi. Magistrate hi yena magistrate u twa ku mbhoni kusuka ka ti-weakness ivi a kota ku teka decision. So a nga ha tshama nkarhi wo leha ngopfu loko a endle yin'wana nandzu wo fana na lowu a nga wu endla a ri ka beyili. Mara loko u ri a endli nandzu wo ka wu nga fani na wona mara wu ri nandzu, a swi hlayiwi ve ri a va swi onisi ri nandzu a muxaka wun'we wa nandzu. Nandzu wun'wana na wun'wana yi na muxaka ya wona. Loko u ri ku a khomile ku dlaya, loko u tlhela a dlaya a ri ka beyili, swi vula ku endli nandzu wo fana na lowu a nga wu endla. So loko u khomiwa ku ba, leswi yi na muxaka minandzu leyi ya hambanyisiwa. I Mhlengula Jimbioni.
3: Nhlikani Buddha, impela loko u twisisa nawu ku wu tirha njhani ku fana na nkulukumba loyi se u ri ku pointa yo tira yena mataleni, a hi ta va kahle, a hi ta va na ku twisisa ku why swilo leswi va so ehandlekeni ka ku swi ndla hi nga ri va magistrate va maphorisa va against xivexita a vo against yena. Yena i na milandzu a ndzhaka loko a byeriwini ku nga handli yin'wana milandzu. So sweswi va boha ku va hakuta milandzu leyi a va n'wi tshikini, ene sweswi a va nge koti ku n'wi nyika bail because ma n'wi vona ku i le ku endle ka yini, va n'wi kuma na yini sweswi? A hi swona swi swi lavekaka ku munhu a fanele a va kumiwa a ri na swona a ndzeka jele as a va khomiwini. So mara hi kumeka a ri na swi sweswo a tlha kombisa ku i na matimba ya ku a nga endla swin'wana swo hindla swona. So lava n'wi xisetelaka va n'wi byela ku a hi ta ku endlela i ta huma i ta ndla yini a tshami kwalaha.
4: Tatana Khalanga, mi yimerile milandzu. Nawu wa South Africa, maphorisa ya tele ku hi khoma i ntirho wa wona, mafokisi ya tele ku hi fokisisa i ntirho wa wona ya lavisisa. Magistrate a khoto hi yena a tirhisanaku na lawyer, a tirhisana na muchuchisi na toroki ku lawula timhaka ta ti-bail. Loko no va na loyari ya mina yi nga hluriwa hi nawu wa khoto ku loyi bail a nga yi kumi, tirha ku hakela mali masiku hinkwawo, a ku ni ta hamba ni ta a ta bail do hi swo ni swi tivaka. Vanhu a va yi khoto va nga chavi hambi va nga ri na milandzu ku ya yingisela milandzu, va swi lava ngo va ta kota ku dyondza. Na khoto yi swi lava ngo loko yi mi vutisa ku mi tele yini mi ku ni tele ku yingisela milandzu ni ta kota ku dyondza swin'wana ni kota ku tiva nawu wa South Africa. Hi sweswo Don Khalanga.

0: Kansasuna and 17 wa timinete kube awara yambiri awara kwe telele kanongono kwa jisi artok. Hey, kuna tumakata kase, nga tibu kutikase kamwe kumbe atikase ki leswa kweka municipal wa inoa Greater Giyani municipality. Kufike ma bus mo undantan na inoo. Swiberiwa mavoko leswa swa tsakisa swinene kufike ma bus ya Great North la mantshwa. Mangata makari mapfuneta ka bwa mateka vanhu lomu outstanding leswi nga ta va swi allocate win for mabazi lama ya kutava khandi wa mabazi ya mtsha swi saseki ni nga tivi n'we hi ku loko mi tshika mingheni ni mi lava ku veka mavonelo mi vona onge swi ta va swi karhi swi hi nyika nhluvuko leswi hi ri hansi ka masipala wa Giyani kumbe mi vona swi nga ri na nhluvuko hikokwalaho ka yini mabazi ma fikini. Mayara ba tsake swinene swi hangaleke na mahungu still na swileko hi la ku twa mabonelo manwe hi ku nwe mi khome kanjani hi loko ku fike mabazi ya mpsha ya Great North. All right, mi rumela na the voice note my dawata ku mitwa enhlekani mamkerini
1: e budon
0: ahe
1: ya swi tsakala swi sasekile kahle ngopfu loko ku ri ku humpela ma ta hangalaka na tindhawu leti ku hluphekiwaka eku ko tala i twa ku tiambulense ti fikile heyi yini yini swi fikile mara mi kuma ku ri loko ku fike nkarhi wo swi tiva swihi sweswo va mi byela ku ha swi kona ku na lomu swi yisiwaka swi ya tala kona ku na lomu ku khiriwaka ku nga yisiwi nchumu
0: oya
1: hi yona mhaka leyi hluphaka eku hi ya dina hi swi twa hi tsaka mara kuma ku na rin'wa wu ri voni wo vona reriya i ri tivaku ro na loko ku na mpfula mi tshama tlhelo ri langutisa la xikontsi ri kha ku famba hi leswi swi karhataka mara loko ho swi tisa leswi hi ma vona ho swi swa komba ku ku le ku tirhiweni nakona ku nga va ku nga ri hi mhaka yo kumbe se ra pela dyambu budoro ri nga peli ri lava ku hi xisekela a ri peli hi tiva ku mindzuku ra xa ku swilo swi ta famba kana ni twe swi phindisani swo tala ngopfu so u humelele timovha ta mfumo ti phakiwini i nga voni na yini u humelele tiambulense i nga voni na yini na huma bazi ro sungula va kha va ku ma fikile a mazangi ma vonaka hala kahle se i ra vimbirhi leri hambi hi ta ma vona se hi laha ni vulaka kona ku ri loko ku ri ku ma fikile ma ta kota ku vonaka swa tsakisa hi ku swi va swi kota ku ri va pfa va hi hleketelelela ma nga fiki hikuva le ma sukaku ku ma sukile mara lama fikelaku kona hi nga ha ku voni

0: vanhu hi kun'wanyana ku hi karhataka, hi ku na hina hi vanhu tivhoti ta hina ti fana na va lava ya mayisiwaku kona. Swibudon hayi hi ne xi tlhava ngoma a hi yeneni hi twa
1: inkomo hi khensini
0: yevo puton
1: inkomo 0608875942 ai 20 van'wanyana kuvo ba swivonisa kwini 21 wa timinete kumbe awara ya mbirhi nhlekani
2: khalanga
1: a hi mfundhisi
2: na vaxumi mpfukele khalanga
1: hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wene
2: hi tshama hi pfukele khalanga
1: i
2: mahungu yo tsakisa swinene mani
1: oh ya
2: swibeliwa mavoko mara ku tlhe ku va nakambe hikuva hi hanya a hansi ka ntshikelelo lowukulu loyi a nga solaka ku tisiwa ka mabazi hi mfumo ko va ma ta kota ku endla vutleketli lomu hi kumekaku hi ri karhi hi tshama kona matlhelo ma kwele giyani a nga tisolela mara ku sola ka yena i sola leswinene njhani na mina no ma twela vusiwana mabazi ntsena ku ma ta ku fambeni a ka ndhawu ya ku a yi fambeki swi vula ku malembe ya wona ya ku kota ku kondelela ma hi tirhela ma ta kumeka ma ri karhi ma koma swinene hikokwalaho ka magoji lomu ya nga ta kumeka a ri karhi ya famba kona hi ku a hi xihundla ku ri mapatu ma le giyani ku nga ri giyani ntsena mutlhe wo vulavula hi giyani hi ku mabazi lama ma kombetiwa ku va ma ri giyani a ku na mapatu yo fambeka eKhalanga na vayingiseri ku borile swi vula ku ri i vukhekhetlekhetlhe a ka mabazi lamantshwa ya ri karhi ya tshunxeka mabawuti na hinkwaswo ivi ma gina ma hlakala ku ri ku na malembe yo hlaya ma nge se za ma va na wona i mhaka leyi yi khumbaku mina yaleyo mara loko no tsandzeka ku ba mavoko ni bela mfumo ko va wu twixirilo swa vaaki va kumeka va ri karhi va nga tisa mabazi swi to vula ku a ni munhu wa kahle no lavana na swihoxo leswi va swi endlaku tanihi varhangeri ko va kahle a ni na mahlo yo swi vona se mina swi vona na ku swi tlangela mara mapatu i xirilo xa mina xi ri xoxe mapatu a ma tshamisekangi ko hlaya ka kokwani Phahlani hi to khensa loko hi ma vona ma ri karhi ma hi tirhela tanihi vaaki hi zi hi tlangela ngopfu hi tsakisiwa hi nhlayo ya le henhla ngopfu ya tiambulense leti nga kombetiwa ku ti kona va kombeta ku va mupremier na yalo wa rihanyo va ti tisile ti ta kumeka ti hi pfuna tanihi vaaki ni nga tivi ku ri ti gini ti vonakala na va kona madirayivha vantshwa hi nambara yo ringanela lava nga kumeka va ri karhi va thoriwa ko dirayivha tiambulense leti nga beriwa huwa nkarhi wo leha ku ri ti kona ti ta pfuna a xibedhlele lexi nga kona a giyani xana hi ta ku i ma loko hi vona mavala Khalanga mara hi swi bela mavoko ni tshemba ku mikhenso leyi a hi nga tlheli hi kumeka hi ri karhi hi nga yi withdrawer yi vuyela ndhaku ka hina vinyi hi tisola ko kumeka hi themendeli swilo leswi nga ri ku na ntiyiso aka swona ni khensile Khalanga
1: inkomo hi khense swinene mfundhisi
2: danke mi hlayiseka mani na ku endla kahle
1: inkomo na n'wa swivetan
2: danke
1: inkomo alright 0608875942 ya amahlweni enhlekani mamkeri
3: e bodo ni pfuki nakambe
1: hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
3: hayi swibeleni mavoko swa mabazi swibeleni mavoko ko va na xisolo swimbirhi swinharhu mhaka ya malayichelo ya kona malayichela kwihi a ma na ndhawu yo layicha mabazi a giyana ya varhingi ya mabazi laha ya va malayichela kwalaa ka majistrate ko va jasi ku ma khabat lecture because ku xipesi nya kona.

0: mahavandhawu na yixe. Xa vumbirhi bodon emhaka ya mapatu ku hava mapatu mo famba mabazi hi hava mapatu a bodon ni tiva ku mabazi lama ematsongo ka 91 villages leyi nga kona yi tsirini ngopfu nhlayo liya yi nga tisiwa mabazi lama loko a yi vutisa 20 a swa betere nine ka 91 villages yi ntsongo ngopfu giyari na 91 of the village ene mabazi lama 9 ma kotakela 91 villages loko ni swilayi ni swi langutini se ma swi vona ku nhlayo liya yi ntsongo wona mabazi hi swibela mavoko ene ha nkhetha loko ma tini mabazi i khale xirilo xa mabazi xi kha xi laveka because mathekisi ma durha mathekisi ma durha se mabazi ma ta betela ka vanhu ma ta antswisa hambileswi masipala loko nga ta nghena loko a va ngeteli ti-price ma swi vona boto yona nhlayo ya mabazi yi ntsongo swinene ka 91 wa matiko lama kona around gia inkomu boto
1: inkomu yi can see alright ya mahlweni ka 060-8875-942 hi twa ku en'wemi swi vonisa ku enhlekani mamukeri enhlekani
2: hayi mjhani budo
1: hina hi tshama hi pfukini en'wen'weni
2: hi pfuki mhaka ya mabazi a yi amukela hi va bela mani meyara hi tsaka na vona na hina
1: ya
2: ku na vanhu va le kule matikweni ya le kule ya lama kwala giyani va tirhetela ku la giyani nampundzu va pfumala transport ku tlhela ku va na vanhu va lava kwala giyani va tirhela ku lomu matikweni lamakusuhani va pfumala swo famba hi swona se lexi nga kona loko a vo kota ku va endla na rhanki ya mabazi ku ri na loko vanhu va tshamele mabazi lamaya va nga tsakami mpfula loko ku tshuka ku ne mpfula va lunghisa na mapatu lava va faneleke ku mabazi lamaya ma kota ku ma famba kona ku ma kota ku lasta nkarhi wa ku leha inkomu mavonelo ka kona daka loko la ti
1: inkomu yi can see
2: thank you
1: alright ya mahlweni ka 060-8875-942 hi twa van'wani ku vo va swi vonisa ku endumela na voice note eka WhatsApp enhlekani
3: a xitichini makarhi ma hlayiseka ndengalo
1: hi tshama hi hlayisekile hi ngon'weni
3: hi tsake ku tlula na ri ti ku tsaka mpela loko n'wina mi hlayisekile khalanga no twa ya leyi mhaka mi taku na yona ya kahle mani
1: o ya
3: he mhaka ya mabazi yi kahle ngomu futhi kahle kahle loko xi ni tsakisaku lama ku mo kuma lava va vo mbala magondzo la vhetisi va ka va rheyila mabazi mi famba mi tsake njhani
1: leswi
3: lero a a swi ni tsakisa ngopfu loko vo thola vona kahlekahle hi ta va hi hlayisekile
1: ya
3: hi karhele bava ma vona tithekisi ta durha
1: ex
3: ta durha tithekisi nkarhi wun'wani mi kuma ku nkarhi wun'wani na mabazi malama a ma ta lorha ma hi nghenisa ni switandini ma swi vona tithekisi ku na va na manyunyu loko va suka giyani va fika ka bungeni va nga nghenangi helo va karhi va swi vona ku leswi hi nga swi rhwala swi a swi hlweli no bola tihlampfi leti hi nga ti rhwala na ticondzo letiwani phela doroba ra ka n'wamatatana i giyani a swi cinci hambi ho va hi ri na molo a yi se va na tixopo molo liya yo xotaxota lero hayi mabazi ni ba mavoko ni vuyelela mina mi ta vona sweswi tithekisi ha mantiko swi ya ta nghena kwihi tin'wani va ta pambula va lava pfaku va ya tifaya va ya tifaya va tikhandla va maka hi bindzu hi ku mabazi ma olovisa swilo loko bazi ri ku 7 o'clock loko ro ri letini i 5 past 7 so ha mabazi ya kahle ngopfu swinene hi ba mavoko hi vuyelela hi ku eyi ingaku xikwembu xi hi hlamurini laha a hi rila ngopfu kona ku ri loko a ko va na tibazi ku tibazi ta tsakisa ku na letiya to vinduka ku va na letiwa to ta leti se ene va tlhogomela ngopfu minkarhi ya vanhu va mintirho ma vona vanhu va mintirho a va lava ku hlayisiwa leswoswo mi ya sungula hi ma-7 va famba hi ma-6 karhinkarhi va fika giyani va tlhela va fika va kota ku vonavona lomuya va fanele va nghena kona mintirhweni hi tlhela hi kota no va hlanganisa kahle hi swi tivaku ku na bazi ra vatirhi leri hi nga ta va yimela hi khoma leswi va nga ta va swi xavini ande ri nge heleli xikontirini bazi phela ku na ti-pavement sweswi va ta nghena nyana eswitandini vunguka va ka nghenangheni ngopfu lomu ya ndzeni mara na pfumela ku va ta hafulela vanhu mpfhuka ku se a hi swibeleni mavoko sweswo leswi na muti wun'wa bedwa wo tlela hi ku lwela hi vhuthi a ku na xin'wani a ku na xin'wani.

0: A hi leswi swi endleka ku hinkwaswo masingitasingita lama hi ma rilela khale i mhaka ya ku va swi vona ku 30 years a hi endlangi ku rhandza ka vanhu hu ri mika ni mina ni vutisa n'wina mukamu ku hey mi tikeriwa yini ku famba hi karhi ku tithekisi ta hi teka kusuka Giyani ti hi fikisa ka Bungeni mara xihoxo xa tona a ti ngheni ti veka vanhu ka n'wamatatana vovo mi cukumeta laha patwini ku mi yiveriwa timali mi tekeriwa leswi mi nga xava Giyani mina tifoyini matekelo a swi va yi sweswo vona va ya hi ku hina hi tirha hi ku hi ya kwihi se munhu a nga hlayisekanga hi mukhuva wolowo so na vova lava tibazi a va ti va karhi va famba va tlhogomela ku okay loko ku ri ku hi le ka n'wamatatana swi ri hi ta va na nkarhi wutsongo wo nghena hi chicha vanhu ku nga vheku sukiwa ku Giyani to tibungeni ka bungeni ka tiko ko va na yini kona vanhu lava tshama ku babangu nhlaniki a hi vanhu vona bazi ra leta mara ra nghenisa vanhu switandzeni a swi tiva ku hi suka laha hi yaka makhato hi nghena lumeyana na lovo dorile a ni nga ku tivi ni hi mhaka ya bazi ra nghena se ri ta hi nghenisa hi hlayiseka Xikwembu a xi hlayisi ntirho walowo mabazi ku nga vi ku hi vulavula hi swona moyeni hi tsakisa hi ku themendela titlhela tibazi ta kona mi ya twa va ku hayi titlhela babangu ka n'wamatatana a ti fiki hlayiseka ni mixuma kahle kwala xitichini
1: inkomo yi khensi
0: danke khalanga ingaku mingoni yimbelela nyana gospel nyana ni tsaka njhani na mani katekisa baba mani katekisa ma
1: inkomo Bishop Khensi
0: a mi nga yi faki ya n'wina loko mi huma laha gospel mana n'wina
1: ni ta za ni la pulani
0: endlani pulani ku mi huma hi yona mi tiva mina na kateka no mi rilela mahala voice ya n'wina yi endla ku ni kota no profita loko mo yimbelela na kota ku thinta hambi yi nga nghena kereke
1: ha mi nga vileli ni ta za ni vulavula na station manager kumbe wa vunharhu
0: na mu kuveri va tsakela na le ta ka mina ni pani titlanga ku fana na ra vona riri hambi ra makhanani ri ra rin'we ri tlanga
1: hayi wa vumune ni ta za ni huma hi roho ra xikhongelo
0: danke.

0: Minjani muashi bodot kwalashitichin na nhloko mhaka ya kahle swinene ya mabazi swibeliwa mavoko leswi a hi swibeleni mavoko kambe a va lunghisi na mapatu va endla na ringi leyi ma nga ta hamba mapaka kona ku na tindhawu ta loko vanhu va yimetelini ku mpfula yi nga va neli leswi swibeliwa mavoko leswi a ku ri Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyengani Mapuve block 18 khatsa a yeni muhaxi
1: avuxeni hayi swa khefeka swinene mativa i mhaka kahle ngopfu i mhaka kahle ngopfu a ndzi tshama ni vona tiko kumbe ndhawu kumbe doroba ro karhi ro kala bazi ri kahle ngopfu ri olovisa swilo hikuva hambiloko mi tshame ti-sitini mi tlhela mi yimanyana laya kala ineria swi kahle ngopfu sweswani a timhaka ta bazi a ti amukela hi ko mbula na DJ kwala ka dzingidzingi.

ri kona bodon hi tshama hi mi yingiserile hi tshama hi mi yingiserile. Eya hi twa ya mabazi a Giyani. Ha khensa swinene swa kala. Ko va ku mabazi lama ma ta hi nkarhi wihi.

0: Mabazi lama ma la ku famba lava va ta hamba va ma landza ematikweni ka nchumu Bodon ma dlayela loko va ku tiambulense hi dzumbi hi ba mukulungwani hi tlhela hi swi seketela hi tlhela hi vulavulela a hi ti vonangi a hi ti voni tiambulense ta Bodon hi yo mhaka ni mi byelaka ku madlayelo ya ximanga matele i mhaka ya humesa mabazi ya lama a ma nga ri kona mabazi ya ka mfumo loko ma onhaka va endla yini hi ku a va landzelerisa a va ma lunghisisi mo tlhela ma ku vhojo ma tshama ma ku dololo ma nga endli nchumu leswi ko va ku ti lavela ti-vote hi tipulani leswi a hi voni nchumu hina hlayisekani Bodoni xiticini inkomu.
1: Wa rindenga lowu nene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba ma hlayisekile muchaviseki tatana khalanga na mina vo ni yimana ra Bishop Tlhabyani ni ba mandla swinene hi ku loko munhu a endli swa kahle hambi u nga n'wi tivi n'wi beli mavoko a ni wa swi vona ku sasekini na ku dangisa tatana khalanga ntsena u nge rhambi vanhu ku va ta va ta cina va ya cinela ridakeni na le mimitweni mabazi lama ni sola leswi u mapatu a ma lunghangi handle ka swona lama ma fambaka ka swikontiri lama ma nga kona ma koho lama khale va ma yisa kwolomuya ko vo ndindani na vo hlomela kwolomuya hi tiviki rin'wani va vekeliwile xikontirini ti va ku ri magojini va teka lama nyuwani ku ma ta hlayisekanyana ma doroba ra hina rixonga phela ma sasekisa giyani heyi tatana khalanga mina ni yima na Bishop Tlhabyani swinene xo sungula a va fanele va rhangi va lunghiza mapatu hambi swi ri tano mo yena mi byela mabazi lamani a ma nge fambi ma ya lomuya ka va hina va mbuyangwani ma ta fambela lomuya ku nga na xikontiri ri kandziya xikontiri xikontiri xikontiri va teka lama khale va ma vuyisa ka hina ni mi byela tiyiso mi ta ma vona ma kha ma fambafamba kwani hala ka hina a ri fita ra nyuwani kusuka laya khoneni ya kwala giyani ma vona mi hindza ka siyandani mi ku mapuve mi ku sadoma i xikontiri ntsena swo beda kwahalaya vo sadoma ku tshamaku timeyara kwele hambi swa vangoma va bayisikopo makamu na vo penipeni a na ha va tiyimeli va tsandzeka ku nghenisa xikontiri xa vohi ku vulavula ntsena se tatana khalanga ma ni ta vula ku ni swi bela mavoko swinene na vakhegulu va ta wisa ku khahliwa hi vafana lomu tithekisini lomu tin'wani tithekisi ta kona ku swi rhwaleliwa mangcwavini tatana khalanga tatana khalanga mina lexi ni xi vonaku ni ba mandla lexi ni xi vonaku xin'wana xo hetelela a va endli ku mabazi ma tirha tindhawini leti ma nga ta hlayiseka swa nyumisa loko ri ha mabazi khalanga ma taleni mina ni ri kwala Venda a hi xumeni khalanga
2: 0708 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 endla leswiwani ku ri aka swilo hinkwaswo leswi swi nga aku endliweni hi mfumo swi nanayelaku swi fika swi nga fikeku amakumu va ma ti-contract va tsutsuma va famba ku ri huku va lo tholiwa ivi mitirho ya kona yi nga heli hileswaku swi va swi karhi swi swi endleliwa ku ri hi mayelana na ku va theme yi ri akule na ku hela kumbe ku vhotiwa swa nanayela swilo swa switopatopa swi swin'wana na swin'wana swa sunguliwa swi fika xikarhi swi fika swi yima swi nga fambi we ni mi byela ku sweswiwani he budon sweswi ku nga za ku ta mabazi hi ku se i kota two hi ku se i kota two ani swi tele leswi swi nga gimetiwa hinkwaswo ka swi leswi swi nga gimetiwa hinkwaswo swi nga sunguliwa stadium hala xiyaku lexi nga heli swi advice
3: leswi nga kona laha tikweni loko swi fikile kwale a giyani mabazi ya lama ma vulaka a va ma hangalasi tiko leri hinkwaro va phakaphaka muganga lowu va wu fanelaka ku ma ya kona hi mavonini mabazi ya kona lomu.

0: ti TV se aba mapaki va tlhela va ndlela vanhu mapati hi ku ma nge hlweli ku fa kun'wana ku na mapati ma ta fa a va va ndleli mapati va tlhela swinkotiri ma ta kota ku tsutsuma va ndlela swi ku swona ngopfu sweswo hayi va tirhini hi va twini mera loko va hlaya ha yingisela hinkwaswo na ti-TV ha vona ene ma kahle mantshwa mara a va haxi muganga lowu hinkwawo ku nga vi na muganga lowu ri lava i mhani mahori kwala ka mapuku kokwana wa dyona na ku hlula dango
1: e bodon ha tshemba ku ri hani le ku xumeni ku rhula ha swi twa kumbe le ku xumeni ku rhula ha swi twa mani milongonoko leyi hinkwayo loko yi hi khumba hi ta yi hlamula hi ta yi hlamula loko yi hi khumba milongonoko leyi mi hi haxaku yi na ka yi kahle ngopfu yi na ntokoto yi na vudyondzi byo karhi kavula mirhumiwa ntsuma yi dlawe vakhale va vurisini va ku tsuma yi dlawe mi right loko mi hi byela mi hi tsundzuxa ha swi tiva hi swi vonile kambe nkoka wa swona mina nkoka wa kona hi mhaka ku mabazi lama nge khandziyi mahala hi humesa mali a hi ma mahala musi ma hakeliwa mali hambi vo tisa 10 a giyani ma tirhela giyani ntsena man'wani ma ya pharavula man'wani ma ya kwini ma nge swidyoli mavoko sweswoko ma hakeliwa mali loko a va lava ku hi tiva ku ri himpela hi vanhu va vona hi hanya hansi ka vona hi le ka mfumo wa vona a va humesi mitirho va ku hayi mitirho vanhu va hina va le giyani hi leyi mitirho ntirho lowu vavanuna hi lava vavanuna vangani na vavasati vangani mitirho leyi hi lava vavanuna va 50 ni nyika xikombiso vavanuna va 50 na vavasati va 45 hi leyi mitirho so a ni ta ku sweswo hi swona swi nga ta hi nyika nana wo karhi nhlohlotelo wo karhi wa ku hi va blinded hi va blinded a hi ta va hi ri blinded ya kahle ngopfu mabazi ya lama hi la ku ma khandziya mahala hi la ku ma khandziya hi mali so a hi tibyeleni ku hina hi lava mitirho hi lava mitirho swa mitirho swa mitirho hi swoho swi lavaka swona hi sika hi swona loko hi tlela hi hleketa mitirho mabazi na tiambulense a swi nge hi pfuni mhaka ku i swilo leswi swi nga ta ku i swilo leswi swi tshamaka swi kona hi swi tivaka swi kona so mha ni ta vula timhaka ta ku a va hi nyiki mitirho swa maswi kahle ko va fika va khoma foni
2: no don khalanga wu kahle buti we le kaya mpfukini na ha vuye nakambe okay a hina hi swi bela mavoko hi ku loko ri xini ka hluphekiwa hi khandziya ti-taxi ene ti-taxi ta ko loko hi ti khandziya ti pfa ti kala letiyani a ni ta siveriwa a hi tshembela ka tona ku hi ku loko i jahini nghwisa fika lomu hi yaka kona se swi nga leswiwani sweswiwani kun'wana na mabazi hi ta va hi tlhaya hi swi tiva ku bazi ri hundza hi nkarhi muni ivi hi kota ku yimba na taxi hansi ka taxi a swi fani samavoko woyo hini hi tsakini ku a swi mana hina ku hala ka sikhunyana hireti noto a yi ri kona sikhunyana ngoma se hayi hi swi bela mavoko na valava ya ku mitirhweni va ta vevukeriwa va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyana nkomu bodon
3: inkomu na khesa swinene bodon na topic ya n'wena swo swi sasekile swinene mara no va na xivutiso xa ku hava bus rank xin'wana xa kona xivutiso lexi ni nga na xona i ku ni ti vutisa ku a swi nge fani na tiambulense leti hi nga ti vona na mara at the end hi nga ha ti voni ku ti helele kwini hand over hi vona mara swi nga tlhe swi nyamalala ku fana na tiambulense leti ti nga nyamalala so mina ni voni xa nkoka kahle kahle so swi ngo va kahle ka vhele ka valava vhele swi nga ta va pfuna but a ni voni nkoka wa swona mina hi ku mabazi lama ma ta tlhe ma nga ha vonaki na ku ma helele kwile hi ku hi tolovelini vhele ku hileswo ku laviwa ngopfu media kahle kahle coverage ya media vanhu va kombiwa ku na swo karhi but at the end swi gina swi nga ha vonaki a mi ra matimba nge kusukala ka zingizi ka xumaxumeni masi nkomu
4: hebodon hayi swi sasekile ngopfu leswi swi sasekile ngopfu swinene muto hakasa ma vaviseka hi ku a ni mapatu a malungu vo khulela kahle mapatu ma famba ka ndhawu ya kahle ho a hi ta tlela ma swi vona loko vo kota ku hi lunghisela mapatu swi nga na mabazi ho a hi ta tshama na wa kahle swinene.

0: Uf, fácil, eso, base, eso es la de cálculo, es más para de tierra. ¿Dónde?
1: Yeah, but then I bet any mfumo loko kota ku hitwa swilo swa vanhu va kota ku kotisa mabazi lama nga matisa loko hi va na enhlokomhaka mitwa vanhu leswiwana swinene mara a va kombele mfumo a wu kombele lava ka public works va ringeta ku khulela mapatu ya va kahle. Se hi nga languti ku hi ya ku vhoteni or kanjhani, e-e, loko vona ku va endlela swo ndlela hi press marito ya ku ya ku vhoteni hi onha tiko ra hina. Ku vhota a swi fambelani na ku nyikela na ku va tisi nhluvu va tisi mabazi i xirilo xa vaakatiko xa munhu un'wana na un'wana. Se mhani ta ku mabazi wona hi mabela mavoko mara va ma ngetelela nyana at least loko ehenhleni ka 95 villages loko vo at least vo tlhe va tisa yan'wanyani ya 20 ya ku 29 ya nga va ka ya chuva makama ya phambeni a ta zama ya ringana kwala tikweni ra hina. Loko mo va 50 na themba ku giyani ya nga yi khavara mara a ni vuli ku hi swona se mabazi a ma vutirhi ene ma sasekile ma kahle mara hi nga tikisi ngopfu laya ka ku hi ku va ti-election e-e ku va nkarhi wa kona ku mali va yi kumile yi kota ku xava mabazi i mavona ya premium ni nga la ka bota inkomu.
2: Ankhesa loko mabazi ya vuyile mani ya ta pfuna mani loko swi onheka swilo leswi tlhela swi hlwela ku lunghisiwa swi teka nkarhi swihi swa ka mfumo ku swi vuya mani khesile swi bela mavoko kumbe ya ta hi pfuna man'wana ya lama rhengela ku hala dorobeni ya gasi ka gari ya dorobeni vuya na madyambu hala hi ta kota ku tsevula hi wona loko ku ve hi ta mikosini ku hala vugiyani vanhu va hoseni ji i chayisa kahle nyamuntlha wo za Friday. Uza mafara wewe.
3: Hi Mr. Kalanga, hi Mr. Kalanga hawa. Xika ndone ne mashi. Hawa, zwo sa mabazi ya ka GT swa ka masipala hawa. Hi vani ka xandla ka sweswo, hi vani ka xandla Mr. Kalanga. Mara lexi nga kona hi Mr. Kalanga mabazi ya lama ma vongo matiko. Ku na tindhawu tin'wanyani a ku na mabazi a ma yisiwi koho na ku hava ku mabazi ma nga yisiwi laha ku nga na mabazi lama man'wana ma ri ku fambeni hi leswi mhani hi vonisa swona hi muhaxi a mi hlangana xilahla Richard Zambuke ni ri la ka siyandhani la la tlakani lounge laha a ka ya ku ri ka nsawulani tanku Mr. Kalanga mo hi twan'wana va yi vonisa ku yini
4: Bradon swa mabazi swa khenseka mani ba mavoko hi vuyelele swi khensa swinene swa mabazi hi ri kaka ro bava emithindhambi hikwala xibulana na gongo.

0: mapato aya lung ani kita ni tu pambala ngaka ni bama woko ni vuyelela ikona kutira loko naku naku ba kukumba kuya ka hlawuleni kuma kuyuka hlawuleni ezwangwa nalo kubuyiwa ka hlawuleni ku endliwa swilo leswi swi faneleke leswi faneleke swi pfuna vanhu hi swo hi lavaka swona kuyiwa ku hlawuleni a kuyuki hlawuleni mara ntsena loko ku ri ku va swi vona ku va akatiko i ncini leswi va rilaka hi swona swi nga fanele ku va pfuneka hi swona ri xikwembu a xi va katekise va tirhisa sweswo ku ya mahlweni swi komba ku swirilo swa vanhu va swi tile hambi na yo budget hi koyisile budget leti nga kona nkarhi wa ti-budget hayi va endle swona hi va bela mali xikwembu a xi va katekise swinene inkomo
1: inkomo hi khense swinene
0: amen
1: inkomo nga teka mingiseri wa ku hetelela hi twa leswaku mi swi vonisa ku yini n'wehe ka timhaka leti hi burisanaka hi tona alright ku na voice note la
2: xewani Gudon kwala xitichini hayi no a khensa leswi mfumo u nga swi endla swa ku tisa mabazi kwala ka region ya hina swi ta pfuna vaakatiko mara kova ku ya ta siku ri late ene hi na question ku swi leswiwani swi endliwa loko ku tshunela ti-election swi hi nyikanya na ti-question ku kasi hi fanele hi kuma swilo ntsena loko ku ri nkarhi wa ti-election na i swi langutini swilo swo fana na sweswo ku hi kuma ti-service delivery loko se ku ta ti-election mabazi ya hi wona mara mapatu a ya kahle ene ku nga ri khale se hi ta lava na xiporo na xitimele xi ta xi koneketa ni lostrishat xi nghena hi le Thohoyandou xi nghena ka Malamulele xi nghena vaakatiko va ta kota ku oloveriwa eka ku pfulela mapatu ku lunghisa swikontiri la ku fambaka mabazi ya ta tshoveka se xitimele a xiporweni hayi a swi olovi va ta khandziya va ya mintirhweni vaakatiko hi ta swi lava ti ta ti lava ti-service teto in future mabazi loko ya tini hi swi bela mavoko mara a ku endliwi na tindhawu laha ya nga ta lunghisiwa kona ya serviciwa ya tshama ya ri straight hi mhaka ku mapatu i ti-gravel ya ta vaviseka ya ha ri lamantshwa hi nkarhi wa timpfula a ku fambeki ya ta famba ku mabazi lawa hi swi langutini swi fana na sweswo ku mi endlela swilo hi nkarhi lowu mi vonaka ku lava ku vhotiwa hi swi langutini na vaakatiko swo fana na sweswo inkomu

0 to 21 years na age extended family ni swaka 18 wa malembe ka gira eka 84 kasi loko akela 200 rand iti kumela 10000 rand loko akela 250 iti kumela 15000 rand kasi 350 iti kumela 20000 rand 400 rand iti kumela 30000 rand la swikatsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku gina ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku gina ka 84 u hakela 220 iti kumela 10000 rand 270 iti kumela 15000 rand kasi 370 iti kumela 20000 rand kasi 420 iti kumela 30000 rand kasi waiting period ya refresh tuketani is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena titsariseni sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ematlhelo hi sendra email eka admin@shibasa.co.za. Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 i ti kumela 30000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10000 rand 100 rand i ti kumela 15000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hina family plan leyi khavhara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand.

Hear it,

0: Kachia mixero chisero fembro supra kwa daringa twelve itwa magumba.
1: Maritama ibona m dance ya magumba. Aje, we na magumba.
0: Esha kuchina.
1: China miri.
0: Minenga aibiri na iri ngozi nini? Miri nze na mani. Uchina butsutu nyana. Aban bati mali.
1: Aban bati mali. Aba inani.
0: Aba chini so julu kane.
1: Aba julu. China mchino ya kushon pek. Yes.
0: Magumba imali ne?
1: Magumba imali.
0: Jojo. Imazukwa.
1: Mashangura.
0: Imacheleni.
1: Yes. Kume mbiroti minesi mbingi sabayi sumele kulika awaralia ya muni. Ngarbali sako kwa awaralia kusungula. Wafamela wakazi wa game. Kambe kenka roku ba yake kumasungwa ngwani lesi wakasikasi bampongo maungu ya tele maungu izgalo kambe unguleri bakampongo maswe nika rona lira rabolo rabolo
0: rojwa kati kurai
1: matibana anzaka loko ikha hiku ina endle busaka dza kahle tani loko na vaya vakhome kahle 2010 haleni kambe vafika va endla yini
0: ha so bo va endla leswi
1: aje
0: ene a di disappoint leswi nga ndzakisa hiku hi 2010 South Africa yi fike hiku ku ri yona yi pfula ka score eka World Cup hiku va hi hostile Mexico na yona hi nwanle inga fika hi pfula score ko kwa le
1: hi makotsakisa swinene ngopfu leswi swa va ku thebiwa ku ri tikeni ra nwi swa va ngopfu swi olove kambe leswi va ku swi kha swi va swinene ka ntlangu lowani va hi kha hi kuma ku ri vanhu vo tala kusuka Afrika hinkwayo ka yona a va nga hi support va yingiseri va hina a va nga ri nga hina hi mhakamhaka leyi va ku kha hi humelela tikweni ra hina ra ku va hi kha hi hlongola vahlampfa kumbe vanhu lava humaka ematikweni van'wana swi tikomba hi tionire swi tikomba hi nga ha ri na vuxaka bya kahle
0: na rin'wana ra tiko va ri komiseni mhakenta ku va ta va ri karhi va tsema tobacco kumbe swidzahidzahi leswi swi taka ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga no va van'wana loko va nghena kahle ka comment section kumbe loko va komisani makenta kuya swa antswa mani na mahahu ma hina a ma ta lasta
1: phela a yo va na nkoka ngopfu a yo va na nkoka yo fika yi hi dlayela vamakwerhu wa hina
0: yi tlhela yi kala swi dlayi ne swi na addiction
1: ya swi na addiction vo tala va vona ka nkarhi wa swona va tlhela va ri rhumela
0: na mpundzu ku ya hundza munyana R2 so munhu loyi a nga se dyana swi khekhari mara i lava ya fola
1: ene phela loko va hi kha hi landzelela swidzahadzahani leswi va swi tirhisaka va heta va landzela ku yi na swilo swo tala swinene laha ndzeni swidlayidlayi swo tala laha mahawu va vaviseka a va pfali swilo swa vona swontso swi nga hati vuxaka se byi file a ka ha na vuxaka tikweni ra hina
0: arezi hi ka sikeke ku ya mahlweni mingiseriwa GCRFM vavanuna na vavasati va khome tikweni ra Mozambique ko va dlayiwa va loko kumbexani ke va hundza emisaveni loko va ri endleleni ya ku tlhelela kaya ka rikwavo xivangelo xa ku dlayiwa ka vona a yi se tiveka naswona ke maphorisa maphorisa ya le ku endleni ka vulavisisi hi ndlela yoyaleyo ho ka hi nga tivi ku va va dlayeriwa
1: yini a hi timhaka to teti va ku va kha va hlongola vamakhweni wa hina kambe va ha ri ka swingongwana kambe mingiseriwa GCRFM hi va hi kha hi kuma kahle ku ri va va kha va tivisa kahle ngopfu ku va Home Affairs kumbe va Department of Home Affairs va va kha va tivisa kahle ku almost like 900 wa vamakhweni wa hina lava sukaka eMalawi a va na maphepha a va na maphepha mara loko va yi kha i languta kahle kuma n'wana loko u fika n'wi vutisa a ku xi khadani hi lexi ni na xona i xi kume njhani loko va va kha va nghena ka system a kuma ku munhu loyi a nga kona
0: ku na wanuna loyi nga vulavula hi yena tolo loyi a nga khomiwa kumbexani ke lava machini machi va nga n'wi landa va fika kuma leswaku ri i na michini ya le tiofisini ta ka Home Affairs i tirha aka Home Affairs and then ka endlu ya yena i na ya yena Home Affairs
1: i huma kwala South Africa
0: wa kwala South Africa so ve ri yena loyi a ri karhi a pfuna vanhu va le handle swinene ku va va endlela kahle mapasi wo malama na ti-passport toleto and then ka yindlu ya yena
1: Home Affairs ka yi nga tivi
0: hala tlhela u le ku hakeriweni department ya n'wi hakela
1: phela swi komba ku tikweni ra hina hi dyondzisa vanhu hi ntirho ku tlhela ku ri vona va tlhela ku va hi backstep
0: a hi langutini maphorisa kumbexana ke va tirhela mfumo loko wo languta ku ri swidzidziharisi swi nghenisa ku yini swi nge endli u nga nghenangi xandla xa phorisa ro karhi lahaya loko wo languta ku ri swidzidziharisi swi nghenise ku yini swi nge endli u nga nghenangi exandla xa traffic ro karhi lahaya loko wo languta swa ku ri ve ri swidzidziharisi swi fambisa ku yini swi nge endli u nga nghenangi dokodela wo karhi eka mhaka yo yaliya loko wo languta kahle va tirhela mfumo a hi vulavuleni hi ku angarhela vona hinkwavo vona ne ka hinkwaswo ka swona hi vona lava va yaku amahlweni va ri karhi va hi dlayela tiko kumbe ku hi onhela tiko hi ku ya hi migingiriko leyi va hi endlaka ya ku lava ti-extra money
1: leswi va ku swi kha swi hi chuhisa hambi ti-traffic department hambi hi kwinikwini
0: traffic department yi nyanyi na 20 rand Se tu huma tia endline a xitarateni xana ke loko un'wana ofika a yi dlaya mbyana liya i nge la kotiwa ku yi dlayela yini Yeah. Itala ku tiva na seswani ndla zama ku titsonga hata loko ke swifuwo swa wena swi onhile a wu swi rhumanga i ntiyiso mara loko swi onhile swi onhile zama ku titsonga hata eka vatwi swa wa n'wana swi le xibedhlele wo kombisa ku a wu tindzwani a wu ti rhumanga hi xana ke loko vo ti dlaya i ta va kahle i ta tsona
1: swantswa a va ti teka a va ti teki mangiso ra mina mahungu ya tshama ya tele kambe ke hi ta ma vona nakambe eka awara leyi landzelaka
0: Birmingham, the president, we get the dangerous from the Casa Verga Joe Shermani, a grassy

0: Varman, var sayısı. Nansuy, avlayan adamla, daha da var ya. Kur, kış var tamam, lava kulü, kış cinsi var, lava kulü kapısı. Hidi avda, hidi.
1: Yena vele ke alawuleki tintanga ta yena
2: akona tintanga ta yena la a khomeki
1: leswa swintla kwa swintlwa
2: tinsa vanhu lavakhulu
1: xirhongo
2: allright mingisera yena le ka awara ya ku ya vumbirhi mingisera yisera fam nkarhi va leswaku namuntlha a vula nakambi ka hi kuma hele ya vhiki ya ku pfumela ntanga kwala ka jisera fam rito wa swaka ha famba na n'wina hambi mi le magondzweni ya ku hambanahambana eka swipandzamananga swa ku hambana a hi chayeleni hi vukheta hi swona swa nkoka vayingiseri va hina kambe ke hi le ka xiphemu lexiya xa swiungwangwana
1: kasi ka mingiseri wa jisera fam mpela ke hi yaka swiphemu leswiya swa swiungwangwana eka ntenga wa siku ra namuntlha eka nongonoko pampa reloaded hi sweswo ka mingiseri moito leswaku na yena lamin'wana kasi ka mingiseri loko languta kahle ka swiungwangwana leswi fambaka mahlweni ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni ri ka matiko lama le handle la ku na vanhu va nduma la ku na siku ro sungulasungulasungulo loko King Munada a va a posta ka swiyenge swa yena swa mabulu laniwa swa ku hayikho ku na movie mani hi nga busy hi yona la vanhu vo tala va nga fika va swi ala va swi kaneta va na ku kanakana ku hayi ku na swo karhi leswi King Munada a nga busy swona i fika a uploada kahle picture yin'wana mani a ri xidalani xa kahle njhani a ti fakela malevu a ri hi ndlela yin'wana yivo vanhu va so a ku ri nkarhi lowu se vanhu a va sungula ku swi teka ku ri mhaka serious swinene ngopfu kumbexana va kombisa timhakaendaku hayikho i nga ri impelampela ke leswi a swi vulaka King Munada swi va swi ri swona
2: hey.
1: Ikasi ke va kombisa timhakaendla ku ri kumbexana ke languta kahle vhele kele ka swiyenge swa mabulo i va posta kahle nje King Munada swa ku nga ri khale ngopfu nje ku ri a ku ri na movie leyi mi nga ta mi ni vona kahle ka yona ku nga ri timhakeni letiata ku ri mi ri karhi mi ni tivela tinghomini ntsena na swin'wana na swin'wana mara vanhu va ku tala va ri King Munada va n'wi tiva kahle i munhu wa ku acta loko mi languta kahle ka TikTok i munhu wa ku acta u ze ku endlanyana video nyana yin'wani a ri karhi a endla movha wa yena hi nga endla swinene ngopfu
2: lavan'wana va nga heta ku humelela hi 31 kumbe njhani kuma tipendapendile mani and impela is a multi-talented guy loko va yi kha na vuswikoti byo karhi swi fanele ku va yi kha yi tshika leswin'wani and ni tsakisa yini tlhela kota ku va a kha a va ha pusha nakambe eka timhaka ta swa ma-business
1: hi ti-11 ta May hi ti-11 ta May i siku leri a nga vuya a humesa kahle enkandziyiso kumbexana ke video yintsongo nje clip yintsongo a yi hoxa kahle ka swiyenge swa mabulo la vanhu va nga fika ku kombisa ku yi tsakela va yi shera mati va yi kahle njhani
2: ya ntlangu lowu venge wu le ku teni
1: ya ntlangu wa xiphemu lexi nga ta xi ri xi nga ndleleni lexi nga thiwa vitiwa ku studying under the barrel of a gun i movie kahle kahle leyi so akombisa timakenta ku yi khona mani yi ta va yi ri kumini kahle feleke ndlela leyi kasi ke loko hi languta kahle mingiseri wa jisera fam ku ya emahlweni se va va paluxa timakenta ku se yi ta huma kumbexana ke se yi humile ko yimeriwa siku na nkarhi swa ku va ta va yi vona vanhu
2: yi nga yi kumeka ka voma Netflix bo DSTV
1: veri yi ta yi kha yi voniwa a tindhawu leti a ni ketele Mall of the North n'we mi nga ta mi ri kwala ma tiva mi ta mi kha mi yi vona mani ti 12 ta June
2: ane hikwalaho kusuhani
1: veri yi ta yi kha yi voniwa kahle
2: 12 ta June i
1: namuntlha ne
2: loko mi ri kwalaho masuwa kusuhani na Mall of the North mo tshinelatshinela swi kahle ku va hi kha hi seketelana hi ndlela yaleyo
1: ya kumisa kahle leswaku a yi khona a yi fambeni namuntlha yena King Munada a ku a yi fambeni kahle nje ya vona kahle movie yo yaleyo ende swi kombisa yi nga ri exitering
2: ya exitering
1: ya
2: mativa swi kahle ku va hi kha hi mpela hi sapotana na ku tshemba ku ne le ka hinkwako swi ta swi ri kona laha fanele ku loko ku ri ku swi ri tano hi sungula vayingiseri va hina ku va hi kha hi chekacheka ka ti-social ta hina ku ri hi nga wu kuma ku hi ntlangu lowu phela ka mitlangu minkarhi yo tala eka switori swo tala hi ta fika hi tidyondza swi swo karhi mingiseri wa mina va kha hi languta kahle mingiserimi ka mhaka leti baka mpongo nakambe eka awara leyiwa ya vumbirhi ku lasela ndzena khoma 2 minutes ya kwele ka awara leyi ya ntlhanu va hi kha hi kuma kahle ku ri hosinkulu King Makhosonke wa vumbirhi tanihile ku va va kha va hundze emisaveni va amandebele va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku hayi tanihile ku va kha va hundze emisaveni va ta va kha va veka ndlwini ya vona ya ku hetelela hi sonta
1: moya wa vona a wu etlele ku rulaina
2: laha va ku yi kha hi kuma kahle ku ri vanhu va vavisekile swinene kambe xilo lexi ni tsakisaka swinene ka mhaka leyiwani ka swiphemu swa mahungu va va kha va hundze va humese xithombe xa boti loyi a nga ta sala a tshama exitulweni a ngolo xonga boti xongile Lesi wa kusikashiri kona le Kenya lava kakasha msela kashi ngofu mingisa mina kushikolo shabati shabana wati ntombi nzena lava kukaikuma kubana wakumenze wabanga fika baba kaba vateki robuto mzabona indela le kushasiriwa lava kakaikuma kashi ngofu mingisa mina kuhayi bazara asuwa kuma kashi sweso lava na mangatawa kaba vikuwa andine ya bwona ya kuetelele kasukura mzuku enge bazara lava kuma kuhola atine katimbili tabona shababa ilo kutuja kungwane eskuleni atizwela kungwane hlayisekile kambe xa nkoka lexi va ku kha hi xikombela nakambe ka vatswari i ku vatswari vandlanani vuxaka bya kahle na vadyondzisi va vana van'wina ku i swi tiva ku n'wana wolowo exikolweni u na mafambiselo ya njhani n'wana wolowo exikolweni i tikhoma njhani ku i ta swi tiva na loko u heta ku va kha ku humelela swin'wana phela swi vava ngopfu ku va ku n'wana i twa ku vava kumbexana n'wana ku humelele swin'wana na tiqingho ta mutswari ti nga ri kona exikolweni a hi endleni vuxaka bya kahle na va principal na va tinhloko na va deputy xikan'we na vadyondzisi hambi ma security vatswari va SGB hinkwavo school governing body mikisa ra mina swi kahle ku ri va mi kha mi endla vuxaka bya kahle hi ndlela yaleyo ku na hungu rin'wana kavu hikwalani
1: ikaske a hi languti kahle mikiseri wa GSR FM va kumisani magenda ku ri nkarhi luwani vanhu va wu yimerile nkarhi wa ku bangoma kumbexani ke matlala so u fikini vereke kaske va kumisani magenda ku xitiviso kusuka eka maphorisa ya ndhawu ta le Giyani hi kombela vaakatiko va nga teki vana va vanhu va va yisa engomeni handle ka mpfumelelo wa vatswari loyi a nga ta endla tano loko mutswari u ya mangala a ya kumbexana complain maphoriseni ya ta pfuleriwa nandzu wa abduction kaske va maphorisa ya Giyani kumbexani ke Giyani police station va tsundzuxa vanhu hinkwavo ku tshembana no yima swin'we ku vona ku lava nga ngomeni va hlayisekile hi minkarhi hinkwayo ku komberiwa na vana manana ku vana va hlayisekile hi minkarhi leyi ya ku baka tingoma ku sivela tintlhakisiwa ka vana va yisiwa engomeni hi nkani kase kutava na maphorisa lawa yanga ta etshama va tekile etihlu engomeni na le mimitini eku bona ku vana lava va hisiwaka angomeni xana vatswari va switiva game
2: leswi
1: tisisiwile na hi mavulavuleri wa maphorisa ya doroba ra Giyani Sergeant Records wa vulavuleri veleke
2: ane mpela va tshama va kha va swivula loko one
1: anla ku loko ku ri na maphorisa loyi o ka anga yangiki angomeni ebe ba ku mi fanekele mi a tirhela le ngomeni le
2: swa boha va swi tiva ku okay
1: ntirho wu ri angomeni i nga vuli ka i xa ku tiva hi vatirhikulo ri ku a wu yaka
2: leswaku ka hebot
1: n'wina ke mi ta tirhela angomeni
2: a veta ya swirupa Alright, thank you so much, Star FM. Nongonoko utshama uri kahle, nongonoko utshama uri nantsako, esikango na mafenya na tidonze nkwaso so ni consider snene kuma ikha efamba singu. Mina no gimeta hawu.
1: Kambe ya chaya ne?
2: Ya chaya haleni. Mutamselana vakhazi wa game vaka va famba na ngwina awara liya kwetsela. Mina ngwina hita tle ihlanganana kambe hi sonta eka nongonoko songa gospel revival 36 you can see like I am ranza njani bana mukento saseke.
1: Alright, this is giving so just FM ke famba kahle mfele ke ndlela leyo ke. Wo famba lezi makhazi ka hele ta kahle khasi saka wena fm tsela ka tsela na makhazi

0: 0607 875 942 mla kuteka kahle mingiseri wa kusungula riperile 106 hello
1: Thompson
0: good masenyani
1: sesa twakala ku Friday se yona
0: sesa twakala ku se ingene kahle ka mhela ya viki
1: mene na tshama la one loko we ka ti bus ho ku hinda timovha ta ntima laya leto ti laxela vo wisa
0: o ina
1: ani hlayeleli masiku mina loko ze ku namuntlha a vento wa madozi nkarhi lowa laya vele ku nikwa ene voni kha ti hinda ti layitini layani ti layixela va nga ti wisela hanino tirha loko a swi na mhaka a ti hi dumeli na hina hi ta va landa
0: a impela ku na swin'wani
1: swa vava mpela wo fisi ya byala na vavasati
0: swona mativo
1: i swona ndiya ntsena a ni fane ni khome ni khongela ku ni nga fi sweswi
0: a swa twala mativa
1: swiyani swona ndiya ntsena hayi tosi hayi loko va kuma chusa ni ta ku chusa ni kombela ku tlhela ni vuyela ku ni fisile
0: o ku wisiwanyana ku va busy swin'wana ne
1: ni sungula ni korisela ka ni hetisela ka
0: na mi twa bodzenyi
1: no hambi swi ri tani tosi hayi loko ni twa ni khale ku ni vona eka ntima swi komba ku ni le ku n'wi yiseleni ti ve ku ni beleni ta ha sungula ka ha ri ta
0: na cancer but masenyani matwavingiseeka majosi
1: swi ni tsakisa ku tibaso no hlamba ni nge hlambe ni ta hlambe nyuku
0: hi sweswo na mi tiva n'wehe I call Katosi.
2: Irati ka sana boy.
0: Ni shab man chuma ila mjanu wina?
2: Friday kahle wata akini kumele kwa tabuwa. Wa ukhathali wo ayethe.
0: Jike
2: kuyukela supika ro. Averlo anga enda bala a komisi anga ya huma kungesera ma awara.
0: Minga ungbenela ne?
2: Anga ya humesiwa.
0: Hayi vana va mana.
2: Loko va ku wa kwala yani ka.
0: Wa kwala ka ho khathali la.
2: Swo yini ku rere ni vula ku wa ya kona wa swikiki.
0: Na itwisa yi yina that thing, yina that vibe.
2: Yina that thing, yina that vibe hey wena. Ya xivanga. Yi kuma ka speaker leswo hinda wena.
0: Ma vona.
2: Hayi leswo hinda mina, swi hinda ntana wena. Ani mina ana mini hlomukini nyana
0: nambo
2: hindi mina ki hindi wena
0: se mbula ku tsara leswi mpela swa nhunda mpela
2: ni vulela ku swi hinda wena ni wa swi vona ku wena a swi hindi wena wena amukela ku swi ku hinda
0: ani mi
2: mara swi nga hindi mina mina na mama Jesu swi nga yi hindi wa ta kule ku nyangenyeni wa swi tiva
0: a ni mi twile
2: wa u khathali wo kayetela
0: ya
2: ta ku ngunyi va ku jikijiki ngunyutela swipikaro
0: kwala ko ngunyutela
2: ngunyutela swipikara wa ku wa
0: kwala ka
2: i kume va tingenerisa a ni nga ri va ku na peteka bang a va va boti masenyani
0: ya peteka nghozi liya
2: nghozi liya ya le ground esa cina mari
0: mi vula swona
2: lexi ya swa rhambeka swi lava swi kume lava lava ha ku humaku lava vavinyi va xidloko
0: laa
2: lava vinyi va nhonga vinyi va rhambanyina a swo yi ku ri sweswi loko ri ku dripa wo va ku tlakukena lava mangedlani
0: ni vitwile
2: a ndhawu bubutubuta a swi overtotal ku hlaya ka bondo hlayiseka fana boy
0: a swi veta hlayiseka ndan'winoa
2: sweswo
0: alright tereka nambara 0607 875 942 mixerogsrfm i le ku fambeni kahle mfeleke mina na wena ka xiwondo 106.0 mina wuna mixeri le ka ritona rixaka u nga ni bela kahle riqingho ka nambara 0607 875 942 teka mixeri kahle la ri perile twa hi n'wina
2: ahe
0: mana mina
2: Oh,
0: mina ka mninginisa block 3 ni wa mbaleka va ka mninginisa block 3 na va balekile xem kumbe xani ke vo rahiwa la monto leswaku i mani tlimbeta la 106 hello
2: hi
0: n'we wesi kumbeta va mani ndlovukazi mi njhani
2: a ni ri na ku na huma mogama va kazini ya kona ku buruka hi swo kona va ta vuyela
0: Mara mara mpela mpela mina soro soko ma so ngodlovu kazi.
2: I'm not going to be able to do it. Ana palvai mara kutumbala.
0: Inga rwa kwa na sombe.
2: Ah, ane men koneri ka, tu bebe.
0: Mwa shaka.
2: Ah, na ka inda pano kono se ya bulu da mati.
0: Is that real? Ay, kwa kukhala nga abuyi man.
2: Kali kamera tayo no, ato kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mia poi na di buruan dia kau dalam tamu aja tu.
0: Eh mati orang kesi dah jumpa kasi.
2: Aye.
0: Jump jump right. Jump up at 060 8 7 5 9 4 2. Iba kau from bagasi bing 0 G 7 27. Waktu mina tengkiri kasi file kau awal dia. Eh yang tan. Mena mana kau kau wireless. Kau nak grand form. Kau nak radio. Kau nak jiran tua. Eka macam dia suka dalam motel. Tengkar dongko dongko luar. Wah bam bam reloaded. Boy Taylor. Itu kau nak inlah.

0: karuveka kahle ka timinete leti ti endlaka ntlhanu hi sukele ka awara ya tsevu loko mi swi twisa sweswo hi nghena kahle ka nongonoko wa ta miganga lowu va ka ri karhi languteka mahungu lawa ya va ka ya ri karhi ya famba emahlweni ra vuntlhanu siku ra 12 eka n'hweti ya Khotavuxika lembe ka ri 2026 eka madambi ya siku ra namuntlha eka nongonoko ta va ri karhi languta eka rendo ra xandla xa president ku nga nkulukumba Paul Mashatile loyi a ri laka xifundzankulu xa Limpopo kun'we na ku burisana na tihosi eka siku ra namuntlha ka swin'wana leswi hi nga ta va hi ri karhi hi swi languta ta languta le ka masipala wa College Shaban laha ka siku ra namuntlha hi nga vona meyara councillor Gezani Shadrack Maluleke va ri karhi va nyika mbulavulo wa masipala eka siku ra namuntlha laha ntirho wu khomeriwile le a holweni ya vaaki ya kamalamulele ta tlhela nakambe languteka ku tisiwa ka mabazi ya ku fika eka nkaye ehansi ka masipala wa Greater Giyani hi va Great North nakambe leswi nga ta va ri karhi swi languta hi ta languta eka mhangu leyi nga va ri karhi yi humelela le ka tindhawu ta Phalaborwa leyi khumbaka n'wana wa nhwana wa malembe ya 14 hi vukhale swin'wana leswi nga ta swi languta hi ta tlhela hi khumba eka mhangu leyi nga va yi ri karhi yi humelela eka siku ra namuntlha le ka gondzo ra R597 ekusuhi na xikolo xa N'watoto laha vutomi bya mudyondzi un'we byi nga va byi ri karhi byi lahleka swiyenge leswi kombekaka le ka tindhawu ta Mbombela va karhi va yisa emahlweni na ku hlotana na wa xinuna wa malembe 21 loyi a nga va a ri karhi a nyamala le ndzhaka loko xipandzamananga lexi a va famba hi xoho xi ta va xi werile endzeni ka nambu wa Crocodile River swin'wana leswi nga ta swi languta hi ta khumba eka van'wani va vaaki va matiko mambe lava va va ka va ri karhi va kombisa ku va va ri na ku tsakela ka ku va va ri karhi va vuyela eka rikwavo sweswo na swin'wana leswi khumbaka eka tlhelo ra swa xiphorisa hi ta va hi ri karhi hi swi khumba eka nongonoko khensile swinene mathonsi lowu a ri na n'wina eka awara leyi yi nga hundza laha fambaka na n'wina eka nkarhi wa sweswi ndzi lunghile wa ka Malepane ta fambisana kun'we ku kondzo ya fika le eka awara liya ya nkombo kambe sweswo ya hundzeni laha loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka yin'wana ya mahungu lawa nga ta va ri karhi hi ya sungulela eka nongonoko riperele
1: Marumela Funeral Services hi lahla mhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi R210 Plan B R220 Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery Plan B R2200 ya grocery Plan C hi famba na R2400 ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150 hey i society yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika R4000 plan B R4500 plan C R5000 hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini na Gagabaji

Lokusuzwa semingiselwa mina namina ntombi yozenya ntombi yelesikhundiswa amaleza wazinjini tsetsela kahlungwana neri tungulo mamjaji ngari smart nasira mamjaji ngumathole kamavuza kaya mbuya vapfukile vanhu vana ntsembo nakupfumela leswaku nile kamajama siku rena munhla vanhu vapfukile isawata vanhu hinkwakunkwaku lova ningiselaka vari kona Phulukwani, Mukopani, Mujaji, Monokop na tindhawu hinkwato leti mi ningiselaka mi ri kona ka majama siku ra namuntlha ta va hi karhi hi vulavula hi Bafana Bafana kahlekahleni World Cup yi sungurini mi yingiseriwa mina so ta va hi karhi hi nghenanghena ndzrendzreni ka Bafana Bafana hi langutisa leswaku ncini swi nga va bisa ka siku lera tolo nhlokomhaka ya hina mi yingiseriwa mina olove swinene olove ngopfu mi yingiseriwa mina ndla ku twa kusuka ka wena mi yingiseriwa mina leswaku hi ku vona ka wena u voni nga ku kulukumba Hugo Bronze formation leyi a nga ta na yona hi yo yi nga va nga hansahansa leyi nga va kona ka ntlangu lowu hi nga xupuriwa ka siku lera tolo na formation leyi a nga ta matlangelo ma yena machuzelo ma yena vatlangi ma vone njhani ka siku lera tolo kahlekahleni phefula mi yingiseriwa mina ni ready ku lava ku yingisela vanhu lava va nga vona mitlangu ka siku lera tolo u nga yingiselanga kumbe u nga vonanga ntlangu wa Bafana Bafana na Mexico nga tixisi u nghena ka nongonoko wa hina wo yingisela wu twa lava va nga yi langutisa leswaku va va khomenta le ku swi teyini sumbela ka Facebook page ya hina GCRFM kwalaya u ni siyela nhlamulo ya wena kumbe u ni byela leswaku ni yingisela u ri kwini mi yingiseriwa mina kumbe u tsumela ka WhatsApp ya hina 060-8875-942 kwalaya mi yingiseriwa mina u va u karhi u ni nyika comment ya wena leswaku hi khomenta njhani u vone njhani ntlangu wa tolo ku na hope nyana ya leswaku Bafana Bafana hi nga tshika hi vuya aka Korea na xipano xa Chelsea loko ku ri ku swi vona hi ndlela yin'wana swi vula ku hi ta va hi karhi hi burisana ka nongonoko wa Sportville na mina ntombi yo zenya kahlekahle hi ta tshama ngopfu ka wona ntlangu lowuwani ni to khumbakhumba lamayana lamaya mambirhi manharhu mara ntlangu lowu hi nga ta tshama ka wona ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Afrika-Dzonga na xipano xa yona Mexico mi yingiseriwa mina lowu kahle kahleni vanhu vo tala va karhi va vulavula ku Afrika-Dzonga loko yo wina ku ta va draw mara a va voni wini aka xipano xa Afrika-Dzonga vo tala va vona va ve va khomenta hi ku ya hi leswi va nga twisisa xiswona va twini nkulukumba achi xitlhavani ka siku lera tolo loko hi kha hi vulavula va vulavule nyana na hi swin'wana leswi ni nga swi vona swi kha swi endleka ka ntlangu wa siku lera tolo mi yingiseriwa mina so hey a ni swi tivi a hi sunguli hi swihungwahungwani leswi ni nga na swona mi yingiseriwa mina sweswi ungaungwa leswi hi nga na swona ka majama siku ra namuntlha ndzi tsumbela ka Bafana Bafana hi ya langutisa leswaku ku endleke yina cancer lunghile malepani ku siriwa nkarhi mara lowu nkarhi hi va hina na vayingiseri va Sportville a hi langutisi leswaku hi nga sungula hi wahi mahungu lama ni nga ku khomela wona mi yingiseriwa mina leswaku hi va karhi ma tiva kusuka ka xipano xa yona Benley hi va hi karhi hi twa leswaku xipano lexi xa yona Benley va sayine mitlangi mi yingiseriwa mina loko vatlangi va karhi va sayiniwa van'wani va ku karhi va famba ka swipano mara xipano xa Benley lexi nga relegatiwa kusuka mitlangu ya English Premier Soccer League xiya ka championship le Nghilandi va tiyisisini leswaku mitlangu ya le xikarhi jale ra va rivitanaka Florentina Luis kusuka ka xipano xa Benfica u kona jale leri nga na 26 wa malembe ri tsutsumele ka xipano xa yona Benley so hi ta va hi karhi ri vona leswaku ri va ri karhi ri tlangela xipano lexa xa yona Benley aka nguva ya 2026-2027 ka ku kumbexani va nga a ri nga va pfuna jale leriwani ku va va vuya aka mitlangu ya English Premier Soccer League leyi nga oloveki ku va u vuya ka yona mi yingiseriwa mina a hi suku kwalano aka xipano xa Benley mi yingiseriwa mina hi vuya laha Afrika-Dzonga hi ta kota ku tsutsumela ka World Cup kahlekahleni mhaka yikulu hi World Cup ka siku ra namuntlha xipano xa Phulukwani City va kombisini leswaku va sayine majama mbirhi kusuka ka xipano lexi a va xi vitanaka Mangaung United jale ri va vitanaka Tshepang Jali Matube na jale ri a va ri vitanaka Muteto Musuthu lavambirhi lavawani va sayiniwini kusuka ka xipano lexi xona Mangaung United jale ri nga na 23 Matube na jale ri nga na 25 wa malembe jale ri a va ri vitanaka Musuthu va kona aka xipano lexi xo

Ser wa mimi. Ai suku kwala ka majama la mambiri na nguta manwana mahungu nga makoma ming ser wa mimi. Iri ni kuti sisela leswaku loko tinwani ti coach ti ka ti thoriwa tinwani ta hlongoriwa. Loko tinwani ti hlongoriwa ku nghena tinwani andaka loko leti ya tinwani ti hlongoriwile. U ta tsundzuka leswaku xipano xa yona Kaizer Chiefs swi hlongole Mdzaberi nkulukumba na Serdin Nabi loyi a nga va pfala hi majala maya Cedric Kaze na Ben Yusuf. Lavambirhi lavawani va kote ku va va khoma xipano xa Kaizer Chiefs andzhaka loko Mdzaberi loyi a nga ta na vona laha Afrika-Dzonga mi yingiseri wa mina a va karhi a kombiwa nyangwa. A ka nkarhi wa sweswiwani ni ku tela ni mahungu ya leswaku u sayine contract a ka xipano lexi xi kumekaku le a Morocco. Hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini mi yingiseri wa mina eka xipano xa yona Raja Casablanca. Nkulukumba loyiwani u ta va karhi a coacha xipano xa Raja Casablanca nguva ya 2026-2027. Leswi swi ta endlaka loko nkulukumba Fadlu Davis lava humaka laha Afrika-Dzonga va hlongoriwa. Nkulukumba Fadlu va kote ku va va kota ku va va tlanga mitlangu leyi ringanaka 13 va drowa ntlhanu wa yona va luza mune. Ya u ta ni khomela miyingiseri wa mina va tlange 22 wa mitlangu va wina 13 va drowa ntlhanu va luza mune wa yona. So aka sweswo xipano xa yona Raja Casablanca swi vone swi fanele leswaku le ka league liya yi vitaniwaka Botola Pro va va karhi va famba. Xipano lexa yona Raja Casablanca xi le ka xiyimo xa vuntlhanu aka tafula ra league miyingiseri wa mina. Xo siwa hi xipano lexi xi nga le malembelembeni xa RS Berkane hi mune wa mikutlunya. Ku languteriwa leswaku nkulukumba na Serdin Nabi va va karhi va cinca tigiya hikokwalaho ka ku kusele ntsena nkombo wa mitlangu leyi xipano lexi xa yona Raja Casablanca swi fanele ku swi vuya aka mitlangu leyi wa miyingiseri wa mina ya league. Kumbexani hi nga na hlamula swin'wana, hi nga na hlamusela swin'wana leswaku swi vuyini xipano lexi swi endle swin'wana. So hi ndlela yaleyo nkulukumba na Serdin Nabi va replace nkulukumba Fadlu Davis aka xipano lexi xa yona Raja Casablanca. So hi ku hoyehoye aka nkulukumba Nabi hi ku aka nkulukumba Fadlu a swi tiva leswaku swipano swi rhiye tindleve na ku pfula matihlo leswaku swi langutisa leswaku mhaka ya yena yi helela kwini. A swi tiva leswaku hi ta va karhi hi swi tiva leswaku hi ta dzabela swihi swipano ku nga ri khale mi yingiseri wa mina. So hi man'wani mahungu lama ma baku bembele kasi man'wani hi lama andzhaka loko kahlekahle ni mudzaberi wa xipano xa yona Cape Town City ni vulavula hi nkulukumba Jan Vreeman a va tsandzekile mi yingiseri wa mina ni ri ku va a teka xipano xa yona Cape Town City a xi vuyisa ka mitlangu ya Betway Premiership ya 2025-2026 andzhaka ti-playoff leti a nga tsandzeka ku va a vuyisa xipano lexiwani. Va xipano xa Cape Town City va kombisa leswaku hayi loko June yi fika makumu nkulukumba Vreeman va ta va karhi va teka tibeke ta vona va kongoma ka rikwavo ku nga ri ka xipano xa yona Cape Town City. So hi ndlela yaleyo nkulukumba Vreeman va va karhi va pfuleriwe tinyangwa leswaku hayi va va karhi va lava kun'wani lava nga ta kuma ma-DLR hlaza ku nga ri ka xipano xa yona Cape Town City. Loko u langutisa xipano xa Cape Town City swi yo tlhela kantsongo kwala ka ti-playoff miyingiseri wa mina. So well hi nga na vula leswaku ha nga tlangangi kahle mara mina hi ku vona ka mina u tirhe swinene loko Hazard a endla leswaku swipano swi ya ka ti-playoff ni le ka ti-playoff a tlhela a fika a cincanyana tigiyanyana laya na laya ni twi nga ku i coach leyi nga helela mara a hi swi tivi leswaku Cape Town City vona mianakanyeni ya vo va anakanye yini miyingiseri wa mina. U ngo na vulavula leswaku hayi a nga endlanga kahle a nga endlanga kahle kasi vona va swi teka hi ndlela yin'wani miyingiseri wa mina. No va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi loko tiphineni nongonoko wa Sportville nkarhi wa hina wu yi veka kwalaho ka 18:07 miyingiseri wa mina kunjhani kwalano. Hayi na nguti man'wani mahungu xipano xa Cape Town City va kombisa leswaku wingara ya vona ni vulavula hi jaleri ya va ri vitanaka Jaden Rhodes
jaleruani ku vuriwa leswaku swipanu swa le kumbe xani swipanu leswi kumeka ku le a Australia, these one are the giants of football a Australia. Ni vulavula hi xipanu xa SV Reds. Va va kombisa leswaku jaha leri nga na 23 wa malembe ri fikelele ntwanano wa leswaku ri va ri karhi ri tsutsumela le a Australia aka mitlangu leyi va vitanaka Bundesliga, mingiseri wa mina, ri va ri karhi ri ya tlangela xipanu xa SV.

0: ready vaku va vula leswaku hinkwaso so swi fikeleriwini jaleriwani ri good as to go so aka nkarhi wa sweswiwani ta va kha ri vona jale ri va vitanaka Jaden Rhodes ri va ri kha ri tlangela xipano xa yona SV Reds loko nguva yi karhi yi pfula aka nkarhi wa sweswi u nga rivali miyingiseri wa mina leswaku swipano swi le ku bifa peni ka ti-team ta swona swi le ku bifa peni ka ti-team ta swona masayiti hinkwawo miyingiseri wa mina so loko swipano xa n'wina swi nga ri ku bifa peni aka swipano swo ka xipano xa swona no ka ni nga swi tivi leswaku va vandla yini lava nga kona miyingiseri wa mina a hi suki kwalani ka xipano xa Cape Town City miyingiseri wa mina hi languta hala ka sayiti leri a wu swi tiva leswaku ka siku leri ra tolo a ku ri na varhumiwa kusuka ka xipano xa Bayern Leverkusen leyi kusuka a Germany ku ta va ta vona ri levukile wa ka Mfukeni loko a karhi a tlanga miyingiseri wa mina ni ku byela lomo ka ma nga dawulutiwanga mahungu varhumiwa va susiwini kusuka a Germany aka xipano xa yona Bayern Leverkusen ku ta monitora the young sensational president Yama 2K ni vulavula hi ri levukile wa ka Mfukeni loyi o ka nga hina mitlanga na bola ri benceni ka siku lera tolo ivile a dya n'wana n'wa swiyimayimani mudzaberi yena a tshame a tikhoma xilevu mara ri levukile a nga koti ku tshama laha ri kona a yime kunene eka xithombe lexi ni swi vonaka va n'wi kombetela a khomelele bence leriya ra xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga komba ku a pswa laha ri kona varhumiwa va tini mara hambiswiritano varhumiwa lava fanele va ta va ta mipopola ri levukile wa ka Mfukeni va kume leswaku hayi mudzaberi u na tin'wana tindlela a nga n'wi tlangisanga siku ri ra tolo kumbe xana hi nga na vona n'wi tlangisa ka game leyi taka a hi swi tivi mara leswi swi tivaka iku hambi vo pfala hi hala va pfala hi hala loko ku ri ku i nkarhi wa yena ri levukile wa ka Mfukeni ku va a famba a ya ka xipano xa Bayern Leverkusen u ta famba loko ku ri ka hi nkarhi wa yena swi ta tsandza ku hava xilo xo xi ku tela xi tela wena xi kongome wena xi nga fiki ka wena loko ku ri ku xi destiny for wena so no va na ntshembo na ku pfumela leswaku jaleriwani va rhumiwa ka mitlangu leyi yi nga sala mini miyingiseri wa mina va ta va karhi va vona swin'wana swa kahle hi ri levukile ka Mfukeni va va na ntshembo na ku pfumela leswaku ri ta sayina jaleriwani na ku twa leswaku varhumiwa va kona ku ta pompola rona jaleriwani miyingiseri wa mina a hi suku kwalani miyingiseri wa mina u ri ni ku tiyisisela leswaku loko hi vuya la Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina ri ni ku tiyisisela leswaku xipano xa Kaizer Chiefs va tiyisisile leswaku mitlangu liya ya Toyota Cup liya xipano xa Kaizer Chiefs yi tlangaka lembe na lembe miyingiseri wa mina aka lembe leriwani va vuya hi geya yin'wani xipano lexiya xi vitaniwaka Scotland xi ta va xi kha xi tlanga na xipano xa yona Kaizer Chiefs aka lembe leriwani va maakelani wa hina miyingiseri wa mina ku huma kwa le Zim va ta va karhi va tlanga na xipano xa yona Kaizer Chiefs aka cup liya yi vitaniwaka Toyota Cup miyingiseri wa mina so vuxaka a xikarhi ka ti-team leti byi va byi ri ku create-weni exikarhi ka Scotland na xipano xa Kaizer Chiefs so ni va ni kha ni ku nyika leswaku opponent ya xipano xa Kaizer Chiefs i va mani for Toyota Cup ya xipano xa Kaizer Chiefs miyingiseri wa mina so Scotland from Zimbabwe yi ta va yi karhi yi tlanga na xipano xa Kaizer Chiefs aka cup liya Toyota Cup miyingiseri wa mina a hi suki kwalani mahungu lama ni ma twaka miyingiseri wa mina loko i pfala hala kumbe i swikuta munhu leswaku a famba ka xipano xoswola xa wena especially ka timhaka ta bolo a wu n'wi pfaleli ku a nga yi a ya sayiniwa kun'wana ka timhaka ta bolo i timhaka ta ku hina hi ta sala hi lava van'wani wo tlula wena mhaka hi leyiwani vadzaberi lava va xipano xa Kaizer Chiefs va nga teka Kaizer Chiefs va yi veka position 3 un'wana na un'wana u ve a tindlela vito swi vula ku loko vukhokhochi bya vona byi va endlele mavito va ri vambirhi ni vulavula hi nkulukumba Khalil Ben Yusuf na nkulukumba Cedric Kaze aka nkarhi wa sweswa mahungu lama ni ma twaka hileswaku nkulukumba Ben Khalil va sayine contract na xipano xa Durban City ku va va mudzaberi xidzi wa xipano xa Durban City it's a done deal hi deal leyi yi nga helela aka nkarhi wa sweswiwani miyingiseri wa mina aka xipano xa yena Durban City kasi nkulukumba Cedric Kaze hi van'wani na vona loko hi twa hi karhi hi twa ngulumelo va vula leswaku xipano xa yena swikhukhune hi swin'wana xa swipano leswi swi lavaka ku n'wi sayina kumbe swi nga n'wi sayina so loko swi tiyile hi ta va hi karhi ku tivisa leswaku ba hi sala vuwani mingiseri wa mina kuva kha kwendleka yini hi vona so vana ntshembo na ku pfumela swa ku hayi swi ta va fambela kahle ba hi sala vuwani aka swipani swa ku hambana hambana ehe so hungura ku hetelela hetelela mingiseri wa mina hi ta ba hi vuya aka World Cup play kahle kahle loko ni fanele ni vulavula hi yona uto timbili ta mina ti ku mzamzamzamza u vona loko timbili ti ku mzamza ti ku titi irini ni hetelela hi hunguriwe ra hetelela hetelela mingiseri wa mina ivi ni ta vuya aka World Cup ka ntlangu lowu wa Afrika-Dzonga na xipani xa Mexico lowu a wu nangutele hi mahlongati kusuka aka siku leri ra tolo mingiseri wa mina irini ku tiyisisela leswaku the legendary striker Bradley Krobler mingiseri wa mina loyi a nga na 38 wa malembe aka xipani xa yona Skukune u kote kuva a kora 13 wa tibolo aka nguva ya 2025-2026 a ri na 38 wa malembe van'wani va nga ri na 38 wa malembe va ri swihlangi va tsandzekile ku va a kora 13 wa tibolo ku vuriwa leswaku loko June yela u ta va karhi a famba ka xipani xa Skukune swi vula ku u ta va karhi a lava madyele ya rihlaza kun'wana ku nga ha ri ka xipani xa Skukune mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kusuka kwalaya ku ya mahlweni no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u le ku tiphineni mingiseri wa mina hi nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya u nga rivali leswaku xitori xa hina xa xisaka xa nghondo swi kona ka majaha masiku ra namuntlha so ku kota 2-8 ta va ni kha ni huma la tindlwini ta hina ta vuhaxi kunjhani mingiseri wa mina pfukini kwale nga kona ri jika mavhengeleni loko hi vuya mavhengeleni mingiseri wa mina ta va hi karhi hi vulavula hi vuya ka game leya Bafana Bafana na xipani xa Mexico aka siku leri ra tolo mingiseri wa mina a hi jiki la
1: Bafana Bafana Hardware hi ku kumela special swili hansi hansi u nga ti kumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295 kuma pipe ya gezi 495 house wire 1525mm by 100m mihlovo hinkwayo yi le ka special concrete tile double roman all colors hi 850
2: kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 Antena lama emazini yo tiyo
1: Fals video echo i 5700 unga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650 100 by 100 welded mesh 395 hi kume switirhisiwa hinkwaswo swa gezi swo plumber mavanti hi ku hambanana ka wona swo belela hinkwaswo swi le ka speciali va kumeka kwale Giyani loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060-488-4051 Bafana Bafana
3: Harmarovela Funeral Services hi lahla mhandzi wa n'wina hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko u ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand hey i society yi inga ku inga ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku inga 4000 rand Plan B 4500 rand Plan C 5000 rand hey hiri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema Jakanjaka Tsanini na Gagabaji na le ka Maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Skosese Wholesale Endaka Magazi Hardware Nele Karsaba e Kambako Village Nele Taxi Rank Street e Mpenama e Kapani e Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street Opposite Botlisto Kuswana Ravi Ridge e Ivor Park Hile Extension 3 e Freedom Drive Kuswana Police Station Nele Ka Dr. Nyiko Medical Center Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School Tikele Nshoko Ele Shapo Hipu Isaba Ranzoba Mwina Kusuga e Joni Hipu Ibu Iseli Mpopo Mahala Wishoko Shoko 065-525-4253 Kumben 074-751-4932 Harumarumara Funeral Services Ali Tekil Chams Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services ni nga mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa evukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services vika ni vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
0: Uwisa sasa mingisirwa mina na mina ntombi yo zenya ntombi leswikunisa maleza wa zinjiva nongonoko wa sport filming sirwa mina ani ku byela leswaku loko hi vuya hi ta vuya hi sungula hi bafana bafana mara ningeza ningena ka bafana bafana ri ni ku nika mahungu lama ma nghenaka ka nkarhi wa sweswiwani mungolo ka mail ya me mingisirwa mina ku vuriwa leswaku Thomas Pedzi loyi a nga mutlangi wa xipano xa rixaka xa Ghana mingisirwa mina angebe ari ku tlangeni ka mitlangu leyi ya World Cup ku vuriwa leswaku Canada yi ale ku n'wi nyika visa ya leswaku a kota ku va a nghena a Canada. Xipano xa Ghana xi languteriwe leswaku xi va xi kha xi tlanga na Panama hi ravunharhu reri hi yaku ka rona miyingiseriwa mina ka ntlangu wolowo u ta va nga ri kona. U nga rivala leswaku xivangelo xa leswaku Patsy a nga vi kona neri kumbe Thomas Patsy a nga vi kona kumbe Patsy mingiseriwa mina a nga vi kona aka ntlangu lowu wa Panama na xipano xa yona Ghana i timhaka ni ta ku u lumbetiwini hi ku pfinya a swi tiva leswaku matikumele handle swa ku pfinya swa ku abuse va swi tekela ngopfu nhlokweni loko wo ze u lumbetiwa hambiloko ku ri ku a wu endlanga swisweswo loko wo ze lumbetiwa va ku pfinyini kumbe u be n'wansati kumbe u abuse n'wanuna va swi tekela ngopfu anhlokweni sweswo so hi swoho swi endlaka leswaku hala matikweni mo fana va Canada va ku hayi hi na hi la ku tshama na vanhu kumbexani a hi la ku amukela munhu loyi a nga na milandzu leyikulu kumbe hi ndlela leyi a rhanga solve milandzu ya yena a nge za ta ta tlanga World Cup haleni so hi ndlela yaleyo Thomas Pedzi swi ti kombi nga ku World Cup leyi wani miyingiseriwa mina ku nga va ku ri yo hetelela ya yena ku va a va ka a tlanga kumbexani a yi ri yo hetelela miyingiseriwa mina loko nangutisa 32 years kumbexani a nga vuya ka ndhaka malembe malama loko yi vuya kumbexani a ri na 30 a va ti legend ta kona kwalaya ka xipano xa Ghana mara ka nkarhi wa sweswiwani va va karhi va ala ku va va n'wi pfumelela ku va a nghena tikweni ra Canada a tlanga World Cup miyingiseriwa mina the way swi nga xiswona loko na ha vulavula hi Thomas Pedzi ni ku byerini miyingiseriwa mina ni ku majaha lama ma laha Afrika a ma dyondzi nkarhi na nkarhi ma lumbetiwa hi xiswin'we hi va ende u kuma kumbe vanhu lava va lumbetiwaka hi voho i vanhu va nhlonge yo basa ni swi tivi ku endleka yini loko a n'wi tsona mali munhu loyi ya ku tala u va n'wi accuse hi swi swa ku talatala miyingiseriwa mina a ni swi tivi leswaku ku endleka yini hi maAfrika vuye ta teka tshengwe mani u teka hala South Africa u ta na hala Giyani va tele vanhu va ku nida va ku nida va va durha so u endla yini loko u famba u ti khomisisa hi swi swo taniwani miyingiseriwa mina loko munhu a lava ku hetela career ya wena a ku ni ta ku komba ku matimba ma le kwini u le ku kombiweni Patsy leswaku matimba ma le kwini Canada very no u nge ti u ta tlanga World Cup la so boya ni le USA va ta ku no u nge ti u ta tlanga World Cup haleni miyingiseriwa mina a hi siku kwalano hi tsutsumela no hundza hi koho kahle kahle ka siku leri ra mvulu ni ta nghena kona xitalo the special one is back the legendary Jose Mourinho u kona u yini a Spain miyingiseriwa mina the special one the parrot mina n'wi vitana parrot he talks too much this guy u vulavula ku ri ku ti tactics ta yena ti kahle ngopfu miyingiseriwa mina u yini u vuyele a Bernabeu Santiago va swi tiva vanhu va ku tala ku rivala lera Santiago Bernabeu i ra mana neri so u vuyile u sayine contract leyi nga ta n'wi tshika yi ya fika kwalaya ka 2029 Jose Mourinho a hi vuyi ka Afrika-Dzonga miyingiseriwa mina a ni nge ngheni ngopfu ka yena ni ta vulavula na yehe muyisa loyiwani hi Monday leswaku ku endleka yini the special one miyingiseriwa mina a hi vuyi ka ntlangu wa Bafana Bafana na xipano xa Mexico ni bele riqingho ka nambara ya hina xiranda 060-887-5942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena kona ke kwini ndava yona ke kwini Afrika-Dzonga yi ve yi supuriwa ka siku leri ra tolo hi tibolo timbirhi eka tanda ku va na ti-red card timbirhi how stole how zwani ku endleka yini majita ya mina Jose Rafa Melo
4: pukini tovyo zai
0: anfukang bafane bafana iluzini.
4: Yeah, let them not so like, hey, yeah. They didn't do anything and I'm going to see this was a coaching in the
0: mistake. What went wrong?
4: Yeah, look at long pizza coach and I you looking and I'm tangling and I would defend.
0: Defend why in Mara for machine yen, look me now the scene. For machine yen, I 3-5-2. Se ila ku protecta ku bolo li anga vindi mistake inwani Afrika-Dzonga.

0: Awu kwendleka yini la? Kusungule swa tolo mingiseri wa mina. Eta swikota kwala. Eta swikota kwala. Ina hilava ku va hi karhi hi yingisela leswaku va yingiseri va hina va ri yini la. Rita mingiseri wa mina. Totala ku aku fambi chumu la. Ri ntwa mingiseri kumbe xana yena nga na hitela na swin'wana. Jesus family. Ahe. Ahe mi pfukile.
1: Mi pfukile mani, mi pfukile ka ntombi yo we.
0: Mi pfukile Afrika-Dzonga mani.
1: Ey. Mi nga ha sungule. A ni swi langutile ni yo tinhwi. Na loko goalkeeper yi endla mistake ni yo tinhwi.
0: Mara mi kota mi vone nga ku hi nga swi kota ku ya mahlweni mara.
1: Kambe leyi ya ku ya tlanga na yo sweswi i mani hi mbula.
0: I Chess Republic.
1: A ntivi kumbexana yaleyo hi nga yi kota. Mara Korea Republic a ni ende yi koti.
0: Ya karhata
1: tiya. Tichina leswiya swa karhata swa tsutsuma leswiya.
0: Ndakisa.
1: Swa tsutsuma. Teyi ta ke kuma tivuwa ti-red card kwini.
0: Danki.
1: Dage ntombi yo vhe.
0: Yo, okay, alright. Kumbexani loko hi fane hi wina aka Chess Republic mingiseri wa mina. Ku nga ri na ka span lexi ya xikarhataka ka nkarhi wa sweswiwani. A hi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha mingiseri wa mina nkarhi na nkarhi. Ku na swilo leswi swi hi siyaka hi ri ku tivutiseni ka leswaku ku va ka ku endleka yini hi xipani xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga mingiseri wa mina. A hi twi la. Awu kwendleka yini hi vayingiseri va mina? Mukhuhlwa lowu wa tolo wu sungurile. Awu kwendleka yini mukhuhlwa lowu? U nga yindli hi ndlela yaleyo mukhuhlwa lowu mingiseri wa mina. Hello? Awu ri ni teka mingiseri ni twa 060-887-5942. U hi byela mingiseri wa mina leswaku i vone njhani ntlangu. And then vona comment yin'wana a ni lava ku yi tlanga moyeni i swa ku radio leyi ya hetela munhu ntsako ne. Comment ya nkulukumba linki a swi fambi swona la a swi endli swona la na swi rhandza ku va ni yi tlanga mara a swi ni pfumeleli la. Kumbexana yi tlanga so
2: eka vayingiseri nhlokomhaka yi twakala swinene. Xo sungula lexi navaka ku xi vula, vona vula ku ni khomisiwe tingana hi mudzaberi wa hina aka matlangelo ya xipano xa hina tolo. Why ni ku ni khomisiwe tingana na? Khochara ya hina a yi nga ri na xona xipiriti xa ku wina, a yi nga yelangi ku ya wina aka ntlangu lowuya. Khochara ya hina a ti byele ku ya kuma 1 point askis i ta va tlange kahle. Why ni vula leswi na? Hi tlanga njhani hi ti-defender ta 5 na? Na loko ho langusa ntombi ya Zeng a hi languseni midlift wa hina i se destroy vanhu lava hi vanhu va ku phuxa va ya mahlweni i vanhu va ku pfuneta backline ku maka Mukwena Sithole Adam a hi vanhu va ku phuxa a hi ri hava phela hina tolo tiwingara tiwingara a hi tirhisa ti-backline a hi tirhisa Mudawu hi tirhisa Mudiva a hi ri hava mara tiwingara a benceni hina tona a hi languseni a police a ri kona benceni a va ri kona va Mfukeni a va ri kona vo Murimi mara vanhu valava hinkwavo a hi va vonaka. Khochara ya hina lexi a nga suka na xona ni i suka a ya ku defendeni i defenda njhani i nga se kora i defenda njhani i nga se za i wina a ni loko a lo paka bazi loko hi ta va hi korini se swa tikomba ku yena hi vuyena a nga na yona mimontam ya ku hi wina na loko u langusa a ku nga hlangani nchumu tolo mara na ku vanhu lava va trayina yi no a wu nga ri leswi ni swi vonaka xo sungula okay munhu wo fana na Fosla athin'wini ya yina yi relegate wini a nga le ku tlange kahle munhu wo fana na lowo the west part lexi nga vuya xitlexi ya ni khunguvanyekisa hi loko a humesa Adams a va ka a nghenisa Themba Zwane. Themba Zwane xo sungula i le ku tlangeni ka Sundowns hambi Sundowns loko ya n'wi tlangisa yi n'wi tlangisisapa vanhu lava tlangaka ti-full game va kona vana va ha police va kona va Mfukeni va kona va Murimi mara vanhu va lava hinkwavo a va le ku tlangeni kasi a hi xikwadini a hi tlangisi munhu a nga fon'wini a hi tlangisi munhu a nga na vuswikoti nkarhi wun'wani i nga zivula ku xikwadi xa hina hi nga ku sexila ku na politiki i nga ku yi kona bolweni i nga swi twisisi ku hi tirhisa njhani politiki mara lexi nga kona ni lavaka ku xi vula ni xi tshikelela ntlangu lowu wa tolo wini hi timatimba a na ha voni swa ku hi nga tshikanele mahlweni a loko ku ri a nga yi cinci sisteme liya a ni voni ka swipani leswa ya ku hi ya tlanga na swona va Czech Republic lava leswiya va Korea ku hi nga kota ku swi hlula na and the next game hi ya tlanga na xipani lexi namuntlha xi nga boha 2-1 so a ni na ku tshemba mina ku ka mudzaberi wa hina ka leswi a tlangisaka swona hi nga tikuma ku ri na laha hi ya ku kona na na xin'wana xi nga kumeka xi ni kwatisa goalkeeper ya hina yi teka matlangelo ya Sundowns yi ma tisa xikwadini leswiya swa ku phasanaphasana tibolo bolo liya a nga phasa sithole mi ni voni nga ku na loko lo yi tlini xi ta yi famba ya kule mara ku tekiwa matlangelo ya swipano swa ku swin'wana hi ta heta swi tisa xikwadini ku ri matele mahungu nkarhi wa wena wu hlonipha leki ngove na vexi.
0: Ya nkulukumba linki va lava miyingiseri wa mina va va karhi va mpfapfarhuta leswi swi nga rhonga aka xipani xa hina xa Afrika-Dzonga a ni swi tivi leswaku we swi vona njhani a hi yingiseli wun'wani miyingiseri leswaku ri
3: mina mhaka leyi ni nga yi vona tolo yi nga humelela tolo eka ntlangu wa tolo a yi ni hlamarisi tani ni vulini leswaku vafana vafana va nge yi helo va nge lungi a ni voni ku ri na team yo olova eka vafana vafana eka ti-team leta ti nga layani hinkwato to team leta ti nga layani vafana vafana swi ta yi tikela ku wina na tolo Mexico muhaxi a yi nga vi dangerous hi ndlela yeleyo Mexico na yona a yi ngo tlanga bolo yo chavisa vafana vafana vo ka va nga hlangani muhaxi swi nga khomani swilo leswiya bolo ya tolo a yi lolowisa muhaxi hi swona muhaxi
0: ya ni khensini la ka nkorhi ka tomi ni khensi switele mavonelo man'wena vayingiseri va va karhi va phefula i ku phefula lokuwa riperile Ntombi yo Zenya hi swin'we ni ri kwala ka xikukwana stadium makesh miyingiseri wa mina makesh awu khomentanga hi bafana bafana laha ku endleka yini hi wena mani un'wana a nga ni tsalela laha i riperile okay vayingiseri va GCR FM ni kombela ku navelerisiwa okay birthday ya mani ku navelerisiwa birthday ya masevo wa mina mani Selina Nguveni kwala ka Mapuve okay mani Selina happy birthday happy birthday a nga ta ku loyiwani wa karhata a nga hlayi na ti-birthday a hi nkarhi wa ti-birthday nkarhi wa Sportville miyingiseri wa mina mara at least ni vazaminyana laya i mani laha un'wana la u ri kunjhani na wena miyingiseri wa mina a yingiseli loyi hi twa leswaku u ri okay swilo swa koa swi yelana na nongonoko wa Sportville leswi yelanaka na nongonoko hi leswi
4: riperile Ntombi Zenyana ka Sportville la ni leswi ntlangu loya wa tolo ni nga hundzisa swona hayi a yi tlanga Mexico chef a yi tlanga swinene phela ku na kun'wana yi nga fika yi tlanga half ground ntsena yi tlanga half ground nkarhi wo leha hi ze hi rivala ku na halaniwani va ha tlangela kona na hi leswiwani mina ni nga swi vonisisa swona na ku vafana vafana na yona yi tlangini kwa ku standard xa hina a xi mechi laya na kan'we a xi mechi mi swi vonini ku kapana loko a ku ri kona a ku rani wa straight leswiya swa ku a swi nga zini swi tumbela kahlekahle leswiya swa ku ha standard xa hina xa ha ri hansi va zame kwalani va nga ringeta ku nghenisanyana a police a swi vona ku n'wana wa vanhu u ta fika a ndla yini mara still vafana vafana mintwa yi tlange kahle hi ku ya hi swona cause laya a hi fane hi phakile se at least hi dyiwini hi luzini mara at least i thunile loro a swi ta vava ngopfu kumbe hi phakene ni ma 5-0 ha so i mavonelo ya mina Ntombi yo Zenya ma swi tiva ku ntlangu wa bolo wu vangela torha hi swona hozani
0: Kensin man Julian Kensin ngwana mi nga ni tsala ka Facebook page kwala ka nkarhi ni ri a ni nge swi koti ku va ni kha ni hlaya ti-comment ta n'wina na ti vona ti-message ti le ku tsayiteleni ti-cost le ku tsayiteleni mara nkarhi wa hina hi wutsongo miyingiseri wa mina a hi tsutsumele ka xisaka xa Ngondha loko ku ri mina Ntombi yo Zenya Ntombi ya le swikunwini swa Maleza wa Zinjhiva ntsetselo wa ka Hlongwana ni ri ntukulo wa mamijaji ngwari smart na siri mamijaji ngwa mathola ka mavuza kaya mbuwe pfukile vanhu va na tshemba na ku pfumela leswaku va pfukile va na majamu ma kahle mi yingiseriwa mina u nga rivali leswaku rhandza wa ri kwerhu kota loko ti rhandzela mi rhandza hinkwenu makaya seka xangondo swa landzela.
5: Special Shilianci Ansi. We have to come a pressure pump, yes, 0.37 kW. Yeah, Lalini, 1295. Kuma pipe gazi for dendra 95. House wire 1525 mm by 100 meters. Mitchobo inquire. Gilega special. Concrete tile, double Roman, all colors, 850. Kasi, Bakela Mubana, 6 meters zinc, 219 rand. Lama, Emma Zing, your team. BTU Echo 5700. Ungakela utukumela Bega Master ya 20 liter. Ye 650. 100 by 100 welded mesh. 395. Ye kome shitirisuwa yungkwa sha gezi. Sho plamba, mabante kwa mbana na kawona. Sho belela, yungkwa shileka speciali. Bakumeka kwa legiani. Loku ulaba quotation. Kumbe kutiva shuwani. Ungaba WhatsApp ega 060-488-4051. Bafana, Bafana Gatwe.
6: Kambe ku daminyika ntlangu wa xiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kuhn kasi emichinini inakhodanta u nghena mfanelo mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa.
7: Bava
8: khwini vulangana
7: ri vone njhani bolo mani
8: hayi va ta swifandzelisa swa mina leswiya swifandzelisa swa tlanga
7: ende a xi ta kumi xivoni na va ri le mahlweni mara vafana lava va tlanga yini
8: vafana lava hi khona hala hi na team na team straight
7: ni vani ku bava laha a hi telanga mahala
8: i swivonini vanhu ku va tale njhani va tsake njhani vaka va tshama hi tu exapole
7: se leswi a mi la ku famba minsi yake
8: a mi la ku landza mistake
7: se a mi ta fika mi tshama mi ri n'wexe
8: mungunii wa tola laha ni ri na swihleketo swin'wana swo ka
7: mara a mi ta tshama na masana bava
8: hayi nkata mina tshika timhaka ta
7: hayi no bula bava no bula bava
8: hundzi ko
7: hundzi ko mi nga ze mi kwata bava a mi isele mi nga za na havilela hi ku ni kwala tlhelo ka n'wini u nga za na havilerisi sweswo
8: hayi kona tiphinini
7: a swinene ka bava
8: hayi
7: swi lava na phela namuntlha na mina mi byeri ku hi ta pfuki jikajikanyana
8: u fanele hi jikajika vhe
7: se mi mpfunerin xihundla
8: u ndzi mpfuni i nikarhi
7: mara a hi fambi na yena bava hi famba hi ri vambirhi a hi fambi na
8: yena
7: hayi kona hi ta vu hi n'wi vutivutekanyana na madyambu loko se hi ya
8: vudyeniokay ya namuntlha game yi nghena ti sungula hi nkarhi munhu ingaku
7: a ni laha ka xilo lexi a va nga hi nyiketa swi tsalete
8: ya hi ta cheka na fixara laya namuntlha hi ya kwini
7: okay
8: phela hi fanele hi tiphina ka ta mina ku hanyiwa kan'we laha misaveni
7: ku hanyiwa kan'we bava phela
8: aswa mina ni nge endli mistake yo tidlaya ni ina
7: mavula ama bava mi lamo dlekisa
8: ni nge endlenzayo
7: se leswi a mi kumela ku tidlaya ka bava ke leswi nga loko mi ku hayi na ku yingo wa aeroplane lowu
8: wahuseta
7: se a mi twiva ku ta chuha ka bava
8: u chuhuseta a ku hanyiwa kan'we la
7: va ku tiva ku hanyiwa sweswo swi nandzikisa ku ja mama wa ku mina ku tidlaya
8: ta swi vonela ku sweswi phela hi dya timali ta hina
7: u tiphina bava
8: ena Joyce kambisela

0: mani hlawu a hi ta kumbela ku loko mi ri lana ya leswi ya swo van'wani va pfa va tumbeta malapi a tibekini ta vona swi chekiwa na sweswo swi ta katsana lowa yi dia siku rivi
1: mi tlheme mi ti refuse back a ni ku hale ka mina ku xava na ti-refuse back ta ku tala
0: swi xaviweni swa swi kona
1: swi kona
0: na ti-black proof ti kona ta ma-security swa rilani ndza loku byela na weyidi ya ma-security
2: swa rilani ni ta kombela ku mi ni yela le ofisini mi ya byela manager ku ri va tatisa mali ni tatisa tinqambi leti ni nga ti rhamba
1: manejarani ku na manejara yin'wanyana
3: manjoyce a ni a va fambangi va kona
0: manjoyce va fambini
3: ni
0: voni movha ku huma mi swi
2: vona va ta tlhe va vuya a va siza va famba ta famba kwala vhikini ka tinqambi leti a ni hleketa ku ri hi tatisa na simi de pro na vazaya plus a ni va ha ku humesa nghoma wa mitlhanu vazi simi de pro na vazaya khodi ku na nghoma leya mitlhanu
0: walowo wana ene ta dyana makhutla la
3: a bava tsendza swi nga zi swi endla nchumu hi dya hinkwaswo a na hi swi kumi kaya ka bava
0: leswi swi nga vu
3: a ni tala swiningani ka bava
0: i ta ku swininga xa xixi
3: mara swa chuhisa leswi mi ni nge dyi leswi a swiningana hi swi susasuseni bava
0: hakumbe
3: xininga lexiwa kumbe xinyanyani ka bava
0: ingaku ni xo kahle mfumo mani mfumo
3: Hello.

0: kuno flanta.
1: Ai ngamba.
0: Hai, kota ndo lo wona ngabo tsama kona lembe kwaro.
1: Ai vhete ni tsama baba. No ani muri ku tsama lembe kwaro. Mm. Ngo ambo ngetela vhiki mhenda vha jela manje zwino vha ati pena na baba.
0: Ha, vho ku vha fana nge se noki wa ai book.
1: Ai fana kasaka baba. Ai. Zwino ku ita pena baba.
0: Eh. Ifana ze wona to find out. Eh, mara lo ne ku at end stage. Eta bona mu.
1: Ha ku na baba i muki.
0: Ha,
1: eta bona na le tonga. Ha,
0: spende ku ba.
1: Ha, nchumo se se ka baba. Ha, ai muki ha ku na. I bona na le tonga na swina mhaka.
0: I bona na le tonga.
1: Mm.
0: Mara jo nda eta mu ki sams.
1: Ha, jo nda mu u va mu ka. U na problem ba.
0: Ha, ba muki.
1: Mm.
0: Nkoto mina wenga kuzonda mina.
1: Ani zonde shonda no vula kupelani baba. Ai kuti mufamba famba swima mina na hona hiti phina. Kuna ku chinkarani chikarani ile ku fonini. Hai kona.
0: Oko, wani na tuma kwa.
1: Baba ni randa ngo shonda masvona na hona kuna yena ine randa ngovu. E mina yena ha randa na baba.
0: Mhm.
1: Ai, kuma randa na randa mara sweswi inkarhi wa mina na nwi. Leswi xi ntsongo xi ntsongo ile ku fonini. Baba mile kwini? Baba i na ku teki hoi kona baba.
0: Hai na ku ke kutame.
1: Ani to kota busana katle baba ka na mona nga ta disturb.
0: Ba na so sana hi lwa nga tsama ni kulo le na hi tsamele la.
1: Mara ani na swi ba ku loko ri xana mpundo wa phone.
0: Leswo phone hamba ri kaya ta phone mala ku cheka.
1: Mina ku sweswi i phone leswa swo atla a hi landa la hi nga kona baba.
0: Eh. Okay.
1: Ku se ka baba message se chaini ku la phone ni phela.
0: Eh, mona ti message.
1: Uti message da yini baba sweswo a hi nkarhi wa ti message sweswi. Ina masana se va mi sendela ku message.
2: Eh. Eh, namuhla mutano ni switwa ku sikuru hi tisana.
3: Ngai. Ai, ya danyama.
2: Ah, swa nyama swi nge ku kona.
3: Yo.
2: Kore hi kombela ku hi ku nyiwe na swa ku wambirhi wu ta fika hi nga sayitani vona nga ku kahle xo tindhawu yikulu ku loko kombela ku ri mani Joyce va mi ngetelelanyana tiawara mi tirhana overtime na hi weekend just ku ri hi meka xo ku ri siku leriya loko ri fika n'wana n'wani va tsakile
4: overtime yi fambisana na mali
2: ama stiva
4: loko yo mali yi ta va kona ha yi ta tirha hambiso na ti-night shift nga nghena loko ri ntsa xikulu
3: mara movha leyi ya mina yi ta ri na petrol kahle
2: ya masikula ku ndla yini movha
3: a ni u fane ni va ni kha ni fambafamba ni kha ni cheka ku ri ku humelela yini ntangasi
2: n'wina mi la ku boki o n'wina mi jikajika wena mi meka xa ku vanhu va jikajika
3: hayi ku na nkarhi wun'wanyani mina ni fane ni ya leyi a lava nga kona
4: swa rina wa ti tiva ku hi lava yini wena
3: Ah,
4: I ta ila ku phata, hani la ku jeka jike movha. I ta phata njani ri movheni?
3: Ani phata, ani no phata no huma ni ni famba na.
5: Hi fixa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha. A hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka. Kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu, ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu Abraham, na le ka YouTube channel.

mikisar bya wena ka madyambu ya siku ra namuntlha mikisar wa JSR FM ni kona ka radio wena ni le ka madyambu lama ra vutlhanu ra kahle ra vutlhanu ro hlawuleka hi langa kona ka radio and kona ni ka madyambu lamani mikisar wa JSR FM loko swi ri so hayi mani hayi ni tshame kahle mina jaraka mukazi jaraka mthololo vane ka nongonoko wa kahle and nongonoko wo hlawuleka swinene wena mikisar.

Show me Tanga. Kotaka.

Come on, let's go.

Ya nungwe bile namhla ra mhlanu mafarezo

0: is Friday. Waitima Friday kubohodwa.
1: Madjango Opera Traditional Lila, Dr. Giligili, Buru Mofambu Kaka, Vakona.
2: Bapuneka kususa sinyama, kutungula vanhu vo hlongorisa hi moya, kutungula munhu vo hlangana nhloko, kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku. Kusimeka loko unga kumi n'wana, kubiha minti, kuhlongola moya lowu ku hlupha mutini, kutungula swilondza hi ku hambana ka swona, kutungula switshetshela, kutungula vana vo wa, kutungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, kupfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka yo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku ya xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale, ku nga love back, ku tshungula stroke, na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula, ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka, na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kumeka 079 968 9174. Madyanzope Traditional Hila Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka. U nga durheli hi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
3: Mabegi to Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu. Leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wani yo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani. Hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, madam mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yenele tihofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office Number 6.
2: Endzelela Dumadwe ya na malamulele namuntlha, naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Ti kumbelela Duma Steel Roof Tile hi 99 rand 90 ha yin'we, IBR 0.4 by 6 meters i 399 90, fencing welded mesh 1.8 meters 100 by 100 by 30 meters yona yi endla 329 90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na Tech, vutisa kwala xitolo la Duma.
4: where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee national. Kuna shipimelo.

0: godo boka wuchiro uno ni mani ka vutomile dzwana ai mani famba hi magodo bambi magodo boy leswa njhani ke ane sebe loko se make njhani wa se famba hi magodo bo Ai mana loko ngange hello ne o endle swona tshama na mina khona ka radio wena ya Jisera FM ne ka madyambe sikra ramta sibra ka ntla suka makhazi famsa ka tla master cage ka sibra kona ba ko makodo bo 0608875942 ai bole mina no mixer ne tlo sokon komor queen madyambe la man man la ko tokon komor queen 0608875942 and kom kona ne ka 0608875942 ne tlo sokor ole queen wena ka madyambe ya sikra ramta indlela leke 0608875942 Hey, bole mixer ra mina ni tolonga kona ka madyambu ya sekra na munhla indlela iyo yaleyo kona mixer ra line la oni tokula van cover queen riperile
1: ahe yale
0: e bole mjana za zen
1: e gwala la la go vekrale
0: kase ka se mosto mar mixer ra mina ni misa ngo flo ni ngari kona ka radio mar
1: e la ni te va go ai lo pei ngari kona de weekend
0: yo
1: ah ora la ruide e
0: The prince, Janko from Success 0608875942 ni khomina wana mix ro mina eto le sokru eno queen longa corner perile ka
2: rabantu
0: yo
2: aka bani sonu
0: la block trila
2: mama
0: hello koja
2: ai tutu ni papu
0: sekanse
2: mashuwa
0: nem kesi la block trila
2: Janko.
0: Eba fami tele ka 0608875942 ntwala ba. Nem ke se mona jisa fami repere lika. Ya. E zombile, mzombile no. Hey, ana amkumi swona la mona bona go nembuisa njani ka leso. Wanga ka na amkumi. Ana No, mina ni mukoma ka ndaye nwana fani nga mukoma ka ila fani mukoma kwa na ila.
3: Yeah, DJ mina good.
0: Kahle kahle ni mukoma ndaweni ya rai.
3: Yeah, in United States of Mbowe general chama tla baba sat. A tshoko cha mavenda na machangana.
0: Ne vhere zwito kula ta kula loyai wa chawa vha raisate loyi.
3: Hey, toyeleri. Aida ko chawa vha raisate na mati. Futhi sase kutitimela ako.
0: Iyo.
3: Eh, so nyanya.
0: So nyanya.
3: Ah, so kutitimela so nyanya. Asinge hungutani, so songetelelana
0: so. So ngetelelana zwa kona.
3: Eh, awu kutende ikombera ka sengoko kuti.
0: Eka sekahle.
3: Oh, namuhla i Friday. Bafara zozo, ai pala zozo, ai famba ya buya imali na mpundu.
0: Miritano na.
3: Ah, vota sana mabanote loko ri va kona ri swa hava ri zitorila zwinyenyani. I'm cooking.
0: Yeah.
3: It's everybody. I train. You can do it. I can.
0: Nim kesa sna na mixer zongo na majambla mai.
3: Don't be ragi.
0: Go on. Kesa ndela wana mixer o mina wana mixer o chitera firm 060@8875942. Kom kwa na mixer o mina ntega mixer o wana ngutara semo mina kama majambla. Karon beka laka kome ngwa 10 minutes. Awara yang ka ye bile ndela ya leke ora mbira nongo nongo. Repere diga.
2: Repere zana wala mixer. Mse gele kero.
0: E zombe swine ne nwina.
2: E tsitsi.
0: E naka.
2: E ka ga mafara zibo ya ka.
0: Ah Friday ina ntanga nwe.
2: Ai tsiri.
0: Ai zitluriwo.
2: E re ba ndimire yo ka la njani wa khashe.
0: Ah e ho ka hleka. E elsi Milan lava.
2: na sito ga zama vula vula vula vesi le vyele ti
0: loko hi handa handeni ku hikwila ai man
2: i mani yele wena vula kheri
0: iyo ai man tiva hina zwi khesa fixer zwa n'wi hina ka
2: a kha mi yingiseli
4: la jawani la ne
2: abi abi yeti tama tiki mala tindleve ti hasitani
0: tindleve ti va kha ti swi twa kahle
2: i va ti kha ti twa hinkwaswo
0: a matio hi leswi endlaku mi loko ni yingisele jisara famba ni ri ku hala la ni va ka ni ri kona se ni lorha ku ri mehe ni haxaka hambi nongonoko nkarhi wa mina
2: ntongeni ngo haxa ni leswi ni ya haxa
0: mativa ni mi kuma ku munhu i le kule ngopfu mani
2: swika endli
0: a mativa kunene na
2: aya na kha mi yingisi endla ka makoxela
4: na mi khesa la jawanini la
2: danke
4: swinene ha Alright, ke wena mixer tsira fa tela le ke da mixer so minu da sabra ka tla ka majamla mwa nehe ta buya mina na wena mixer and tamun be bona ka tla ka 0608875942 sabra ka le ta ka majamla mwa mixer o mina re suka ka nkulu wa munhu e king tsonga a ta sabra ka tla sabra kona go ba hundzi ba ndlela ti pini re simle ron mixer o mina ka mina re jomashi ai ne bula tana ta ben pamela ta ka no pamela mnanga abona ka dzikona le ka majebe sikura na muhla ra vuthani mafara zozo na muhla ne eswendla ku ranja vari ku pfariwa zozo na vasitivako u wena u ri yini ke friday baba friday wenowa friday na ndanga friday na swilo friday na timhaka ya n'we ekari kumena ritimela tsa va rhanka yi bile ri peri

0: kusikeleka Friday na mina swi twa ku se ra vuthano so wa vuthano fikile ne a u twala kahle wa vuthano la ka ride away
1: tende uri xi punta xa tiko
0: hola hola mjendo uri xi punta xa tiko we swa yilo man

0: ajisara fm ndlela ke 0608875942 nakuthi kumini comment kwini riperini
1: Nesirada
0: yebo wa
1: ani ningisela mi rikwala xivulani mi taka ro bhala emphindhambi na n'wina la gwangwangwa
0: hi yona
1: a kumana gungu ra mali
0: i kahle kahle hi lero mali le
1: danko
0: ni mikhesile ne Idenko from Bendlela Lake 0608875942 and that timing so mean on common over Bendlela Lake 060 nem ke se mwen riperile ka
2: bra ra ja
0: ya
2: ni so ke ni ke
0: he dzumbile mdzumbile nwe na lati a
2: na dzumbile
0: eh
2: wa la ka tshela nko la ha tshela
0: power la ska power la a a ina ni
2: Ay, mishekile kwenzeka kwe ate a.
0: Eh. Oh, mwena maswa ku bani baye aya. Ile ke a ay kwa ate a.
2: Ah, ile ke kwa na tika to, mana nka te ko ini.
0: Oh, mati baba ra na ay man, ay man, ay man.
2: Eh, so so so bra ko.
0: Bra ko nan ka saving sir dzonwe na ka.
2: Ay,
0: dira tirin, minga chabi kui pula volume ntai lawula ala kamina ne.
2: Eh, so sa sa, ande ya shim tana kum ga tuala ka phone in tuan tuan.
0: Iyo, ni fan ga tuala, jo shuke?
2: Eh, ande kum tuala ni mtua ka red.
0: Oh, mfane mintua phone in, mfane mintua phone in, jo shuke?
2: Ay, ande mtua ka.
0: Iyo, te mga kata kona, ay, red, kutang genele la hosi.
2: Si gini.
0: Eh, na so yesu ne?
2: Nothing.
0: Oh, mina so makusa kuyini kunene ko swirso.
2: Ah, exactly.
0: Oh, ifanele si tswala kahle.
2: Hayi, kombela ku xeko nghena vanwana si tswala, hi swo swo break.
0: Si nga swi bona wena mkhesile.
2: Ah, swi bona mina na swi.
0: Ah, bati wena mkhesile mi ngisoro mina madabula mane break on.
2: Eh,
0: janko. Ema for bendlela leke wena mixo xitra fa mema for azoso friday na munhla wena and that turn 0608875942 ay shwendle ke riperile ka okay mone putesa la never guess and lela one care mone putesa le swan ibi swendle ni bona ku ngisa njani moyeni and lela leke 0608875942 mile moyena lowa
3: waje
0: yo
3: no pokina
0: a men right ngo vhunwe na ke
3: hello
0: ni mitwaka
3: Ni lokuthi
0: mina kuma phone ni kumbe ka radio.
3: Ni kuma ka radio.
0: A phone na mina kumbe.
3: Hawa.
0: Kusuku ndle ka yini? Mina na swi makisa ku yini kwala? Oh oh. Yo sungula weekend e nwini. Oh oh.
3: Radio.
0: Yo.
3: Mina mito.
0: Mina to phone ni sweswi.
3: Eh ni mito a phone ni.
0: Okay, hayi swona laba swona. Ani laba mina to ka radio ni.
3: Ni kona laba ni ka phone ni tshoda ka munhu.
0: La kan hlaniki la.
3: La basan kan hlaniki.
0: A basan kan hlaniki nke sa bingser bza nwana mina hlangana man la.
3: Sorry?
0: Ni hlangana na man.
3: I xi godo xa mondo mwi.
0: Xi godo xa mondo.
3: Yeah.
0: Nam kesa sine xi godo xa mondo mila. Hi swona ne?
3: Hi swona.
0: Nim kesa ngo hlese ka nkona.
3: Bye bye my friend.
0: Bye. Wanga taka tlo mtano ne straga tene swa no tsame ka hlanjango wena kwa lana mixa le ngone ko weekend camp ne ni kona mina ka radio wena madambu la mwana ni ku fambisa ka tata bara timbire a uri sungula e bili ku ke engena ka tle ka uri la mbiri ku ngo loko swi ri so se ku ka runbe ka la ka makume mbiri na ar tumene tsa warali yang kai bile just on the 3 minutes of the hour 9 o'clock dem ke se bwende perile ngwena
4: e peri tsa ngwena mpukeni
0: e tlesekile
4: eh na na e tlesekile
0: eh tema radio loko swi ri se wini
4: Yere ra shivongo tirisa masi.
0: Kase kase.
4: Akuna gangula. Ya sexa.
0: Eh askor.
4: A va pereri u bawa va u bawa tene nover bawa golo pereri.
0: Yo.
4: Bawa avazanga vanyamalala vola la sekande.
0: Yo.
4: Eh ni mingisela ku antswa ngopfu ni tlhela ni tsaka ngopfu na nqambi leti ya ta n'wina mi ri na tona
0: kahle kahle
4: ku na rito rin'wana va nga ri vula u khodelela u khodelela
0: oho i khodelela
4: u khodelela u dira mabomubomu mabomu lama ta ku khodelela i ku fositela eka i ya mahlweni
0: iya

ku ri lembe lera 1989 loko track leyi yi ta releasiwa wena mixiri wa mina saseka ya matswele by the late Peter Tinet hi vula tano hi ku the late Peter Tinet mi ta tsundzuka leswaku va hundza laha misaveni hi lembe lera 1996 kwala a Conhook kwalaho ka ku va vutleliwa vutomi bya yena wena mixiri wa saseka na masiku ya yena ma nga se fika ku ri munhu loyi a tswariwile kahle hi lembe ra 1966 kwala wo tsanini hala moya wa yena u nga ya mahlweni wu wisa hi ku rula the late Peter Tinet vanyana va ba disco ya xiyimo xa le henhla ngopfu wena mixiri wa mina u saseka wa ku yi pfulela swi tivi leswaku sweswi hi le ka nongonoko local play laha u nga na mina DJ Kwamza Soweto in ntlawa lowu ni ku bela ku wona sweswi u sukaka the movers

twa vanhu loko va kha va suka lomu makaya kwahala ka Malamulele na Giyani na vo Elimi va kha va vula leswaku hi ya a Soweto, Soweto ka tsunduka leswaku swi yo yimela leswaku Southwestern Townships wena mixer umu saseka swidorobana hinkwaswo leswi nga kwahala dzongeni wa Johannesburg wena mixer umu no saseka laha hi vulavulaka hi va Orlando East and West laha hi vulavulaka hi vo Deep Kloof laha hi vulavulaka hi vo Dobsonville vo Proteidland and Protea North hambi ku ri vo Jabavu na va Zola na man'wani madorobanyana ma nga kwahala ya loko hi ma hlayela hinkwawo ka wona wena mixer wa mina saseka hi kumaka leswaku ma fika kwalomu ya ka va between 32 and 40 nga laka ku va ya kona loko va kha va ya lomu ya xilungwini wena mixer wa mina saseka man'wani ma wona ma kha ma tumbuluka sweswi hi vulavulaka ma kha ma akiwa hi xiyimo xa le henhla swinene wena mixer wa mina saseka Soweto i ndhawu leyi kahlekahle ku nga na matimu swinene emala Afrika-Dzonga sweswi hi nga ku tlangeleni ka n'hweti ya vantshwa ha swi tiva leswaku ku na leswiyako hi ngo i Hector Peterson Memorial leyi ku nga na sitira leriya kumbe Tombstone ya muntshwa lowuya a nga dlawa hi nkarhi luwa wa mfumo wa xihlawuhlawu ya a nga kuma va na nkateko a va nipiwile swinepe hi vateki va mahungu va nkarhi walowuya vondzima n'wani loko a ta la Afrika-Dzonga a lava ku ya Soweto u lava ku tiva swinene hi timhaka ta va Hector Peterson ku kahlekahle loko mfana luya a ta kala a duvuriwa hi nkarhi walowuya loko va kha va toyitoya hi timhaka ta ku lomuya swikolweni a va ha lavi leswaku ku dyondzisiwa hi ririmi lera xibunu ntsena walowuya a wu lungheneliwa hi yini kahlekahle wo pfulela tinhlampfu ka vana vantsongo njhe ka vantshwa njhe va va ti tatele switarati va ti tsakelini va kha va nyika ku vilela ka vona na hi vo Clip Town kona kwele Soweto wena mixer wona saseka vo Orlando lei kona hi le ndlwini liya ya the late president Nelson Mandela vulavulaka na hikwalamo le ka va Desmond Tutu laha va tshama kona wena mixer wa saseka etindhawu leti ti nga na matimu swinene ti nga hi khomela wona leti hi talaka ku twa hi tona nkarhi walowu hi ngo hi le ku tlangeleni ka n'hweti yaleya vantshwa leti ti nga hi nyika na a long weekend wena mixer wa saseka va leswaku ra vumbirhi ku ta va ku ri ti 16 ivi mandi ku va public holiday wena mixer wa mina saseka swi nga tsakisa vo tala vana va xikolo lava sweswi vongo heyi a ku yeki kahle xikolweni mona a xirhami hi a swi koteki ku hatla munhu a pfuka hi ku heyi na vurhongo byi va bya hi ba swinene ya 26 minutes past 10 hi ri kona kwala ka nongonoko local play laha u nga na mina DJ Kwamza malume ivi Ephraim Makwamuli wena mixer wa mina saseka tiva i risimu leri ni mbela ku rona sweswi ri sukaka ka CB

0: ntlawa lowu vuriwaka CBO lowu wena mixi room no saseka lowu nga producewa kahle the lady Spokes H wena mixi room saseka kambe u kha u rhangeliwa hi muhisa loyi va n'wi vulaka yena Robert Mutlaung kona kwala ka CB va ku hey tiva ya u nga rhandza na video ya rona risimu leri wena mixi room no saseka leri va nga ri endla ri kha ri actiwa kahle na hi vana va xikolo va bohi tidangara va endla va ti cinya swinene la swi sutini la wena mixi room no saseka seka va endlela swa swikuta ya karhi hi fambisa sweswo kwala ka nongonoko 27 minutes to 11 o'clock ni ta va ni kha ni pfula tiqingho ta mina u ni byela leswaku u tsundzuka yini hi vunanga lebyi ni nga ta ni ku beli byona ku fikela sweswi wena mixi room no saseka risimu leri ya mi ta tsundzuka leswaku ri ve ri releasiwa kahle hi lembe leriya ra 1993 wena mixi room no saseka ri releasiwa kahle 1993 laha ri nga duma swinene hi minkarhinyana ya liya vanhu vo tala u kuma ku loko ku ri mafarazozo ku titaniwani a wu kuma leswaku ri hayi kona ku ciniwa swinene swi nyawula hi rona va hi kha hi fambisa sweswo kwala ka nongonoko wena mixi room no saseka u ni vona lava makete ku va hi khomele yini hi tlhelo leriya
1: Sayanduma swinene lava vana na hlamurhandzo wa wena u sala u tsakine va swi kota ku teka munhu a joni va n'wi vuyisa ekaya naswona va swi kota ku lahla munhu hambi i nga ri membara ya vona va kumeka kwala a Giyani a section A kusuhi na le ka chip chip va kona le posweni kwala Giyani na le ka Google ku cheka mitirho ya vona va kumeka va nga tlhela va cheka eka www.resimafunerals.co.za leyi tsakisaka hi vona va swi kota ku tlhela va mi xavisela maribye leya ku saseka swinene hi ntsengo wa le hansi swinene u nga va fona nela swish eka 083-252-7098 kumbe eka 073-939-2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama etsanini phalavura elim nkowankowa malamulele makhado na tin'wani to tala u nga rivali risimu funeral ya swi kota ku ku endlela catering na diku yo saseka risimu funerals hi tirha hi ku tshembeka
0: DJ Kwamza ku vuyela na risimu ra The Lady Spokes H H a wu swi tiva leswaku swi yo yimela ku hlantswayo i wa ka hlantswayo ku lukumba loyi wena mixi room saseka sa endlela ku swi olova leswaku hatla tiveka hi stage name loko a ku yena Spokes H yena hi vito ra yena Ishmael Hlantswayo risimu leri ni ku belaku rona sweswaku i gama lami u ta ri tsundzuka murhandziwa vito lera mina leri the way ni nga ta ku khomisa xiswona
2: Hallo mntwana. Hallo melapho sikhulume. Hallo baby. Sondela nganeno.

0: Sports H un'wanyana wa titambe ta matimba swinene leti ya tiwelaka ka vuhlambi lebyiya hi byi vulaka ku i bubbly gum wena mixer mno saseka disco yaliya ya matimba ya nkarhi waloya a ri release kahle risimu leri hi lembe ra 1997 wa ku n'wi vona karhi a performa la Giyani Stadium nkarhi n'wani ra masiku malembe ndhaku wena mixer mno saseka Randa swinene loko Spokes H ri stejini na ntlawa wa yona.
1: Mawulele
0: rin'wana ra risimu ra matimba swinene ri leri tlhotlhaka mapfalo ya vanhu vo tala leraku i gama lami wena mikisiri mno saseka. Kwamza ka hari mina kwala ka nongonoko local play wena mixerum saseka 18 minutes to 11 wena mixerum saseka na va vona na solo lovers lava yimi ku lunga va hisa lava solo lovers mi ta tsundzuka leswaku ntlawa lowu wa wu fambisiwa kahle hi General Musica lava sweswi va vula ku dokodele dokodele General Musica va ha ti vula ti solo lovers hi nkarhi wa kona na vona va kale va nga performa la Giyani Stadium ma hisa lava ma ri na endlelo rin'wanyana ra ku loko ma ri stejini ma endla ku ri ku va na mindilundilo laya xitejini va vona ma endla yini a ma teka maparafini so ma ti tota lomu mavokweni lomu ivi ma ti lumekanyana ma tlhela ma hatla ma titimela hi xihatla kuma ku hayi ko vana va karhi lowu a va nga phungeli ngopfu va ta kuma ku byi swi ringetiringetini loko byi ri makaya u kuma se byi hisa na switanga so va tekela risimu leri va nga ri thyaku mali ka album liya matjela ku omini ya vona Soul Lovers.

Ya ku khohlola mpela swihunduka vuyimbeleri hi ndlela yaleyo hi ntlawa lowa wa muhansi wena mixer omno saseka wa kapse dance cina wele kapa walo wena mixer omno saseka wa stiva leswaku hala Cape Town mikarhi yo tala ku bankare ku va na ti celebration tin'wani va ti endlaku tlangela vumbaliwa swihi swa mihlovohlovo na tiyindlu ti pendeteliwa hi ti mihlovo ya ku hambanahambana wena mixer omno saseka swi endlaku Cape Town ni tsakisa swinene ende hi nkarhi wolowuya swi va va kha va koka na vapfhumba va ku tala ngopfu va tala Afrika-Dzonga va ta mbonela ntirho lowuya wa ku tlangela ku cina ko ku ya va fambaku hi switarati va swi endla le Cape Town. Ya warna mina DJ Kwamza kona kwala ka nongonoko wena mixer omno saseka endaka ka makete lawa ndzi ta va ni kha ni teka tiqingho ta wena wo pfuka u lungheka wena wa hanya nyaku hi nkarhi lowu fanaka ha swi tiva leswaku sweswi i vuxika ku va ku ri siku li ngopfu hi nkarhi lowu fanaka van'wana u kuma ku se va va va ri ka Dreamland va va va ri milorhweni ya leyikulu ngopfu van'wana va kha yi va chavisa milorho ya kona ivi van'wanyana va karhi va kumeka va karhi va lorha leswinene loko va ku papa kumbe va ku cope va kuma leswaku yo oko va milorho ntsena a ku na timali ti nga khomiwa la phela swo saseka emilorhweni hi timhaka ta mali a ku na swin'wanyani ni lo ka u nga lorhangi mali emilorhweni hayi leswin'wana swo talatala ha swi tsakisi ku fika kwalano ni.

0: Malume Efraim.
1: Vahlabi Bricks and Sand Lab I vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, interlock 3060 na ti-80 to domestic pavings lab va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona Boy Sand, River Sand, Crop Sand, Bubble Storm I nga va chekenela ka Facebook na TikTok I vahlabi Bricks and Sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin@vahlabibricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka the product abona hinkwat swilo na swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Big Hardware u nga va fonela eka 015-812-0848 eka Malamulele a R81 Road 076-048-0108 kana Lumayila 072-325-6828 mina gandlalani ka khani va kona 082-724-2000 vahlabi Bricks and Sand na Shitin, you come on bar.
2: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika sheku fumela eka CTM. Ichichilo mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo. U boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving No Style. Swi kumeka eka CTM ni popo ntsena.
3: Apa ka ihlangana la moyeni wena mixire wona seka teka re tingo ra wena u endla swo swa tolovelo hi ba ihlangana ku 0608875942 itlelele hi ta va ka ihlangana la moyeni u ni byela ku kahle kahle u beliwi hi ri na kona u tsunduka yini hi malembe malama le ndhako le se swi kahle leswaku hi va ka hi languta ka ti ngati ba ku sukela swi tisimu kahle kahle wena mixire wona seka ku ti ku nandi helini ti ku tsundusha yini ahe mile moyini mixire wo mnozo seka ahe
4: DJ Mkwamulanyika
3: DJ Mkwamulanyika ya loyi boti masenyana mi njani
4: exo di lekker dang
3: exo di lekker dang
4: va dai lekker dang ye ke nom dai lekker dang
3: eh
4: es va lekker dai lekker dang vas dai
3: ina man boti masenyana
4: Pela mati mami solo asi bamata mar was lai so nandi aso kwa mara alu aule bute guiswini man aku eso nandi angu for my dai lekker thing was dai lekker thing niya mani ekano man ekano dai lekker thing mati mara na
3: aku o muhans vala va bote masenya
4: inkaru aku adala shkwemu pela le so aku loko nhleketa xibonxa kwa lexana na xikaxela kaxela ku pela na la xikuru na jika ngufu Iyo shikuma ko le vika ka vinyima xona straight. Se a xi hi khoma kahle ngopfu, a xi hi khoma kahle ngopfu.
3: Ena.
4: Se a swi ndla ku na loko hi kha hi tirha na vahisa loko hi chova chova ti simbi, a ni fanele hoxa cassette leya kona liyani. A di rhandza ngopfu di bundedo man.
3: Di mi endlela leswi ni nga ku swi beni sweswi boti masenya.
4: Leswaku a ni business ya nyama a di swi rhandza ngopfu mani mativa na.
3: Duku lekker bang endlela yeleyo boti masenya.
4: Duku lo man hi.
3: Sukela ku duku donda va ferile de 30 na va to commente de 30
4: ave sen slanda 99 manjeni ni ya kota u vutisela swinwa swinwa swa nga swi tivi
3: eh
4: hiku hala sa laura master 35 man chacha hiku herivila ni nga ri kahle a ni famba 199 na madabadaba
3: leswi swi story ni swi lavaku leswi masenya lo mi kala mi ba stress e da star ku endleke yini
4: ande na problem man mkwamla nyika swi nga pfumeli
3: eh
4: leswaku a ni fanele ni biwa madabu ti donki ta ka hina ti fanele ti phohla ti ya dya makwembe ma ka principal loko ni fika nsati wa principal ya dyondzisaka hambi hi le ka b hambi hi le ka 1 sweswiya ni fane ni sungula ni biwa ku sungula hi yena ku sungula loko ni heta ku biwa ni fane ni beriwa swa xikolo swo leta mara ni tshama kwala nyangua kwala ndhaka xikolo ni beriwa swo leta
3: mi leta mi ri kwala ndhaka xikolo
4: kwala ndhaka xona la ni ko ba magoza mambirhi manharhu a ni leta ni ri kwalayani ni himeteriwa ku ni heta ku himeteriwa ive ni beriwa swa donki loko ni heta ku beriwa swa donki wa dye makwembe ive ni heta ni yisiwa ka principal futhi ni himeteriwa futhi swa ni fane ni boha ka nharhu karhi siku rin'wana na rin'wanyana tidonki leti ya ti phohla mikarhi leyiwani vava mikarhi leyiwani
3: madetela makwembe ya vanhu
4: loko to guruguru a ku nga ri na drata nkarhi wa kona loko va pfuka na xikwembu principal a va fanele va landzela mikondo va kuma yi ya nghena kwalaya ka hina ya tidonki ta ka hina ah meze swi twa ku se ni tlanga loko biwa manje swoswana ya boha hi mabunu xikan'we a na twisisi a
3: se mi hoxa mi switirhise hi dasta ra musuka mitsutsuma
4: a no bani bana n'wana wa xikolo ni koka ni tlapa yin'wana xikolo kumbe va ha tirheki va byela ma standard 5 ma ni hlongorisa ma nga ni kumi ni gonya ni tshava
3: kasi loko mi endla leswi a mi n'wina mi ri ka standard mani
4: u ni ri ka dom b ave dom b ave dom a ni va ni fambisa sweswo ni kuma ku le a tiviwu yi tiri va hindlela he mikwamula nyika ni ya hoxa swiyengeni swiyenga swa tlhava xiburukwani swi xi heta hi namutlhanu swi xi handlwe hi namuntlha mi twa kona ka ku mudongo ya tinyoxi leyi mi kha mi kha swiyenga leswiyani loko ni hleketa ku tlhelela kaya ni hleketa ku beriwa tidonki na ku ba mistress na hinkwaswo ni ku swantswa ni fela kwala
3: mara swi mpfunini mutimasema swi va ku se midyondzi na mitirho ma makota na ku tiyimela hi n'wexe
4: hayi nkarhi lowu a kova ku a ku ri na problem ka na a ku hari leswa apartheid maswona loko duke elias khanhal dai fokon spanner nomber 13 xa ku ri na 13 letiya to mikuma xitariwo 13 xi va na tikhoma kwala na swin'wana u kumaka a wu tekangi xona duke ah niye mani lesini nomber 13 loko i tlhela bi famba teka xona loko i tlhela lexin'wana xi ku landzele ndhaku xi be xikosi a ta n'wi duke hayi fa dai spanner khan berdasu mani ke suk nomber 13 me ni swi twaka a ta vuya hikuva ku ma ze ni kondzela kwahala yani a ku nga ri na yin'wana ndlela
3: ya kona kwale mapurasini ha mi dyondzi swo tala bot masenya
4: loko di heta ku chika a ndeka movha ntsena wena i rheyila movha i ya phambini i nga jili loko di khandi henhla ka gandaganda loko di ku jata di ku elias khanfuwa i ya phambini loko di languta ku va bendisa di ya ku landza di wu koki hala ndhawu ku hala wana ka na xikomu ivi yi wela hala yani ivi di ya koka mafurha ya machoko ya gandaganda mi ta kuma xikosi si manjheni se xi fike hi hafa ni teka foro veka dikandela hi landi skoni ya size 10 leya thayile ra gandaganda leriyani xin'wana na xin'wana i fanele xi kuma hi half second ntsena half second i fanele va yi dyondzile half second loko duele xiwani ntsena i fanele yi dyondzile swi va swi helerile
3: ena
4: loko elias wu komye sien dai fokon yuwa blur ya bobojani loku na desi mi bru duka ahman desi yuwa brur man wu komye velilaster mi ni kuma ku ha swi tika hosini
3: no akhesa swinene ku xereliwa sweswo bot masenyana
4: mi zama ku lava ni kwamula nyika mara na matau no kuma risimu rin'wana ra patricia majalis ra wish doctor matau i nga ku loko a ro ba a ri ta ni hlekisa swin'wana
3: mara last week ni ri bili leri bot masenyana a mi loko dzahela ni ri tlangini last week ka mina mi heta ku hi vulavula laha ni ni sale ni ri tlanga
4: ah niya mani ekfrukhet mani yemi tifadi sabok mani yemi tifokons lano madia
3: mi ri kayeli last week ni ri bin ende rore ra witch doctor but
4: ekfrukhet man des lankar man ya bietari krembi sambok mani yemi tifokon donor man
3: no ni kesi ngopi but masenyani taisekani
4: no a hi kokeni na n'wina heta va hi xana n'wina mikwamuyeka hi kha hi hleketiswa xikhale mpela
3: danke kavakava ku lekeri deng but masenyani va vula yona track ya leyi ni nga ku fambeni hi yona sweswi ya vona omhansi vona minkarhi leya kale kahlekahle hi leswi swi fafafafa naswona a swa sweswi a swo vanavana va sweswi ntsena ni na ku akarhinyana walowu ya leswi a ku ri na lava a va ri na swivindi swa ku u kuma ku va sukela va dyondzisa ni va dyondzisi nkarhi lowu a va chaviwa swinene wena mijiri saseka sekambe a ti ni kona ti-charakter leti a ti a u kuma ku a ti nga va chavi switetani ya ti endla swin'wanyana masiku lawa byi ngheneliwe ngopfu hi sweswi swa ti-drugs na ti-chufuchufu
0: Masanyana ya vulavula hiku hoxa mudyondzisi hi dastara laya khale ka khaleni vatsonga ku nge siza ku va na milawulawu leyi lawulaku ndhawu leyi ya dyondzo leswo vadyondzisi va ha ri na ku xupula vana hi lava rhandzaku ha kona a wu kuma ku tlhela swi endleka sweswiya u kuma ku u xupuleriwa ku kahle kahle tihomu ta ka n'wina ti dyeli mavele ya ka vona u ta ku tivutisa u kahle kahle leswi se swi nghena kwihina hala ka kharikhulamu ya xikolo ni ya beliwa ku tihomu ta ka hina ti dyi mavele ya ka va mudyondzisi wa mina leyi lawa u nga swi tenga ximatsi wena mikiseri vona saseka swi humelela hi ndlela yaleyo wa khoteliwa na ti-section na ti-act hinkwato leti wena mikiseri vona saseka tin'wani ti hetelela ti ku yisa kwale ka ku va ku ha dismissal va ku lembe leri wena mikiseri vona saseka ku amukeriwa lomu ya swikolweni swa ku talatala ku ya famba online We are living in the fourth industrial revolution when I'm mixing with Zeka. Last week, we should come back with technology, masikulawa. Very kata kata, I should bana wata amkelu, I go apply online, school win when I'm mixing with Zeka. Say, as konango puli kule swa swa swa kwa ikon, itaku ya ya ku ye, kompelati application form, lumia school win. Nga mi chavisi ku ta va ku ri na team leyi nga ta va yi kha yi mi pfuneta ku ya hi tindhawundhawu ta ku hambanahambana kolomu migangeni ya leyi mi tshamaka ka yona ku ri mi swi apulayisa ku yini loko mi lava ku vana van'wina va ya nghena exikolweni xa ku karhi mi kha mi apply online n'wini twa lava
5: malume emfe ka mulanyika Hi, mingisi loko a ni tswari kwala ka sikunyani a block 20 i sesa ntimanyana se swi vuya wa ku fanela hi ntima misava hinkwayo yi jikelele ahyeni malume imfi danko
0: danko sesi wa ntimanyana mi tsundzuka yini loko ni kala ni pfula tiqingho leti leswo la ku byeliwa switoritorinyana swa swo tsakisanyana leswiya ma swi twa leswi nga ta na va boti masenyana leswiyitsundzukile yi teka wa vo dastara liya yi nga na ximomondwani leya xa pulangi hoxa mudyondzisi hi sweswiya yi hoxa mudyondzisi yi suka yi tsutsu
6: malume efe malume wa mina mpfukeni na bama vavasati mpfukeni hi nga wona malume efe ni yingisele ku antswa maxi wa mina ni ri kwala ka rado ka rado malume laha nga mi yingisela la ku nga va mana ndle ka school boy malume a hi fambeni swin'we malume hi ta hambana kwale mugimamusi mi nga ta gimeta kona malume rado ka rado va vula mina i school boy hi karhi hi hlalela ntlangu wa canada va karhi va hi fayetela a hi fambeni malume la ka homu la tangi
0: la ka homu school radio ka radio okay wena mixer mo saseka weni twana lava va nga yima la layinini la ku va ta va va karhi va tsundzuka yini leswi hi nga ku swi endleni la ka nongonoko ahe
7: DJ Kwamza malume ifi mi pfukile ke na hi pfukile na hi pfukile

tinsimu ta ku saseka swinene wena mixi ro saseka ma swi tiva leswaku the Soul Brothers i ntlawa lowu kahle kahle a swi nga endleki guys a rin'wana na rin'wana malembe ndhaku a swi nga endleki ri nga vuyi na release ya vona hi minkarhi yaleyo ya makhisimusi a ma swi kota ku release ti-album kambirhi hi lembe ma hisa lo that's why na ti-album ta vona ti tele swinene ku ta va rhangeliwa kahle the late David Masondo ka the founding members va ntlawa lowu ku yo sala Moses Ngwenya ntsena wena mixi ro saseka lava van'wanyana vo hlaya va hundzile emisaveni se Moses Ngwenya hi yena a nga sala na lavantshwanyana sweswi a kokaka swinene a yisaka ntlawa lowu emahlweni wu va wu ba swi nyawula swinene wena mixi ro saseka nkarhi wa mina ku 22:11 hi kona se hi hundzile eka xiyengele xa tiqingho wena mixi ro saseka hi ya mahlweni hi karhi hi ba vunanga bya ku saseka swinene hi ndlela yaleyi socks u yimi ku lunga ku hey call me le japere mastiva la voli suthu wena mixi ro saseka ku dumi hi timhaka ta ku hey loko u dza vona ra maxaka leyi u vhaka muti wo karhi u kuma va ku swekela xixevo xa maqatha yo nona swinene possibility ya ku u nga va u kha u dya hanci yi le henhla ngopfu.

Yeah, la ko tako hi socks kwala no wena mixer omno so seka ko don't call me li japper. Ya kona ka rongwa nyana ku singa tsama swi duma swinene wena mixer omno so seka leswa ku ti hanchi ta diwa na ku hala. Karlo wa va danda la ra va 1982, 83, 84, 85 kwala wena mixer omno so seka. Eswa ku diwa mu ho rongwa nyana wa ku loko u swiki we loko ma ku mapoto la wa ma shipile mafura. Ibe vanhu va ku halo mu ho rwa ti hanchi lo. Ya wena ntsungulo ku bona donkile ya mushaka lowa tihanci inga ta ku tihanci leta tidonkile ta tikulukumba to teti nyuhela tinona swinene la ka mathonsi la ka jilongo la ya ku na di maila dinwanyana dikulukumba wona mixono swika hi swa di bedela di pani wa di ridoshe a di ta koka xikomu di dirima heke wena mixono swika ela ni ka tsungula ku bona xi lexi vongo hi hanci kona kwala ya ninge sizana swi vona vona lomukunwana swa ku tala tala wena mixero uno saseka ya ku ri na di donki la mutendlo ni vulavula ku hi wona ka mathosi hey mas una vaka mathosi minga ni ngisela hi karolo fana ku ma yi tsunduka langwane donki la itiwe ku yo langwane ha yi nwanyani donki a yi ri na story swa yona yona yi rhuli ngopfu donki leyi mixero uno saseka hi swa hi rhandza ku hi khandiya loko hi lava ku twa mudelela se loko di tshika di kwatile so a ni ta mi tsutsumisa di hundza hi lomu hansi ka magungu kumbe swirhabyana leswi swi nga govekela ehansi di hindza di mi siya kwalaya di swi tiva ku mi ta thakamela DJ Kwamza ya mahlweni na nongonoko local play amteke risimu lerisiwaka tabu va ku amigo.

botala mitangutsunduka William Thwethwe ri simulire ra buroto mphe buroto nalera stwetla leria ka mongwanyane vanga tsama ba vulavula kwa ri tsama ka mokona ka ri wa ti radio ta ka ri wa loya ri beniwa ka ti radio so bona ti makata swi swa ku vulavula swi leswi hinga ta ku inhlamba swi nga se toloveriwa toloveriwa ku fana na masuku lawo titambe ta masuku lawo tinguti yimbelelela nje swi hunduka ntolovelo ku swa yimbeleriwa wa swi vona ra switsweta ni vulavula ku hi rona ra William Thedzwa kahle kahle o ti vulavulela hi ncini wolowo ya wu ri kona ku hala ya majoni kwili vo Alex kwili wena mixi no sasaya ku livuwani loko va ti tsakelini va na cinelo ro karhi leri ri kombaku ingaku ri na ku va vanhu va nga ha ri ka xiyimo xa vumunhu kahle se swa swi endle leswaku risimu leri ya ri beniwa nkarhi wolowuya va ku hayi a ri tlangisiwi ka ti-radio loko mi ta ri tlangisa kolomuya timovheni ta n'wina mi ta ri tlangisa emakaya ya n'wina kambe ka swiyanimoya a ri tlangiwi a ku ri na ririmi rin'wana va ri tirhisa nkarhi lowu a va ku rekhodo yo karhi yi fakiwe xipikiri loko va ku yi fakiwe xipikiri swi vula ku hi leswo a yi nga chayisiwi hi mhaka swivangelo sweswiyani swi vula ku wena mixi rin'wi saseka kambe ka leri risimu William Thwethwe a hi dyondzisa swinene leswaku timhaka ta vutomi masiku lawa ta durha the cost of living is too high hlamala na munhu a ku kombela mali ka boti magezi ni kombela xi 100 randani nkarhi ni walowo ku swilo leswi durhaka swinene ngopfu wena mixini saseka mi vula ta ku lava swi ta n'wi olovela boti magezi ku humesa mi swi vulisi sweswo futhi ingaku ko va mali mi tlhela mi hetelela mi nga vuli na ku ndza khensa loko a xi humesile boti magezi xi 100 randani xolexo hayi dyondzini evuton'wini bya masiku hinkwawo leswaku loko u nyikiwa nchumu wo karhi dyondza ku vula ku ndza khensa hambi ko va ku nchumu wa kona wu ri wutsongo ka njhani loko u nyikiwa nchumu wo karhi ti dyondzisi ku vula ku ndza khensa leswo loko wo pfumala sweswo tanihi munhu wena mixini munhu wo saseka u ta endla ku munhu yaloyo ya ku nyikaka swo karhi munduku a nga ha hlohloteleki ku ku pfuna kumbe ku ku nyika swo karhi hikuva a nga swi tivi ku wa sola leswi nga a nga ku nyika swona kumbe njhani na.

0: Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga ti suli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma catalog na tiprice u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ephalaburwa kasi vula ku valiwa hi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mavona hoza hoza rumelele vulindlela mpetswa malamba ku phikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomana swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063 433 5834 kumbe 064 700 2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: na Malume Efraim Malume Efraim Malume Efraim
2: Na Malume Efraim
1: Malume Efraim
2: Malume Efraim

Yeah, bana ba ntlawalo wa future wena mixiri wo mo saseka ba ku party weekend ku ri risimu leri nga biwa kahle lembe ra 1984. Ka uri twa kahle ku saseka kwala ka nongonoko local play la ungala mina DJ Kwamza kwala ka ra vuthlanu ro saseka ku ri ti 12 ta June 2026 wena mixiri wo saseka la hi vona ku na ntlangu ya ku talatala leyi kumeka ku yi ri kona le ndhandheni wa malwandle le vo Mexico, Canada na le USA va nga sungula tolo vafana va tlanga kweli laha swi nga hi fambelangiku kahle swi nga hi tshova timbilu wena mixiri wo saseka hikuva hi nga humelelanga eka ntlangu lowa wa ku pfula laha va hlangane na Mexico. Mexico yaleyo ka le ka laha a yi nga tekeliwi ehansi hi ku kahlekahle veri yi na rhekhodo ya ku a yi se tshama yi biwa na hi tiku na rin'we ra Afrika. And I said tshama yi biwa ka ti World Cup hinkwato leti yi nga ti hosta, a yi se tshama yi biwa ka mitlangu ya yona yo pfula. Swa ku hayi Bafana Bafana a va lo tihlanganela na vanhu va matimba swinene hambileswi hi 2010 a hi ti byelini leswaku hayi drawile na vona laha hi ri na ku tshemba swinene leswaku ri swi nga endleka swo talatala. 5 minutes to 12 midnight wena mixiri wo saseka kasi le matikweni malama manharhu ni vulavulaka hi wona hi 5 minutes to 4 o'clock in the afternoon because vona hi ri xili leyi va busy ha va khudzelelangi ku fana na hina halawani vo tala hi nga ti khudzelela eminkarhini yaleyiwani hi swo swi nga endla leswaku u kuma ku na mitlangu leyi hi tala ku hi vona na vusiku swinene hina hi vonaku hileswa va mavonakule hi ri kwahalawana se hayi kona a hi tifevheleni tibolo leti a wo tshemba leswaku Bafana Bafana swi nga ha cinca swilo swi va endlela yin'wanyani ya ku tsakisa swinene va performa kahle va kota ku ya mahlweni na ntlangu lowa misava leyi hinkwayo wena mixiri wo saseka. Ya ni ku teka mina DJ Kwamza hi risimu rera teleti mabrr Brenda Fassi va ku weekend special va karhi va fambisana na the big dudes.

bangi ku wela enkarhi leka nongonoko lowu hi sukaka ka wona wena mixer ri saseka I'm sure wa swi tiva leswaku loko kala ku va weekend timhaka ta ti-network ta hlupahlupanyana swinene na ri vona na risimu rin'wana laha ri nga yimaka lowu nga va ku papayi risimu ra manikelo ku nga risimu ra bloshi a karhi a fambisana kahle na Hennessy ed pinini risimu rero.

0: Ya ku risimu ra matimba swinene ra Felix Jackson rolero wena mixer omno saseka ku papaya mini rand hayini ke Iku mina ndle ku mi randeni swinene nwe na mantikisela leso loko mi hlundukile mi thela mini lumbeta na la kaya mi ku ni mtekela nsati ha Ndzenda ka leso kuma papa na nwana tikati holova so ti holovela ku lo wa nwana u teka nsati wa papa
1: Loko wa puse bwala
0: Loko va phuzi bwala lava papayi a va ha tirheki a ni hlongorisa na la kaya laha va ku hayi wena u vona n'wamagezi wena laha a wa ha languti mina tanihi papa wa wena u vona vona n'wamagezi impela ku nge vi kona ku rhula loko swi ko fika kwalani ka ku papa a za a lumbeta n'wana ku hayi wena u teka vavasati va mina wena u vona vavasati va lavo hi va teka va ha ri vatsongo lava loko se va ka va kulakula na vana va hina hi swi hi vana na leswiya ka ku pfumela ka ku pfumaleka ka ku titshemba ku hayi kona vana lava hi tembi ku va hanya swona na swisatani swa hina leswi hi nga swi teka swa ha ri swintsongo Eka nongonoko ziyawa la wena mixini usaseka la ungana mina DJ Kwamza malume ifi ifrema usuma kwa molo ntelo kwa hiko half past enta wani kanfula titingu tamina onu jele le shako uri usungula mgibela luna vamane vanaro wena umunga kwa hanyanyeni karlo fanaka wana kwa lata GCR the voice of the nation

0: Ya yalo ya kore DJ va tatlanga wena mixer mo saseka kusuka la ga mninginisi block 3 a ko mama ya teka riting ra wena hi hlangana wena unga ku hanyanyeni nkarhi lowu fanaka u ni byela leswaku ni khoma u ri kwihi nakona u sungula siku leri na vamani vanhu vanharhu na ri vona ni ri misile riting nkarhi lowu na ha ri ku tlangeni ka risimu leri wena mixer mo saseka ya vuyani futhi wena mixer mo saseka mukami 4 na ka waloya risimulera ra ha ri ku tlangeni fanele hi ri pfumelela ri fika makumu leswaku mitwa vunandi bya rona wena mixiri omno saseka ya vunandi bya marabenta lebyi hi ku belaku byona la ka nongonoko 0 till 3 o'clock laha u nga ta kumeka u karhi u hlangana na DJ Raja Raja loyi nga ta mi teka kusuka kwalaya until 6 o'clock ahe mi le moyeni mixiri wa mina wo saseka
1: Aye,
0: Pukile. DJ Kwamza wa Pukile. I rito ra swi swangala musi le.
1: Eh,
0: hala ri vana va mvarambara hi maka vurhonga, a ri xi swona.
1: Eh, hayi, man karu wako swa ko swi na le swona. I no ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni
1: Tala na yelo ya ri na ku xivongo.
0: Hambi
1: vito ri la hi ku a hi wa kona swi ndzi sandzisa ku yini kwalaya.
0: Ya
1: lava Philip Johnson kwala. I know mini sala ni a United States.
0: Of
1: ngovi a United States. Le mana Trump.
0: Ena.
1: Ala ka Trump na mava nga ta lava.
0: Ava nga ta lava mpela swa swa. Ava
1: tirisa vo tlosa lava va one tell to talk hi va nga lavi.
0: Ah must be
1: United States of North.
0: Impela. Se mi sungula siku leri
1: mi divela. Ma sungulelo ma mahetelelo hi nge fa. I no ni ni ni tsela swinyu hi United States. Ni ngo tsundzukanya na vanhu.
0: Lava mi nga ta ku mi sungula mi givela lowu na vona.
1: Ndzi ni sungula na vona. Ma ni ta sungula ku na malume Joe Gift. Kwele ka mi swaswayiswayi ka mi swa
0: kubahi
1: lavawa.
0: Hambi
1: ya duma ngoma kumbe ya vamba ngoma swo tani.
0: Swo
1: swi tani ya. Na ndlovukani,
0: ndlovukani.
1: Le 14 B mara hi muganga ku ri kwala ya va ku vula ku hi le Mangombe Kraal
0: ena
1: le ka matiko ya nyile ka switandi swa nyuwani le loko swi tshama kona hi le matiphandela na mana i school boy na yona hi twin school boy khazi na khazi la ndlovu khazi na school boy khazi na khazi
0: ena
1: na school boy Good boy ya tama kwala 14B.
0: Mbe
1: tena yo itatshela ya lava kwala Mangombe Kraal kumbe nge ku live. Loko Mangombe Kraal ro akukombela ni umuntu.
0: Mwana wangu uti va swa yena.
1: Ile lokushini la. School boy swona ka so kombela istolovelini kumbe ikombele ku kombeliwa istolovelo ku kombeliwa. Fanele tama kwala ya.
0: Impela
1: sizange. Ta ya kwini ma hayi. I tiku rin'we ku hambana muganga
0: impela
1: hayi luya kha va tsundzuka hi luya wo chava mati na vavasati hlanga u ta hlanga hi munhu u tlanga hi yena mukhuhlwani
0: ta tlanga hi yena munhu
1: hambani hina loko nga hlambi mukhuhlwani swa ta vulaku na mukumba yi tadza swa mutwa rito ri na swin'wana
0: na ku titimela ko nyanya loko
1: ta loko nga hlambi se vanhu lava ta va tsundzuxa ku vanhu lava hlambi va nga chiteli mi u ta va dlaya mukhuhlwani
0: ina mani heswo swi lava ku hlamba munhu numiri lowu kufumela
1: o va ku masiku lama a swa ha ri kona leswiya swa hambi swi nhwana
0: kuta
1: swa ku titimela a leswitikisi swi vanhu lava hlambi na mukhuhlwani u ta famba a va leti na rito ri tesikini mukhuhlwani wu
0: bile mukhuhlwani
1: u wela kona mukhuhlwani
0: vanhu na loko vanhu va titiya va dyondza na ku pyaxela liya swa swikwavava leswiya swa pfuna swinene
1: Hey, ma tinga o ka titimela ke tsela me o ta tlanguwe mukhuhlwani mela swi tiva ku tendeyi. I know ma lu kesi.
0: No na guys a swinene swi swa gala.
1: Thank you.
0: Thank you. Ya, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,

0: Ae, melemo ene mixe re o mona sosega.
1: Ae, malume ife.
0: Ae.
1: E mixe go antse re kwala ka maswanganye kwa.
0: Kwala ka maswanganye.
1: Ee, na miringe sa vangani.
0: Ba naru lava misungula ku siku ri ro saseka ra xikwembu mugivelo wo lo saseka wa xikwembu.
1: Ba
0: sungurisa la ta hiti kuba ta ka tlele. Eh, ka jona vurongo ikari wa lowo.
1: Ai, moni. Ningena na mkonwa mina botma senyana ka patra R578.
0: Eh.
1: Eveninge ni sana. Nge sana bot e bima sangani ta masangani.
0: Eh.
1: Nta etelela hisi lori, na leke ka khakhali. Kwa vangeni tendeni mi nga se chayisa.
0: Impela.
1: Ai, mi ngi sile ku antsa kha hungasa mahungasa.
0: No, na khensa swinene.
1: Na khensa yinini maswami.
0: Iso, dange.
1: Iso.
0: Ya maswita vakavakwa kha va hungasa mo vona more special va lava kumeka va kha va tirha tirha swo karhi va lava rhunga rhunga leswi tipahla la nchino kha wu endla swona ngopfu loto njisi ara yi ri la tlhelo ka wena laha yi ka yi ku hungasa hi ndlela yaliya ahe mi le moyeni mixire wo munososeka
2: ahe komla
0: ahe i mahlotlwani musi lava va yi vona
2: yi vona hipela
0: aha leri na rito na ritwa mani i
2: How long can't you hear you FM?
0: Hey,
2: it's a long time, ne?
0: I call him as a native, Matata. If I get in a vehicle, I won't. I need a little weekend, it's a Matata.
2: Yeah,
0: so then Douglas was a car, Tangawa, and corner like a radio, because in the corner, go.
2: I wrote a mathema. Kura mana mina kuma mata ku fana vanga mama ka vho.
0: Eh.
2: Ni kuri eh mana le ho mkana mata ka teka pala ka ka pala ka mangi ra ka tafe.
0: Eh.
2: Ndu ku tsena hi ge mo jama ri pelu ka tene to de 100% ya lo.
0: Mm.
2: Ka bungeni.
0: Le ka bungeni ka xitachi.
2: Itela ma.
0: Ina man. Kambe xikolo lexi a mi nghena swinwe na mana ne ho vari mani vitu ra xona.
2: Man
0: xikolo lexi ya mingana a mingena swinwe na mhana newo meri ti classmates i mani vitira xona
2: exikundu hayi
0: oh lexikundu hayi ah no na kesa swinene vato la nhlayisekani
2: leswo ngose
0: danke iso danke iso nhlayisekani vana mixo lowunene Hela loko se hi sungule mugivela endlela leyi wena mixer home no saseka hi swo ka weekend leswi hoyi mina ni sungulaka siku la ka mugivela ahe mi le moyeni mixer home no saseka
3: ahe yale
0: ah hi kona minjani ndlo fokasi
3: hi kona zwezwa
0: mangombe lazo zeni mangombe kirala ana akutwa swilo swa nghala yi ku vulavula ku saseka ngopfu hala mangombe kirali eh oi lokishi li Tavilia Kumbelega Mapapila Liver Fukan, me do miss a quantum young win. I'm check a check and not to oil it. One voice at Mazogulam was it about the Thais and at the Mova Lituana to Avail one watching Nunako and Delason. Wako mwana lo weo vai panchili so, vai samelini vai kidzamela vai kai jekiwa, kuchichiwa, kubekeliwa shpewili. Vanhu vai sati valava vaka va fambisa vutleketli bya mani na mani lomu nga na tikwantam. Ana va kota ku fambisa mabazi, kuma yi ponchili bazi, kuma vaka va lwa na yona, va teka madipaneri va yima henhla ka wona vaka va chucha. Vala ku vekela rin'wanyani vhilo wena mixini u saseka ku yiwa mahlweni na rendo. Zero no saseka, aye. Ya netiweke yi endla leswi yi nga duma hi swona wena mixini u saseka yi nga va fikisi mingiseri lava la ka mina lava. Okay. Mani twa kae nile moyini mingi zero muno zoseka ai chinga network ai kona moyi ya mahlwina nongonoko loko kuri se la ku sungula ku endla leswa swa ku ba madiringwane hey maswitwa tatani mathaveni le ka xibangwa le kumbe ha sweswi bya hadele ngala DJ kwa mdzamitalo ku kuma hi nkarhi lowu fanaka ya ni tala ku yingiseliwa hi mun'wanati Fred Maluleke la ka Malamulele na temba mina hi mina hi mun'wanati kumbe xana sweswi ku nga xixika ha se ha hopana hopana ha hlangani kahle la moyeni minkarhi yo tala ni swi tiva ku hayi mi va mi yingiselini hi nkarhi lowu fanaka more especially ka nongonoko lowa local play lowo baleta tele ndhakundhaku leyi ni swi tiva kahle ku mawurhandza swinene swi mi tsundzukisa khale ka n'wina ma ha famba hi mazowa ma ha lo tsundzuka mazowa hi mun'wanati mazowa phela a ku ri vito ra movha leriwani wa byi vona byi Mazdan lebyabyo endla ingaku i butsu lebyiya bya xikhale a yi na ri Mazdan rin'wani kulukumba leyi ni vulavulaka hi yona a yi ri rhandza ngopfu ro thiwa na vito ku hi ro mazowa santive ayi mara ri fanele nga ha fambi phela timhaka ta khale leti ni vulavulaka hi tona yo ya milemweni mixere uno zoseka loko a swi ri netiweke se yi le ku chingeni ya ha ri la ku endla swona hi ya ha la ku endla swona okay moyeni twa lava va nga ta hi ku rekhoda lexi xa rito la ku ri va
4: Hey, malum FM, pukini na ntshemba ma pukini malum wa mina na mina na ha ri ku mi yingiseleni malume ni mi byeleni ku ni ta mi yingisela mizama ya fika kwale mugimamusi malume emalume ni kuma mingana na vona vanharhu mona mina ni ta sungula hi bra ya mina i swihi swa nghala la ka ngova hi bra mina na ha tshami kwala mantsoro ni ta niku okay mo ni nghenisa khazi i nesta ndlopfu khazi wa mina lowu le mangombe kral Nuk ta hetela le man alright mo ni nghena ni me ni teka lava ni nga vatwa mi ho ni teka na mahlohlwani tatana mahlohlwani la ka eko kwale mo ni nghena na n'wina hinkwakwala va nghena na radio ka radio malume a hi fambeni hi mpela hi hlambeni maxira maxaba
0: na hi xitekeni xitsundzuxo xa swihi swa nghala mpela heyi phela loko u nga ngheniwanginyana matini xo nyanya ku ba swinene heyi mahlohlwani lava mi va rungulaka kwalano heyi a va ni tsakisa ngopfu kulukumba lava a va ri na foni yin'wani heyi tshama ni mi byela kumbe mi tshama mi xi hi twa radio ka radio xitori lexi va na foni yin'wani matiwa yi nga ri na tinambara laya ka tibatheni laya se a ni tsakisiwa yini hi ku yona yi swi tiva ku number 8 yi la number 6 yi la va yi vona foni yi rhabeke tinambara hinkwato leswi ni va tsundzukaka ngopfu hi swona ni ku ya vanhu van'wani va na swikili swa vona laha vuton'wini wena mixini wo saseka ya moyi ya mahlweni mi nyika vunanga bya marabenta lebyi ni nga mi lulamisela byona la ka nongonoko sweswi papakhwatsi na n'wi vona u yimi ku lungha ku yo zenya

Yeah.

ku ri mani ke yaloya nghenaku xidumu xexe loko ku nga ri the doctor general music va ku mphemphe ya lapisa DJ Kwamza hi mina kwalaka nongonoko ziyawa ha loko i ku 1 o'clock hi ta va hi kha hi bula hi nhlokomhaka leyi wena mixirom saseka xana i yini leswi swi nga ku khomiku kahle loko u tshika u yini eka mitirho liya ya ku heleketa varhandziwa va hina lava va hi siyeke laha misaveni leswi hi nga ta va kha hi bula swona loko i ku 1 o'clock u pfuka u ta na tona wena mixirom saseka u hleketa leti na letiya i ncwini leswi u nga swi tsakeliki loko u ri kwalaya ka ntirho walowuya u vonaka swi endleka swi ku karhataka swinene loko u tshika u swi vona swi humelela

0: Ya ela go taku Dr. General Music akwalani wena mixiro mno tsaseka vako mphemphe ya lapisa va idondisa swinene la kahle kahle more special hina vanhu vako vulavula ngopfu loko henikile vanwani swilo vere as papalatene leswiya a swi kahle was imagine onikuwe baji munhu onwanyane so loko a hlangana na wena ya baji lero wa ri hlayisila ni eso e pfukani ku nyika rona hayi wa ri khomi kahle wa ri yisa na ri dry clean kumbexana va hlangana na wena ri hlakaleni baji ra kona ro ha he mfu baji leriya ro tiya leriya ni nga ku nyika rona na khale se u ri hlakateni hi ndlela leyi ene swi swa ka u kuma ku swi vuliwa loko ku voniwa vanhu swi tiveka ku u niku hi manimani baji rolero van'wani leswi va nga xiswona vuton'wini wena mixini wona wo saseka a va ku nyiki xilo a wu nga dyiri vupfa u xava kumbe movha ka wun'wani munhu a swi u ta tshama u kha u byeliwa swona siku na siku heyi wa wu hlayisile movha wa mina ni kurukuru u yo xava leswi u hakelini na cash futa wa ha zi u nkolota no nkolota munhu yaloye we dondisa dokodele general music hina hi nga na ntolovelo walowo leswaku a hi swi papalateni swilo leswi a hi swi vulavulaka a hi swi tivi ku munhu luya swi sala swi n'wi khumba kanjhani laha vuton'wini bya yena hi swo tala ku hleketa hi swona minkarhi leyi hinkwayo ku swa tawula ku ni endli xihoxo ku va ni kombelini baji liya ka munhu luya kumbe ku va ni pfumelini ku a ni nyika se no tshama ni kha ni byeliwa hi swona masiku lama hinkwawo ya ndaka makete lawa ni teka tiqingho ta wena wena mixing one mo saseka hi bula nyana hi nhlokomhaka leya ni nga vulavula hi yona ku ri xana hi swihi leswi swi nga ku khomiku kahle loko u ri lomu ya mitirhweni liya ya le mikosini etindhawini ta ku hambanahambana kumbe matikweni ya ku hambanahambana i ncini leswi u swi vonaka swi humelela kwalaya swi nga ku khomiku kahle u vonaka yi nga ku ri swi onha na ntirho lowuya
1: Pipuri, tangela tetu wa malembe na le dumadwe gyan malamlele hi mitsengo ile hansi hansi ku va hi khensa vaseketeri va hina ku va mi hi seketerile tetu wa malembe hinkwawo ti kumeli IBR roofing shade 0.4x6 meters hi 369.90 active white cabinet combo leyi fambaka na cabinet basin na xivoni i 1299.90 kuma econya 12,000 BTU hi 5,399 tsutsuma sweswi hi ku speciali xi ya fika 31 May 2026 la tuma and score.
2: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ka nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ka nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120,000 rand 170,000 rand 80,000 rand kasi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand 140 i ti kumela 15,000 rand 180 u ti kumela 20,000 rand 220 u ti kumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand u ti kumela 10,000 rand loko u hakela 250 u ti kumela 15,000 rand kasi 350 u ti kumela 20,000 rand 400 rand u ti kumela 30,000 rand la swikatsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi va kusuka eka 65 ku ya nghena ka 84 u hakela 220 u tikumela 10,000 rand 270 u tikumela 15,000 rand kasi 370 u tikumela 20,000 rand kasi 420 u tikumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh tuketani is 6 months eka refra mangu wa mova u hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757 i nga tlhela u hi sendela email eka admin@shibasa.co.za
0: ya hi visa sweswi makete ka romna kwa ku 4 minutes past 1 wena mixiro musaseka teka riqingho ra wena hi twa leswaku na mavonelo wahi eka nhlokomhaka leyi ni ngo hi bula hi yona sweswi na swi tiva ku un'wana na un'wana wa ya ka mitirho liya yo taniya se i yini leswi u fika ku kuma swi endleka u twa u nga swi tsakeli swi hetelelaka swi nga ku khomi kahle ahe milimo wena mixiro musaseka ahe
3: ya impela ri swi
4: Loko ba heta ba ku no hita ndlela inani remindi remindi ya mwana mdame tenga rini ebi shi gina shi pumela shi ku ha so hi dank ku ra shi nga tshi mkarhi le nwa a sa iseka ku se isi tsinjani lesi ya a se iwa so nwanya la kwa la loko ka ba balavula hina hi ke hina nguti ku husi loko hemba ngopfu to rasta da kwa hi ku hi nga hi ya tsakisa ku hi dira vanhu nkarhi na ku tsakisa vanhu lava nga la uwe munhu a u nga n'wi rhandzi
0: maleswi
4: ya ha kaneta leswiya hi swa borha swi na ku na van'wani a swa mikuma van'wani va tala ku humahuma va layita mafona
0: a va
4: va borha hi ku hembeliwa ka munhu wa va hanya na yena
0: se va ku
4: ya vulavula
0: ku
4: ya ya yima kweleta heleketa kwele mo ku mi hembela swi swa nghala mo ku swa nghala a yi nghena kerekile ku mo vula ku yi tshame yi nghena kereke yi sikile unless loko yi tlhelelile munhu loyi va nga ha ku heta ku niwa na hebyala tolweni ivi a lova tolo a nghena kereka ku pasa swin'wanimani a vo huma vanhu va swivona swin'wana swa kaletiwe nga hina hi ndzi nga ku ha xiximi na vuhusi hi mhaka ku mi ta mi ta yi hembela eliane yini borango vanhu loko vo swi tiva a va vulavula mitiso loyi a swo i suka ka n'wa swin'wanimani ku va ta ku nyika 7 colors kumbe 14 colors
0: iku
4: swi swa nghala swa nga loveriwa hi ta salungu vona i ku hemba i ku hi ta ku landza na kweleni ku yi te yini yini yi kosini se swi ndzi nga ku va ku hlolela
0: masiwaxiyenge
4: xo sungula lexiya xa vumbirhi me swi ni borha ngopfu ku na hina vo celacela a hi timhisi van'wana hi majemeni
0: van'wana
4: a mi kuma ku hi le ku celeni wa wumune a ri tangi na le ku celeni wa yisa ri ri byaleni loko se ku fika nkarhi wa vavasati ku fanele ku seleteliwa ana ku va na ntirho wo karhi swi fanele loko ku seletela ku pfa ku kokakoka na n'wemba letisuti ana wo seletela a seletela mani a wu tela yini na u ta mona ku hi cele kusukela hi wa wumune hi a nga ndlangi nchumu kola ku seletela ande la ku komba vavasati ku hi wa seletela madoda loko ku kumela ku tirha yena ni ku celeni wa vumune
0: ni tikomba matimba
4: ya n'wina mi lava komba swinhoyentani ku hina hi tirhi loko hi ta hi ta ku vonile a swi tiva ku mi kona n'we vo tala mi nga ri kona ana yi tiendlisemvuyini mi ta fika mi seletela
0: na
4: ku leswi a swi kombeliwi munhu hinkwenu hi nga seletela mara loko u va u khi seletela ho hindza ni swa wena na i la ku kombisela ku se ku voniwa swinhwenyetani swi nga mbalana leswo koma hi swi swa nghala mi ta mbale na tisuti laniwani a ni hi wa wumuna hi nga mbalangi a hi nga mbalangi ku tembala suti ku hi ta vona vun'wina vo ka mi nga mbaleki tisuti mi ta seletela
0: loro munhu
4: a nga ku tirha
0: a nga vulavuli leswi
4: ni vulela na ni vulela na lava nga yingisela ni byela ngopfu voho ku va nga swi endli loko mi lava ku tirha yena ni wa vumune mitami ya bapiki makotolo swi komba ku ya matirha hoyi ku fika mi seletela mi vona vavasati mi kokakoka na hena mi hi thyakisa na tisuti ta hina a mi yumi na hi te hi wa vumune ku nga ni vambaliwi na tisuti kwalaho xiyenge xa vumbirhi lexa xo hetelela mo ni nga hetele van'wanyana xo hetelela ni borha hi lava vo mi kumaka ku loko ku yiwe kwele mangwaveni ma yimayima mabyaleni ma yima tikhonweni a ma fiki na le mangwaveni mara loko va ku kuya ku dyiweni a ti ta va ti-number one
0: hi wovo rhangelela
4: se masiku lama va teke na xitayile xin'wanyana loko va fika va phaka va phakela na lava van'wana va nga tsala leyi se mi kuma ku lava a va nkoka lava va ri kweleni lava va nga cela hi wa wumune loko va fika va ha kumisa
0: kuda byo byi fike
4: a byi nga yangi byo foyinelana kunene ka
0: ayiala ku huma
4: se byi tsutsumetana byi fika laha byi fika byi ku byo timhisi ta kona byi fika laha byi phaka byi phakela na tichomi ta kona loko timhisi leti ya fika ti kuma swakudya swi helini
0: va
4: ta ku loko ku va mikosi yin'wanyana a va cinci ku timhisi ti dyela kwihi ku dyiwa ndhawu yin'we cause timhisi leti ta ti ta straight a ti kumi nchumu ma timhisi leti to huma byaleni ti dyela na lava van'wanyana swi ni bora ngopfu kuma mi sele mangwaveni va ku sala ni mi tirha ende mo pfuna van'wani i va yini va nga kwala ivi ra kwala kaya ri nga yangi na hi wa vumune
0: mikumaku se va rhangelelini loko mi ya fika leyi
4: ende vayini van'wani a va dyanga ende miti yin'wana a yi fani va nga ta ku va ta va phandela swin'wana
0: ikuva
4: vayini se va zondha tiko va ku tekurile kwinikwini a ri kahle ku ve i munhu wo karhi lowu a onhaku hi madoda a hi cinceni na na loko ko hi lava ku dya a hi yeleni kweli na ku mata ku loko vo swi twisisa vanhu lava ku va ni ve ni swi twisisi va lava ku dyisa vanhu swo tolo va ku timhisi a ku fanele ku nga havi na timhisi kun'wana na un'wana ku fana na le lokixini kudyiwa kwalaho ku nga havi na vafundhisi
0: oti
4: leswi a swi endlaku van'wanyana va nyikiwa swilo swo bola hi mhaka ya ku vafundhisi va ta vekeriwa laha a ku fanele munhu handla sweswiya swo a tindlela hi yexe a nga ta phaka maka swo tala vanhu lavo na hela hi vanhu vo tala se loko va ku hi le timhisini va veka ndhaka tiyindlu a nga pfunela se vanhu wo fika va ku hi tindlela hi wexe ku tele laha a wu khi nyumanyuma hi vona vanhu ku tsakela hi wexe va khiliwa self impene ta ti khila kahle tlhi ti roba hi mhaka ku ta vona xinhondza xa wexe ri laha malo va ku timhisi va yisa ndhaka yindlu a ti ya ku phangeni a ni a ti voni hi munhu a va fanele va ku timhisi ti dyala vafundhisi va ta dya kahle a va nga
0: tavanga ta tilonda kahle va chava va va nyuma
4: se laha va ti dlayisaka va timhisi ti dyela ndhaka yindlu kuma ku a ri yanga ra riweni le le ka vumbisi
0: hetela
4: timhisi letiya ti nga duma ti nga tirha
0: leiwana
4: a ri voninitite va ba xileswele loku xina ni hayi mi nga swi vona timhisi ti nga dya kahle tlhe ti mhaka ra vumbirhi u ta u nga ha ri na munhu a hi nandzu leswiya so munhu a tirhini wa vuvoni na a va sali i ku hina hi jahini nkarhi wo sele va sa va selelela va sala va tirha loko va vuya u kuma swakudya swihini se hi te hi munhu loyi a nga yangi na le ku cheni se a hi cinceni matirhelo hi nga hembi loko hi vulavula swilo ku swi nyumisa van'wanyana va mi kaneta xikarhi ka tihosi sweswi leyi nga ka va hloniphi tihosi ku ve hi n'wina na tihosi ta n'we mi nga mi hembetelaka se vanhu a hi vulavuleli swilo swa kahle na ku leswi hi tivaka swo hi munhu kumbe hi ya hi ya chavelela hi nga hembi ngopfu
0: hikuva
4: vanhu va ta ku huhu se vuhosi byi loko wa ku vulavula hosi na hosi a ya ha tekeli enhlokweni a hi vulavuleli swa vukosi ende swin'wanyana hi nga fiki hi sandza swakudya swa van'wanyana pela ma kona loko ya ku a hi swi tekeni honi eka xikombiso kuva ku hi le nkosini se loko ku fika nkosini munhu se a sungula ku vulavula hi tipolitiki se a sandza ta van'wana tipolitiki lavo ka va nga nyikiwa nkarhi yi ni borha ngopfu na yaliya a ni mi kumekaku ku na tipolitiki to karhi van'wana va nyikiwa nkarhi ku nyikiwe huwo karhi hina va nga n'wi nyikela nkarhi wa tipolitiki loko i xirho xo karhi se loko i fika i vulavula i fika i vulavula hi tipolitiki ta wena i sandza ta van'wanyana xikombiso va tipolitiki mi nga ni vulavuleli
0: ku
4: kuma ku we i nwa biya se ku fika ku sandza va mitlomboti i vanhu va xikwembu a hi vulavuleni leswi hi nga yela swona hi nga yeli swakudya swa van'wanyana swakudya swa van'wanyana loko vona ku a va dyi swona a hi va byelini hi nga va byeli mikosini na loko mi twa swin'wi vava maloko ya vulavula mikosini swi endlaku na loko ku languta i xiyimo xa wena hi nga ha xi teki nhlokweni ku Adamu alipelepele oya balavula hi swakudya swa van'wanyana a xikarhi ka vanhu na swi fanele ku tsandza kereke yin'wanyana hi ndlela
0: yin'wanyana
4: i wa fika vulavula hi nani hi team ya swilo swa nghala team ya swa nghala yi tlanga ngopfu a ya van'wana swa ta vulaku a yi tlangi ngopfu a hi heleli swa mikosi hi heta swa mikosi loko hi heta ku dya ku hala hi ta sungula ku phikizana hi ti-team na hi to tipolitiki na hi mabyala lama n'wi mi nga nweki van'wani vanhu vaku mi nga mahlambi hi ku munhu un'wana na un'wana u dya lexi a xi lavaku ende hi nkarhi lowu a wu lavaku van'wanyana a vo dya swilo leswi hi kuva ku swi lava swisiwana swi dya swilo leswi swi kumaka swi dyi leswi swi lavaka swi fana na va swi hi swa nghala hina hi dya leswi hi swi kumaka emalumeni
0: leswi swi lavaka hi
4: swikumaswaswa leswi swi ni vulavula hini foyina hi xipolipoli ende hayi ku foni liya ya tachani yi lani i ta tadyin'wana tihlangana metuke we kasi wa wupfixa va tachi ni ku ni xaveli byo hlekelela swi ndzi nga kumbeliwo lava xipolipoli
0: masisi hi
4: leswi mi swi kumaku masiene
0: xipolipoli xexo mi twala kahle ngopfu hi
4: swi a hi tshikeni ku sandza tipolitiki ta van'wana a hi tshikeni ku sandza byala bya van'wanyana hi languta swa nkuti hi nga hembi ngopfu hi ku hi ta mi kanela
0: ikhi
4: mi suka loko mi nga loko hi suka ya zaha mafole mu ku va tinkosini va fika va nga ha yingisi
0: hi
4: va yingisela ku hemberiwa hi leswi hi swi tivaka yini ku ho suku famba mi tarisa mi heta bya n'wina inkomu hi
0: DJa
4: va hi va ni kwatela na mpundu a ni ku yiwa ku ku lahleni mara ta va ni va byelini
0: aha no swi kahle hlayisekani swi swa nghala
4: kumbexani ni va twela swiwana ni ku lo hemba mara ni kulini
0: itiso itiso itiso one two
4: hemba
0: danke hlayisekani danke swi swa nghala swi leswi taku na swi swa nghala lava vona timhaka leto hemba mikosini nkarhi wo tala hemba hi ku hayi vana lava vo loko sele vana lavatsongo kuma va lahlekele hi vatswari va vona sweswiya a tala ku hemba minkarhi wo tala ku hi ta sala hi va hlayisa hayi swi ku yini swi ku yini kuma ku loko se swi mi ya langutana na swona hi ntiyiso mi kuma ku a ma ha swi yimeli leswiya mi nga swi vula mi kha mi tsakisiwa hi ku vona ntshungu wa vanhu wu tele swinene se sweswiya ma swi vona ka vanhu vana va va kula va ha ri vatsongo lero loko mi va tshembisatshembisa swilo phela va na ku tshemba ngopfu va hi tshemba ngopfu hina vakulukumba vulavula va swi teka ku ri swona ngopfu va swi teki ku ri hayi vanhu vo tivulavulela ni se hi swo swi nga ta endla ku kuma ku a va swi rivali no swi rivala ku ri va tshembisiwile ku va ta hlayisiwa hi hahani manimani va pfulini hahani ku hayi ta sala hi mi hlayisa vana va boti mi nga zi mi chuha mi nga zi mi twa mi lahlekeriwe mi ri n'wexe ya tanani mi ta beka mavonelo ya n'wina na n'wina van'wana mi nga ku ni yingiseleni kumbexani swi swa nghala swi mi tekelini leswi a mi lava ku vulavula hi swona hi matikhomelo ya vanhu loko hi ri lomo ya mikosini na timhaka leti ya ta na ku vanhu va lovo tirha le masirheni leyi a ta lava ku swi cincacinca na ku va hi kha hi ti thama vito ya ku hambanahambana se swi vula ku hi leswi hi le ku lahlekeriweni hi xintu xa hina hi ndhavuko wa hina swi vula ku timhisi vanhu lavaya va celaka leyi ko va ku hi ku vhele masiku lawani se swi cincile na minkarhi ya kona a ka ha tirhisiwi liya ya na vusiku a swi vuliwaku hi timhisi swilo leswiya vanhu lavaya va vuliwaku hi vo timhisi hi ku nkarhi lowa ka khale ka malembe swilo leswiya vanhu lavaya va vuliwaku hi vo timhisi hi ku nkarhi lowa ka khale ka malembe a wu tirhiwa ni vusiku ntirho lowa

Swana sweswi ya leswa swa ku tirha ka masira vanhu va va cela ka hari vusiku swinene. Ku matakuxa ku kuma ku hasi va hetile no heta ku cela. Se ha masiku lawa hayi. Wana hlekana ende u kuma ku se swi tala ku koka na vanhu vo talo hi mhaka ku a ni viri ku na ku dyela kwalaya ku na switurutu swa mabyala swi fanele ku yisiwa kwalaya. Seleteleni kahle kahle minkarhi yo tala hi kuma ku ri ku na tin'wani ta ti-funeral palaw kumbe vanhu lava vo lahla va kota ku va va ta na team ya vona swi tala ngopfu kuma ku mi kha mi rilarila hi timhaka ta ku seletela mi holovela sweswo hikuva van'wanyani va vona hi bela ku hi le ka business la ka leta ku lahla leti se vanhu van'wani va va innovative va va va ta na swin'wanyana leswi swi nga ta outclassa van'wana swi nga ta tlula van'wanyana emaendlelo ya kona vo malamombu va ta na team ya vona yo seletela kuma ku wan'we van'wani mo fika mi tiyimela mi ri ku hi a ku na nkarhi wa ku mi ta swondolotana swondolotana ku manimani di tidimba leswiti a di endli a di la ku seletela lawa la ku sungula na ku vulavula swivulavula swa ku ha hi loko swi fika swi endlekile ka vona ha na hina hi ta fika hi yimisa sweswi. Maendlelo ya kahle lawa mo hi tshama hi kha hi pikana ku yena leswi a nga endleki la ka hina loswo tshika swi endlelekeni ka vona hi ta fika hi endlisa sweswi hi nga pfuneti. Hi navelela van'wanyana ku vutomi bya vona va koma phela loko hi kha hi vulavula hi ndlela leyi. Tisana la ka GCR ku lawula ririmi ra wena. Vulavula minkarhi yo tala wena mingiseri misaseka loko swi tshika swi endleka vanhu vo tala va swi tsundzuka va ku manimani u vulavuli yini swi nga endleka ri na xiave ka ku famba ka munhu luya hi ku hi n'wi twini a kha a vulavula swo karhi. Se ririmi leri mi ri nchumunyana wun'wani wutsongo ngopfu la mirini wa hina mara heyi wa aka nakona wa hahlula wa tshovelela vuxaka exikarhi ka vanhu wena mingiseri misaseka ndlela leyi hi vulavulaka ha yona. Wakwe hi joyina swi tivi leswaku hi le ka nongonoko ziya wa karhi wa minoko ku 20 minutes past 1 o'clock na temba hi bulini ku fika kwalaya swi swa nghala ha khensa swinene ha mivulavulini swi nyawula swinene swi angarhela swiphemu swa ku talatala ya mi kha mi tsundzuka ku swin'wanyana swi karhata vanhu vo tala loko hi rilomu ya timhakeni ta le mikosini i timhaka tetiya ta ku loko munhu a vekiwile ka program ku ya yimela xiyenge xo karhi a fika a nga endli swona leswiya a hi nge u vekiwile ku ya nyika rito hi vatukulu kumbe hi vahahani kumbe yini yini sweswi va nga ta va va ku vika swona kuma ku wena se u ya sungula ku vika nkosi oso vikiwi khale le kusunguleni le mara loko se wa yima u kha u yimela vakokwana u yimela va hini yini u sungula ku veka ku vika nkosi na wena futhini we mani eso hey u sunguli ku vabya siku rini yini hina tani wa swi vona hi swin'wanyana kahle vanhu vo tala swi nga va khomiku kahle emikosini ya ku hambanahambana hi nga humi emhakini na temba na loko ha dyondza swikolo a hi tala ku loko hi tsarisiwa switsalwana swo karhi u hetelela ku va na xiletelo kumbe xileriso xa ku u nga humi emhakini kongoma nhlokomhaka ya wena. Se vanhu a ku huma lomu ya tirhini yeleyo yo fana na leyi wena mikiseri munhu wo saseka u kumaka man'wani munhu a hlamusela makulele ya vona a hi munghana wa kona. U na munghana a nga ta vulavula hi yena laya a sungula ku vulavula ku hina loko ha harisa tihomu a swi endlisa ku yiniyini mara u le ka xiyimo xa ku va a ri va makhelwani a nga vulavuli hi ta ku a va hanyisana njhani laya mutini laya u ya wa teka na tin'wani ta le kule ngopfu se a kuma ku swi endla ku ri na program yi leha swinene kwalaya mi kha mi tsundzuka ku vanhu vo tala loko va kha va tshika va tini ka mitirho yo fana na liya va va va tshiki swihi swo tala ngopfu leswi va fanele va swi endla
kun'wana va kuma ku va tirhisi na timali to tala ngopfu ku va va ta ntirhweni walowo tani se hi nga kumekeni hi kha hi va tshova timbilu hi vulavula hi timali.

katakwa hayi loko munhu ajahile a fambi phela van'wana a va na vusofa hi ndlela liya hi nga lawuli ririmi ra hina loko u kumaka ko tshika u vona ku ingaku ve le ku karhatekeni loko u kha wu lehisa kwalaya wa loko ku ri u jahile famba le ka n'wina la so wa swi vona loko vo za vulavulisa sweswo kahle kahle swi tivi ku ri hi leswi a wu tisusele timakisi to tala ngopfu ka vanhu vo tala lava va ku yingiselaka wena mingiseri wu saseka se dondeni ku ri loko mufambisi wa ntirho wo tshika ku nyika swiletelo a ka hi kombela ku loko xivulavuri xo karhi xo tshika xi yimini loko xo va xi lehisi ngopfu a xi ve xi teki kwalaya ka va 3 minutes o ma vona mahungu ma ku vulavuriwa within 3 minutes leswo ma va ma ri kahle ende va wu khomi swihi swo tala ngopfu kwalayawo swi angarhela se laha va kumekaka va kha va vulavula ku hundzisa kwalano u kuma ka vulavula ku hundza na mfundhisi munhu a ri ka item ya ku yimela kumbe vakokwana kumbe munghana so kuma a vulavula 30 minutes hinkwayo phe 30 minutes hi tolovele ku yi yingisela ka mfundhisi yaleyo ha swi tiva ku mfundhisi loko o za a yima hi tiyimiselini ku a nga vulavula up to vo 30 minutes a ka chumayela rito ra xikwembu kwalaya wena mikiseri wa mina u saseka se lava u kumeka va kha va lehisa ngopfu swi vula ku va hunguta nkarhi wa mfundhisi a kuma ku a nge yi koti na ku ya hlavutela tivhese ta yena hi ndlela ya kona a nge vi na matimba ya ku ya dyondzisa hi ndlela leyi a nga ti lulamisela hi yona hi ku already se u kuma ku loko a sungula ku vulavula nkarhi se u fambile ngopfu ene se hi sungula ku gungula kwalaya hikuva wa lehisa ku ri ku ri hayi kona lava nga onha programme lava nga sungula halaya kuma ku va lehisini se lava vo lehisa swilo ngopfungopfu swi tiveni ku a swi va khomi kahle vanhu vo tala lava va nga kwala ka ntirho walowo edyondzeni ku va hi kha hi vulavula hi komisa loko hi ri ka mitirho ya ku taniya swin'wanyana swi nga va khomiki kahle timhaka ta mafambiselo ya van'wani va vafambisi emitirhweni ya muxaka walowu ya wena mikiseri wo saseka van'wani va vafambisi va hundzuka swivulavuri ku ri ene u kuma ku vo lo tholiwa hi vavinyi va muti kwalaya u kuma ku va nyikiwi nyana na swin'wana ku hi ta kombela ku mi hi fambisela ntirho wo lowuwani u kuma ku va fumbarherisiwi nyana na swin'wanyana kwalaya mara u kuma ku se a hundzuka xivulavuri na yena leswi xivulavuri xin'wana na xin'wana xi vulavulaka laya wa khomenta wa vulavula endhawu ka xona ematshan'wini ya ku vula fambisa programme ku yi hatlisa laya u kuma ku loko ntirho lowuya wa hela u kuma ku mufambisi yaloye a nga va tirhisi nkarhi wo tala ngopfu hikuva a kha a vulavula swa yena hi swo item yin'wana na yin'wana wa nghenelela a vulavula komba vutivi bya yena mayelana na loyi ku heleketiwaku yena se vafambisi tiveni ku loko hi tshika hi kombeliwa ku ya fambisa mintirho yo karhi edyondzeni ku hi fambisa ntirho a hi ku vulavuleni a mi swi vulavuri n'wina swi vulavuri hi lava va nga ka ti-programme va nga vekiwa kwalaya se mina mi nga na maendlelo malawo ma ku vafambisi va ntirho hala tlhelo mi tlhela mi vulavulela swilo swi leha ku tlula mpimo hi swo swi endlaku kuma ku vanhu se va sungula ku teka mabulo elayako loko ku ri holweni va teka mabulo loko ku ri tendeni va sungula ku teka mabulo ivi mi hetelela ma ku a va ha hloniphi ntirho lowuya.

0: na matikhomelo malawa ma ka maboxiweswe hi swanghala laya ku ri vanhu van'wana a wa ha heli u swi twisisa ku va tinkosini na hikuva ma nga heleli ma nghenini na le tendeni vanhu valavo u yi ta ku u longiwini no longiwa futhi ku longiwi na ti-cola box kuma ku va yimile kule le kakaka humesiwa swibodlhelani swipfuriwa tikhene ti ka swipfuriwa u nwiwa kuma ku tlhela ku va na mabulu ya le henhla ngopfu kwalaya kuma ku tirhi lowu ya u nga halaya holweni kumbe tendeni a wa ha twali kahle ka vanhu lava va kumekaka va kha va mi twa lami nga yima kona mi kha mi vulavula kona se a hi tidyondziseni ku ri loko hi ya ka ntirho lowu wa muxaka lowuya a hi ti nyikeni nkarhi hi ya swi attenda swilo leswiya timhaka leti u kuma ku se hi swi teka mabyalwa hi le ku nweteleni hi nkarhi lowuya ha hi swo swi kombaka ku a hi swo a hi hloniphi hi le ku hlonipheni vanhu lava na ntirho wa vona va ndyangu a hi le ku va hlonipheni kahle kahle ku vula ntiyiso loko hi tshika hi swi endlisa sweswo a ni swa mabyalwa mi ta vuya mi jika na swona loko se ntirho wu helini mara leswi a swi u kuma ku se byi sungula ku tekiwa na ntirho wa ha ri ku fambeni program ya ha ri ku fambeni swin'wana se swi komba ku ha ha hloniphi ka a hi voneni ku hi ti byela ku ni nga suka kwele a Johannesburg impela ni vuya ni ku ni vuya enkosini wa karhi mara ni tsakisiwa hi ku loko ni fiki laya se ni humesa ti-cola box ta mina ni vitana vanghana ku hi va fu n'wina mi kumeka kwihi na mi kumeka Jimistan hi kwihi n'wina mi le Benoni a ma ha ri ka tona timhaka leti ya mi nge ti mi vuyela tona ma swi vona mi ti hluphile kusuka kwale vo Gauteng leyi mi va vona na tipetirolo leswi swi durhisaka swona mi famba mi kha mi hakela na ti-toll gate mara u kuma ku loko hi ya fika lomu ya makaya ha ha endli swona swi tala ku borha vanhu vo tala swi va khomi kahle matikhomelo malawaya n'wina van'wi mi nga twa mi kha mi ti twa kahle hi ku na machangura mina wona ha mi vileri dlaswi wa mi kuma ku na ti-cola box ta n'wina mitimi ti tatini kwalaya mi twa kahle endle hi matikhomelo mutaniya mara vanhu vo tala lava va kombaka ku xixima na ku hlonipha miti leyo taniya va nga ya seketela eka yona a swi va khomi kahle se hi swi papalatini swi swa muxaka lowa ku nwa hi minkarhi leyi kahlekahle program ya ha ri ku yini mahlweni a hi matikhomelo ma kahle kahle tisiyisa ku van'wani va nga va kha va vula ku a hi za hi fikelela hikuva a lehisa ngopfu ma swi vona ku ba mathwelofu u kuma ku program ya ha ri xikarhi ka yi le xikarhi ka ti-item u kuma ku yi na kolomu ya ka vo 19 items kumbe 20 items kuma ku ba mathwelofu ya ha ri ka 11 ka item number 11 dyambu siku ra kona ri kha ri hisa ku hure sweswo swi vula yini na ku lavaya va ku lehisa hi tlhela hi vuyelela kwalaya ku va endla swihi leswi vanhu vo tala swi nga va khomiku kahle leswi loko kumaku va lehisa kama wun'wanyana u kumaku masiku lawa ku tale swi vangiwa ngopfu na hi timhaka leti ta tivhidiyo ti endliwaku wena mixerini saseka ni yin'wani mikosi yi kumaku loko yi kha yi haxiwa ya voniwa na lomu ya ka ti-online se va lehisa vanhu vo tala the way program ya vona va hi dirowisaka xiswona ku endlela ku yi ta nyawulisa swa tivhidiyo letiya so swi endlaka leswaku na vanhu vo tala se u kumaku se va ngehetela va suketela loko va vona ku a yi heli kumaku item ya yi-one va ku rito hi vatukulu byi ta byi longolokini byi ri 15 hinkwabyo byi lava ku vulavula loko swo va swi kunguhatiwe kahle va nga kunguhata kumbe ku vulavula un'we kumbe vambirhi ntsena loko va yimini kwalaya mahlweni hayi a ku na xiphiqo laya va ta huma na le ka vhidiyo mara imagina vatukulu byi ri vo 15 hinkwaswo xi la ku vulavula hi kokwana wa xona lava nga wisa laya la ta vula rito ro karhi ku ri kokwana hayi a ni nga yi xikolweni va nga ni khomisangi mali va tsundzuka hi sweswiya vakokwani minkarhi yo tala a ni nga yi xikolweni va nga ni khomisangi a va ni rhandza ngopfu kokwana xita na xin'wanyana swi kha byi lehisa futhi swinene byi hetelela byin'wana u kuma ku byi hetelela swi byi khumbi ku tlula mpimo u kuma ku bya rila waswo loko byi rila swi teka nkarhi ku maha byi mbuwetela mi byi mbuwetela ku byi ta kota ku ya mahlweni na ku vulavula ka byona na lava ya vo gate crash. Gate crash alo mya mkosini vula leswa kuma ku au kona na ku va kona ka program mara wo tsinga u te vuthu oi na yima la ni vulavula xaka ra mina ngopfu munhu loyi xaka ra wena mara loko va ha endla program le a u nga ri kona na ku va kona la xikarhi ka vhiki u lo ta suku ri riya ende u fiki late futhi a u sungulangi na yona na ku sungula na yo program u nghena ku munhu la nga wisa la ehanu wa mina na vulavula yena kuma ku munhu yaloyo ya tlela lehisa ku tlula mpimo kuri uyo gate crusher laya nkosini laya a nghena hi nkani ka program a nga ri kona na ku va kona ene se hi tikisela vafambisi va ntirho kwalano hi ku phela vona va na matimba ya ku mi yimisa lomu kha mi nghena hi ndlela liya mi ku hayi phela i xaka ra mina ngopfu munhu loyiwani swi nge endleki ni nga vulavuli se n'wina mi nga na maendlelo ya kona please ti vonakiseni nkarhi wa ha ri kona loko va ha lulamisa program va yi drowa va mi nghenisa ka ha ri nkarhi mi nga yimi ya nghena hi nkanu leswi ya vanhu vo tala a swi va khomi kahle hi va mi kwatela ngopfu to ka mi nga swi tivi na ku swi tiva va hlundzuka ngopfu vanhu lava mi vonaka mi endla sweswiya laya wena mixer uno zazeka swi tele ngopfu hi nga swi vulavulaka hi issue leyi wena mixer uno zazeka swo tala leswi vanhu va swi endlaka swi hetelelaka swi hlundzukisa van'wanyani lomuya mikosini se a hi voneni ku leswi swi vonaka ku ri a hi swona hi nga swi endli kahle kahle hi ku hi ta kumeka se hi kha hi hlundzukisa vanhu valavaya va ndyangu ngopfungopfu loko kuma ku hi swi endla hi nga twananangi na vona ha swi tiva na milawulawu leyi nga kona lomuya swilahlwini swilo swa ku va xinuna hi teni hi mbale mabaji hi ngati na byi kipanyana bya hina byo dirowadirowa swikhokhonono kuma ri dirowu xikhokhonono ri kipa ra munhu ri humesi na tinganga leti u lava ku nghena hi rona a nga ngheni na baji laya ehlonipheni ti-policing forum ta tindhawu ta ku hambanahambana wena mixer uno zazeka matiko ya ku hambanahambana na swi vona ma kumeka ma kha ma ringeta hi matimba hinkwavo ku kumeka ku ri na nawu kun'wani na tiamburela tinene a mi pfumeleliwi ku loko mi nghenini laya mi ya mi ya vambetela tiamburela mi ri leswi vekiwile ku ri kombela ku mi nga swi endli hi ndlela yaleyo mi nga tshovatshovi nawu walowo mi ala mi vamba mi ku hayi se swin'wana ma hi tikisela mumu lowu wu ta hi dlaya se landzelelani leswi kahlekahle vanhu va tiko rero va nga swi boha mi ta vona mi nga holovi na vanhu swi ta famba kahle swilo swa n'wina ya na timhaka teteya ta va ka mhani ku veri mi boha misisi leyi ha yi vona ku yi mi durhelini ha yi vona ku misisi leya n'wina leyi mi nga yi endla kwale ti hair saloni yi durhile kambe a hi hlonipheni ku loko hi fika laya hi fika la hi bohaku hi maduku yo karhi ku komba ku xixima hi ndlela liya wena vekiseriwe mino saseka okay ku yi ni twala va makete se ni ta kota ku ya mahlweni na vunanga bya marabenta lebyi ni nga khomela byona 25 minutes to 2 o'clock
1: u nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
2: mani xana mi cincile ka Postbank Black Card
3: do ndza ha tirhisa Sasa Gold Card sweswo yini
2: hikuva siku ro hetelela i ti 31 August 2026 endzhaku ka sweswo Gold Card yi nga yima ku tirha
3: xi a ni ehleketa leswaku ndza ha ri na nkarhi
2: e-e mani swi ta antswa ku yi endla sweswi endzhaku ka loko tilayini ti nga se tala ku cinca i mahala
3: ku ta laveka yini
2: pasi ra n'wina kutani miya endhawu ya le kusuhi ku ya cinca khadi ya n'wina ya Postbank.
3: U fanele ku ndzi pfuna ku kuma ndhawu ya le kusuhi.
2: Swa olova, dayila *120*355#. Xana wa ha tirhisa Sasa Gold Card? Cincela eka Postbank Black Card emahlweni ka ti 31 August 2026. Postbank a yi nga kombeli PIN kumbe OTP. Postbank i muphakeri wa vukorhokeri bya timali loyi a pfumeleriweke. Ku na swipimelo.
4: Abe Bricks and Sand, love. Iba shabu zvan duma bam sabana shtina. Ba shabu sati mixi bricks, stock bricks, medium block, big block, the interlock 3060-80 to domestic pavings. La. Ba tlhela ba shabu sana misaba inkwayo. Iku hambana hambana ka yona. Boy sand, river sand, crop sand, bubble storm. Inga ba chekene ka Facebook na TikTok. Iba hlabi bricks and sand. Kubona mintero ya bona. Unga ikuma eka email ya admin@bahlabibricks.co.za. Tsundzuka leswaku shishika lexi. Ba chiche mtsangu ya bona eka the product. Dabona hiyo nkwad shilola shichipe kuchipa wakumeka egiani opposite na Buika Hardware ingapo fuenele ega 015-812-0848 akama namlele a R81 Road 076-048-0108 kama maila 072-325-6828 nene gandala nkakani wakona 082-724-2000 Vahlabi Bricks and Sand na ishitin hikoma nambara.
5: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika cha kufumela eka CTM. Ichichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na the price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava, u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo tsena.
6: Marovela Funeral Services hi lahla mrandzo wa wena hi ndlela xindzhuti. Plan A u joina hi R210, Plan B R220, Plan C R260 ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika R2100 ya grocery, Plan B R2200 ya grocery, Plan C hi famba na R2400 ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya R150. Hey, i society hi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika R4000, Plan B R4500, Plan C R5000. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sese Wholesale endaka magezi Hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapani eJoni hi kumeka Extension 4 ePenament Street opposite Botley Store kuswana Ravi Ridge eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kuswana Police Station na le ka Dr. Nico Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maname Long Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumben 074-751-4932. Armarubela Funeral Services ali take the chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na mavha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

Ya loko hi hlangana na swiphiqo evuton'wini swi nga fiki laha hi hleketaka na ku tihinga hi tisunga hi mhaka ya swona. Na Jehovha wa ri venga rifu ra munhu wo tisunga. Ku risimu ra matimba swinene ra macela ku omile wena mixiri wo munhu wo saseka ku wa nhlupha lowa mhake. Loko ni hola u lava ku teka mali ya mina hinkwayo leyi ni sala ni nga ri na swihungasa hi swona na van'wana. Va kona vamhani va muxaka wolowo ka vutomi bya masiku hinkwawo wena mixiri wo saseka. Laha va hluphaka swinene. Tirha mali va ta loko n'hweti yi hela va ku tekela mali hinkwayo va teka na makhadi ya wena va ya tshama na wona. Pfumala na mali ya ku ya tidzumbela na van'wani majita.